le se tika le tsa tsire itemogala le tsheo di fapanego le khono ke man of the match we are miemiela o mo sia le moengwa bolela go kwa re kwa re ipsina re a gatlhe re kwa mmene o monnate re kwa re morata mara ga re tse borena o kopana lenge ga a itjwa ka iria boraro a ya go robala tabaki ya ne o magesho tlogarele bo gore tsa bushare go bara gape le ga ebele karolo ye backing e tlago ka la bobedi magesho ka bona go tsipela ka gona a re boleleng ka se magesho ke nya ka ka buripana re go bolela ka tamashe wa tsa mo pelong re a itshepa rena lo se itshepe ke nya ka gona re ke le botse champion na o tshepa mang mo bo pelong bya gago o tshepa mang go ipheta mo bo pelong bya gago e kore go na le motho o motshepa go kudu o motshepa e bile o motshepa le ka bophelo bya gago ka mo ka tsela ile gore motshepa ka gona o tshepa o ka tshepa motho ka dilo tse dintsi go na le batho ba bangwe ba tseba gore ka tsela e ke tshepile go malome ka gona se sengwe le se sengwe seo ke se dirago dipheto tse dingwe le tse dingwe tseo ke di tseago ka bophelo ba ka malome e phela e le ena wa mathomo wa go tseba ka malome ya ka uwe motlhomongwe e le malome wa bobedi a kere o ka kgwetsa motho ana bo malome ba bararo o na le malome o mo tete wo a mo tshepago ka ara dipheto tsa gage ka moka tseo a di tseago le ge a lwala se sengwe le sengwe se se mo tlhagelang o tlo tlhaga o tlo tseba malome pele se sengwe le se sengwe seo se dirago se tseba ke malome pele e ka ba moratho nako ngwe o kgwetsa go tshepa moratho wa gago kudu nako tse dingwe o ka kgwetsa go tshepa mmane kudu e le ena o mo tshepago ka phela o mongwe o tshepa mma go feta ba ka mokarya ke a le bona maare wa tseba rege ke mma ke tshepa ena o mongwe o tshepile ke ba bantši kgwetsa go yo ba le motswala wa gago ba mogwera wa gago o mo tshepago le feta na ke mangwe o mo tshepago go ipheta wa ka gore o na le boitshepo mara hei ai ke tshepile wa bona ke nyaka go reka sefatanaga kua Johannesburg mara ke tlo tsamaya le man of the match ke ena ke motshepago gore aowa ge ke ile le ena kua o tlo nthuša gore ke dire dipheto tsa maleba ebile o tlo nthuša gore ke boele sona mo Mpumalanga a nthuša go otlela re fitlhe re bolokegile ke tshepa man of the match mo way wa bona ke nyaka go reka sa gore le sa gore kae mara ge nka ba le Vincent ka ge ke ile le ena go lokile ke o ke motshepao ke a tseba gore ke bua ke tsere sephetho sa maleba ke mavini oway ke feleletse go tswa go wena 0828691645 0828691645 motho yo o motshepao kudu mo bophelong ba gago motshepa le o feta wena ka mo o ka nagana o ka ona gore o ka itshepa ka gona a re bolele ke tlo tšhela megala ya lena 086 000 2452 Clarice Nard Midnight Train to Georgia.

0: I got to go midnight train to Georgia at ladies night. Ele go go shetwa e tlhalosha ka tsela e le rato le ka tsenela go ka gona. Napile a kgetha go tloga a tlogela ditoro tsa gagwe a ditlogela morago. A bontsha ka tsela e le goreng o tloga a tshepagalela le rato la gagwe ka gona. Shimola latela monna waiwa Georgia, waiwa Georgia. Ke ladies night and the peeps ditoro tsa ka go thobela FM le go tlhagatsela Africa bora. Lena we ke nya ka rena be re a tlhatlhe taba ye re a tlhatlhe taba ye re tere gone ba le mbino o mo ntshintshintshi o latela go. A re lo tsheng thobela FM. Tobe. A re.
1: O bula le Thandi Mafalo ka makotsi.
0: All right, Sandy.
1: O bula le Thandi Mafalo ka makotsi bona go tsi. Nna ke tsepa ka zini wa ka. Ke ka tsumuruti kwa le bueng. Gamabelane.
0: All right.
1: Dunga ke mwa sephiri matata. Se se mona se se se tlhagalang. Ke motho a mathomo go mo tsang. Ke na tsepa se se mona se se mwa ka nna. Ka nne jo tsana motho mo wa ndi lo ro tlo mo tsa everything. So nanti mwa le mwa botse. Ke shera le mwana ra ga diaka.
0: Yeah.
1: Ma ke di maka tsumuruti kwa le bueng a mabelane. And the world is the Thandi Mafalo ka makotsi go le bua gong.
0: Ba tlo gore le boga ka le bua go ba ya le bua go mo ketlile ga ntshinyana mo di be ka nyala tshe pedi jana tsha o fet ya ke tlile ga tshe tlo gore le boga ya ke na go na go tshile mo e bile ka ga e ba shitse ke dumela gore le ka ga e ba shitse ba tseba gore wena o tshepa yena dimakatsu go botse ge o le byale go gona go thusa man le ge go shitse go tlhagile se sengwe ka wena ba gona go botsisha dimakatsu ke re botsa na o diragala eng le ba fela go bula lena o rileng dibaka tsa ka ba a shitana le tshimo shena e ntshinya na ile gore ka gona go thusa go dimogela kgase sengwe le sesengwe ge ba wa lwala ka ba shitsa gona o tsaba re a re dire ga re thuseng ga re thuseng ka ba ke tsaba gore ka ba tlhaila keng re tlo gare le bogae ke kweng lena re ke kweng lena ke kweng lena ka mo khati shwe fase ke na le bonnete ba gore le o kwa gale ka se kwa gale ke gopela go e feta a re lo tshentse ba FM I am a little bit of a o tlo ba le katsela e o tshepa go bana ba gago ka gona tlo ba le ngwana o ile gore ngwa mo tshepa go dimo ga dilo tse dintsi gantsi o dula o bolela le ena dilo tse dingwe tse botlhokwa tse le gore le ga o ikoka re wa imelwanyana bana o no ba le ngwana o kgonang go bolela le ena mbontsho ra ngwana ka se ka fela pelo ne le sa go le sa go tsa e fela ke go kwele ke go kwele a re lo tsheng thobela FM le gona
1: ai santile na motho yo ke mo tshepang ka pelo ya ka ka moka ke batswadi ba ka ka gore batswadi ba ka go o na le tse a ke nogre o na le bothata wa ya ko o bona wa fitlha wa re jaaka ke tšheletšheletšheletšheletše batswadi ba ka ba ka se tsoge ba tšetse ko ntle ba fitlha ba rawa nna gape ngwana a rena jaga ešišišišišišišišišišišiši motho fela go fetsa go mmotsa ga a emelela fela namele o tsamaya ka taba tšela go modišeng tsona go feta mowe taba tšela namele di a phatelela le naga e ka moka mara motswadi is the best a bosebose motho se ka mo tshepa man ke re gore o tshepe motho petere o tshepe lebe leswika le e leng gore ai motho yena e-e motho nix nna ke tshepa motswadi yaka mamoka o re o e fala motho yena e-e ka setsoge motswadi ke ena mo wa mathomothomothomo o e leng gore nkare ge ke dia dilo ka ditia ka botsa yena ntho engwe le ngwe e seng motho motho a-e mokgotsi motho ebile o ka se tsoge motho ai motho no a ke ne ka rantse le yena ebile a nka se tsoge tshepa motswa ke na ke tshepa mo botsa ke ba ka kutu
0: ke go kwela
1: tshepa ka mo ka motswa
0: ke go kwela ke na gana re mo tlhopho go bolela le ka maitemogelo o go pula gore motswa di lena ke motho ka re bolela ka batho botswa di lena ke motho ke nya ka re itse re kushishe le bakegela gore go na le go sha la gore ke na ke tshepa papa ke tshepe motho papa ke motho yo ba uyo ya thi gore na ke tshepa papa ke tsa gore ga ntse ke bolela le yena ka selesele ke yena ke tshepang ke yena ke motshepang ka dilo tsa ka kamboka a re lo gentle FM
2: eh man of the match
0: are
2: man of the match santle di gari na motho ke motshepang ke bo mmabaka
0: yeah
2: ke memtswadi ra bolela lo ka moka like ke tlo ka moka manne ke na le mathata ge ke kopana leng leng ke na motswadi wa ka lo re ke tshepile yena ge ke buti yena ke a tswara lo tsaka di safe lo tsaka di bulukile Martin go a mokgatlhe mo go re mwana ba thumo shot
0: alright ke go kele Martin di go re
3: ke mo shot I will stay man of the match sandile di gare mwana sesi
0: are
3: karena ga ke ne di taba ke di bolela le mmona ke di bolela morato wa ka ke mo tsapang thata ke tharing mola le bitso la gage
0: all right
3: so ntengwe le nngwe e ke ukwang kare a ke e kwešiše ke bolela le yena and ebile a ka se tsoga ba jumpa a botja mang le mang ke ga ke dirile bothatanyana ke sa tsoga ka bo bolela jwang ke bolela le yena ka gae ya ba yena e ne gore ra kwana ra boledišana then ra yapea ka tseba re ka gae ko ba botja bjang and le ge ke ba botja o ka re a tsebe selo yo ke ke motshepang ke a motshepa thata thata ke le Christian Mola ke ka mo mabela di East gae ke Madeira ga se karara ka re moshate
0: re lebo o mpolaye o re la yapea o le yapea like when the brother alright ke go kwela ke go kwela are le tshintse bela FM
1: man of the match
0: are
1: ka mo khasho
0: thobe
1: sesungu senkare nke ke ya se dira a hona hore ke tlogele mosadi
0: yeah
1: mosadi o ke phetseng le ena dilemo dingwaga ntho e nngwe le nngwe nkare ke a e dira ke tshwanetse ke bontshane le ena le ena o na le se a reng wa di dira o mpotsa pele
0: yeah
1: ko re bona ka mehla phetišano e jalo e tlisa maungo e tlisa maungo ka go boledisana ke jere mabo ya ka segateng
0: ra leboga bra Jerry wa matlhatse wa rra wa matlhatse kudi ka baka la gore ba bangwe ba na le balekane fela ga ba sa tshepa selo ne ba dilo tse dintšhi tse e le gore di tseba ke ba bangwe ka ntle go feta wa gago wa ka gae e le molekane fela wa matlhatse man of the match nna ke tshepile my husband all time kwena dimaboya tloga re leboga ke bone molaetša ba re kwene lena ka moa re le chantable FM le gona
4: tobela man of the match ka lotha man of the match o bolela le Michael Letsoko ke le ka mo first loss
0: right Michael
4: nna ke tshepa mosadi wa ka ke tshepa pele bana ba ka ba ithu ba basetsana ebile ke mabitsa team 3
0: alright
4: gobane ke bolete dintšhi man of the match ke re di bontšhaneng ke bolete dintšhi ke re di dirileng ka gae ka mokabere re dira dule fase re bontšhane and-e di phethagale man of the match so ke ka moo ke re ke a ba tshepa ke a leboga man of the match
0: re a leboga warra re leboga ke lehumo leo sa sengwe le sengwe se se tlhagang ke timela gae ke timo tsena ka gae dula fase bana ba ka e tla mo mosadi ya ka e tla mo team 3 ya gago ya batho ba basadi gare ya ke hweditse mošomo o moswa ke hweditse mošomo o moswa ka boka lakete ka mmogo le ka lego a re letšheng a re letšheng
5: Ah, ke tsipile ke se ka tsela. Ke Man of the match, no more talking with Sapaka Mutualaka.
0: Yeah,
5: don't we go to China and Elena one sepa? A Langa Valisi Shuka Gayana Yamuz or Ginel with Tataka Gayan and Alhonova Lisha.
0: Yeah,
5: don't we go to China Mutualaka? There a Kajuraka, Gayan, Heller Gangas, the boy guy, Bahono, which shine, Elena Gasika Gayan, Bahono, which shine, Elena.
0: Isaac Musa o tsoga mo ya ya tusha nya kala nkeno
6: man of the match man of the match na bisa tsapa motho wa rwa mo le fa se nna bisa tsapa motho e ka ba family ka ba motho fela ha ke tsebi motho wa rwa e ba tsoba ntsha e tshe too much mo bophelone ena ke le ke ba tsapa ha ba ntsha e tshe too much e ke pa ke so mana tsho ka mo la thand drive ha ke makotse pel vile vile tshe dango.
7: Ask him.
0: Ke go kwela re le bobo. Arbe che?
8: Ke nna dimela go bona sesi. Na. Ntlo go motsepile ke mo roja ka go tshatswe. Ga shetse fa bile ga bo se go le boima.
0: Yeah.
8: Le ka thole fo ke mo tsoša ke bolela la ka re go akere mo wena. Ay ay. Ba bile ga ka bolela tshe nna le ga ke nna ka go dia selo ke go kwa ke fodile.
0: Yeah.
8: Pin ya bangana nga tsoga ke mo ntshi tshe. Ke go hanga thank you.
0: Nka o gana ka pidi ya panka wena. Ke tseba bagakolo ba bantsi ba o ba na go le batlogolo ba o ba rata go kudu. Ba ba tshepago ka dilo tse dintsi. E bile ba ba fa le dipini tsa dipanka. Ba fela ba botsa le dilwana lwana mola le mola. E bile ba gona ba botsa gore ngwana ngwana ga e ke totu wa mo lefase mo yi. Engeng e kae kae engeng e kae kae. Setlogona na se go mola se re tu. Na ba le feritse. O mongwe o kwana le ragolo wa gage no ba bjale e fela ke ka mo le gore bophelo bo ka gone magesho nakongwe ga o sa tshepa batho e fela go na le ge o ka itebelela o ikgwetsa le gore o na le motho o mo tshepago o na le ka ra o latlhela toulo go no ba le ngwana gago yo ba le boti ya gago modimo e dula a le pelepelepelepele fela nakong e ntšhi wa tsa gore go na dilo tse dintšhi tse le gore o nyaka go di bolela go na dilo tse e le gore o nyaka go dintšha pelong ya gago go na le batho ba e le gore o kgona go bolela le bona ko di ka baka la gore o tshwanetse gore o ba tshepe pele o ba tshepe pele gore o kgone go bolela le bona o ba tshepe ka dilo ka moka tsa gago tse e le gore o ka bonela e o dula e le bona batho ba mathomothomothomothomo ba kgonang go tseba gore na o bjakantšhitseng o dira eng o kwa kae o lwala eng gore ke eng se sa ka baka la gore a ke re nako ngwe o ka se dikhupe wa yo kwa botlhoko le tewa yo ditshwara mo wa yo dula yo re ke a phela ke na taba le motho nna nako ngwe a kgona ga le bagetsi ra tsore bontshi ba batho ba tloga ba re shaetsa mo maphelong a rena fela nako ngwe ya thusa bagetsi gore le dilo tse dingwe ge di sa sepele botse mo bophelong bja gago tse dingwe ge di o imela bao ba phela go phela go boledišana le ena a kgone go bona gore na a ka se o thuse ka o nyaka maele ebile a ka se kgone go o thuša na re ba o tlhaitse ke kotsi ye le gore batho ba ba sa lemo ba ba tse bo rena o ka ba diragalang ka wena. Stay with me baby, Shelly Brown.
7: And who did it
0: #releetong itukisheng releetong releetong releetong

0: Eighty Taylor and a little Regina Bell, like a Garamashati, what's a bit of it? We sure is a Hatampana, and that's a Leona, yeah, okay, you want to do me, I mean, so yellow weighty. Mino na o kwa go tamisha wana mino o kwa go boledisha wana mino o kwa go gopologo potsa fela gore o ska lebala gore go sane le batho ba bang ba ileng gore ba sa tshwenyege ka wena ba ileng gore o sa le mogopolong wa bona ba ileng gore le ge o sakwe ka bona gafetsa gafetsa go ba ba sa go letsetse gafetsa gafetsa go ba sa go boledishe eh ba tseba ba sa go gopola ba go gopola ke o santseng o e tsebe eo mmino gape o re boledisa ka yona tsela eo kwa go ne re gopotsa eo gore go na le o mongwe a kano ba tseya nako go go boledisa empa tseba gore o dula o le mogopolong wa gagwe a kano ba tseya nako go go letsetsa empa seoa se re gore go fedile ke letlhogona le ka lena aowa le sa le mmogo ke ka moo ka nako tse dingwe ba re gona le motho mongwe o tla go fathego ka mahlako reng ka moka a go fathusho o se ka mmotsa selo ka go bane o tshwenyega ka wena ka go bane wa go bona a go bona a nja re gole le wena mara wa kwa gore o no go kwa gore gona le thego e o e hlokang gona le thuso e o e hlokang king seo re se bitsa thuso ke lerato because love conquers everything ya go na le nonyana shile ba re ke parata kere e na le shata a e kgone fofela godimodimo kere go tshwane le tse ding go ba le lenong la se kwane le leshata empa la baleng le matla a go fofela godimodimodimo la kgwatha le faufao tau yona e na le leshata aowa empa ge rora dilo ka moka dire kgwathe tse de gomola ya jale le rena ka nako tse dingwe ke dumela gore di tseke di bontshitse go di ke go nore ka dinako tse dingwe wa tseba keng ge re shuta a re shuteng ka seto ge re emaema a re maemeng ka seto ge re sepela ge re dira dilo ka nako tse dingwe a di nyake leshata di nyaka seto re bolele ge fela e le nako ya maleba re bolele fela ge go tlhokega ka dinako tse dingwe tabaka ka ke yona eo go se le go sa galetse ke taogadiga mashego ya go tamišang ka gare ga la bobedi la temo la go bolela temo ka masa ya la bobedi la go bolela temo ka masa tameng kae le kae mo le ka bang le le gona mmino ona o shetswe le kgwathile a kere mmino o shetswe le boledišitse ke bone taba eo re kgwathile le go tamiša ke kwaša ya tamea officially missing you e ne o nagana motho a go betsa mantšha go sana le ya e le gale o sa ko ka ene o sa mmone le sa boledišane a re am officially missing you ee gape mantšha ona le maatla gape mantšha o ka bona a shetana le maatla a mangwe ya gore gore go na le se sengwe manne a se sepele ga botse go na le se sengwe a se direge ka mokgwa wa maleba all right ka moraga fa o ebe e le gore ke go fa TP ke Teddy Pendergrass you're my latest greatest inspiration dumelang lena bahlhotlheletse ba ka mehla bahlhotlheletse ba maatlafatse dumelang kae le kae mo le ka bane le gona le ka bane le barutiši ke a tseba letletse ka yona tlhotlheletso eo baneng go batho ka moka ge re le jwale tlhotlheletso ke barutiši e tswa barutišeng bonang re a letamiša ebile dithetošidio di a le tshwanele ka mehla when I need you leosea When I need you. Kwa sheki ile ka irata. Empa ke dumela gore sa le gona e saratega e saratega kudu ka re ga mshate wa tsebo le thabisho ke mmene go sa re tshongwana masamangwe le amangwe ya be le gore yengwe go fling yona e bile go sha ya Peter Frampton le album ya go bitsa ka tsela yeo go sha ya yengwe tsheng o rile baby I love your way Yeah, only show me the way. I love the way. Hey, kusha chama rudimeje kalteselte elimiso kreatingwala. Ke dumela gore dino kwa gana gore o kwa gana gabotse gore o be ya ngwala ka mosadi. O ile ngore o be ya tula le yena. O ba o be ya le gausi le go tula le yena. A kwisha gore wa tsa gore keng a ke tsebe gore ka nnete motho e tlo ba waka gore bo yana le go se itshepe molele mola ya a re baby I love your way morago ile ya ba e matla a be a sa go pole ya ba ya bona billboard hot 100 ka go ba tseka di billboard hot 100 ya ba e mo ile gore e ya ratega le album ya go u bitsa ka yona tsela ye Frampton ke Peter modiragatsi wo morago ke mo e leng gore ka nnete e tswa gona yona ko sha ye ka khutso ya Chris Kemsley le ena ka gare ga yona o gona ye o fetsang go e kwa JT Taylor and le Regina Bell all I want is you all I want is forever All I want is forever. Metso tsike masimpedi tlhano. Re lebile gona kwa iring ya bo ne. Ke lebre baitene ye le ditlaba ke re tsaga go shidile we'll see. Ja di torontaka. Na ke le boga baitene shiki sire wolves. Ere ke na pe ke sepela ka yona di iri ke tsa pedi fela a tsa le to la sia le moya go 87.6 go tla go 92.1 le ga botse mo shipelo go le tshwere jwang ka gore be ke re itse mi le ma ba ne re ka rala bedi le bona ka gare ga kgwedi ya dilwana lwana ya go tsoma tsoma dilo o re fitlhelela le go app ya rena e gona mo le go SABC plus ke ka mogile kwa gona thobela FM le yona e gona gona fa kgwedi e ke a legia lena gap majeja ke bona legia le le kgerišile le le buile le gopola re ile ra leja kwa morago kgwedi e ke a legia ya go ithuta ka mekhuta ya mahea a go fapana-fapana re tseba gore ge re bola ka se sengwe sa dijo tsa rena tse e leng gore re phela ka tsona ba bangwe ebile ba sa ja bošwa ao wa mathata ba tsoge gabotse a ba bega botse motepa ga se a thoma motepa letšatši ka motepa goba ka bošwa goba bogobe ke kgwedi ya go tsošološa go bušantšha meloko le metswalle ye re leng ka re go yona kgwedi ele ya gore bo motswala ba go se kwane-kwanang boragadi ba go se boledišane a re boledišaneng bana ba le ba motho ba go se kwane ba go se lebelelane gabotse kgwedi e go thwe ke ya go gomagantšha meloko le metswalle ke kgwedi re leng ka gare go yona kgwedi ele ya gore bo malome anke ba no fetsa nako bana le meloko le metswalle ke yona yeo ya go bušantšha dilo ke kgwedi ya boditšhaba ye ya go lemoša batho ka go dira dikgwebo a global enterprise agility month goba awareness month go na le dikgwebo tse dingwe ke gona ditsopologa goba di utologa tse dingwe ke gona re tseba ka tsona tse dingwe ke gona re ithuta tsona ge re di bona ke kgwedi ya gore re direng gore dikgwebo tseo a di bonagaleng a di tsweleleng ke yona go dirileng ka gare go yona ke kgwedi ya go ya go lemoga mebaraka ya go fapana fapana go dirileng ka gare go ya go tula mebaraka dumelang le lena balemi dumelang le lena badishi dumelang le lena mashole a strata ka gare ga mošate wa tsebo le boithabišo kgwedi yona e re leng ka gare go yona ya tata madiba kgwedi yona e re leng ka gare go yona ya tata madiba ke gona ge re kete ka bophelo bja gagwe leeto la gagwe mo e leng gore ebile re kgopetswe gore a re sekeng ra lebala gore taba ye ga se e fele e sa le gona ya go šomiša metsotso ya gagwe e masometshela šupa ka mokgwa wa maleba kgwedi ya go ithuta gape ka mešunkwane ya seaforika kgwedi ya go utulla mešunkwane mošwang ya matuba ke kgwedi re leng ka gare go yona ke tse dingwe tse e leng gore ka nnete re tlone tswela pele go lemošana ka tsona taogadi ke ga mašego ke mašego wa malala ke sego desmelang tshweng ka gare ga la bobedi leo re bolela go temo ka masa nna le wena ke letšatši la raka
1: thobela FM e keteka morutiši ramolao molwela tikologo Mungwadi le mo presidente wa maloba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela. Thobela FM mo shati wa tsebo le boithabišo.
2: O sagaletše ka mo shati. Yo ra rofla ka ile ba tlano.
3: Mo shati wa tsebo le boithabišo.

0: a ke nga tshe mae ya ka a mang ke a ise go gopotse go gopotse nga tshe di go ja e di a di tshe
1: mm
0: he ba tshwa nya ka pare ei a le rekisi di go ngire ba ba ba re rekisha mae
1: ehe
0: a le rekisi di go a wa di go di wana go go mora ke tsama ka gopotse
1: yeah
0: gopotse a ka gopotse ba nya ka di go a le rekisi le mae a wa mae ya hona tshe ke a ma ke a ka
1: mm ye ba nna re ka fihla kae ba nna man ripsa peta ba wi bolelang ke a ikwa
0: eh re ka fihla gole ke no fa motlhala fela ke re o re ka di gole mae fela mara ke fa motlhala hore e re business ya ha yo na le lo tshe tlo wena o direction di ke o mong le ena o fetse ha
1: jwale rena le botata rena batho ba mmala o o ka re taba yo wa re ibone ene a re ikwishishe ene o ka ra re nyake
0: a wa re ba re sa re sa tso ke ba re ke master picking ke ana dilo tsa mfuta ona o hore re bulaya ntwe la hore he le maya mangwe po nang ka sare ke tla ka o reka go gopotso ga ntho la ka mangwe pe ana go kwi
1: a ke re le a go ke bolela ka taba ya hore motho re yena ge a veile dilo mola a di bapatsa ba tsaba gore ke ditlotsa gagwe a ba direke
0: ga ba direke
1: o di tsera di sha ka spasa
0: ahe ka spasa ka tsama
1: di kitima di kit o re ka beke le saka le le wela fase
0: ya
1: mm
0: hebe di le go kwa ha iku kwa le
1: ditaba tsa ah o ibile be ba sa di bone
0: ditaba tsa go la di beile ka mark re ke sa di tloa di le ka dipotsiana
1: mo le ke ke shetsa batho ba gabo a o wa mara na taba ya ntshwenya na pile re tlo go dishana joang jwale ka yona tsela yeo mane rips
0: a o tsana mogwana o go go tsang ke rena arging maskate kura rara aru ba re tsaba ba tsabela ba khuputso ba ba bo rekela mangope kwa ba
1: khumela ebe ile gore di gone
0: idilo ja ja khuputso tse di ngana ka
1: yo
0: eh
1: ya
0: ka mgo ka gona ngo tribula business ya ya mogai ka hore hey ya bua mo
1: ka bo
0: kana ka
1: ya
0: ya kana ka dilo tsa ho mo ona motho a dira wa o futa mo ba yana ku ku my friend ndu re kshe dilo tsa ho my friend ga ntshiri
1: ka moka ga tsona ka moka ga tsona
0: mara a re fete mo ne fele my friend bona ba sepele
1: awa ke le kwile mowe ke le kwile a ona taba mani rips ke le kwile ye ri se re ke ona master pay ya re palela ge ya re palela re reng ka yona re hloka eng 0860002452
2: malimi a o fapana fapana sechaba lena ya di Toro ya Tata Madiba e tswela pele go ba mošomo wa rena. Tobel FM e keteka kgwedi ya Tata Madiba. Tobel FM mošato wa tsebo le boithabišo.
1: O boletše a re ge e ba taba ye ya bohloki le bohlaki le tlala go hloka seriti go hloka toka re sa le ka gare go tsona gona re sa gokile. Gona re sa gokile. Gona re ka sebe le khutso. Jale e bile kgwedie ke kgwedi yona ye e leng gore re bolela ka taba ya go nameletsa. Re bolela ka taba ya go dira dikgwebo. Ya go kaona fatsa dikgwebo tsa rena, ya go godisa dikgwebo tsa rena. Ke eng e dirang gore e ka dirang gore kgwebo tsa rena di bonagale, di atlege, di tswelele. 0860002452 ha botse ke eng e re ka e dirang go fenya botlhaki le bohloki bo tata Nelson Mandela Dr. Madiba a ileng a bolela ka yona e leng gore le lekgone isa re aparetse le lekgone re sa tlhoka khutso ka taba ye 0860002452 ke kgopela o jameng gana e me ka ye mafelelo e re ke bone e meraro ka mošate go sele P-man yo go sele go saga ditshele le na ka tembisa
3: a wa rena rona ka mo
1: ar le bogeng taba yeo
3: o mo kwela mau o re le
1: crash ya go ke go ile
3: ka mo next o nya ka selo se sona

0: banna ba le ba tswela go ntle ba re no e manyana thumile ene e le mongwe o kitimetse ka monna
1: eya o rile ke nyaka
0: sepatsi sa bona
1: eya
0: e o ile o tsia ona
1: ene ke e diriwang a ke ke ba
0: ndira ba ka sole se o tswa ka mo shopong ka tšhelete ba ka sole
1: wa sepela le tšhelete la bo o itlisa
0: a o gone a o gone
1: ah
0: ke mme wa e bolela ngani wa
1: ka nnete mane re pse e boletse
0: a be di be di ri yala no ke se kee
1: rena ma Afrika bor
0: e ri yala no a ro ri kisha wa re ka sane tsane ke tsora ka stoko se se yala no o re pa para tshelete a e hon o tlhoka le ya o patela motho a o thushang
1: ya
0: o go mo patela ena ha that knowledge is the power. O sa re tshu fele o dira di o ya di short courses. Ya di short courses or o ro matla fa je tlhalwang ya hawe. E ba rona le sgobukano bo bolela ka
1: tshe. Iya.
0: Iya. Iphena go huye. Matla fa ja tsebo ya hawe.
1: Yo.
0: Ke ka go tsana ke re bereke ka ona.
1: Ena a re di re taba yeo. Re no thoma ra re.
0: A re di.
1: Ra wela ka gare re. Nna ne ke nyoka go buda kgwebo. A ona le ka maitemogelo. A ona le tsebo, a ona le kwishisho. Mara o ka go bana o bile le tšhelete ya go thoma ke mo ka ona pele o tsene. Gane lo tshe dinyaka tlhano.
0: Tsebo ke matla. Tsebo ke matla.
1: Pimen wena o Peter Pulwane wa tsa ke go lebogile. Tsebo ke. Le lena ka mo ga phulwane phadimelang ke tshohle ka mshate o seile
0: e le go se tsikile
1: re gona le kae
0: a wa di tswa ma se tlo mo sofa ya sekolo wa ja
1: ke bona le ma
0: ke di tswa ma se tlo
1: mo sofa all right ma se tse re le boga ka mo ga sekolo a re
0: se tsikile se tsikile sa ke di sokodishang ka mo ga ra kgwebo ba ntse
1: eh
0: re na ma Afrika Borwa a re ne ntshila ka go ntse sekela a re ne tlemo re lebelela selo ba se tle
1: ya re di rocky
0: re di ra go go lebelela selo se se tle a re kgone go pala ka ntse dilo tsa rena
1: ene masethe re go le mo she engwe she ke le mogileng o bolela gore re lebella selo se se ene ba le a ke ke fe mhlala ka ba gishane ba rena ka ntla ba batleng ka dikgobo ka a se re le ena a lebella selo se se o nna le ino ba ile gore ke ba le some o mongwe le o mongwe o tlishitse ya gagwe dilo tshela di tlobanagala o kare ka moka ke tsa gagwe
0: ka nne ke tloba go pa ntse ba dira selo se se tle
1: shopo ya bona gala ke yone ri nya ka ya tshwelela ya atlega mara rena ke nge e dira gore re pale ke go dira jo yona taba yeo re kopantshe dilo
0: a re kgone go tala ka ntsha o ke ba o dirile businessng yana ka e nngwe o dirile kua e o tlopa tšhelete ya ka molo ya kgokua di kgona go dira something jaanong ge e le selo se se tleng ga o kgone go dira seno kadile mowa go a tsena seno
1: Eh le kwa
0: o ja ka maguo o le le ke
1: ya
0: go le ke e o tle se le go ja le ke di
1: maset ke go le bogile wa tsaba ke le boga ya ke tshe o mafelelo mo tabeng ye a wa re so hlile wa tsaba re so hlile ye ke kwang e sa re shaletse ke gore re pale di shwa ke nge na tshe re tlo ile melana go etla re paledisha ke eng go hlakantsha rena machula ma princess ke mathapelo chula are e re ke go botsa mamita ba e bolelang nete ya go hloka bana ba phefo rena re le jwale awo makia ka se go support makia ka se go fethego o dira manala ke ba tseba gore ke makeup o tloga makhiwa ka tseba gore o nya ka makeup o na le batho ba bararo ba ya lenyalong ba tseba gore taba tseo ke di gona o tloga sepele a e go batho ba baga go e ba bangwe ba batsebang go ba sa batsebeng nna ke nna ka mone wa ntseba o phila bona moshomo wa ka o ntlogela a re ba le sa batsebeng batho ya ba bona aba fagothego Mpuchishe ke tseba taba ye ke ibone go sesea ka lesego o na le kgwebo o dira dilo tse dintsi ba motseba gore ke kgwedi ya masaji bile ya kere ke tseba gore lesego ke motho wa di masaji matapele ba ntse ba tseba gore matapele ke ra matapelo go ba lesego o shuma ka taba ya go masatsa ya go tlantla mmele ba tlo motlogela bare ola ba monang mola kurenteng ibile ba samtsebe le go motse ba ba fa yena thego re feng ke bo manthego jwale ke batho ba ba sa re tsebeng goreng rena batho ba re tsebanang re palela go fana thego wa mafelelo ke gopela ntopa wena ka mshata go sele ka ke so krukas dorp ke a go leboga sa ma April
2: o tswa le nako tse dingwe go botsisa go tlhopa
1: Yeah.
2: Atwale ba di tsasa sho po bale na ra matlae tshe go ba ga le bona ka mona go go lenyane. Ba to bare nya ka poleke we identify or ke bone khona ya go kae kae. Ba to bana ba ba ntsha 2020 ba fa ba Thomas Tokosa. Koma poleke ya ho go no Thomas poleke ya ho e go betsa ma ya gabotse.
1: Yeah.
2: Go busa tsheleta bona beke ba o dielo mong kopile.
1: Ke ka
2: mogoba berekang ka gona ba thushana
1: ba bona April we jole re nna ga botse king re pala go thushana nna le wena le mathapelo le makhumalo watsa king le magosi re palele go no tlhakantsa re a tsebana
2: ar tsapana ka ke mona ka maro re nge ke tlo fa KV a nto go ba ya tshollela gore ke ba lebella mo ba berekela gona se SKV ba tsiya floor ba dia dijo tsela tsa bo bona ge rena rena le dikgwebo re yana ka
1: yeah
2: o tsa di cold drink o tsa marotho tsa ntongwe le ngwana ka
1: o jana mo ga botse re
2: tlhosto go fa
1: o shala leng a o pala go stoka
2: o bia tsela teni
1: amen Eya, le go godishana gona le tlo godishana.
2: Ke ka fona, ka re wa tsore. Are tshwane ka dikopolo, are tshwane ka mena gona re tshwenwe lengwe. Ke o tshollela, ke go ba le mona ra wa tshe mofile le nna. Ke sele jo go morao. Ba pile botsa ta botsomana mo.
1: Are tshepane
2: re na re le botsa
1: mo. Ba no tshele sentlengwe e botlhokwa. Ye ile gore e dira gore rena mabenkela rena today di kgwebo tsa rena le khono di sketsa botswelela di sketsa bonagala
2: di kgwebo tse re go dileng di le gore se ske di tla le one ha di sale gore
1: a go sala selo
2: a tsene ka moka
1: di wile di phutlame ka moka
2: a bo ya pe ba re ba ana ba se tshe tsana morna mo tsoma tere le bona re ra batla mari mara mo opolo wa kgwebo a rena gore re tsoba radio re fara tse sontse re dumeletse
1: Yeah, rena le botata. What's working? Ene e kusha botlhoko. Ko re ga botsa botsa ba ye e kusha botlhoko e re ya nnete.
2: Re ke re weekend te monate, ke re bana ba itla se ka mo ka ba kwa mo ka mo lokwa.
1: Yeah.
2: Go ba le ngwana ba tsebo gore nge ba botlhoko.
1: Ke le for April, ke le for karam sa tsa tsa tsa bisha. Come away crookers top.
3: Thobela FM. Iketika murutishi ramlao mulwela tikologo muholewa muwadi le mo presidente wa maloba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela Thobela FM moshati wa tsebo le uithabisho
1: e ke tsebang re tabaye ka bo ga botsebotse e kwesha botlhoko ene ga botsere ka fetsa wa tsebang re ka fetsa le tshe ka mokarabela ka yona ke tsa manane o ka mokarabela ka yona ra feletse ile gore re palla ke go fike go ifihlelela ene e bohloko Osmonika Kamala Lotus RKV ke be ditse le kar ga mshate wa sebolobe thabisho ke le boga e ke le boga sesi ke bona gape Kamala moloko.com RKV le nna ka ona mogo ke gare ke tsene fa sengwana ke bona mona dipuku ka mogo tsa sele moya ke be ile tsebe ke go theditse moruti ke kana ke molimi Kamala ZB RKV go sele go sagaletse re mogo ke a bona le wena Zaf le goji ka gare ga mshate wa sebolobe thabisho are KV are mo go akere ke ya subela ka ona mogo ke ya subela ke o feta ka brief ga melo e molele jang chain fest ka subelela ke mo shumong ke mo nan tarantaro o re le boga o se kontlong ke maki mo nyamane are KV ka motleville re mogo ka gare ga tshele khono are tshele pele go bolela temo re ga di kgobe tsa rena go sele spend my life Eric Benet o ne le tamia

0: ke mo re leng gona gana joan le ka yona nako ye a ka gare ga mošhate wa tsebo le boithabiso ka metsotso e masomepedi5ano re tlabe re tsena kantorong ya tlhokwala tsena go ne o kwa gore lešašeng le le gono ye ba iapeileng pitša e rweleng a garebe wa tsa keng garebe ya ba re kry keng e se fitlhile a ke topemega lešhe ka mošhate go sele Awi, kena. Ah, aske, aske. Kera khane kharebe irle itsena ya phala tsa pele dilo tsa tiba. Khadi. Dimela khadi ya ba hanan. Ona.
1: Ona se skavi.
0: Oh, sel. Mm, sel. Ah, bo sel o sa galetsi. Yeah, go re bona re marga o kera miriri. Khare ke sa o bona wa bana.
1: O tsa re keng re go nyaka kudu kudu. Ba
0: ba de bo ichelo u likile logo founela re ya go tlhoka le ntse ka jang ka rena ke
1: hona mo
0: ke feta gona mo le nna mo ikeng and
1: ah
0: wa batong
1: a ber ga re re
0: motho
1: e matsi re nne gane wena se suka ke ra wa ke mmana ke nore
0: re boletse ere ke tla go wena tsabela FM moshate go se le go sagaletse
2: Dumela my person.
0: Hey my person, waka.
2: Waka.
0: O sele go sagaletse.
2: Ya lebora.
0: Mm.
2: Ke se mo se ema ka mo se tsena go di kenna.
0: Ke a go kwa sala.
2: And then she's the crush. Cha ka ke tse di latelago.
0: Yeah.
2: Ke mo buti ke kana. O go ga matlala mo yetla gare.
0: All right.
2: Ke mo jwadi papa o we.
0: Mo ruti ke kana.
2: Yes.
0: All right.
2: Ujwala ntu ye nngwe le e nngwe kana go ye nna ke mo yetela.
0: Mm.
2: Ke ke mo tsheya di photo le video. Ke ge e le tema e kgolo ya perifere.
0: A se go ntumele taba tshe. Wa se ntumele wena wena salo.
2: Ke go rumetse wa ka ba tse dilo ka re ke tse dintsi ke go putsa ke ga ntse ke re no. E re ke no tsena straight and then ke tla ke boye. Ke forward di photo tsela le di video tsela le di phone tsa ga go ke natso
0: ke a go leboga ke a mmona mo re ke ka
2: wa bo vedi
0: eh
2: ni Elias mochini matlala gona mo mosetsana ga khubudi e be le mo rutishi ka mangwalo a rutse le bo Sahara machoga and then o mo pentele nye mara o na le fitene setsa se ile gore o jala merogo ka mekhutya kutya Baba tsebanye ba ya ba horeka maraja dikiti mo phatlala tsa semmuso gore batho ba tsebe le gore moruti Elias Mochini matlala wa matlala street mara business ye e ko ditlaneng kwa thukwa tata ya mmaine o wa jwala
0: re le boga salo ke yona e re nya ka yona yeo
2: yes ka feletsa ka gore go nyana mokone o wele ka mathong motswadi wa gagwe e le go mmagwe o tlhokofetse re lla le bona
0: mmabeng re re a di leboge tseo salomo re a
2: leboga
0: awa mmabeng ka mowe wena mokone mmabeng lefoleng
3: botsa bagwera Bashumi mmogo gore Thobela FM e hwetšagala go dikgokaganyo ka moka tša leago ke rena at Thobela FM yaka re latele
0: nna ke se re mathomesekuba mo kgaose le nna fa be ba go nyaka ka malaka brief wa tsa re ba go nyakile
1: ditse mehala
0: ka re tla motšea kae re mošile a le pinsi
1: mona
0: o tlhokega jwang o tlhokega jwang taba e le tlhokomeleng na re sa tseba gore jale ke moka re fetolole reng mara le santse le tsebe ge mošate o e tswa e bang le mošate ya a gona taba go sele go sagaletša kere awa re fetša masa sa mmana re ka rate mo le kgona
1: ke a leboga se skv Thobela motheletši le wena ke ya go lotšha tseo le ka dile tsela go go tlhokwala tsela mesong ye magareng ga tsona ke tše mayor wa peleng wa masepala wa eThekwini gape e le moetapele wa seleti wa ANC Zandile Gumede o amogetswe mogatlhong wa Umkhonto weSizwe COSAS e ya go boledišana le kgoro ya thuto mabapi le dikolo tšeo di lefišago barutwana dithuto tša tlaleletso tša mphato wa marematlou mosadi wa Thabantšu o re maphodisa a ganne go bula molato morago wa gore mmaagwe yo a swerego ke bolwetse ya monagano go ba dementia a tlhaselwe tlo go pledišana ya rona mesong ye re recosas e ya go boledišana le kgoro ya thuto mabapi dikolo tseo di lefiša go barutwana dithuto tša tlaleletso tša mphato wa marematlou le tlantšha maikutlo gona fao a re kopaneng ka metsotso e metlhano go tswa e reng ela ya botlhano thobe
0: mošate samma
3: modimolle le dithogwa tša yona

0: Yeah, we go and swell like Bruno Mars. Are I just might. Yeah.
1: You just might what?
0: Bruno Mars. R&B. Di nomoro tse di tshwele maloba mo ile gore ba bolela ka banna ba ile gore ba rekisitse kudu gore lebeletse R&B le pop. Benong Michael Jackson e be le yena di tshwarelang pele mengwa ga kamoka. Seo se fetogile mo ile gore re bone Chris Brown a tshwereka 163 million. Mola Michael Jackson ile number 2 ka 158.5 million. Justin Bieber aba 153, Mola The Weeknd ka 152, then Bruno Mars ka 138. Wa latela Ed Sheeran wa ile goreng o 119.5 million. Ke batho ba ile goreng ga bia le mo le fase ba rekisitse go feta go feta go feta go feta gore lebeletse taba tsa bona tsa mmino.
1: Go toga go thabisa o tswana le bo Rihanna.
0: Wa thabisa.
1: Rihanna le yena ko mongwe le gore ke o bile motho wa mme ka mo tlhakorilela la R&B le mino o ile gore o tloga a o ntsha wa go kaba billionaire wa mathomo thomo. Wow, se tloga se thabisa seo.
0: E bile Rihanna o ba billionaire ga go bile billionaire le ka lebaka la difendi.
1: Aga go tswana le Jay-Z le bona ba na le tseding di endorsement ka e bia jwa.
0: Ke tseding mwe tse ile gore ba di dira ka ntla ba ke bolela ka di record tsa bona fela. Tse re di thiele tsang tse di rekwang tsa mmino fela. Go sna gore o rekisitse eng ka ntle ya ka ba re
1: tsa
0: mmino.
1: Ke semaka.
0: Ke ka nnete Chris Brown o shumile gore a feta Michael Jackson gale Michael Jackson a sa fologe setulong se be le Roni wa rena re lebelele gore tshwereng mesong e bana ba tseba re tseba botse gore ge lelabedi re thoma ka bana ba rena bana we gape ke nyaka le mpotse mmo bolwetse re bolela ka nanka ke nyaka go boelela go taba tsa Ebola ke nyaka o tseba bana gantsi ba tlhoba e kwa batho ba bagolo ba re ba nyaka sephiri privacy khumana re re batho ba bagolo ba na le dilo tse ba di diang ka diphiring a ba nyake bana ba ditseba nna bana ba fela ba e ba le tsona le bona mo e le goreng le ba le dilo tse di diang ka sephiring tse le sa nyakeng batswadi ba ditsebe go bo motho mongwe a ditsebe batswadi ba na le tsona o khumana ba diedilo tse dingwe ba re wena o le le ka ngwana a wa sonela o ditseba ke diphiri dilo tseuwe ke diphiri tsa batswadi ka ba ile ge ba boledishana e ka ba ile nna bana le bona bana le diphiri tsa bana na nna bana le na diphiri tsa lena ke tsa mohuta mang le gona gore o dumeletse gore bana ba ba le diphiri
1: batswadi ke nya ka go di ikwa
0: yeah re nya ka go di ikwa diphiritse gore ka nnete di gona di ya phela di tshwanela go go ba gona na le go ba gona na di ya dumelelwa bana baka le bona o ka re diphiritse lena di tshwanela go go ba gona mpotseng gore ke tsa mohuta mang le gore go reng lena le ba le diphiri na lena le tshwanela go ba le diphiri 0630288050 re tla ba re lebeletse yona yeuwe go bolela le rena le tshashing la le gone motlhelo jwa Thobela FM re nya ka maitemogelo a go le maikutlo a gago re tlo ba re lebeletse na le kharebe yengwe ya nyekilong go thopya beno mputisho e tlo tswa gona mo go tabe etla ba re boledishana le yena ka yona a re tlhalosetse gore na o nyekila thopya ka tsela efe o mpotse gore na wena o itemogetse se go ba wa setseba go ba o ka bona se se direga o tla ba le matla go dira se sengwe na
1: aga na bile mola go di safisha re tlo ba re seka seka nyakitshisho ya semusho mabapi le lehula anele dembe yeo e bego e swanetse go ka thongwa go ba kere motlhomo e be swanetse ka thoma tsatsi la maobane ka mosipologo wa lesometharo mosegamanye ngwaga wa ketepedi masopedi senyane ka kgorontsheko ya ka kua masterateng wa Cape Town bjale e šutišitšwe go la September 2026 ka baka la go bjaba ga masterata jale re tla ke re kwe re boledišane gape le ramolao gona mo uweng re tle gore na di sepela sepela jang wena dula o tlhwaile tsebe
0: o ka opela tsa tshila mabane re kgwathile kgwathile mo ile gore ke bile le dipotsionyana tse pedi tse tharo beno ma motla re gonne o kra ra molao ile gore ngo tlatla bo le dishana le rena a re tlhalosetsa dipotsotsela ka mokare bile le tsona tsa tshila mabane ma motla batla di otlolla ra bona gore nna di sepela ka sebopego sefe gore nna ge motho a setse a sepetsela fasen la ka keno go ina le melatwe ile gore nge ba gona nna go diegeng a re no re ka hore ba sepetse nke ba roba le ka khutso re tlogele llo tse ka moka a go sana serka se tsa re kwa gore ka molao nna di sepetswa jwang taba tsona tse gabe le re kwa gore na mphomorase o re tshwaretseng sirpa ga re go tsoga iriela ya botselela mo shate

0: taba tsa SABC ye o ikemela o isa tsego le tlhakore.
1: Ke re bogale Joy motheletsi ka iri ya bošupa o ka letela tse magareng ga tse dingwe. Mokgatlho wa sefapano se sekhubedu South African Red Cross Society o re o swaragane le go thuša badudi ba naga ya Zimbabwe bao mo lebakeng le ba lekolwang pele ga ge ba ka boela nageng ya gabo bona. Motlhankedipetiši wa Public Investment Corporation Patrick Dlamini o fegilwe mošomong. Tše dingwe ditaba ke tša gore monna wa mengwaga e 15 o tla tswelela pele ga kgorotse kwa magistrata wa sešego le kgono malebana le tshenyo ya thoto. A re kopaneng ka iri ya bošupa go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.
2: Boitshenyegelo papadi go Tswana FM le Vicky Sejamoleta.
3: A ke lebogampho motheletši ke sa re dula le SABC mo nakong ye ya dipapadi tša sebena sa lefase tša 2026. All of us all in re kaofela. SABC ke mogaši wa semmušo wa dipapadi tša sebena sa lefase tša FIFA World Cup. Le kgono setlhopha sa naga ya France se tla ya godimo lefase le setlhopha sa Spain e le papadi ya mathomo ya seka makgaolakgang a diphadišanong tše tša FIFA 2026. Motheletši South African Rugby e re e tla lebelediša boipelaetso bja balatedi go theko ya ditekete mo mafelelong a setlha sa 2026. Balatedi ba ipelaeditše ka theko ya ditekete mo nakong ye ya dipapadi tša Nations Championship ye e leng gore ba palelwa ke go ifihlelela. Moporesidente wa South African Rugby e le go wena Maka Alexandra o re komiti e tla leka go dira tekatekanyetso gore setšhaba se fitlhelele go reka ditekete le go kwala kwa tša seriti sa go ikgantšha a sa bosetšhaba. South African Rugby e bile le tobo ya masheleng setlheng sa 2025 e fela. Alexandra o re leano ga se o kgobaketsa masheleng e fela ke go netefatsa gore ba thiba masheleng a e leng gore a šomišitšwe. 2027 re lebeletše fale gore ba tlabe e le ge ba thoma le go iša pele gore ba kgone go tsefatsa balatedi ka taba ya theko ya ditekete. Setlhopha se tla feleletša loto la July la Nations Championship kgatlhanong le setlhopha sa Wales ka kua Kings Park ka Mokibelo. Motheletši go godišwa ga setso sa go tsweletša talente e nnyane papading ya kgwele ya maoto ya Premier Soccer League Premier Division ke motlhatlhi wa setlhopha sa Golden Arrows. Ke bolela ka yena Pitso Dladla. Dladla o tsene mo setlhopheng sa Arrows a etswa Durban City dikgwedi di se kae a dira history ka o thopa Nedbank Cup le City. Gabjalo o tsena legatong la mangcobancithi yo e leng gore ebile ke kwele fale ke motlhatlhi wa Young Africans ka kua Tanzania o tsebišitswe gona ka kua Tanzania. Dladla o re setso se sa Abafana Best Tend se tla tswela pele go iša mo o sa felego gore ba tsweletse talente e nnyane.
4: Re be nenhlanhla yokuthola amagame awu-two amadala kusakhona o-Y2K noma enye yawo engaphelelanga sakhona o-Y2K ophila nishani namanye kade wabuli amasizini awu-two adlulile. I-Arrows ngenhlanhla ine-identity, so engithembisa abalandeli ukuthi sokuqhubeka ne-identity ye-Arrows but sizozama ukuthi si-improve njengethim.
3: Aka le lengwe re lebeletse fa le na le tsana e le go yena Caston Sirino yo le go re o dumelane le setlhopha sa Kaizer Chiefs go engwa di shamengwa ga emebedi le amakhosi. Ke na le tsana ya maloba ya setlhopha sa Mamelodi Sundowns na le tsana ye na le mengwaga e masome tharo tharo e ke na le tsana ka kua Uruguay o be a sena setlhopha ga bjalo morago ga go lokolla ka kua Klorkop. E gepeta e nyaka go ba mongae wa dipapadi tsa 2028 Africa Cup of Nations e tla ba le kgalaboselela ge ba swara diphadišano tše tša Afrika o ba ke re tša kontinente ya Afrika. E fela go fitlha ga bjalo ga sešo ba romela dingwala tša semmušo tša go dira dikgopelo. Šetše ba swere dipapadi tše tša AFCON go thoma ngwageng wa 1959, 1974, 1986, 2006 le ngwaga wa 2019. Ba bolela gore se se matlafatša le maemo a mapatlelo a bona ebile ba lebeletše le maitemogelo go swara diphadišano tša boditšhabatšhaba. Seo ke se sengwe se e leng gore se godiša papadi ya kgwele ya maoto. thuto ka le lengwe Xavi Alonso o sire seboka sa boraditaba la mathomo morao ga go fiwa maemo a boeta pele mo setlhopeng se sa Blues bia le ka motlhatlhi gona ka kwa Stamford Bridge Alonso o ipilaetsa o ipilaeditse go balatedi a kere go ba raluki e le ga a ipiletsa go bona gore setlhapa sa Chelsea se tswele pele ka moya wa go laetsa gore ba sori ke tlala le mo setlheng se moralo ka gare yo wa maloba wa setlhapa sa Spain o be a bolela ebile a tsea motlhala le go ba gopotsa mosomo wa gagwe dibapading tsa sebela sa lefase tsa 2010 ge a thuša setlhopha sa gabo go emiša sebena sa lefase motheletši re swara go fitlha gona fa tše dingwe ka seripagare go tša go iri ya bošupa
2: boitshimobedi papadi go tswelela FM le Viki Sejamoleta and ye le go ntwa kgatlhanong le dikgaruru tsa bong GBV e le go lwela khutso tshepo le botii ye ke nako ya rena ya go keteka katlego ya histori ya Afrika le go bontsha bokgoni maatla le boikgafo bja rena lefelo ke lepatlelong la dipapadi la University of Venda go thoma ka ira botshelela mathapama dithikete ke 200 ranta general mola VIP e le 1500 ranta fela o ka reka tafola ka go leletša vangele go 073-591-7790 goba Alice go 067-121-068 goba Khane go 072-447-9873 Agani Sambo wa Manamolele o tla lebana le sebata Kenneth Albino wa Philippines Kenta Hosi Dynamite Makondo o tla fashana ka matswele le Kurombi The Big Dog Chungulu go lwela goba nkgwete ya province Sifiso Tlongwane o tla lwa le Cedric TLB Chauke go lwela goba nkgwete ka provinceng
5: a re kopaneng re lwantshe dikgaruru tsa bong ditšhabeng tsa rena

0: Wipsi le papa di go tshwela FM le fiki se jamoletja.
1: A ke le bo rampa motheletsi madume se tlhopha sa Africa borwa se senyane sa rwala ka dipapa dintsha le fase tsa junior championship a ke se ile gore se lebeletse go tla go shireletsa se foka sa sona papa dinga makhaola khang re batlabe ba kopana le tlhopha sa naga ya France ka mokibelo motlhatlhi wa tlhopha sa Africa borwa se segolo Springbok Ras Erasmus o dirile dipetego tse le sombe go tlhopha sa gagwe se ile gore o tloloka ka sana gatlhanong le tlhopha sa naga ya Wales se tlhopha sa Orlando Pirates se thoma ka dipapadi tsa go itukisetsa setla ka kua Spain mo bekeng se shute ka seripagare go tswa go ira bosupa ke tle go tlolela tsona
0: we tsi mo dira papadi go tswela FM le fiki se jamoletja. Dr. Nelson Rolihlahla Mandela.
2: The time for the healing of the wounds has come.
0: Tumela FM iri. Direla ba utloka. Direla ba ubaphila go ka bogolofadi. Le botle ba uba imelwa go modela go tshe boima tsa ikonomi.
2: Thank you, but you chose to care.
0: Dula utheletse Tumela FM go kwa ka ditaba tsa go amata tama diba. Le ka fao batho ba ka fetola go maphelo ile ga ba gopola tata. Tobel FM.
3: YBF World Title, ye bitswa World Kings Boxing Tournament, ye le go ntwa kgatlhanong le dikgaruru tsa bong, GBV, e le go lwela khutso, tshepo le botii. Ye ke nako ya rena ya go keteka katlego ya histori ya Afrika le go bontsha bogoni, maatla le boikgafo bja rena. Lefelo ke lepatlelong la dipapadi la University of Venda go thoma ka ira botshelela mathapama. Ditikete ke 200 ranta general mola VIP e le 1500 ranta fela. O ka reka tafola ka go leletsa Vangele go 073-591-7790 goba Alice go 067-121-068 goba Khane go 072-447-9873. Agani Sambo wa Manamulele o tla lebana le sebata Kenneth Albino wa Philippines. Kenta Hosi Dynamite Makondo o tla fashana ka matswele le Kurombi the Big Dog Chingulu go lwela go ba nkgwetlhi ya province. Siso Tlongwane o tla lwa le Cedric TLB Jauke go lwela go ba nkgwetlhi ka provinceng.
4: A re kopaneng re lwantshe dikgaruru tsa bong ditšhabeng tsa rena.
5: Like a place. Yes. Let's name.
6: All right.
5: Sister. Kwa morago kwa re kwa ne akere.
6: Yes.
5: Gore le nyalo le ya feta.
6: Exactly.
5: Ga le seno feta. Ke gona mo ile go re tlo go gona go shumana le yena mothakola
6: wa. Oh.
7: Ya le elmpotse hore ge moshimanya no robetsa imise ngwana ka le tlo gona bola ya noga le nogana le maya yona.
8: Tshiki tsa labo be di le tsa mahlaku. Ipsi le ka tsona ka kotara pele ga ira sesai. Gora tsho 8. Bo

Yams aina lishimi le Kaylee Botman ba re ngiya bonga ke le gore nga re go fa yona ga bya le go thobela FM ditla le meso ke re ya swa e go dimoga tlhogo ditaba ka mphomoro wa swi mo shati.

0: Tino de papadi go tshwana le FM le fiki se ja moleta.
1: Ha ke le bo rampa mo theletse madume. Bontsi ba batho go bolelwa ka ena Kaylen Bambe yo le gore o tla lebelelwa go ka oketsa dino tsa gagwe re se tlhopha se tlabe se raloka le sa Spain a kere re se tlhopha sa France se tlabe se raloka le sa Spain bo shegombio ba le khono ka kwa Dallas mosara dino wa se tlhopha sa baninyana ba ka fase ga mengwa ga Elsimi Shupa sa Africa borwa e le go ena Dakalo Mafumo o re o swabile gore bantwana ga se ba fitlhelela go ya dipapading tša sebela sa lefase tša FIFA tša baninyana ba mengwaga ka fase ga e le somešupa setlhopha sa basadi sa England sa crickete se tlhatlhamotswe botlhoko ke setlhopha sa India squa shooter ka seripagare go tswa go iria boseswai ke tle ko otlolele tsona
0: boitshimobere papadi go tshwana FM le fiki seja moleta. YBF World Title, ye bitswa go World Kings Boxing Tournament, ye le go ntwa kgatlhanong le dikgaruru tsa bong, GBV, e le go lwela khutso, tshepo le botii. Ye ke nako ya rena ya go keteka katlego ya histori ya Afrika le go bontsha bokgoni, maatla le boikgafo bja rena. Lefelo ke lephatlhelong la dipapadi la University ya Venda go thoma ka ira botshelela mathapama. Ditikete ke 200 ranta general mola VIP e le 1500 ranta fela. O ka reka tafola ka go leletša Vangele go 073-591-7790 goba Alice go 067-121-068 goba Khane go 072-447-9873. Agani Sambo wa Manamulele o tla lebana le sebata Kenneth Albino wa Philippines. Kenta Hosi Dynamite Makondo o tla fashana ka matswele le Kurombi the Big Dog Chungulu go lwela goba nkgwete ya province. Siso Tlongwane o tla lwa le Cedric TLB Chauke go lwela goba nkgwete ka provinceng.
2: A re kopaneng re lwantshe dikgaruru tsa bong ditšhabeng tša rena.
3: The match warina show ke na le ene ka mo studio ka mo ke McLaren's Academy o khotsofetse o sola eng o ba o thagaditse go lukeng
4: ke khotsofetse ba tlile ka mogola kube ke kwa mba bolela ba re ka gang ka dime re phalaleng eh ka gang ka dime le hono ba re phalaletse re thabile ka moka di jo be le maphapha a batho ba jile na ba mphile cheke ya 66000
3: fallowe
4: Eh, bona re ka paving ke paving mo ke dikhutse go hleke hlagola mabuang.
3: O ya.
4: Eh.
3: Re ka paving wa ka shamo.
4: Ka pechamo. Ke re ba thele di ba ba thele jang sa le moya sa thobela FM wa ngwa go tla mba 67. Ke re modimo ke se thaga le lena itike.
2: Hashtag Thobela FM 66.
0: Tobela FM ke tika tata madiba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela.
5: The time for the healing of the wounds has come.
0: Tobela FM iri direla ba go tloka.

0: na ribs in the Magadian.
1: Ah, no.

0: moshate wa tsebo le boithabiso.
1: A ke moshate wa tsebo le boithabiso. Judith Sipuma yena a re tseleng. E ke go shele gore ngwe kwe le rofa iyo na gabiale. Gona le voice note ya mafelo le gore nge re ra loka gore le beletse tlhopo le tshano ile gore nge be re tshwere tshaching la le khono le go tswa gore na maikutlo ke a feile re ya sa go diragalela sena. E re kwe o mongwe.
2: A o se letsa malimi ika. Eish. Want to see jama batsi. Nna ile ya ntlhagela ntshwe. Nagana motho a sa tshabile gore motho wa pere se ya paru sa kereke. Asa se tshabi. A ntshwara ntate o mongwe. And o mmona gore o. Hai. Ke tsotsi. Se ka tlhago se se tletse ka mabatsi. Kgara tse di tletse ka mabatsi. Batho ba ntse ba feta. Ke tswa kerekeng. A ntshwara. E sentse a ntshwara ka bothumi. A ke na voice ke letse moletelong. Ke le ka gore ke a boelela. Hai batho ba feta. Batho ba feta. Batho ba feta. Ba tla go botsa gore ke tsa babedi je. A bolele maaka ausi oo. Nna ke bolela ka nna. Ke ile ka lamolela kore ka re go yena ka re ke swere ke lenyora ke nyaka go nwa metsi. A ntshupetsa motse o mongwe are go nna re tsena ka mo ka bona e le basadi fela ka re ai basadi ba ka re ke tla tsena ka kwa. Ke ile ge ke tsena ka kua ka segitla sello. Bontete ba ba re ke eng nna le makete re re mosadi wa seaparo strateng. Ka ba tlhalosetsa ka re bona ka re mmotsise gore ke nna mang ga a tsebe lebitso laka batho ba fetsa.
1: Ba re batho ba feta ka nnetse. Ke e le goreng e be re tshwere tšhatšheng la lekgono. Gape le gopolega botshe gore re batametse karolong e le ya rena ya disafisha. Morago ga se re tla ba re tsena tabe.
3: A go se sona o le maso a di bone o mmagonte gomme ke setsaka sa kgogo sa gauta se phure gagwe ditseka tshepedi tše Zinger Wings le di-chips original packet for one ya KFC ke ya mmagonte ka metlha.
4: Ee, fela ge o nyaka sengwe sa makgonte ebile se latswega hwetša Dunk packet for one ya KFC e neele ka setseka sa kgogo sa gauta seo se phure gago ditseka tshepedi tša Dunk Zinger Wings le di-chips bjale ke moro wo ge
5: ke original bucket for one khatlanong le dunked kgetha karolo ya gago ka 42.90 fela. KFC o tla itatswa menwana tsena kfc.co.za go hwetsa tshedimoso ka botlalo.
6: Ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape. Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase. Merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka. O šireletšwa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tša tšhireletšo go hlokofatšwa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tša rena di bonolo letšetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretša tefo ya beile go fihla go 5,000 rand. Ba Clientele Legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General KFSP e dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo.
7: Happy birthday to you.

0: mopelo wa rena.
1: Hashtag TobelFM66 Disafisha Oditalimiso
2: Portfolio Committee ya Chadina Melwa Ndate Donald
3: Malaola or Motu Omoa or Akoja because Motu Arena or Santo or Akono Content.
1: Rutisha Ditabajamara Uka Mohawi Heta TobelFM Shut what's about the way Tabi Show.
4: A ke mo shate watse bo le boithabisho ka nnete o tla go pula ga botse gore tshashila maabane e be le tshashile le gore go lebeletse gore go be le bo boelele kwa khoronya tsheko mo ile gore nge dinyakishisho simusho re lebeletse le hula ga anele tembe yo atomi a ile gore nge nna le wena re ya motseba ka lebaka la gore o tlhokagetse ka kua go la Cape Town ana le morati wa gage aka mo e le goreng lehulela ile la bolelwa lefase ka bophara go pula ga botse gore ka lebaka la gore go bonalage a wele go tswa go 10th floor ya hotel ebe ba le go yona ya Pepper Club ka kua go la Cape Town ka di 11 tsa April ka 2021. Shetse le mengwaga mola se ile sa direga. Beno ntiragalo ye we re gopola ga botse gore ba NPA ba ile ba bolela gore ditlhatse tse tshela di gona mabapi le CMO se. Go ira gore batho ba tlisa batho ba tshelela ba ile gore ba tlatlisa ditlhatse tse ke ke ditlhatse tse ba bolelang ka sona. Kopia NPA ile ya bolela pele ya re ba palla go tswela pele ka molato ola ka lebaka la gore ba sa humane ditlhatse go ba sa humane gore taba e sepela ka sebopego sefe ke ka fao taba e e thomang gape. Botshe golwe ke botsitsentse tshila maabane ko gore ka lebaka la gore batho ba babedi ba ile goreng ke bona ba ile goreng ditaba di eme ka bona a ba saego mo lefaseng le la ka boreng la borena na ge ba bula molato go diega eng ka be ke re a re nyakeng ramolao a tlo re tlhalosetsa gore na go diega eng ditlhatsetse ge ditla e upia re sekisha dilo tse ile goreng di fedile mo mongwa ka nore a re tswaleleng batho ba roba le ka khutjo ba khutje benong putisho go gore na goreng molato gona go tswela pele mola batho ba basego ke ngwa dipucho tse ke nan le tsona ntlo ba re nyakang go etseba ye ngwe ye ile goreng re tshwanela go go lebelela go gore morago ga gore tse di diege ka moka go bile le ditumelo tse dintsi tsa gore go ka ba go diegileng e upia nna le wena go bolela nnete motheletse a re tsebe gore go diegileng ka gare ga kamora yela bo shombola e upia go dimo ga dipolelo tse ka moka di bileng gona re tlo ba re emela ba NPA le ba molao re tle re bone gore disepela jwang e upia putshe kgolo ko gore na molato go bulwa batho ba sego go felletswa go diegang molato wa mogutu e tla e diega na e sepidišwa ka sebopego sefe go ba ne o sepidišwa go tshwana le melato ka moka ye e le goreng e tlhoela e ba gona phapano e ba eng morago o re humana gore wa nang le molato e ka ba e le o go diega eng ga sego mo lefaseng la ka keno ropola ga botsa molato o shutisitswe o tlo sepidišwa ka kgwedi ela ya September beno mo mogaleng re na le yena ramolao e le goreng o tlo re sekasekela temana ye e le go yena ntate Magapa ba Magapa le kae le tsogile botse
5: re a lotsa
6: are lo cheng ka mo faltong Tsele Joy le ya ke ya ke ba mishega mmogo le ba tsweletse le ba tsheletse ka tshaba re tsogile re tsogile re ra le ba ka mmogo
4: re le boga re maketse rena ba bangwe ba o spishishe molao ga botse gore na taba ye bile ke skare tsa go tshwana le tsa re thome ka yona ye re lebeletseng ya aka le anele gore ge e boelela gorong ya tsheko na go diega eng ge dilo di le jwale ka gore bobedi ba bona ba sa lego gore ba ipolelele go ba mongwe a tla ntshe botlhatse ba gage go diegang ge maemo a le bjale
6: ke a leboga setse le Joyce o rile ge o e thoma wa e tlhalosa ga botse ka botlalo gore ga re lebelela mo e tswa go gona ga go sana motho a leng gona eupša botlhokwa jwa gore e thomiwe ke gore malapa a mabedi a kgone go hwetsa khutso le kwešišo ya gore go ka be go tlhagileng ka tšatši leo a nele a seo tlhokofala ebile godimo ga moo ge e le gore go be go na le motho o mongwe o e le gore o be a le ka moo gona hoteleng o e le gore o sa phela goba o hweditseng tswelelo ya mabaka a re le mo gona ka sesebaka a kgone go swarwa goba a kgone go nyankololwa mme ke kgone go tswelela pepeneneng na thollo ke yona ya botlhokwa ka sesebaka
4: mm na motho mongwe go ditse dingwe melato e le gore ngile a diega mo ile gore batho ba sego ga o humana gore motho e le gore motho mongwe a ka ba sego le fasene le ke yena wa phosho re sa shupi menwana re sa bolele ka ye gore manga ka ba le phosho e upi a gantsi go diega eng ge ile gore motho a le mphosho mafelong ge dinya di shodi ka bontsha gore motho a sego go diega eng re no itswalela ka lebaka la gore monga ditaba go diega eng gona mo ka molao
6: ka molao ranchi re o fumana gore motho a na go le maikarabelo a go tlhola ntu o ba a tlhoki go mathata a re tla bere le bane lone re tsala gone ya re kholo ke gore mohu a gone go tsebiwa jwa le ka motho a bolailweng o ba o a ile go a kwetjwa gore a tsokofale ke mokana ka baka la gore motho a tsokofetse a kere ge a tsokofetse re ka se nnetse a tla gore nya tsheko e o pia KC o ba molato o napa o tswalelwa o tsibiwa jwale ka wa polao e sego wa boipolai
4: mm tata go anele le shetse ntate tembe o shetse boletse re moradiwa gagwe ga se ipolai nna se se ra gore eng re lebeletse daba tsa molao re sa no bolella ka mabare bare ye e boletse mphatlalatsa nna e bolela eng go molatuo go bulwa gape
6: nnete ke gore ntata go anele ra ka ka sebele bonnete ibile ka sebele tsebo ye tsene le tima ba pile gore go tlhagileng ka kwa ntlong go ba ka kwa sa moreng ya hotel ka bushigo byona e o tsya se motho a se bolela go ka ntle dilo tsa go tsonela mabara ba re go ba tshedimuso e ile gore ng ga ina pheresho go ba ga ina hlatlolo ga se botlhatsi bo bo amogela ga nkgorong ya tsheko jwale polelo ya tata go anele e polelo ya motswadi e e kwešagalang gore yena go ya le ka mokgwa a tsebang morwedi ya gage a ka sebe e le motho a ipolailego eupia gore na kwa pheleletsong motho o ipolaile goba aowa ke polelo ye lebaka le la impact goba e tlhebo ye le go pela ga kgoro ya tsheko ka se sebaka
0: jale re bone ka ngwagola wa 2020 ba National Prosecuting Authority ba boletse gore ba ka ske ba sekisha motho ka lebaka leo ka nako yeo jale re tloga re ipotsiša gore ana ga le bjale nkane o go e ba le inquest ana motlho mo ka gare ga dinyakešišo go kabe o e na le se seng se e le gore se tloga se kgweditswe se e le gore se ka ba botlhatsi bo e le gore bo tloga bo tseneletse magareng ga batho ba babedi o ka ba le motho e le gore re tloga re bona a pharwa molato go ba sekišwa ntle le ba ile gore ba tlogetse le fasile
6: ntate e ga re lebele ke tsona seo le ba ka kgolola inquest ye go tlotloletsa gore go ka ba gona le tshatsi ye nngwe ka go dimoga botshotshisi re go feleletsa go tshire sephetho sa gore mo ga go ne molato go ba mo ba ka se gone go nyankolla ke re se lebeletse go ke gore ge go feleletsa go e ba le inquest ka tsela e ke taba ya gore ba tshotshisi ga mmogo le kgorotsheko ba nyaka go netefatsa gore ka pheresho dilo ka moka ditlhokometse botlhatsi ba forensic ga mmogo le tshedimuso ka moka tsa medical examination ka moka ndira tsona di kgotsofatsa kgoro gore a nnete go bile le motho a le go phoso go ba kgolo
4: motho mongwe nna le lena ge re e tswalela npa ile ya botsa ya bolela gore aba tswetse pele temana yela kudu ge o mongwe wa bona wa batho ba ba re bolelang ka bona a e sa phela nna go fetogile kae go tloga be mowe le gabjale ge ba ba tswaletse molatuo goreng gabjale ba o bula mola ile goreng ba setse ba fitlhile mafelelong a temane e ba itswere
6: le kere a se gore molatuo ba NPA go ba tshotsisa ga se ba bula molato e fela go na le inquest ya go nyaka gore ba NPA ba tle ba bule molato semmuso ke go ka tswelela botlhatsi pele ga kgoro yo bo laetsang gore NPA e tshwanetse go nyankolla ebile e be e feleletse e ferile goba e chargetse ba bangwe ba batho ba ba tla ba lego molato godimo ga go tsholeng lefu la ano
4: ntate mogopa e re ke botšhemo ge inquest e tla ka lebaka la gore motho mongwe a gopetse goba sephodisa ka bo bona ba dia taba yeo ke botšiša gore e ka ba e le motlho mongwe mongwe wa malapa a botšišitseng gore re kgopela e bulwe goba ke sephodisa se se tšeyang kgato go molato o e le gore o ka ba o direlele
6: botšišo o e botlhokwa kudu se se letsago molao wa inquest o wela ka fatshe ga inquest act ke motho a tlhokofetse e se a tlhokofala ka tlhago a tlhokofetse e ka ba ka kotsi e ka ba ka sethunya e ka ba ka eng ka molao inquest act e a tsena gare ka taba tseo gapeletsa gore go nne ke sise gore go tlhagile eng mme ke batho ba lapa go ba sepodisa se ka se botsisise polelo e Inquest Act e gapeletsa gore monnya ke sise wa molato a tsenelele gare ga taba tse goba ba lapa ba nyake go tsenelela gare ga taba tse
4: dikwaretse e reng re tlogele gona mo re lebogile kuduna kwa ya lena a le tlhwembotse moshate
6: ka metla re a leboga
4: a se pa

0: taba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego le tlhakolo.
1: Ke a leboga le Joy ba tšheletše ka area senyane le ka letela tše magareng ga tše dingwe. Barutwana ba masometharo senyane le barutiši ba bahlano ba hlakodišitšwe morago ga go hlaselwa le go tšewa ka dikgoka ke banna bao ba bego ba itlhamile. Mokgatlho wa basamaria ba kgaogelo wa Gift of the Givers o re badudi ba Malawi ba go feta ba masomeseswai bao ba senago mangwalo a male ba boeti ba sa tšwela pele go kgeregela mo sentareng ye e tswaletšwego ya bafaladi ka Durban. Monna wa ka Swartland go la Western Cape o tla tšwelela pele ga kgorotse kwa magistrata wa Malmesbury mo misong ya lekgono malebana le tiragalo ya go thuntšhwa ga batho ka bontšhi. A re kopaneng ka iria senyane go kwa tšheletše dingwe ka botlalo.
0: Boipshelo bja dipapadi go Tšhobel FM le Vicky Sejamoleta.
2: Ga ke a leboga mpho motheletše dula le SABC mo diphadišanong tša sebena sa lefase 2026 All of Us All In re kao fela. SABC ke mogaši wa semmušo wa dipapadi tša sebena sa lefase tša FIFA World Cup 2026 magagešo le emele gape diphetogo tša mananeo ka ge e le gore re tlo lefa papadi ye ya bošego bja lekgono France le Spain ba bangwe ba šetše bana le tšelo gore ba di beakantšhitše gore aowa rena ka mokgo re di bonago ka gona re bona pušeletšo ya ngwaga wa 2022 Qatar. Na ke fao tla bona ge di boa mo gore na e ka ba di tla sepela ka sepopego se sefe mola re lebeletše na le tšana Kaylen Mbambe yo le gore o nyaka go oketša dino mo diphadišanong tše tša sebena sa lefase go lekantšha le ena ka ge e le gore lekantšha le ena Lionel Messi ka dino tše seswai. France ra loka le setlhopha sa Spain bošegompi ba le kgono go tšwa gona ka kwa Dallas. Gape re lebeletše gore ke ngwaga e mebedi na le tšana ye ya Real Madrid a sa hwetše sefoka se segolo go tloga mola gore wa gona ka kua Madrid ka ngwaga wa 2024. Mosaradino wa setlhopha sa banyana sa banenyana ba ka fase ga mengwaga e lesomešupa ke setlhopha sa Aforika Borwa sa kgole ya maoto a sa banenyana se e le gore se etilwe pele ke yena Dakalo Mafumo bjale ka mokapteni o re o swabile kudu-kudu gore bantwana ga se ba raloka papadi ya go ba kgontšha go ya dipapading tše tša sebena sa lefase tša banenyana ba ka fase ga mengwaga e lesomešupa bantwana ba ka se raloke la mathobo mo diphadišanong. Setlhopha se fentšwe ka palomo ka dino tše tlhano go ye tee ke Kenya tikolo go nya mafelelo ya go kgontšha dinaga tša kontinente ya Afrika go ya diphadišanong tše tša sebena sa lefase gomme Mafumo o re wa dumela gore setlhopha ga se sa raloka papadi e kaone. Ka le lengwe India e tlhatlhamotše setlhopha sa England papading ya One Day of Women Test ka mekitimo e magolopedi masome a šupa a pele ga matena ke ge maIndia ba šetše ba feditše ka maengelane ba thomile letšatši ka mekitimo e legolo masome a mararo di wicket tše tshela ba nyaka mekitimo panomoka e magolo tharo masomepedi seswai. Tshepo ya England ile ya phutlhama ge Amy Jones a e tšwa ka mekitimo e masometlhano nne England ya tšwa ka moka ka mekitimo e legolo masome seswai tshela. Ke lekgala bobedi setlhopha se sa basadi sa England se sa cricket se šašwarwa kudu ebile ba šašarilwe ke sona setlhopha se sa naga ya India ka mekitimo e magolo tharo masomenne šupa ba ba šašara ka ngwaga wa 2023. Be ile papadi ya mafelelo ya boditšhabatšhaba ya Ethanites le yena Tami mo e leng gore ba raloka papadi tša bona tša mafelelo mo setlhopheng. Ka le lengwe Brandon McCollum o kgopela tshwarelo ka dipoelo tša setlhopha sa England ka fase ga boetapele bja gagwe morago ga go rakwa. England e lobile dipapadi tše senyane tša diteko tše lesomesenyane tše masometharo senyane tše di fetilego le go palelwa ke go thopa dipapading tše tlhano tša molokoloko kgatlhanong le setlhopha sa Australia goba India go mengwaga e mene mošomong wa gagwe. Go itokolla ga gagwe ko e le gore e ba pilisi ya o gana feta mo mogolong go peakanyo ya Red Bull mo setlhopheng sa England ka ge Ben Stoke le yena a namile a itokolla maemong a gagwe a bokapteni. Motheletši wa Tšhobel FM re swara go fitlha gona fa ke a ipotšiša gore na wena mo le gona e ka ba e le gore o bona mang le mang go papadi ya makgaolagang a dipapadi tša 2026 FIFA World Cup. Ke a leboga.
0: Boipshelo bja dipapadi go Tšhobel FM le Vicky Sejamoleta. FM ketika tata madiba. Dr. Nelson Rolihlahla Mandela.
3: The time for the healing of the wounds has come.
0: Thobela FM iri. Direla ba o tloka. Direla ba o ba phela go ka bogolofadi. Le botle ba o ba imelwa go modela go tsebuima tsa ikonomi.

0: ba hopola tata. Tobel FM. Moshete wa tsebo le boithabisho.
1: Kerry, house number 66.
2: Man of the match wa rena show ke na lena ka mo studio ka mo ke McLaren's Nkadi May o khotsofetse o sola eng o ba o thagaditse go lukeng
3: ke khotsofetse ba tlile ka mogola kwe ke kwa mba bolela ba re ka ga Nkadi May re phalaleng
2: yeah
3: eh ka ga Nkadi May le hono ba re phalaletse re thabile ka moka di jo be le maphapha a batho ba jile na ba mphile cheke ya 66,000
2: palawe
3: Hey, go no reka paving ke pave mo ke dikhutse go hleke hlakola maluang.
2: O ya.
3: Hey.
2: Reka paving wa ka shamo.
3: Ka pe shamo. Ke re ba thele di ba thele jang salimo ya sa thobela FM wa ngwa go tla mba 67. Ke re modimo ke se thaga le lena itike.
4: Hashtag Thobela FM 66.
0: Iga khoshetsetse litabo li joy matato o tobele fair

0: realocea, realocea, ba se di vele kae, le kae.
1: You are happy because I was in.
0: E ke ja mo la re.
2: Le when I see you again.
1: Wena wena o dira go ntse o se tlogela go ya dilo.
2: E
1: fedile.
2: Ha ona.
1: Ba ga ra ke sa tsapa selo ga re fedishe go ena ka bu.
2: Au wa, se fedile ke nna go se fedile.
0: A sale a re a tsene fase.
1: Mara a re kwa nemo le na bana ba mma ke re le dira dilo tsela tsa malume mo tshelo le a dira di you by you you to you agere le a ya le a le mo di tshe auto assessment o tsere jwang ga mo le joy o shapo o ga botse
2: a ke ke tiele so
1: all right
0: e ke ba tsheke
1: mara a ke ke ba no ruta le ga gore a ka ba le mogago
2: ke tsiba mara ke tsebe a ke gore ke kwa la na ke a tsiba gore o se ke sa le go diega e go diega e u pia
1: e
0: di di wa
1: go me e liga le ro ya a ya ka itjwa ja se se go se se tlhagisa ka bona gore ba ka se ba o le tshedi tshe mogala ba retsa
2: what's my king ne kerata igai la bolela mara na kerata chelete
0: a wana sikiri lwalo ke sikirile chelete
1: ka nna no wana sia fe jere a ro rata chelete re tele di tele jae
2: a wa ke ile re bolela mo re bolela ka gore nje re bolela ka ntse ke mazwae gore o mo mogatlhong ke ne mme re lo wena o ka thoma mogatlho wa gago ka ra ile ka mvotela la ra wena chelte ka nyamela
0: e a se re motho rata chelte e chelte
2: a wa tsaba nyametsa keng
0: a ke re una re ba o shuma shuma le bona mo thomo ma
2: e o re ke rata ke tlo ija
0: e ka nyamela ka fasata holo ya hao o na le ba o re ka le
1: re lo lo ke ka mo ka butika o ra re wena o lokile o kudu batho ba tla ja di chelete o le gona
0: e le moetsa pele batho ba ja di chelete a ba le sitse a ile kwa
2: le ba
1: ga re le boga tsapa se se botse sa ka le meso tsa tshile le khone go nanola se dibeng ke di ntse re di tshwereng ke tse di latelang go pula re ke la bobedi re na le karolwana e botlhokwa karolwana ya dithuto le masheleng tsa tshile le khone re tlobela ka taba ya di stock fele re a tlhola gore na di stock fele tsa lena tshe di thomileng di kae tsona na e ka ba le na di putlame go ba mothomong di sa yeme na ga di putlame ka re go gore na e ka ba le rena molato e bile eng go pele gore di papadi tsa mogopo wa lefase di sa gatlang pana e bile re a ga ritlhela magagesho go me re tla be re kwa ditaba go seo ka molomo wa sechaba motswane sechaba motswane go mo tla be re botsa ka ga se tlhopha sa Spain le France re go gore na ba sa fisha ba sa vutha mlilo go tsana le kana kwa ne la ga di be di thoma ka lebaka la gore go ntwele di a felela re a ga ritlhela ke ngwa gape e rene le yona re sina di kgwebo le melao e laola go dikgwebo re ne le botate Edi Kharose ba ileng gore ke mongwa Porter Yoga bona ba tla ba re botsa gore na dikgwebo tse leng gore di ba gone e le di maushwana e le tse dinyane ya re motlha dikgoro di ba gopotse di ba file masheleng gore di kgone go tsoga le o itirela sela le sela tsa busha tsa wa na seo se tlholwa ke eng tate Kharose o tla be a ruta ka tsona tseo dula le rena o se ka ba shuta mashate
0: re lebogile Ben Sediba o mpola ya re ra ra ra ra ra ra tsawa botswane a di tsori dipaparuta ba roka ro e bona televisheneng o re direla tse di kaore ka botlhata a shiba weng ba gola letsatsi le la legono wena o ka dira jalo wa tloga ka nnete o le tsa motato go 086-000-2452 ibile gape wa tlogela molaetsa gatiso nna le wena re napa re itsina re ba lakaletse happy birthday ke tlo topa ka bogwadi ka go tlhoka le tepe nnete ke gore nna ena ke topa o tlhobela FM dumela tse
3: hello tlhobela tlhobela malome go sie sese
0: ka re tsene
3: ne kaene le safe mowe re joy ena ke kgopela go godisa ngwetsi ya ka ke morata ka lerato rato ke ngwana phokane ke Sharon ke ngwetsi ya ditloutsa ga siabela ga mashashane mapedini ke re ngwana ka o nkgolela modimo a thaba sena o godise ke kgopela le moopelele ngwana o ke morata kudu moopelele
0: happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you
4: Makwena o dula kwa Gauteng ka mushumo ga gabo ke mmense jo banana mamtlhakele tjatji la gagwe ke re modimo wa mokeletse ke re a gole a gole a gole ke a leboga
0: ka nete modimo ya modire ka goloka mokeletse matjatji a bophelo tlhake ke bone yo moshu dumela
5: Tabang lebotsa mokalapa o ka moweni extension 5 ga botswa kwa ntshabeleng ke ra gola go le motho o duša ke pita go botswa ka mo Ivory Park ga ke Flexbomb moshate
0: moshate pita go ba gola go le motho dumela tle
6: stopa sa ditlalemiso ke le ramalema ka mbola mmentse malesa ke rata go lakaletsa morodi ya ka ile go mmakwena matlala ke re a gole a gole ke molakaletsa yena o celebrate letsatsi la gagwe la birthday le sesen thabi ngwetsi ya ga kobjana ke re ba gole ba gole ba gole ke re ke lakaletse gape le mama thebola e le go ngwana mmane suzi ke re ba gole ba gole ba gole
0: ka nnete ba gole ba gole ba ipsire ka letsatsi tshukuri tloga e ba moshimane dumela tle
7: dumela le joele gas ya ke kgopela gore happy belated go madumetsa kala wa ga setlhapelo thune ke re happy happy birthday go mosale salome mama bolo ka orange groove gae ke ga makanye ke re go lao go le go le mosale le wena kgomo le re golele modimo a oketse matsatsi a mangwe a bophelo a na seabela o tlwe mongwaneng mosha
0: moshate ka nnete a dire ka sefele dumela tlhe
8: tobela team ditlalemiso ke godisa Martina Matjila ke mogotsaka o ka mophake phake a thabeng Mpumalanga o lena le fifi nokaneng Mpumalanga ba hudisa ke mathodi mabena phakerang kaila Mpumalanga ena re ka mo Gauteng ga mushumo ke re ba hole ba hole ba hole bo kokwa bana
0: a re
8: ba le tsile monate
0: ba hole ba bele tsile monate batho ba Mpumalanga ka mola bo horoscope ka mola bo sa bi holanga nete a shu dumela ke
9: tla le meso ke fela happy birthday go batho ba balatela go ke sesi eni Lebang le sesi Priska Mokanzi bona ke ba ready ba mane rosina mothemane ke re ba gola le go notlhe ke re hip hip o re go bona ka tsa ke na Martin wa mogetle ke re moshate
0: ah moshate Martin mogetle batho ba gola ba gola ba itsina ka letsatsi la bona bona ke ba melaitsa gatisho lo wena ka dira jalo wa tshwana le bona wa latlhela gona mola tshebele FM re a lotsa
10: iga
0: now joa
10: bonela ga
0: ka bo kwile
10: o bona le jomo le dolo ka motse di pima fione
0: a buti jomo
10: ke kopela go tsha mogote ya ka yana ke Simone wa ga matho wa gola le khono re a gole tshipudi ke mchimanyana mo go yena
0: aga o gola le kae
10: o gola le gona ka mo makhufeni re
0: o ka mo batho ba ZB dumela ntle ka mo dinamune
10: na ba tla dumela ija
0: aga thobela dumela tle
11: le kae iga
0: na re ntse
11: yena ke go na bona le mogadima le bana ka mathoka
0: se se mogadi ka thoka
11: ke re go di se motle go lwa ka ke ka tlego malebana ka kwa mmentse ba di mo o ba tsetsa 2 years mabana o di sa ke kokwa
0: re a lebo a huna ya motho a gola gola ipsina ka letsatsi
11: ke ke go
0: mo shate tsa ke bone mo tsheletsi show dumela le ka
12: re bona le kae
0: ga gona le ka botata
12: ke mo lokal guru wa mphasele ka mata wa yi
0: batho ba mphahlela
12: nna ke go ntsha ngwana mogolwe ke malaki ke maitsela merlo o dira mola go tiko mola ga re mo ga mphatsene ga re mo le kurungi ke re a gole ngwana ya mogolwe a ngholele tshukuri le mushima yana go yena
0: aga ka nete tloge e a ska patana mo buja go nke
12: tobe
0: re a lotsa tobele fem dumela tle
13: eh o di ga renda
0: nga bo kwile
13: o se se se le pontsone ya thobela FM
0: ehe
13: ya bo motho o lato wa kwa tsene tsa le botlo mona
0: a wae
13: a o la mo sa dia e so
0: mana motho o ta o beshi
13: ya o ta o beshi wa nga bo go mo ke ma o ratile le malosi
0: ehe
13: ya gra o la iphinya ka le ja tsi la ska dimela motho mo sinyi ka le ja tsi ya gre
0: ke nete a o thunye mushi ka mo weng
13: Ya, ke first born ya Frangel na kama kama Jimmy Stein extension na ni kama shumai kia matala luwane nkere mshate.
0: Matubale wane mshate, rilebugila, utunyele role. Mshate kwe na wama felelo, felelo, felelo, felelo, realocha.
14: Mwana vo mma.
0: Hey, wee, shu.
14: Legae.
0: Ugabo duir.
14: Sorry kata kila matala. Yeri gurisha kele so matava uka marieta na matala kima na waramuto.
0: Hey.
14: Kira ola ola muko ni.
0: Ahole.
14: Tangi.
0: Aga, evili ena uba felelo reale buka bailu kurba liche mkala. Litkoga lidira jolo. Kama amananeo atovele FM living city banjili subela li ya gara mwala mwo oratile kikana lebo Dr. Muluko mashama itebo manku kushibale. Baski mile jwa labo Dr. Bzeni skumbuzo mbata uko na kanaka kwa unale puwela no sitwaba remone le obrike mchwa ichi kanaka kwa ee leta benchinchili suwela lidira karatika sona sposo we wakula ke wakula le kona McGregory umutiba kabuti kwa WA fighter motho yo ke le gore nge o bona ge tshe mola ntweng ya ga ye kholokholo ya mathomo ka ya matswile a kakana le Floyd Mayweather mo gopola ga botse mo shesharile gona mo bueng ke le gore nge itshere karolo ka ngwa gola wa ketupedi le sometharo 2013 e motho yo ko mongwe le gore nge o tloga a le ka mo ditiragatsong tse e le goreng o mongwe wa nageng ya Aforika Borwa o gona ka mogare ba re ke mang Pinar Pinar isere Pinar o gona wa naga ya Aforika Borwa kana kafa MMA fighter ke yo mongwe o e le goreng o tloga a le gona weso nana ke tloga ke gathile tema re gathile go fitlheng ga nafa jwale setsentse le gore re tlogela gona mo team ditlalemiso re a leboga tle o phuthile
2: ka nnete ka sebopa go sona se ka mogo e le gore re laela ka gona motshieletse wa thobela FM e ba le letšatši le le botse la go tlala ka lethabo moshate.

0: akena Ishmael yena re ke wa ka ba re switchila viki wa ka ba rena kampano mpolae wena ka le bakala re motho ke ya morata ka pelo ka kamoka ga bana metse tsore ke le semene fela go tsho go yone iriela iria senyana go sele dimela go tlhomela ka bele le gona na la ka lena ke nna mashoops wa ga mnyamane nano ke la ga go le botse nna no la sedibeng
1: na re nana mpitse mba isela wa ga masha mpitse ka rata sasa re sepela le motho le tswa rena ke yana phare phare ke mogatjo go matlabela ne morodi ya tau re le tamisha go tlhomola ka bele le gona re le khoetse tshetsi sa le mo sa lena ke ka faole rena ra gopela gore are beng mmogo go tloga ga bjale go fitlha ka diria lesomepedi re leboge mpho wa morasi mpho morasi a re file ditaba tša iria senyane nnete re leboge le setlhopha sa ditlaleng meso tshedimoso e ba file yona le ke le lengwe letšatši ke letšatši la lesomenne kgwedi ke kgwedi ya tata Nelson Mandela re bolela ka kgwedi ya July ngwaka wa 2020 sela re amogele ntlha ya re sepeleng leeto le mmogo nnete le ka se itshole sengwenyana le tla itopela
0: a one nnete ya go feta yo tlhabira bo itshole ba ka se itshole o tshwana le tabe re tshwereng gonne jale tšatši ya le gone magagešo ga se letšatši fela ke letšatši le go thweng ke la boditšhabatšhaba la batho ba e leng gore ba bitsiwa gore ke di-non-binary people's day di-non-binary tlhabira re dutse re tlhalosetsana mo re humana maraore wa ona o fapafapana magagešo gomme re a tseba gore re ne le bong bobedi mo nageng mo ge re phela gomme re a bušara ba le bao ba bitswang gore ke di-gay go a ba le ba e leng gore ba bitswa gore ke di-lesbian ke le di-lesbian ke taba e tse tlhabirwa ee gomme ge re na le bauwe ba re go ne le ba ba boraro bong ba boraro bo e leng gore batho ba gona a ba tsebe gore na ba wela letlhakoreng le lefe nna le wena ge re molebeletse malemetlhabirwa re ka no re gane ke monna go se re ke mosadi goba malemetlhabirwa ga a lebeletse motho mongwe wa o tshwana le nna a re gane ke nna mosadi

0: go se re ke nna monna joale ke ka mogoelong gore ba re bo gona bong boraro bo e leng gore go bolelwa ka bona mo lefase jale ba re ba gona batho ba legele gore a re ba bone ka bontšhinyana mono Aforika Borwa ipia ba re ba gona ba gona
1: ba gona ye kgolo ke go amogela go ba amogela ka tsela motho a leng ka yona ebile le molaotheko wa rena wa re thekga gore nke re amogele mang le mang re mo facility ka mokgwa e le gore o ka gona
0: aga a one nnete ya go feta yeo maaka shu dulang le rena se ke bala shuta la gateng mo nako e saparese go pelo re tsena karolwana ya rena e botlhokwa karolwana ya masheleng le dithoto masheleng le dithoto mo e leng gore rata go bolela le lena rena di kae ditoki ba re ke saya stoki wa tse ba re keng se rata ga guduka mo thoko ja Pretoria ka ma a ke tsena motlhobo wa gone jwale bo bo fitlhile a ke nore motlhomongwe setšhaba sa gone jwale bana ba gone jwale ba se rata nna nako ela ke sa dula kowa sešwangu betlhabirwa hei kore wa tseba go sabe o sa apare sekgethe ka polause ka mafelelo a kgwedi o iwase ba re o iwa stoking e ka re ga o phele jale le kae tsona di sepela gabotse re a le tlhola magageso re nyakano go tlhola gorena e ka bele gorena molala dithoma ge ngwaga o thoma re shetse re futile gare ga ngwaga re berekela go kgaritlhela jale kore ke nagana gore ba bantšhinyana tlabe re humana ditswa setokofeleng ditswa di-societing dipoelo tja society tlabe re di humana ge ngwaga o fela ke ra di-society tse dingwe fela re nyako kwa rena di sepela botse di sa sepela botse o mmoshe ja tšhabile ka tšhelete
1: disipela ga botse go ba yo mongwe o ngadile go ba diphutlame go ba wena o ipotsa gore a nine stock fela ke sa ditsena na o ile wa ngala o ngadishwa ke eng nke re no fana maile re no bolela ka tona di stock fela tse nomoro ya rena ke 086000024520 086000024520
2: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwana botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
3: bana ba golago ba nyaka tseo ketsegilego diphepo tse ntšhi go tshega kgolo yeo e phetsego gabotse le go ba thuša go ithuta le gono batswadi le bona ba nyaka tseo ketsegilego Nestle Nespray e go fa go gontšhi mohlodi wa divitamine le diminerale go thekga kgolo pakete yeo e tshwarelelago nako ye telele ka gona tšhelete ya gago e ya pele e retelega ga bonolo bakeng sa bophelo lo bia le ema yema la lelapa ne ya ngwana ga go seo a se hlokago ba nee Nestle Nespray always giving more
4: baetapele ba kgwebo ba rata go bolela ka mešomo le kgolo ya ikonomi le bona ke batswadi le ge go le bjalo ga se gantši ba bolela ka bana
5: go a tshegiša ka gore maemo a bokamosa a kgwebo a ithegile ka gore re gola ga botse bjang re sa re nka diatla tlhe ke nako ya go bolela ka kgolo ya nnete etela holdmyhand.org.za
6: ka mašeleng ka

0: le Timmy Thomas, Thobela FM, moshato wa tsebo le boithabiso.
1: Ya masema medi fela go tswa go yone re yela iri ya senyane nna re tshola pele magagesho nka re lona e botlhoka ya masheleng le dithoto re a botšiša gore na e ka ba stock fela sa lena se le se thomileng ge ngwaga o thoma na ka ba le rona se kae dilo di sepela ga botse re boletse gore re lekile e le ruri re lekile ngwaga o tlela ga re jwale nke re ko gore na le ingwanya ka lekomana ka makwafeng na ge le nna gana tseo le gore šetše le di bolokile wa tseba le bojana batho ba gona o ka ba lebelela ke a tshepa gore ba di o phadima ka moka tlhabiro wa tseba re tšhelete e bosiwa mona
2: tšhelete ya phadimisa motho pele le go tseba gore na e ka ba wena o ile wa ngala mo stokfeleng o ngadišwa ke eng nke re no fana maele le gona re tsebe gore ke eng se e le gore se ka feletsa se tena motho gore a tswe ka gara stokfele nomoro ke 086 00 02452 086 00 02452 ke nomoro ka e šomišago
1: mošato Thobela FM re a locha
3: Tobela ba ka molodi le kae?
1: Re gone le kae?
2: Re gone le kae?
1: Age.
3: Le bolela le Jimmy Mametsa.
2: Age, re lamogela tate Mametsa.
3: Ah, nna ke nga di le tsa go fela batho ba yo.
1: Le banna ba ngala.
2: Le ka di sa ke.
3: Nna ke nga di. Wa tsela re nga di sa ke ba batho ba yo. Re ntsha tshelebe every month. Mara mutshana ya tshikota ya le di bosa ka o di nine na go a tsaba ro ga o tshile o nna stop feeling
1: he o ra ro ba ishimishi tshe na ichimishi tshe yona
3: e ba tshe di tsaka yona ke tla ba re mo tswa tshe ni tsaka no tshe tsaka ka go nna stop feeling na ka re a bo sa itena
2: ba nna we o Jimmy ka nete
3: go bona la le tswa tswa mo leng
2: o wo wa kwa ba o komo swara matoto wa go se tshepagale
1: Oh,
3: mntabe mogala ja setsofe ka go bolela mo bagadi ba ka ke yona gore ke ke yona ke baka la gore kana mogatlheletsa gore re go fa tšhelete ka G1 re nota mo tipota le nna go bolela nete kele ka ba gona tabeng tse soe ka e le go lora ka ba ka tswa mare ke ngwe le reile gore nagante mogala ja tšhelete o di gola ka yona pele goba o dia banna ka gore re go fa ka G1 ba tsebite ya sekolota se re ešitša e 25
1: mara botimpotse ngwana bomma gane ga ešitše ka di-9 ele ya mabang o ne le ka mokgwa e leng gore ba re a e sa tswala ka kua ka gore ga e gona goba motlho mongwe ga ešitše o ešitše ge lenya ka la ehumana
3: ešie e sate e tsamaya
1: ee
3: ešie e sate e tsamaya ke moka gore a rao ešiere e sate e tsamaya kanonkano ba relakare ka re diša 5000 ke gopela 1000 ranta e tlooboa ke moka e kwa le manamane kale yena ga e nyake e sate e tsamaya oa ešiara e koitiposta ka gora gona ntšea go marate gola ka yona go na motsote ka dimišite mara ka mokgwa wa borai
1: mara ka gore le o leela godimo lefase o ding ka le lewe mokwela pele mara ka gore ena o tla kgolaga kaeng ka re o leišetša tšhelete lena le ile
3: mešoaka go bolela mama kano re bela ga botare mama ka dimeng le sekela iša toropong ke mo ka retse gore o e swere o tlaba eiša ka di-one ke yanakena
1: felo le nga diile a le sa dire
3: nena diaileno bele gore mara ke a ngongorega ka gore mo society go fela go ne ba bathegana
2: go diega kereng ankere setse re a iša tšhelete re mofa ya gonabe ge re kokotledise tšhelete re ankere re kopane a re kopane ka lapele e namile re kgobokantšhitse tšhelete ba ntšhitse tšhelete re mofa le ya gonamela ya go tla toropong ee ya go tla toropong ši ya gona colder senonyana sisi senamaphodi bele wena o
1: dulaape bophelo a se dino bophodi teo jalele
2: teonna
1: ke sane le mabakaka a ntirang gore ke seka ka kgona go ya ka letsatsi le
2: ruri re go file ya go namela wena
1: oa ka nako ra locha mošate ra locha ra locha mmalekae re gona
2: he
1: a se se ma bo ija o ikakata ngwana bo mabothata ba ga go beleng
4: a Oshota,
1: ene pelo e tsela langere. Awi, wuri ke ja 50 rand kwa re ka malana ke tla e buisetsa a go apa. E
4: tsela ba go se tsaya ha ntle re tsela ka ntse ba
2: ntse. Eh, ene mile ba go tsheka wa rai. Le gentle te tsa lena nna ke ka lesa.
4: Ke le tsheke ke ba ba di tsamba ka tsamo re ka le ya tsa re.
1: Na se mwana bo mma. Re go kwa.
2: Re le kwa mma.
4: Ha o di tsi tsa ke sa itsela tsa go di tsisa. Yo.
2: Oh,
1: kolokole mma. Re le kwela re ne ne ke da bya ija ru. Mo sha to tshobela FM re a lo cha.
5: Ah, go tsini le press.
2: Are.
1: She.
5: Are mas mabela ka tsana.
2: Are re la mogetse ra tabisa.
5: Ah, la na ke le ka no katsa katsa, ke le ka no tswa ka gore ke le ka ra ke sa tlo ro tsena. Ka mo gara ga tsona. Ke le ka le ka go tsantsa gore go tsaka gore re ntsha ka ka 2027. Mm. Jale machine ma ra ba di postiwa ka go di tsing go di tsing go di.
2: Yeah. Ke ke.
5: Ke re ke sa jole tsena. Ka re go tsela gore ka gore nna ke nne le tsanta ma. Eh, e tsara re re a tsatsa le tsinchi. Ra ya wa tsama le nna ra go bona ka moga. Ke gore ya go nna re tsana ba go itshela ka ka tsela. Go tsala ka ga ya monna wa no ka ka go bona ja le wa tsama go tsama go bolela go tsinchi le lo ka gore tsentse ka ke a go bola. Ka gore ke ga di misa ka yona wa no go bolela go tsama go tsama. Kana ma ka ba ditwe.
2: Banna we. Yeah.
5: Kana ma ka ba ditwe.
2: Yo, ha eh. Re go kwele botse. Oh, motho a ka itseya tšhelete a ikgoboketsa
1: a tšhonisa
2: ka tšhelete a lena le sa tsebe awa
1: taba tsa rena maratlhabirwa ke ipotsiša potsišeng motho mongwe a ka renang kane o rata o ipapetsa jalo nna ke a ipotsiša botsebotseng ke re bale motho ore o bo mothomo ka ono o lebelela tse dingwe tse di leng gausi le wena ore o kgone o ba kaone gane ke batho baba le ba mmala ola o nyaka o tshwana le wa mogadi ba adimisha ba ne lo a sengwe wa adimisha ba ba ne le stokofela
2: ke nagana bja
1: ao o nagana a o reng ba ne le tsona a pekenyaka eng ba ao a ore a bana tsona
2: apo
1: o nagana
2: ba ne le tsona
1: mara tse tsa o tshwana le tsa rena tsa ofela re kgobokana re riša tsa letoko motho o ra ishe toropo
2: ee
1: ao
2: ba ne le tsona
1: mara o ngujisha wena mara ao mo sa tsaba le FM re a locha arlocheng
6: e tele
1: re go ne le kae
6: le
1: makoseng
6: ka tsa tshabue ya tsoka ka tsoka le le bolete le sa
2: eh
6: korina e ne ka re hemi ko le kile go tsala le le konta ha le ko le kile manta ka tsoka di ka ne
2: eh
6: ona ko u ntse le tsela se ke e de go boya o me se di
1: ya
2: eh
6: ba re re tla kwa re le bela jeti ye re khobokaneng ka yona and then re go lebella le nnete e wena o ishiteng ka yona
1: eh
6: ho ka isa ile gore nge be ke tsang kgwedi ya fela e sa le re go at 2 la bila o ka dire no go faina ka go go le di etseng ora go bo ya di fisa ora go e be re ke sitse wa re nneng ka di 20 mamang ka be ke hotse ora mamang a go tota mpa
1: eh
6: e ya ka tsela o be maisha fela ina le pelo nngwe na o ka ba ntsha le tsonga a o ke monka o e re tsa ka mphoka
2: ma go tsedi
1: le kwile go bana ba se se ke ba se pedi se ya fela ngo tsha go ne iriela iria senyane man ri be khawe ke rena ba isi ba maisi mane na ba le tlo go fela tsa go tshwana tse tsa rena tse tsa uri batho ba tlhapa ba iba wo kopana kae kae ke mafelo a kgwedi ba ile go boka ntsha tshelete ba ile isha go ba ne le yona manselina mahua dumela lena batho ba go shuma le ka mongwe go bo mntwela ka mo go bo medemo ke re tshetsi lo matla go botsa re be ke ya ke gona ke a society ba ne le tsona batho ba le go ba shumisha tsane tse tsa ani fela tsa go shumisha ke bo rena bela na na ke ne se e le le stock fela ke ne se le go itse pa dilo tsa tsisima
2: eh
1: wa e go tabantsi tlhabile
2: nna rena tsorno fela
1: le go kopana le matsogo
2: le re kopana le bagala re dula fa
1: le fana di
2: eh na bile
1: di 100 rand
2: ya mafelong a ngwaga na bile a wa re a dula re na di rapesha di na mapodi re abelana eh ke moka
1: awa a tshekile magashu nite di tabaka ya newe bele go tloga go le botlhoko re lena ba nye di tokofele le nete fatse gore le melao ya lena le ngwala ga botse gore e kwagale ke nako re re go mpho wa ga morwa siro kwa dintlhagolo tsa ditaba ga biane

0: Kiana Zunge, Yenare feelings, retour le baba la khetsileng go dula le rena, mora go nyana mola re tshe re a re Benelli Tamia, bona ba re spend my day. Ke le rena skwa shutela ga tete re ba mo re a go ditaba tsa mo go bua le fase wa dipapadi.
1: Re o nagana gore o ka se kgone go le fara molao. Nagana gape, Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a go dima tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana, ya akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O shireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala, goba romela email, gomme o tla ikgokaganya le wena. Merero ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5,000 rand. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
2: Ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas. Fela mo go thobela FM moshato wa tsebo le boithabišo.
0: Yelo se mesenyane fela go ya gone re yela e riale some ke nako rena wa tsena ka lone yela e rena e botlhoka mo eno re bolla ka ditaba tsa mogopo wa lefase a jwa le gone ina go tshetsa ga nyane gore re bone gore na go mang ka nna ke manye go me a re sa buisa gore na dinaga tse ke dinaga tsa mokhuta mang ke nana gore ba re bontshitse gore na ke ba mokhuta mang se na mohlomongwe ge se tsaba mtswana tlo re botsa o tlo re botsa ka bona re a re go nwe lona e gologolo re dirang go boleta go bona gore papa di etla palanki ya magareng ga Spain le France re na le tshaba motswane mogashi wa rena wa dipapadi go motho re botsa gore re ka letsela eng
3: a re se tshaba ra go tamisa ra go amogela
4: ke metsi re le ba tshebetse ba tsogela FM mo City Bank re mari meke ya
0: ra lo tshaba
3: go a tshaba ra le boga nke re no re ga nyane nyana re no shetsa leto la dipapadi tsa leto la dinaga tshetse pedite Spain le France.
4: Timothy, ke se sebaka se go leboga re go tswela pele go dumedisa batheletsi ba tshabela FM re lebelela naga tse bobedi ba tsona ga ba ba le leeto le bonolo gore ba fitlhe mo ba leng gona le ge e le gore bobedi ba tsona naga tse ba feditse ba le maemong a pele magorong a e le gore ba le mo gona jalo re lebelela naga ya Spain ke naga e le gore re a tse gore ka 2010 ka keng la Aforika Borwa ba e le ba fenyang go pa lefase mo le ka letlhakore le lengwe fora ba se ba kile ba fenya mo kopa lefashe maga mabedi ebile ba ka dira histori mo tsatsing la legone ba ka kgona go fenya papadi e tlo ba e le naga ya pele go ya papadi tsa magaolagang a mo kopa lefashe maga mararo ka tatelang naga ya fora jalo go lebelela bobedi ba tsone naga tse ke naga tse e le gore re tsewa histori ya tsona gore kwa morago ka bo mengwaga ya bo lesomehlano masomehlano supa di ile ka pana gagolo naga ya Spain naga ya fora ntweng e bebitsa gore ke yona Franco Spanish War. Jalo e tswela pele ntwa eo le ge e le gore ya tsatsi la legone ke ntwa e e leng gore ke ntwa e botse Timothy le Brad ka baka la gore ke ya metsotso e masomesenyane go isa go le metsoe masome a mabedi ntwa ya gona jalo yo bapapadi e boima re lebeletse gore dibapadi tse di ba fisang ka mo ditlhopheng tse bedi ba tsona ke dibapadi tse e le gore ke ba gwera ba tlwaelang le bontsi jwa bona ba rago le ka ditlhopheng tse tee o lebelela ka molesakore la Spain go na le Miguel Merino o ile go rala ka mosepe sa Arsenal ka montlha gore la France o tlo ba a na le William Saliba ba rala ka mosepe sa Arsenal jalo go lebelela mo stopping sa na Spain gape go na le dibapadi tsa Barcelona tse dintsi mo ile go lebelela ka mosakore la fora go na le sebapadi sa tshwana le ena Kunde o ile go rala ka go gola Spain mo stopping sa Barcelona jalo le le sebapadi e botse ragolo mo tsatsi la legono ke papadi re ka bitsa re ke magaolagang pele ga papadi ya magaolagang
3: banna we ke ke be go kamela ka kwa sechaba ka kwa ke felang ke le ka go ka iteka mahlatsi ba mpotsa gore Spain se ka le tsogola go na le go di mo go fetala la naga ya fora
4: ke miti ba tlo le ba dira ntjona tse o tlo ra ke tse gore ke ba tlo ba di pa ba tsa bona ba tlo ba tsoba tsa bona na go ngentse go bona ba re ma mankena la ana la letswana la ka go di mwana a sorantse ba pusha ba go ngentse go fetsa di poelo tsa malebo
3: aga o tabora ga tshetsa papadi ya setšhaba ka iria senyane o tlabo se birisana le mang
4: a ke na le gore ke sepela le doctor o ba ke sepela le eki fela ke tla tsoba moraonyana motšatšila lokho
3: aga re a leboga setšhaba moswane re a leboga nna yena kere ke feta le Spain a reetse gore ba bangwe ba tla reng re a leboga tlhe le ka moso tlhambotse
4: re ka moka timitšhile nna motšatšila lekgone ke sepela le la Roger Fury
0: re a leboga re tloga re leboga matlhatsi le matlhagone le go bona le setlhopha se se tla thopang re tloga re sene taba sene bothata le sona re ka se lebogiša re tla se kganyogiša re tla bolela ka sona le gona mo ditišing jaaka bo rena tlhabirwa ga bolemetse se re kotara fela ngwe gone e reela e reale so me gopolang gore ya ka lerolwaneng ya rena mo e leng re tlabe re ko rena ba leitlho la setšhaba mantšhibeng a lekono nna kabe le rona ba re tshware tšetlha re le botšeišetše le gantšhinyana re sabe le karolwana e rena ya botlhokwa ya bobotse le ka tsela yeo re lebelela gago ka gona ae e sa le gona magaiše sa le gona a one ka mogore ka e tlogelang kudukudu tlhabirwa ka baka la re gone jale wa tseba gore banna le bona ba wetse ka gare ga bothata tsa bangwe tlola ka di cream na wena wa tsolana
3: a ke tlole gaeti
0: go ne le taba ba nna ya go tlola ka di cream mo nakong ya go njwale jwale cream e gona magagesho khale khale nje le gona ipia mara ine le mogwana gona gona ya go shumishiwa ka mogwele re go tswana ya tshwanelo moga gona mohlo mo bile o irekile mafelong a ileng gore ba kushisha ga botse gore ge o ishumisha ha one ka mogwetla o amago kopile jwale re e tsheka mkana ga tsona gore ke a botšišiša ba le banna ba di dira ka nepo ya gore ba re ba nyaka go ba ga botse nna ke se bo rena motho a le balana la go taga ke ma batho ba nagana gore nka ne ba nagana gore ke motho mo botse tsabe ke motho mo nge le re boje go rena re le tswa tshanyana bo la re gausi le go batamela le fokole la go ba botse
3: a hore nyako o no rena dina di kopa phadime
0: o nyako ba o ra re o ka le balala gore ke le motho
5: Clientele ga o reke fela leano e tswe o reka gape le khutso ya monagano le bakeng leo o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand ye o e khwetsa go re o dira gopelo merero ya rena e le fa gabedi ge e ba motho o tlokofetse kotseng ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo show ya pulo ya leswika dira gopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
2: ke se dibeng ka breadwin le Timmy Thomas fela thobela FM
3: gore ba re bitse tsoke ye le so me pedi re le bile iri nya le so me re go tsena go le tlhola tshaba re korna go le tlhola tshaba ba shegong ba tsetsa le khone go thoma ka dira seswa ya go fita ka seripa ga re go tswa ya seswa ba tla ba re ka ntshitseng ke re ba ba le go bo sa re o sampo ke sa re ke tlo botsisa tsetsa ke re ba le ba Durban July ba le di ka mogola ba aparang ka gona o ka kopana le bona ka mmolong ba ba apere gona ka mogole ke ra e krai lo kotela tsam huta
0: a gena maikutlo buti re ne le Lucas bo you got to was agora
3: na bo blue we no ba bona gore ba aparang ka botse ile ba bona
6: machaba tsiba batho ba le a la la ba tsiba batho ba le ene gore di aparo tsa teng o bua nnete o ka se di apare ko molo ene ha o se apere ga iwan tsane tso felle gona mo
3: ehe
6: ai wa itse gore le social media ya rona he man ha e mona ba tlo re ha wa bere ya paro tsela tsana di a tsela ka go yo go paketse 2000 tse di
0: kae
6: go dira lo di a paro
3: cho womlu are se tsho rena le tlhola se tshaba bo tshe go ba le tete le khona go thoma ka ri ya seswai le tlabe le di ba ka ntshitse byang
6: okay jaaka re itse gore phe kgwedi ya July ba e bitsa disability pride month ka jalo re ile ra ya ka fa Soshanguve ka fa re ile ra kopana le Calvin Mogane. Calvin Mogane ke motho wa ka fa Limpopo ka fa ka go ntsentsela tsa bo Genfest yena o ile a latlhegelwa ke pono ntse a latlhegetswe ke pono jalo Calvin o kgonne go kwala le go phatlhalatsa dibuka di le nne ebile le yena ke mogasi mo tse dingwe tsa di-community radio stations tsa ka fa Soshanguve ebile o santse a tsweletsa pele go bala o busy ka master's degree ya gagwe fela tseo tsotlhetse re tla di utlwa mo leitlho la setšhaba ka ura ya seswai bosigong ba legono ke dumela ke buile sepedi botse
3: botse wa mlomo
0: mara nkgakile le kgono yo legono nkgakile ra leboga re leboga wa mlomo tse kopana le ena mo nakong e tlang aga re tla dula ona mora ra letsa leitlho la setšhaba Mm. Kwa fisa.
3: Ah, kumona.
0: Ba mona o tla ka cream ke 10 off ka moka ba tlo tshiba.
3: Ai, re nya ka botse, re nyoko ba botse. Eh, re nyoko ba botse, please, ba togeleng, ba ba

0: ba tla be ba re botsa gore nana dikgwebo di dira keng gore di feile kudu morao ga gore di thusiwe ka masheleng go tswa mohlomong go dikgoro tlhabirwa ba re nakong kgwebo di gore le kgwebo e be itotobela wa tseba keng mongwa yena e wa tsoga dilo di sepela ga botse wa tseba e sa awe mara a re o humana setseka ai ya khona la tlhabirwa setseka se se kaonenyana sa go phadima sa go tswa ka kwa ga dikgoro o khumana wela na mabu wela ruri
1: ana
0: ya lo putla nana mo taba ye gona banna
1: mo la re gale o tla tsoga ya ya ema ka lebelo ya suwelela
0: eh
1: ka le no putlama
0: e no putlama e be ya re ke sha parafeni a ba ere ka ka sekupu nna ngire be re gana o tla tswelela toromo e golo
1: eh
0: wela wa makala wela one bo di sa khonega a sa ya ka 20 liter di liter tse masima mabedi a ya ka ka sekupu sa litara je tlhano re tlo noka gore na taba je di dira keng mohlomong lena bora kgwebo ba ileng re le nya ka go tsena ka gare ga kgwebo go ba le ne le dikgwebo le ne lebeletse go gola le thushiwa ka mashelenge le tle le tlogele dilo tse dingwe tse ileng re di ka dira gore le bone le wele mola re golofela gore le ka gola
2: Ke o phuleletsa o ya pele ke re filo ka mosepelo mo botse o ya le phurusa le botla lo le baneng nalo o fetela le dikolo tsa gore ka moka go loan at the FNB tree ka FNB app gore a skala fa dikolo tsa tshe ka mo le ka mo bjale o le fa sekolo tsa setse fela ka kgwedi ka sela sa setse sa le sokotjo ga le fetile fela tsa go thoma mme o setse 1000 rand ka kgwedi ka FNB credit suite go ponya sekolo tsa gago se kholefa yang go fetela le tsa fela go di ka kgwedi go FNB app gore mo dilo tsa go lefa ga ntse go feta fetela sekolo tsa gago FNB le gono FNB thusa e fetela dilo Sekolo te selekula u latela tela ya u qualifya. Wanele di pielano, FNB, ke karlo ya First Rank Bank Limited. Mwawari tila jeri chela telo mwikichana wa samulao.
3: Melao ye lao na wadu kwebo, usi di beng. Ibala renage di tibi di matlafaja mora kwebo potlana. Mora kwebo bau bajwele chiho. Le mora kwebo bau basa intuta o utwala pala. Resa le wanele wena mtile jiwa tobel FM.

I can agree ko yena re mosadi wa mopedi ba le metse tsere ke lo se metse la fela go tswa go iriela iriela se medula le rena magagwe shuka le bakala gore mona go e sa fela shego pelo tla be re kopana le botate garosi bona.

0: abakho sibarembambe ngesandla sithando sami ndiyakuthanda gabalane se sireke masimambe difela ngwe gona iriela iriale so meti iriale boga batho ka moka ba ile re kgethile go dula le rena go lena nola se dibeng tate se gopo ka mola se gopo ka kwa ra locha
1: re tami
0: ra locha motho mo go lo mogala le ruri ao ruri le rato le ka ga nanga ni le re tlatlisha le re tlatlisha monno mogolo re re lebogana kwa lena papa re a leboga le batho ka mo le tate pukubi ah ka mo tshe go ka mo khage tate pukubi ra locha re lebogana kwa lena batho ba bagolo re a le thabela go ba le rata lona lena no le la sedibeng le lena batheletse ba bang ka mo ka ba ile go le kwa tabana tshe re di bolelang re a lebogana kwa lena
1: go le ka mogalabe ka mola kgoronya ya temo
0: ya
1: ba re tlhalosetse ba re gone le mogalabe ka kwa o rata radio o rata sealemoya o rata thobela ba re sealemoya sa gago o kare ke sefatanaga jwale a se beile mo tafoleng
0: o dua kwane le dilo ka moka nka ona teleges tiise sa mmamorato
1: re tebogela re leboga tlhe batheletse rata go ka boledišana fa re seditse mararankodi ya dikgokaganyo re tsene go poledišano ya rena ya thekenoloji re botsisa gore na mararankodi ya dikgokaganyo na a re lokisetsa dilo gabotse dilo di re tlhenkga di sepela gabotse goba go ne le mo lesola go na ke re bolela ka social media ke yona e re seditsego le reng ge e le gore lesola le bona ke kebe go direga eng a re bulele a re nyoko tsena go tselela kudune rata gore go rekobo maikutlo a bona batheledi nomoro ke 0600002452
0: ke re ape re bala bagalabio mo mara ngwana mme moapeitši ka jikane ore nna le ntlwagela
1: bankeke
0: dutile lena e fela ke fisa dipitruti tša makgo a ke le
1: letheleditše
0: tabe mešomo nxa se le ntsana le ke le šomišitšeng
1: ekare
0: re bakile le mbomma malatši ka mo le boakgomo ka mo ba re yai le a
1: ntlwagela
0: re tloga re leboga gomme mara ge le ka bona bakgalee ba re bolelang ka bona le tla bona gore kannete ba tloga ba ikgethile e le ruri ke ka fa ore bonang re nyaka go ba goelela gom ipa re leboga nako ya lena batlhoe šhabšhikašhikane a re mmitse ka nako ya go apea fela le re a se ape odua a dutsile rena re theleditše aga taba tša rena ke tsana tseuwe magageso ke tse le go rata gore re tsena ka gare ga tsona tša thekenoloji bophelo ba gabjale ke le sentolotolo sela
2: merero ya thekenoloji karolwana ye e go tsenya lefaseng la bjale la thekenoloji gore o kgone go sepela le mabaka mošeto wa tsebo le boithabišo
1: age a re sepele le mabaka nomoro ke 0600002452 mararankodi a
0: dikgokagamotheleiš wena wa matho mobuti mošato thobela fm re a locha
3: thabile le matlhakodi a locha
0: motswala ke lena motswala o tlile batho ba swabile motswala re oamogele
3: ka tsaba gona re phela re le gona gape go o kganyetsa sedibeng o kganyetsa tlhabologo
0: o ka se loke
3: gape tlhabile le matlhako social media ka nako tse dingwe ya re thusa mara mo nakong tse dintši ke bona o kare ya senya ka gore o ka reng kebe e kgona go tlhaola ditaba ke e seng tša nnete e kgona go tlhaola matlhapa a tswelelang a mantšhintšhi a matšake re a bonang o ka reng kebe e kgona go tlhaola lo tsa go tshwana le tseo e be e tla beeleng ke sedirisa sentse se botse kudukudu ebile re a se rata o kgona go etsa tshedimoso mara ka nako tse dingwe e dio fele re gakantšha ka gore tshedimoso a re tsebe gore ke ya nnete goba jwang ka gore go tswalela ditshedimoso social media o setse e fetositse gore ena ke ra ditaba ba re fa ditaba le tse di sa kgontisiwang le tse di senang nnete ka moo batho ge ba nyaka go gegeana ba rogana ba šomiša yona social media jale ke bona bothata bo social media re setseng ka bona mara ntle le fao social media ke sedirisa se se botse o ka reng kebe batho re tseba botlhokwa ba sona ebile re kgona go se šomiša ka maikarabelo ke nagana gore ba bantšhi be re tla golega go o ka lebelela batho ba thomile dikgwebo batho ba kgwetsa ditshedimoso batho ba kgona go bapatsa dikgwebo tsa bona ka di-social media empa mara mola le mola di a re senyetse
1: age motswala lekoele
0: re lekoele motswala mošate thobela fm re a locha
4: Era locha.
0: Age.
4: Hey, tu khapela di masi ala moya pele.
1: Oh.
4: Ya le bolala khala yo maila go tsaka mogara kgodi motlhalotwane.
1: A le bogetse.
4: Ye le gona Brad Dean le wena Tim Thomas le modile jwa lena.
1: Re bona le lena.
4: A wena re nare dzogile.
1: Age.
4: Eh le nna ga ke la tlhale tsare le go nyana.
1: Aga.
4: A wa social media yona e botlhokwa mo go nga e botlhokwa.
1: Mm.
4: Ka le fapela la ja kgwebo gona ena social.
1: Awo. Awo batho.
0: Be sa re nya go dikwa ka moka. A ka gona bo ya motheletsi re tle re go rena bele rata gore mpapa re ya lo tshamisha tshobele FM.
5: Eh Predi.
0: Mani we? Mani.
5: Gela mmereko bo fefo
1: mmm
5: a nye le tsela bo sang ntse o le mmereko yo le se ke boletse lo wena
0: yeah
5: social media mo eka mmm e motho a re thele ditse moeng o re gane kona ke thoma o se bolela lo wena kha le se lo wena
1: a o batle
0: eh man
1: eh ya mane
5: wa bona o ka reng ke bona le morulwane wa hore eh ke e la mo motho a dia video ka mat Grila bona motho kgona o di spreada maka a di re South Africa batho ba bola hu a jwale ka dinonyane ba bola hu a jwale ka dikgo Grila bona na pile ba le ba mafase a mang ba re tso tso tso na fa tsa bana ke lu bana ba re kgona tso jwale ka di mara o na di ka tso tsa tso bontsha mo re bona bona ba bola ba batho jwa ngana mo a bontsha mara e ba le ka re ba le le ke video ya ha ya tlhalosa ka tlo botlhoko ba re ene ke nnete ba bolaga mola ile rena ona se tsere se ba lanka mo sa o bolai wa jwa lo kana go ba bolela ka o
1: mane
5: ke le ke ka reng ka bo re ba di content o na le motho a thatlhoba ngore e e a tee ke maka ke tseledi a ina botlhatsi
1: mm
5: ya re ke le ka re ba no bulele engwe le mo motho a ke idi ya ngwa no bulele ke a bona ke mogwa wa chalete ba no bulele ke le re bola go kgetha ya nnete le tsenya nnete a kore ke rena ba re fokola rena re le mo mafarthatheng gore yone e ke maka yone e ke
0: mmani o la tsere keng go laola ga tsona di social media tse mmani go gona fele ene go ka gare ga diatla tsa rena mmani rena dilo tse leng gore ke tse botlhokwa tse re swantse re di bege a re di bege re bega fela ge go ne le letlhoyo gore ge nka re ke re ka bona gore mmani ka re ke motlhoile le ge kudu mmani ga a bolela dilo tsa maleba ke gona mo ke bega go wa khumana ba re ba motsetse account ba itswaletse ba iganetse account ya gagwe mara ba ba bolelang dilo tse di maka tsa ntjana tse di makalelang le tsatsi ka le tsatsi go ba le maka le go nyefola le go roga ka batho rena re ga re di bege ba le pusho go rena go reng re ka le mara re a ya loka ka lebaka la gore ga e khalengwe
5: yona e lokile a e khalengwe bona a ne jwa le motho gona o poster le logo ya company e rileng gore ya hira
0: Eh go matleng a rena ba company wo gore ba bolele gore motho wa re motsebe rena re bege ge re begile a no Zuckerberg meeta o tla tsa magato a re mogopelang gore a wa dire wa bona gore social media e ka di atleng tsa rena jole rena re bega tse ileng gore ke di nnete re bega tse ileng gore ke di nnete ka nepo ya gore re nyaka go swina mangi mane
5: mane
0: ene ga re mosinne wa ga re botlhata ba gae keng ke go se ka gona go fapantsha gore mosadu o bolela nete wa kushisha eh ya no le bela bunshi ba batho ba re ka bakana gore ba tlhoile tlhabirwa ba bega yena o no motswalela bona ke mosinyi ba bogolo bona bo
5: o bolela nete
0: na eh
5: dijalo bana le sire ke khutelleng ba ba
0: re le kole mmalo ba ile re a leboga aga ba se re bolela ka ditaba tsa go ka gare tsa le a go re a leboga re a reta mo retang gona o re tile motswala rena smaki ya phane a ra o wa batho ba di ya jona ba kgabo tsa bona di a tsebega e le mishumo ya go tlhoka bo khumana mo uno shuma o tsebe re social media ntla bira batho ba ile gore ba ishumisha ba khumana chelete ka mogwa wa tola e tola e tika mo ke chelete ntshi ka kudu ge o tloe gola tshelete ya gona o ikushisha fele motho mongwe ga no tla re nna ra di tsabela social media ka bakala gore wa shoma ibile ba o bujishu re na o tsene sekolo o fitla kae se se golo ke go sa gopishi batho batho ba o shala morago ka bontshi ke gona mo leng re tlo gola le tshelete ya go feta o dujiana mo tlhabirwa wa bona taba gona jwale re bona re le kwa bang re le bona jwang le kwa bang e bosi go wa shumega
6: mo kansela ra le mera
0: na manseli na le le WhatsApp
6: motsi
0: re la mora la kansela ra re no re muratago
6: pere ke le bujise mama ta mara ga
7: na pe no hala o le sine ke kwa botsa
0: a bo le tsa melodi uri na ga no bo bolela le kae muratiwa
6: No,
0: we are all the children. Oka, no, no, no, no, no, no, no, no,
6: no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
6: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ke motho mongwe a setse a nyaka o senya motho lebitso o senya lebitso ene o tsore ka o senya lebitso a gatlhale lefatshe le ka moka batho e ba e kopana le wena ba re eya ke ena mokhanselarane olebaolea le mokhanselarane mme ara o ba reng o thuba metso ya batho yo ba reng o utswetsa batho yo ba reng o senyetsa batho kwa rona e ntsena mo kae thekenoloji o nyake ya nnete ota mmane o letsa ro kang ke bona le mo na leng sefo mo thathubiwa mo setsiwang gore no ke a se tsona a re diise bathong ke ke tsona re ka diisa bathong le ya bona thekenoloji batho ba e thatelela
0: o thathoba lena mmane o santse o thathobe lena le thathoba ka go bega ditiragalo tse e leng gore di fošagetse jale re ikhumana re phela setšhabeng sa gore ge motho a dira tse e leng tsona ke ena ba mmegang ka lebaka la mona
6: I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. Aba na le na baba ba di nkere re kwa tsa di go tloela la babangwe
0: awa ra o pele wa re na manselina mahoa sa di a itsege ke malolo ya hore ke moka ka setse ka sepetogo ya hore ke malolo ke malolo mara se re bolela ka di gokaganyo tsa le ya go technology go phelwa ba ga bua le tlhabira metso so ke se swa ifela ngo ya gona e riela ya le sumiti re dira ngri tsa motho o ba re ba gaogana le tsona re gaogana le tsona mo shate thobela FM re a locha
8: masa gold sadio
0: tate diane
8: I'm not sure. O go jo sa ngwala lengwalo le. Se seng technology e bo kwa go ya re thusa le go le ri ya bo pelo gore e be bonolo e no wa go nora na batho ba ba rena ke nna re senyang ka morao. Wa go ja o e bere ke sa go sa ile ke ntwe se na ke re.
1: A re.
8: A ke go me, a ke go me.
1: Re le go ile tsale bo tate dia.
0: A re.
1: A re.
0: Tshiwe.
1: A.
0: Re go mela gona mo
1: gona fa
0: ba tlhile ba rena ba irata kere
1: go du
0: ba irata technology if ya ba no tlhola ke taba ya gore dilo go a thwega di laolwe ga botse kudu kudu ba lebeletse batho ba gopishang batho ba bang ba rogang batho ba bang gona mo eh ba tlhile ba rena kere e ka re ba nkushishi ba tlhile ba e tsano se o tsa matlhapa eh matlhapa na uwe rena re ga tlha ke tsona e kare mara go nwele go ka tla khajogela re ke ruta go apea nyenyenyana a o khajwa ba munyaki go tla ruta wa apea uwa ba nya ka motho o fela re a bolela ka motho a re le tlhapa re tseketla re nya ka motho mo
1: a
0: re mo shalama go mme ya ne uwe re tla ra bushara reng ra re a di laole ya ne uwe ke yona e laola nkirena re ke sanje re bege ka bo inshuri mana a o man tlhabiro o rwana kudu o rogana kudu ntwe tswara ke bana ntwe re ishimisha mishimo e botlhoko jwale le jwale nka ne re sabege motho gore ba ileng gore ba tlhokometse social media e ba khone go laola bona ba theletsa ge go ba botsa le ba botsa le ba fama baka mara ge le ka sebolele motho o tlono tswela pele a le go sha buseka mahlapa ke tsona le tlhapa le busege le tla ka mara ge re ite di tse go ba sechaba se leng re re kwana le ona mahlapa na ge re tla re dilo di a direga wa ikwa jwale a re etse magagesho technology ke selo se se botse ra le bogisha ba ileng gore ka mangwalo a bona ba paletse go humana meshomo ipya mara mo social media ba ne le gore re a shoma ba gola chelete ka mogwa wa dollar a tlhabirwa go merale le bogisha e ka re mo go kaona fala go ka ba gona ka ra maphelo a bona re tlogare le boga money long yena re make me forget.

0: yena re make me forget ga bana mezo re ke se ke me be di fela ngo ya go e riela ya le so meti ho me khulenya na ke kwa re jwang ga o senyana ke mo ri ya go mona go sa ferishe go pele ro kwa ditaba ka bo mam ruli ho me go tloga fa o ka re lo ke a mafelelo ya lenano la gago le le bohlokwa le naneo la CD Bang ho me ka kwa kakua tlabirwa re tlabe re kgaritlhela
1: ka kakua re tlabe re kgaritlhela a kere go bile le polelo sesi re ka se tshabe ya gore badudi ba go tshwanelang ja ka ntle ba ile gore ga bane mangwalo a maleba ba gomele gae ba ye go lukisha ebile ra tseba gore go ne le badudi ba go tshwanelang ja ka ntle ba ile gore ba le shumela bo mmamogolo ka mo metseng ya ga bolena na maemo ke a mokhutamang ba sepetse gona ge e le gore ditaba tsa bona di lokile go beyang ka mogae nke le no re tlhalosetse ka maemo re rata go ka kwa go re sheditse bašomi ba ka gae fela nna seemo ke sa mohuta mang le kgonne go ba lokisetsa gore ba sepele ba ye go lokisa ba boe goba ba lokisitse awa re ne le bona ba ne ba gona ka mo metseng ka mo tlan re tla re koe maikutlo a lena mabapi le yona temana ye
0: re tshile lengwe ga modimo a re thusitsegeng tse re bona tsa bophelo di tswela pele santse mohlomo motsweletse rena tla re a re telele ba le ba ka kwa ba ile ngore ba fa batho maloka gore ba dule ka mononageng go ne le batho ba bang ba tswang bo Botswana ke no fa mohlala o Lesotho ona kua le kua ba ile ngore ba duma go ba badudi ba Afrika Borwa re to lebella gore na go tshea mengwaga e mekae gore motho e ka ba modudi ya ka mo ge motho anya ka go thothanya go thotha Lesotho a itla ka mo o swantse gore na a be le eng gore e be modudi wa ka mo Afrika Borwa le modudi wa go kwa Lesotho ke dilo tse leng re ba bang ba bantshinyana ka mabaka a le hunya le leng gona ba duma go ditseba mo nakong e re phelang mo go yona ga ba le metse se re ke lesometse iriki ya lesometse iriki ya lesometse ke nako ya gore re ye go boma mdluli ro kwa ditaba.

0: lena di kanselara lena ba etapele ka mo me ba spaleng tsebang tsela sa di ri tsona batho bana ba le le le nngo ba abela ditirelo ba tlile latela ka di ofisi ya taba ya di city in ba re nya ka ditirelo
1: o fepa ka tsona di sa fisha re lebeletse di politiki economy mapilo mahlale le tse dingwe thobele FM mo shato wa tsebo le boithabiso
2: se ke se dibeng.

0: Akena Dr. Victor yena re tswang le mone ba re ngwana o tsona le dinaledi. Hey, a ba bitse fela. A ba re ge motho a tlhapila ya a yo bona kgwele ya maoto. Ba jala ba bona la pulo e ke polelo ye ke ge motho a tla ba pere roko e tshweu a tsiba ya go gogoba le fase man. Yai yai. Ba tswale bele tsena mahlo a le mo go yena. Hey. O tsa re ke ba re ngwana o tsona le dinaledi. Abe o tsa re tlhabira. Komiketeng re ya miketeng ba bona rena ba re iphorang gore re ka gatella makoti bana taba yo ga so e diregile ke gopela re emishe
1: o ra re go dele ba ile gore ba
0: o le le ba hore o humana motho ya miketeng wa mongwe a re ke nyaka o mogatelela
1: eh e bile amphale makoti o
0: e ga so o khonne re ile se se gone ke le wena e wena o sa apare le sira a o nore ka tswa mo pharilo mo phalalwa
1: awa ke ne go bona kana go ila tlogo tshentsha
0: Ato
1: fetola diaparo ke bona hore na wa parang.
0: E we re ba le go fetola. Kgwekgwe ke le sira lela. Ntaba gore a re phala go fitlhelela makoti ke hore wa para ke le sira le a para ke ena noshi. Hanu ka tsela o tsorela ka la.
1: Ka re matse tsa se se go ne le diaparo tse di tshidi o jo ba re o ka re ka mashirana.
0: Awa eno na seng ke bontsha wena motho ya pere. A se ke bona motho a ya pere. Ba se bona ba nyana mona re tshere go shetsa go Ephraim Khwedi yena are mosadi wa dikgomo mola mora go nyana mona re tshere Donald yena are colors. Ba se bo mise tso iri ke mo sema pedi taro fela go tsha go iri ya le semetira. Ga re tlhela jwa le re boela gape ka mola magaeng ka mola re bolela le batho ba bashumedi ba go tswa nakentjantle ba ile ngore ba ba le ka mogaira tse ba hore go ne le tabana tabana tse dilong gona ba bang ba bona ba ile ba tshwanela ke go gomela gae mabapi le taba tja go lukisha le tse dingwe tshwere re nyaka go no hlola gore na e ka ba ile gore na go sepelega jwang he o ba le tshwana le nna le nyaka go kwa gore na batho ba ba fiwe maloka gore ba fiwe maloka go shuma ka mogai na o tlhokega mangwe la mapeng ba bantšhinyana a ke tsena tlhabira wena wa tseba
1: a ke nape ke
0: a re a tsebe ba bantšhinyana nako ngwe re a duma o khumana le ena mongwe a nyaka a duma gore a ka ba modudu wa mo ebile motlho mongwe a bolela mengwaga re ke le mengwaga e ka fetang masome a mabedi ke dula mo Aforika Borwa mara ke no tla ke fela ke sepela jale ke ikwa e ka re ke a rata goba modudu wa ga mogašwa na go tlhokega o tlhokega lengwalo la kgoši o tlhokega lengwalo la go tswa Home Affairs o tlhokega lengwalo la go tswa go di embassy o tlhokega ke putšiše go le gole e leng gore re tlhoka thuto ka ga yona
1: o tlhabile ke ntlha ke tabe botlhokwa ebile e nyakega yona nako yane go sane modubudu ka montle ka mo gore ditaba tse di kgonotswafeng
0: lengwadišwa wa go fina go e kakang wa dula nako e kakangwa leta go fitlhaneng ipe mara ke taba e kgolo yene ke bolelang ka yona ipe mara go nduela re tshwere re nyaka gono kwa gore na le re go riega jwang re ja motheletši wa mathomošo wena a re mo mošaterelo cha re gona le kae moruti
2: I saw 2015. ha ke soka ke thola ka ngwane le mangwane fela ha se poto yona
0: le ne le yona mangwane re bolelle mme ga botse le tlhoka re lebiletse bo mang batla le tlhalosetsang ka ga mangwalo a lena gore na a santse o tsamaisiwa jwang ke batho ba Home Affairs
2: go bo mathese ba le Sotho
0: ke
2: bo mathese ba South Africa ba tlamehile gore ba kopane rona batho ba le Sotho re tlamehile gore re thole di-work permit South Africa
0: ahe awa
1: ke utlwile
2: a se tsona tseo tsa Lesotho a ke re sebetsa South Africa ya mmangwane le gangwane
1: re utlwile tlhemme
2: o ya ka ngwane ke mo rata ka
0: ke ke ke bila hela
2: ka ka di go mo le tswa ka ka ha di go
1: tswa ao mewe go mo di tata le sotho
0: re le bo ga re le bo ga
2: ke le rata ke le rata go fela go ntate ma shama ite ke le rata
0: re rata ha go
1: le lona le umme
2: ah
1: la la
0: re le bo ga re tlo ga re le bo ga awa a se di weng re ra tshaba ai mo sha tlo bela pemre lo cha
3: Masa boles tabili.
0: Tatidiale.
1: Tatidiale.
3: Ele ke buile ba bo tra o be di bana.
0: Le shuma ba ne ba bona ka gae.
3: Awa. Ra ba tsela mo bala go gona, mara tena ma. Mara tena ma ba mba se pidi ba mba se ba se pidi. Gale eno ba tsona tshe.
1: Pele le reng tatidiale.
3: Awa na ke hore khare ga ne ba e tlana ga nya ga gore ena ka mmuso wa apartheid wa ANC re re ga ba o lubisa maswane ke ya bona ba tla tse ba bua ka mona re ba fetile ka bona re ga sungile le motho re sa motse gore o tswela ka ga to mai a ite go nya ja mashafe modimo wa mogopola re o buisa ka
1: oh
3: ka bona ga rene tsebwa ga gore o tswela
1: Tare.
3: Wa bona le mmuso ga borna na dire tshadi ya nya gona mo.
1: Awe re
0: lekwele tate re lekwele. Age, metse tso ya masema pedi senyane fela go tsha gone e riela e riya le somete. Ai. Masema pedi senyane. Taba ke jana tshe. Mara ma sho re tla leka re tla no le ka go shoshana thabe ka bakala re. E ka no tlo ba sebetsa ba e bonolo go ndwela ka bakala re o molomongwe e iphophora ka bakala re. Re kwele re taba ye e bile ena metse thaba go ndwela e kae kae go le gologolo go ndwala. Ipe mara re ka duma re le dumela gore re ka lebile tsa batho ba ileng gore ba ka tla ba tlo re thusa gore na bo mmamogolo ra barata bo mme ba go tswa ka kua Lesotho ra barata ba re tlhokomelela bana ga botse ba re tlhokisetsa magae ya rena ga botse ba re tlhokometse ba re direla sela le sela le badishi ka moka ba re tlhokometse re a tseba re a dumela jale re nyaka go tseba gore na tatse le rutla le batho mo batle ba re tlhalosetse gore na go tlhokaga lengwalo la mohuta
1: ebile batho ba go di dula gaose ke bona ba ka kwa Home Affairs ka mogomme a boletseng ka gona bo tate Obet Matsaung re nagana ke tla ka gopola gore motho mong mo shupulogo mbona go bona le pele yang wa ke tipedi masometharo re ka ba le bona a re etse ke tla gore re tla gopela go motjoletsi wa
0: re no tse ba mangwalo gore na go tlhokega mangwalo a mafengi go mmitsa ka gae o santse go tsena joang o thushe joang ke lo bona gore dilo tsa gae di gone go tsamaya ga botse ka bakala gore ba bangwe ba bantsi ba ka tlhatsela gore mishumo ya bona batho ba bantsi ba e tlhatsela ba re e ga botse ba tloga ba irata mme bona ba bangwe ba nyaka go dula le rena ke ya nyaka go dula le rena a se phoshwa ke dilo ditaba di tsamaisiwa ka mogwa wa maleba re kwa gore na go swantse go gatwa kae go gatwa kae gore motho e kgone go ba motho wa gona ka mogae e masema mararo metse o tseng go tswa go area le sometiki na kwa dintlhagolo tsa ditaba

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tle go letlakore
1: ke a leboga Timi le Brent re lo cheng makaleng a tseo di ka letelwang go ireng ya lesomepedi go thobela FM ke tša gore ta molao wa motlatsa tlhogo e lekala la botlhodi wa fegelwego Feroz Khan o ganne go atlhatlha seemo sa bjale sa maphelo sa Khan. Monyakišimogolwane ka go kantoro ya dinyakišo tša kgatlhanong le bomanager Aida ka Boripana e ba go karolo ya lekala la botšhotšhisi ba bosetšhaba NP ka Boripana o ganane le polelo ya mokomišinara wa maphodisa a KwaZulu-Natal Nhlanhla Mokhwanazi kgatlhanong naye. Palo ya batho ba tlhokagetšego mollong o šoro ka šušumeleng ya Jika Joe ka Peter Maritzburg ka KwaZulu-Natal e tlhatlogetše go pedi. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya lesomepedi go thobela FM ke a leboga.
2: Tobela FM FM
3: Mo shato le tsebo le boithabiso.
4: Le metla ka phisa.
5: Ke tla letsa nei.
4: All right.
5: Sister. Kwa morago kwa re kwane a kere.
6: Yes.
5: Gore lenyalo le ya feta.
6: Exactly.
5: Ga le seno feta. Ke gona mo ileng gore tlo go gona go shumana le yena mothakola
4: wa
7: rena. Bjale e le mpotse gore ge moshimanyana o robetsa e mistse ngwanaka le tlo gona go bolaya noga le nogana le maya yona.
8: Cheke tša lla bobedi le tša mahlakong epsile ka tšona ka kotara pele ga ira sesai kora to 8 bošego bja lla bobedi le.
9: See, kiss you.

0: Ruben Starat, Yenare, how can you mend a broken horn? Kawe o murekela beka. Oh. Pelu ya ya robega ya. Tuyega.
1: Kamacho.
0: Pelu ya tuyega tlhabira.
1: Kama a wa pelu pompa madi. Kamacho ba le.
0: Le. Le di jotsa mosegare.
1: Ya.
0: Ho ba le.
1: Di chocolate mola.
0: Barada wa le ke ya ka screen
1: nya ka kuching
0: ke nya ka tsarara ke nya ke dilo tse
1: hey
0: a nya ke lo tse ke nya ka le ke nya ka kuching ke nya ka tsarara
1: re
0: tse we tse se nna mwa
1: o bone mola itana kana ko o bone o no e kgakantsa gore
0: o buji jiji o re o bone mola itana go mo sekere okay ba ke shume se o tsuke mo sempedi tsa rofela mo go gone e riela e ri yale sume pedi go lenyana ka kwa re jwang ga o sunyana ke mo re ya go re ya laela jwale
2: e to cut ke di rata
3: e ri go le fele yona ka tie ngwana
2: ka nete papa
3: ka my cashback ya my way ke tlo bushetjwa 10% ya di premium jaka a ke sa se tleme mengwa ga emebedi
2: okay
3: yale ke tla ba le chelete o ke tjegilego ya go thagatsa ngwanaka wena o ne iphelela sebuena girl
2: papa ka lebura
3: oh nana
4: Batho ba mmagonte, dikoloi tsa mmagonte, meputso ya mmagonte. O humana quotation tsena go myway.co.za. My cashback ke kholego go ditjoletsa tsa maswanedi. Mo patela go sa ka wa claima mengwaga e mebedi. Me di tefelo tsa di premium tsa gago di sa shalla morao. Myway ke mo wa simola wa ditirelo tsa ditšhelete wa go se inshore bophelo. Di premium di ya ka risk profile ya gago. O na le dipeelano.
0: Ese so ye ma so me pedi pedi ngwa gona e riela e riale so me pedi tlhabira re ka tsakatsa ba lo
1: ya pe
0: e ra sepela mara na go ile sa le gona magishile nalo la se di beng go sa sale gona le sa
1: jela ke go le motšedi tsa bolela gore go le le sakanyana
0: o di mogata bolo
1: o di mogata fola
0: ka re thusha ka dikgopolo go baka
1: re thusha ka dikgopolo
0: o di mogata ba ile
1: mo mogata ba e
0: mm
1: e le ngona
0: a re
1: a nka wa motseba gore o mo go tsetsa masaka o kotse.
0: Ja ba ka ka go tsia gere. Go me dula le rena le tele go rena tabakeng. Se se beng gona ke gore re a tseba re ga itlobolelwa mo go di tsebetsa ba theletsi ba bangwe tla makaja, go ba bangwe tla tshosha, ba bangwe tla kusha bo. Sa ke re a fapana go le tlhabira.
1: Mhm.
0: A bana ke le mogile gore se se nkushang bose wena se ka no kusha go baba ba bangwe o no rongwana a kitima a gola a thetswa ke letlapa a wela fatshe a go boa matsoga o mongwe a re yo nna yo ngwana ka o mongwe a re kamelela re a papana ebile a o ne o ka bosupang ka monwana wa re o dirile tsone ore o la se a dire tsone ke bophelo magageso mo ka gona gone jale modimo a nama a bo dirile gore bo tlhakatlhakane ka kudu dilo tse dintšhi a dikwešišege mara re o leboga go hema are
1: re le leboga tlhe batheletse re leboga theletso ya lena re leboga leeto le re sepetse go thoma ka dira senyane go fitlha gabja le nnete sa le mo ya ntle le theletso ya lena e no ba lefela le mafela re leboga le motsweletse wa rena ke na pharepare ke mokgatso wa matlebane morwedi ya tau ka moso e sa le letšatši o tla re tlisetsa tse dingwe tša di beakantšhi tswetsego nke re kgopele
0: mma re bona re a kgopela mara
1: o re tloga mo
0: motsotso
1: ko mo re tloga mo re tloga mo re futhella taba kgolo mokoni o setša gorogile le o ratile ke kana o setša gorogile nke le bjentsebe le ko gore na ka ba le gore ba le beakantšheditse dife tšatšing le la lekgono eupša re a tseba gore ditaba tsona tša lefase ga di fele
0: Are ke tsoe ma sima ma be di go ya gone e ke la iri ya le se o me pedi
1: wa khatla ka mo o e ba tamela
0: e awa yo re sa tike go ke go batamela ba se ma re le bogana kwa lene le re fang yona nako le nako ne re tsaba ke gore go ndule ke nako re na re tla re katakate re shiela ba lena no la taba golo tla lipsineng ka manano a mangwa thobele FM
1: Se slebs a tshwantse tshone ke matlhokire le kgile ma ba le beletse tshile le some tharo le khone ke le tshile le some ne a re kopaneng ka di 15 all right
0: mhm

0: knock knock.
1: Hey, John John, mkhotsaka. Tsena, tsena, tsena bro wa ka.
0: All right, all right.
1: Hey, not.
0: Hey. Hey,
1: it's just to look at someone I got to
0: fast. Hey. All right, no.
1: Hey,
0: ke le bona monna re sho.
1: Hey, hey, hey, hey. Anything to drink?
0: Ah, wa wa wa manyana ka tshe u ja to drink
1: wena. Okay, okay.
0: Ha mo go mpona ke tle moki. Hey,
1: eh,
0: ke tle go wena gore o tlo mphe maile nyana ka bakana gore ke a tse ba gore wena ka dikeletse. Hey, I want no. O tla ntjela mogola monna.
1: Eh, maele. Hey, ah, dire ya go maele au.
0: Hey, monna petola wa tseba ke tle ka kere mara e ka botatanyana man.
1: O tatabeng ya
0: lo tsho sa. Ke nya ka go dire wena o di ntjela mogola man o mphe maele.
1: Ke botatabeng.
0: Ke mabapi yo la mabatho le ngwana yo a mimileng.
1: Eh, wena o tantsho sa wena.
0: Ye,
1: le ngwana o diwa.
0: Ah ah. Bona gape mabatho le rakwana kwa mora go nyana gore ge ngwana a itlobelego. Re tlo mo rielela ka batswadi ba rena.
1: Eh,
0: ke raro like bo papa go ba bona go lwa rena.
1: Okay.
0: Eh,
1: ke ha o kwa na mile.
0: Go a tshwana le ge ka ba mosetsana. Re kwa ne ga botsi kwa mora go. Gore re tlo mo thelela go kokwa rena go ba bo marena.
1: Yale mabatho o fetola me go polo.
0: Ai ai ai ai.
1: Motho mo go ke nya fetola
0: me. He he ke dilo tsa segale. A di tshe di dictionary re lebele. Ke lo mang jana tshe.
1: Sa di bona e ba sa di.
0: Ha wa bele rena go bo jatsa keng. Ha mosadula that's why ke tle mo bona ke mosadula mpa stress ka taba yima.
1: Yena o nya ka maina ya mkhuta mangkhane.
0: Wena we e bile a singi ke nya ke go maina na go ka bakala gore a ka no tla e gapeletse. Se se shela ke go dire. Nena ke solo di dire ka mogoke ke tshepise ke batswadi ka gona.
1: Yale nna tsore keng. Ke tae naga nisha maratabe maraishi. Hapa utsuma kipikir khandu taka maila mangwe. Aba anna aba kopani. Hei, ya lapa.
0: Oh, oh.
1: Ya nshita wana.
0: Maila aba anna juanka wakala urike nagi kilongwe nagi nyaka maile na. Mare riko uroje.
1: Eh.
0: Lege tabe ikava soma batu angangabala. Eh. Na waka wanotu utile laka batu adi.
2: Ish, Sofia. Di vete ke spaga laka go kirele ka mo Sofita man.
3: Bate ba nyini wona brabisa.
0: Ah,
3: e bile tsana mbelo ya mina ho ngete tsene ta hlanta. Ni kopela soko ini endela favor.
2: Favor.
3: Get out. E tswa ka mogaka, please. Huma. Ni kopela ino humela yindlo, huma.
2: Ah, man Sofia, please relax man. Relax.
3: Wa tsama ho sa tshike tlabitsa mapresa. And ba jele sa komina monilo I want attacker and ka officially inga ya mina nikombe se ini humela biza famba
2: man keke hiso tele tapile na ntle hiso ile tsho tlo go pela tswarelo desa
3: wena
2: yeah
3: u kombela go re baleriwa mme ngo thembu wena swikota kahle
2: kini
3: ila nga bona mbjana iku yona ingetheli ibukula mova aswikota kahle Eso asifane na wena biza ibile inge suke ite boni tshohosho.
2: Kwetse wa king ke tshu tshu ke petola ke no go mpontsha gore na yema. Debe fole fole Owens na ba bethe wa sadi. Ke bustan. Ba bethe wa sadi ba nna ba nete.
3: Ke sa ibushile tsha ka sepedi. Ke re gemtsa e ka ipona phoso ya go gobula mova o sepela. Hai ke tla tsiba re wena o ka ipona phoso.
2: Bona yo no wena re. Na ke khopela ma tshwarelo mo wena.
3: Mara o tse le biza o kombela gore ba lere.
2: E ke tsena.
3: Because mina no go di tshwa ka Christ and ba ne rutile gore ma motho a khopela tshwarelo o swanetse gore o mo tshwarele. It's fine, ntla go tshwarela biza.
2: Is it? O ntshwaretse ne?
4: Matswala ka o ke morata.
1: Hey, ke se ditu.
4: Ska makala ke go bile di check man. Ke nya ka o thushe ka hore. Na ke tla re ke a bolela ba tla ba re ke na le ditshele.
1: Hello re problem ke ni wena me ma kupere tsa le masedi. E bile o go mpile tsa ka modinto. He? O se ile ka gana.
4: Eish. O botse ba gore morwa go o na le gore ga a lora boshego a lora a bolela.
1: Ke tsa tsebela ka ke sang ke go bona le perro. Gane le o reng? O go bubula o shiwa re tshe gane.
4: He, a se ke go botse mma.
5: Eh.
4: Ah, gape metleng ga bolela. O ba sa bolele dilo tsa go dira gore ke ipotsise le potsishone.
5: Eh,
4: ka gore a ke re humana a go ipolelela ka gore he, mama, o mpataela ke nya ka tsheletaka. So, e wo ke di go sha gore hai man. O lo ra jwa le ka ra kgwebo.
5: e le gore botse-botse o phetolo o furunyakwa ke eng wena
4: e mma e maabana mabolapodi
5: e
4: gapo balo re a bitsa mma batho
5: na ore
4: e a kgona ga gore a bitsa mma batho a busheletse ga a ne goba ga tlhano
5: ka papa ka moano a ntswe
4: mma batho e tla ko go emetse ke go emetse mabi a ba re mabi
5: ngwana direko ke wa boulele wena
4: a ke tsebe mma gore ke tlabe ke dira phosogeng ka mmotsetša gore go diraga eng ka yena le mma batho na
5: he o tlotlwa maoreng gape o data a bona o kare wena wa boulelo
4: ya
5: o ba o mo naganela tsetsebo sa makudukuedi wena
4: it makes sense nam
5: e
4: toro ke toro o ntshwarele ka gore ke go senyeditse nako
5: aa nko o tshwarele wena ko wena tshwantse o botseba goreng motho a lora toro apei o tela o mongwe le o mongwe le ena tšatšile o bo o lorile ka bomma ba thuta e re
6: bone sofia mogwera ba tseba go go botsa nnete ya mmakgodi ya kgogo aa ke kwa ke thaba kudu go lemoga gore matšatši a gona ae o phela bophelo bo bokaole kudukudukudu bona gane le roitshepela ka koloi ga gone mo re yang gona bo monika re ntšhitše le ka maphegwane
7: ba shigaza batebanyine mongana wa mina a mina le tokoma hi soft life dia
6: o tsewa se sengwe sa go kgatlha le go feta kore ga ke sakwa o bolela ka mothunyana wa monna se se ntšhupetsa gore o godile
7: a my friend jwa tsora jwa mma ore ke godile
6: ba tseba ge ke re motho o godile sofia wa kusa re o godile kore ga o sa nako ya bashimanyana ke se ke se bolelang
7: to be honest my friend ye ke gale wa tseba and that is why ke be ke a bona gore dipampirinyana tšhele brandeleng ke le ampha tsona o ka dine le something e kan thusang remember ke go botsa gore ore o na le fathere o mongwe o kwana le yena kwa jele kwa
6: ee ke gopola ga botse
7: ga le ke tsa dinako ka ke ifile dibari tse dingwe tse peri tsa mo matlhakong ke baisa so bona brandon ore fathere ola o tla mo direra planenyana gore na le yena re bonane
6: ge ba ke go kwešiša ga botse seo se bolelago sofia o raya gore fathere oue o raya gore wena le brandon a ka lefatlhatsa re
7: exactly my friend bona onge believe le sa ke bona yena o tlone go buka brandon e sefo ka re go na le mabakanyana mo a mo išang gona wel a tseba gore a o ya tlhangana na sofia
6: a ke theditše sofia
7: mabrand wa ke re nao bara bona ka ena tsela ewe o tlone go mo bukelane e re fitlha kwa ratepsina a le ko eta ko tenyeng beza ha ebe mine patela fatere
6: watsare keng se se ra gore watsare keng tshenyo mo ga borena mo lefatsheng le ga borena e ka setso go e fedile sofia
7: no ke di arrangement and then
6: arrangement ja selo man sofia borendele ke ngwana
7: mara ke tsore ka soft life at least gore le nna se ka ba le stress ke go pala baritse tse pertse kwa mahlakong watsi bo re ke ramang le manga ke my friend
2: Hey Titi.
4: Hey Pisa.
2: Tweet mena get a flop hamak man. Tsa overland nana ka go tsena ka ganong. Bjanong o re maloba go diregileng.
6: Eish, wa sa go botsa ka metla o re go theletse motho a bolela le wena Pisa empa hawo kwa swana.
2: Ah, di man. Mari no go theledi di man. Go no qamta.
4: Okay bona. Ke re maloba ke phone tshe pet girl. Ke botsa ka taba ngwana. Empa ya ba o kare ke tšhetse le tsholobolo ka mabo Pisa wa tseba ngwana o le a nnamela ka mantšu le ona mantšu a botlhoko
2: a woman kwa ntho o rileng
4: wa tseba e sale dio ba nna ke belegwa a sanka ka rogwa ka tsela ela
2: a woman na anyway mara ke makale man segnene wena wa motseba bad girl gore me o bodile ka moganong
4: ya so Pisa ga go ka moo ka nthušang ka gona ka taba ya ngwana gape re ka senolo ba ngwana re itebeletse nne
2: Ura ge nka go thusa ka mogoma.
4: Ke ra gore ka gore wena o tseba batho ba bantši. Motho o mongwe o ka nthusa ka motho mongwe wa tsebang ka tšetša semolao. Goba motho mongwe a tshosetswanyana so o ra re fe yena.
2: Dikenzo wa Titi. O bona mo bophelong nna ke le mo ile gore motho a ka se wine dintwa ka moka. Dimag me 8.
4: O ra bjang Pisa.
2: Ag me and this man why are you so low ala ga ra ikend pele ngwana lo go la sharp ra bro bet girl o fu
4: so se bolela mbiza se bonolo e fela ke tla leka
2: sa leka man ke mo dadenga dasa
4: ke tla leka no ke tla leka pizza
8: e fela ge tlhogo ya ka e ka dryer ke go molata ngwanola bona ngwanola a ka se o tlo feleletsa le ka diatleng tsa Thabile.
1: Ma batho ke nyaka o theletsa ga botsebotse a ke nyaka gore re bolelele sebaka se se telele mo mogaleng ke be ke nyaka go botsa fela gore tsontsone o ba a nyaka maele kwa go nna maele a gore ngwana a ka fiwa maina a mafe pele nna ke reng o yena
9: botsa motho o gore go reelela ngwana ke botsa sekgale
1: a pele ga a ka botsa gore gobaneng ke bolela ka tsela e ke nna ke reng tshele ja mama gore ne to gore ai ga se loka ya gore ke moje ka maina a se a se le mola nna ile ra botsa botsa ke motho a gale le nna
9: why o nagana gore ga se loke
1: ardie so let's just wish gore ngwana e be waka ene ge le waka o mothella ka ka baga le tape and then ge le go jonjon o ta mothella ka baga se thusa
9: I'm not going to be able to do it.
1: Mara o reng o sa ntheletse ka bolela mara
9: bolela
1: ke re ge ka ba ngwano kwa ga le thebe re mothelela ka mma go se bjala bjale ge ba ke kgarebe ee ra re leina la gona re re ke kgerere ene ge ka ba ke le sogana e ta ba tumpia ke a go botsa
9: kgerere leng
1: tumpia bon a ka botsa re kgerere ke dilo mangwe o ne o motsa reno gale re geresa re nyaka bana wa go tshija and then ga re o dumpja keng o dumpja ngwana o ne o ta unexpected gone ko fa maele wena
9: wena
1: ge le leng ngwana o le mo
9: kele
1: mo
9: pele
1: na tsatsi ba jalo
9: ke tsungwe ba dumpja o reng
1: ke re ge e ka ba ngwanenyana ge le ngwana o kwa ga le thebe ngwanenyana e tla ba kgerera ge le mo shimane ke dumpja ke feditse o a tshwere gona gape o na le metae wena o nagana gore ke ka tlelase mo
9: gerere enye
10: mophelo bo a fetoga ka nnete batho le bona ba a fetoga gape re kwa brabisa eletša titi ka taba ya gore a tlogele go lwela ngwana wa bedgirl lekgokong gore a feleletša le diatleng tša Re Thabile re kwa mmotša gore mo bophelong o ka se fenye dintwa ka moka na se se re botša eng ka o brabisa o sokologile go ba go diragala eng ka ena
11: thobela ka mahlakoi se se lemo brabisa ga a fetoga o ne o ba a tšhaba bedgirl ka re o a tsware bedgirl ka sedumele go fa ngwana a sanga o tšhaba ntwa le bedgirl mme o tšhaba go tsa didure ne o tšhaba go lwa le bedgirl gagane malepe ka molalana mošhadi
12: ka legae la mahlakoi nna ke re brabisa o tšhela didi phori matlhong ke le matlho le lefa selectation 90 re ka ra maroka matlhakong roka
10: bisa ka setsoga a sekologile ke phiri ya go apara letlalo la nku kampane go a sekologa motlahika ke zef le godi ga mašhašhane Billingsgate brabisa ka sekologe le ka letšatši la motlholo o ne o ba leka fela wa tseba keng a go šayašaya o titi phunyamanko ya lekgweleswaneng mošate ke ena lebogang madimetša ka moka le a tseba gore brabisa ke ka letšane a kere gape ka latšane ga e lape mo semolopi go tswa makubung ga ntlo tša go swa ke nna morwa masete William a re brabisa o bontšha gabotse gore go kgalwa ke phetola ke gona go mo dirang gore wa tseba kgone le go tlhompha le go go tseba gore na motho ke eng ke senye ke rialo mo khalabe molato William Masete go tswa ka motheki one ga skororo ntona my mai sinso ke a leboga mahlakong go monate roka mahlakong roka Mama di rabra biza ka setsoga sekologile tla no dula ile biza wendi mafalo ga molepo ga le gotswane tshipane masemola re batho ka moka ba ka sekologa e seng bra biza ba tla metse titi ke phirie o ya pere go letlalo lang ke ka mo e kuruleni ka tleong ga e ke diphagane village lashes masolo a re sislevo bra biza ga setsoga fetogile gona le seo a leng go dimo ga sona a retse ruri Daniel Mokoni a re mamadiga bra biza o tla etsa titi ngwalala ka mo bolobedu mo hlabaneng bra biza ka setsoga fetogile o tshela titi phori matlong go ra tlogele bad girl le ngwana ka gore o tshela bad girl mahlakong rocks le sebe marakalala ka lephala le shengwane one sand river section ka tla go mpaketsana re bra biza ka setsoga fetogile ba re khudu ga e latlhele ga pila yona ke nna papa go kwena thero le gaetsedi tsa bona tse nne ka tla go mpaketsane Seslebo bra biza o nyaka fela gore titi ya bone o ka re wa mogathalela gantsi o mo dira go gwana robala dingwe di robetse gore ga a tlo thopa re thabile a se ka tla mo naganela next nna ke moleke filimone mampa go tswa ga molepo ga mmamatsa Seslebo bra biza ka se fetoga o tletse ka bomenemene kudu Chester Serunya ka Pretoria Social Gove ga e ke senwa ba rona 178 matekereng ra mmila tjale bra biza o jo bana le manka gona gore a fetse go gona a ka setsoge e tlo dula e le phiri ya go apara tlalo la nku o ngwala le ka mogamo lepo ga mogano makoma malebana o ka sekologa ba bantšhi seng bra biza tša di bolelago e no ba go tšhela titi phori ka matlhong Rebecca Malebana go ara ga mmamabolo matlakala kwena a re se selebo bra biza ka setsoge a fetogile mara seo a se botša go titi ke nnete a ka se fenye dintwa ka moka matlakala selolo ga matlala mpone mošhano ate Ruben Maibelo ar bra biza o nyaka fela gore batho ba motshepe ebile ka se sekologene ga e ke se riting ke ngwala ke le box bag ke yena Ruben Maibelo a ke le lebogeng le tšatši le lebotse e no tseba gore re le a ratwa re tswele pele go dira botse bjalo ka ge tata re rutile thata
13: Like a place.
14: Yes.
13: All
14: right.
13: Sister. Kwa morago kwa re kwane a kere.
14: Yes.
13: Gore lenyalo le ya feta.
14: Exactly.
13: Ga le seno feta. Ke gona mo ileng gore tlo gona go shumana le yena mothakola
14: wa.
15: Ba le elmpo je hore. Ge mo shimanya no robetsa e mishe ngwana ka le tlo gona bolaya noga le nogana le maya yona.
10: Tshiki tshalla bo be di le tsa mahlakung. Ipsile ka tsona ka kotara pele ga ira se sai. Gora tsho 8. Bo she bo bya labo be di le.
16: Malimi au fapana fapana Sichaba lena haeti Toro ya tata madiba Ichwela pili kubamu shumo warina Tumele FM ikitika kwidia tata madiba Tumele FM Mushato watzibolebu itabisho Tumele FM

0: Izuke le sume se swa go tswa go iri ya le sume pedi. Ga nne go lena ga re madume se o magage sho ke kholofela go tsala tsatla le khondile sepela ga botsogo thomoleleng gona mishumo ya lena maetong a lena mabenkele mmolileng gona magage sho rena le lena le rena. Taba ya radio ya nkgatlha ka baka la gore o kgona go itheletsa o le ka sefatana reng sa gago, o kgona go itheletsa o le ka gae o ituletse, o kgona go itheletsa o le ka kantorong ya gago, o fela go le ka kantorong o ebetshele fashinyana gore o seka khumana e paledisa ba bangwe ba ba leng ka mo kantorong go šoma. Le kgono re boelela gape tabeng ye e gokile go šedi magagešo ya setšhaba ya monna šo monna e nyakile e ba raditaba wa ngwaga mana Vusmus Cat Matlala le mmone ka dikgolegong le mmone ka dikgorong tsa tsheko le mmoneng ka dikomišeneng le mmone gotlhe mo magagešong. Re nyaka go boelela taba ya gagwe a lebaneng le ditatofatso tsa bomene tsa bofora le go ba le tšhelete eo o sa tsebe gore naga botse monna o e tšea kae goba o e dira jang. Maphodisa a Aforika Borwa le ona a amega ka tabeng ya monna yo se se tamorago ga gore Matlala a gane go amogela koto ya mengwaga e lesomepedi go ya ka kgolegonthwi gomme seo sa dira gore kwano ya gagwe ya go ipona molato le ba lekala la botshwetsiso ya bosetšhaba e fele ntle le katlego. Maabanana maabane Matlala o tswetse pele o tsweletse pele ga kgoro ya tsheko ya melato ya kgwebo ka Pretoria mo Masterata Ignatius Dupree a netefaditseng gore ge a ganne kotlo ya kgorotsheko kwano ya go ipona molato le yona ga e sa šoma a e ka sa šoma e tsewa jalo ka yeo e phumotsweo ke a boya ka morago ga se
1: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Wa rra o sa gopola nako tsela o beng o kgona go dira tse dintšhi ka lesome
3: a ke gale gotse
2: majaja lesome ga e sa le selo
3: a ke ya RIP fela
2: emba o sa kgona go hwetsa komiki ya Rico
3: wa ketsa
2: value pack ya bona ya 800 gram e dira komiki tse 296 tsa go tsefa ka theko ya ka fase ga lesome komiki ka ete ka Rico o hwetsa boleng bja go tsebalega ka nako tsohle. Tshepišo ya ka fase ga 1 rand komiki e ete e badilwe ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e direlwago.
4: Baetapele ba kgwebo ba rata go bolela ka mešomo le kgolo ya ikonomi le bona ke batswadi le go le bjalo ga se gantši ba bolela ka bana
5: go a tshegiša ka gore maemo a bokamosa a kgwebo a ithegile ka gore re gola ga botse bjang re sa reng ka diatla tlhe ke nako ya go bolela ka kgolo ya nnete etela holdmyhand.org.za
6: o theleditše tabakgolo mo Thobela FM le Dr. Moloko Mašamaite.
0: Go bjalo bagešo re sa tsentse re tswela pele le sa theletso Thobela FM le kgotagaso la Aforika Borwa metsi ke masomepedi tee go tswa go iri ya lesomepedi motheletse ke ona re tshubelela ka taba e le o iphuthulola ga botse ta ke le botseng Matlala o be a ipone molato ditatofatsong tse supa tsa bofora tsa bomanager tsa go ba le tšhelete o sa tsebe ona sepele a bjale le ditendera ele ya tlhokomelo ya maphelo ya South African Police Services yeo e filwego khamphane ya gagwe ya Medi24 ya Tshwane District. Ke ke di bolelang ka moka tsona ke dikwano tseo ba a di fitlheletse le ba le ba botshwetsisi jwa bosetšhaba ka fase ga kwano ye e be go motlho mongwe e fitlheletswe le unity ela ya dinyakišišo tsa go lwantšhana le bomanager ya lekala la botshwetsisi jwa bosetšhaba ke bolela ka IDEC mom Matlala o be a tla tlhankela mengwaga ye seswai fela ka kgolegong gomme gape a be a tla a ba thatse ya mmušo e le go seo ba sentse a se dumetse kgatlhanong le batlhankedi bagolwane ba maphodisa bao gotlhego ba amegile le bona tabentse tsa mo ama le ge go le bjalo ka la pele kgweding ya July e le go yona mathomo a kgwedi e Maastricht de Brie o ile a gana kotlo yeo a bolela gore o be a le ebe e le boleta kutswanyana ge motlhomongwe go lebelela bogolo bja melato e monno ba reng o e obileng o ile a ba šišinya gore matlala a tlholelwe mengwaga ye lesomepedi e le go seo ke bona o ka re matlala o ba toga a sa se dumele le gannyana a sa se bone ga botse ke ka baka leo ka neko nngwe ga ba tshwanela ke gore a botsiše dipotišo o batla re renke kweng gorena baemedi ba ka ba semolao ba reng Maastricht o boletse gape gore o bona o ikemišetša ga matlala go šomišana le mmušo e se go bontšha go itshola gape eupša e le maiteko a go nonya ka go ikweletša kotlo yeo kare kaonana ya boletanyana bjale ge kwano e phumotse magagešo ba e phuthame ba bothotsisitswa bosetšhaba ba rialo ba re ba kgona go diriša boipobolo bja matlala bjalo ka botlhatsi bja kgorotsheko go ya ka lekala le la bosetšhaba la botšhotšhisi go tla ithega fela ka botlhatsi yo motho mongwe bo kgobokeditswego nakong ya dinyakišišo ka gore dinyakišišo tsona a di feng molato o šetše o šutušeditswe go letšatši la lesometee kgweding ya lewedi dinyaga gore matlhakore ka moka bobedi ya bona ba tla ba tswelele gape pele ga kgorotsheko ya tsweletso ela ya gorena bana re o feta bjang gona mo tabeng yeno ye nngwe šimagagešele ga ke le botsa kere monno o ditabeng go sa lebjale go letetse gore go sasa ka laboraro monna yo matlala a tlelele pele ga komišene ya matlanka mo a tla go ikarabela mabapi le taba ya Medicare 24 taba ja dinyaka o sa dikwešiše gabotse dinyaka o dikwešiša boko rena banna ba ba dudutseng kgauso ba re ba di bone ka tsela efe re lebake le ke name ke amogelele setsebi sa tša molao advocate le yaka letswalo mina go mo madumešeago re a le dumediša ra le amogela thobela
7: kamosa tenga ka go thobela fm le batšhetši ba rena re re kalesa pentha
0: re a leboga le rena re tla lešhala morago ge le offram ba retla sepega le le Prof Mbuje matlala o be a šetše a ipone molato gomme a dumela go ba tlhatse ya mmušo bjale ge a ganne kotlo ya mengwaga e lesomepedi gomme kwano ya go ipolela ga melato ya gagwe gabotse e phumogile se se bolela eng ka molao gabotse na molato o boela mathomongthomong ka botlalo goba go direga eng mo prof
7: ke tlo rata go šomiša Section 105 ya the Criminal Procedure Act 51 ya 1977 ka gore ke yona e laolago ditaba tše di amanago le kwano pele ga molato o ka tswela pele re tla kwešiša gore go ya ka Section 105 ya subsection 1 ba botšhotšhisi ba na le tokelo ya gore ba boledišane le baemedi gomme le mosekišwa go bona gore na ke bjang ba ka tlang ba feta mo kele ka ga go diragetše jale potšišo ya ngaka kgolo ya tabela f m ke ya gore na jale go direga jang ge a boela morago subsection 9 ya yona b2 e ya mo dumelela gore a ka gogela morago o gogela morago ka gore kwano ele ya mathomo e be e le ya gore mengwaga ke seswai ya go a kgolegong jale ge matrata a re ae nna ke nyaka mengwaga e lesomepedi jale ke gona a boela morago re gopole gore ge kwano e dirwa magareng ga motšhotšhisi le baemedi ba mosekišwa le ena mosekišwa go ya ka molao Maastricht goba moahlodi ga a tsene ka mo gare ga ditaba tšeo ga se karolo gore subsection 3 ya yona ya 13 e bontšha yone section 105 eo subsection 3 e bontšha gore kgoro ya tseko ga e di tsene bona ba tlotla ka morago ba bolela gore re kwane ka mokgwa oo jalo bothata bo tlotla ntlheng ya gore subsection 7-2 ge go itla tabeng ya sekwebo gotlhe Maastricht o swanetse gore o swanetse a lebelele gona molao o reng goba Teka tseko tsa Act 105. Re bula ka lotsetso di. Ke re section 105. Le ke a Criminal Procedure Act.
0: Yeah.
7: Go na le Criminal Law Amendment Act 105 ya 1997. Ka hona re tsikela di tlhakae. Jale mmamasterata. O tlo lebelela gore na dikateng tsa molao la Act 105 ya 1997 mabapi le dikwebo o reng jale ke ka lebaka leo ga ile a boya re e-e nna nka se kwane le mengwaga e seswae kwane le mengwaga e lesomepedi o be a le ka gare ga molao ba lebeletse ga gona mo a šaeditseng gona ka baka la gore a feta benya gore ge ba le bakwane le ena a kwane ena o santse o lebelela gorena o ka e tlhakae ka baka la gore section 105 fela re boletseng ka yona subsection 1AA e bolela ka ntho e bitsa gore ke a just sentence, a just sentence ka mantšhe a mangwe kahlolo yeo kgoro e e bonago e le ya maleba jale ge a bone e le ya maleba e le lesomepedi ee jale ge monna wa batho a boela morago o ke tsentsha ka re ga magala
0: e ke nyakana mowe e ke nyakana mowe prof ya le mbotseng ke nyaka gore ke botse botse e felele ka se arabele ka araba ka morago ga ge re kwele dintlha tsa ditaba ke nyako ko gorena prof go ya ka lena ke mang yo a ka ba go a latlhegetse kudu ka go phumulwa ga dikwano tse di leng tsa fithelela e ka ba ke ba le ba National Prosecuting Authority ba botšhotšhiso ya bosetšhaba ke IDEC goba ke ena matlala ka sebele na le tlo nkemela gone mo prof ka kitimela ga kua go ba le ba kgoro ya ditabara bo ya re ja putšo e gabotse
8: Thobela FM e keteka morutiši ramolao molwela tikologo mogolegwa mongwadi le moporesidente wa maloba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo

0: Taba tsa SABC ye o ikemela o e sa tshego le tlhakolo.
1: Ke le bogo Dr. Mashama Iterlo Cheng, magareng a tseo di ka letsenwa go ireng ya pele go thobela FM ke tsa gore mo nyakishishi mo go lwane ka kantorong ya dinyakisho tsa kgatlhanong le bomenetsa Ida Kaburipana Brian Padayachi, o re mo komishinara wa mapodisa go zuma talent hlanhla mo khonase o be a tsiba malebana le magato a o letetswego go swara tlhogo ya lekala la botlhodi Tumisane Khumalo. Lamola wa motlatsa tlhogo ya botlhodi wa fegelo ya Feroz Khan o re ba sa ya go tshwanelwa ke go hwetsa diteng tsa sengwalo sa molato molato wa kgatlhanong le Khan, tlhogo ya lekala la Hawks ka Gauteng Ibrahim Khatwa le leloko la setšhaba Tariq Downs. Mapodisa ka Limpopo a swere ba gone nna ba batlhano malebana le ditatofatso tsa go tlhotlheletsa dikgaruru le go itira o kare ke bona batlhankedi ba kgoro ya merero ya selegae ka marapong mo Limpopo. Ditaba ka botlano ke tša iri ya pele go thobela FM. Ke a leboga.
0: Bašomi mmogo gore Thobela FM e hwetšagala go dikgokaganyo ka moka tša leago ke rena at Thobela FM yaka re latele
2: ge ka makwana o bulela sealemoya sa gago o hwetsa ke na le professor le yaka letswalo mo gagešo ba re butša ka ditaba tša go amana le molao ka mokgo kile ga le botša ka gona gare um mogalaba ba diphetolola dipuku tsa molao le go bontšha gore na ntho ke itšea kae ke arabago ka tsela ke arabang ka gona empa ke nyaka o kwa profo gorena go ya ka lena ke mang yo a ka ba go a latlhegetse kudu ka go phumulwa ga kwano e ileng ya dirwa ke ba NPA le IDEC ga mmogo le ena mo rena matala ka sebele ka gore kwano tsela di phumulegile go latlhegelwa mang moge e ka ba go a latlhegelwa
3: ke benkare bobedi bja latlhela ge babe ke betsekese ba ditaba ka botlalo tsa mabapi le bale ba bangwe ba ba tshwantseng go sekišwa ba beng ba beilwe lenaneo mmogo le ena. Ke rialo ka baka la gore ge bale ba bangwe ba tsentswa mola ba lesomešupa le ena matlala ga re tsebe go na bohlatsi jo ba bego ba na le jona malebana le bale ba bangwe ba lesometshela na bo bo ithefile fela ka seo matlala a bego a tla se bolela goba aowa ka baka la gore jalo ke dilo tse dileng mola ka gare ga baiki ka gare ga re ditsebi go tla ba thata go bolela gore le bona ba latlhegetse eupša wo mokone o latlhegetse ka baka la gore ge jalo tsheko e ya pele ga masterata o mongwe go ya ka mo molao o bontšhang ka gona gore ge ena a boela morago go santse gore ditaba di tsene ke masterata o mongwe gomme dithome leswa go ya ka subsection 9 d jale masterata o le mongwe ge tsheko ye o tswelela pele and ga a yo tšeatšela dibedi le ka gare ga kwano ela revolution ka yona gore magabane o e tlhanogetse bohlatsi santse go ba jo boswa jale bothatashipe ka gare revolutse ka taba ya mollo masterata o moswa o tlo o šomiša yela revolutšeng ka yona taba ya sekwebo go o šomišwa act 105 ya 1997 tabeng ya dikwebo section 51 subsection 2 a ya yona e bolela gore ge ba ditaba di kwa kgwebong ya tsheko motho a hwetsa molato ka bohladi ya fraud le tse dingwe tshwanetse ba mo merang ka tsona ntho e bitsa gore ke minimum sentence ke ya gore e ka se ke a ba ka fase ga mengwaga e lesometlhano ge e bale gore go ka kgwetsa gore ga se molato wa mathomo wa boradi a ka re go a kgonega gore mohlomongwe a ka ba ile a seka pele re sa ditsebe ka re tse di tsweletse ka baka la ntate mokgwanane tse dintsi tse go ka ba go direga gore a ka ba morago kwa a ile a dira e mengwe melato e a kwebiwa jale ge e ba a na le molato wa bobedi e tlo ba mengwaga e masomepedi ge e ba e be e ka ba mengwaga amen a ile a fiwa dikwebo tse pedi kwa tsa tsona botladi ya fraud le tse dingwe ga e ba e le gore ke lekgetlho la boraro goba la go feta fao mengwaga ke e masomepedi fane
2: e kwagala o kwagala prof e fela go ya ka molao mputse go ke be ke ipotsa putswe ngwa gore banna e tsenka re ke na le melato ka nore ba ba botshetsitswe ya bosetšhaba banna e tla re kwaneng gore di re letefatse dilona molao o reng ge kgorotsheko e na le maata ga ke tsona kgorotsheko e ka ba e na le maata a go gana kwano ya go ipona molato ga ka ge matlhakore a ka bobedi a setse re tsere kwano nape ge e le gore matala o ile a kwana le ba ba botshotshiso ya bosetšhaba ya ngwalwa fatshe gore re kwana ka sele sele se taba kgorotsheko e na le maata a go gana kwano ye ka ditselana tse dingwe na
3: e na le maatla mokone ngaka e kgolo ya tobela FM subsection 9 ya section 105 ele re boletseng ka yone e bontsha gore ge sekwebo seo ba kwaneng ka sona e se sa maleba unjust kgoro ya ba botsa motšhotšhisi le wena mosekišwa le moemedi wa ga gore e-e nna seo ga ke se amogele re ile gore o yo lebela ka subsection 7-2 e bontsha gore o tshwanetse must a tlhokomele melao e mengwe ke yona molao o re boletseng ka ona 105-1997 ge go thwe o tshwanetse gore a e lebelele melao eo le molao ka kakaretso ga a dira sephetho sa gore e-e nna mengwaga e seswai nka se amogele ke bona e se ya maleba ke bona ya maleba e le lesomepedi o na le maloka ao go ya ka section 7 ela subsection 7 ela le subsection 9 o na le maloka ao a re e-e mme wa ke itse nna ke tseaye le ge lena le kwane ka seo jale bothata bjang bate matlala a ke roba a sa ba ikemela ngwana le moemedi a ka noba a ke re ojwalo a ka noba boledišane le moemedi wa gagore aowa o se kwa tšea mengwaga eo e lesomepedi jale ke tare go ya ka molao o tla ba monatlheditse kare ge jale di o sekiwa leswa monate wa ba boima o tlatla go tsa melato ya sekwebo sa go feta sona sa setšhabetšego ka paka leo o thwego motho o tšhaba frying pan pane
2: motšhaba
3: pula
2: otšhabela
3: matlorotloro
2: ke lekwa ga botse prof e fela bjalo ka gore molato o bo o phumutswe lekala le la botšhotšhisi bja bosetšhaba ba ka kgona go šomiša botlhatsi bja matlala le ge bo phumotswe na bana
3: botapašibo yalo subsection 10A e bontšha gore ge bo tlo o sekiwa gape ga ba tlo o tšea tsela tša matlala ba re o boletse sonene ntle ke a e gatelela ntle ga ge a dumetse gore le ka nna la ditšea tšeo tše ke di boletsego ga a sa dumela ba ka se ditšee go ya ka molao
2: pele matlala ka gore ba setse a dumetse go ba tlhatse ya mmušo kgatlhanong le batlhankedi ba bangwe ba bagolo ba maphodisa pele ge kwano e phumutswe wa motlho mongwe e phaetswe tlhoko o ba e sa šoma na se se ka ama bjang melato yo a e bego motlho mongwe e letetse kgatlhanong le batho ba bangwe ba e sebeng yena
3: yeo ba taba yena ya gore ko dumela moepathutse ga gona lehungo le le tswang kgauswi ke ka lebaka leo ba tšhisi le bona maphodisa ba santseng gore ba tsenelele fa ba tsentse dinala fase ba hwetse bohlatsi yo bo tla go thega taba ye ba sekišago ka yona a re tšee ka mohlala mokomišenara o mogolo wa maphodisa le ena o ka gare itsa ga go thwe yena o dirile boradie go thwe e-e wena de sapihulo fela le rametse ga epša o boa bona ka mantšha mangwe matlho wa gago a sa ka a lebelela dilo ga botse o šaeditše gona fao jale ebe e tlo ba yena ba nyaka go boloka nako gore go ya ka molao ba ka fedisa batho ba ba swanago ka melatetšego felo go go teng ka baka la gore re tlo mo nyaka tlhatse gape ga nyaka tlhatse gape ka melato e fapafapanego ba arogane ipša ga ba ka pitšeng e teng re kgona go huduwa ka legole le teng jale bothata bo go leng gona go ba tshotšhise le bona bo banyakišiši maphodisa e tlo batla ba gore nyaka motlhatsi bo botileng ka rola matlala ka nna rago nna jaaka ke be ke re ke tla dithusa jale
2: aka baka la gore yanewa le bja ntlha ya gore a ke sa ditsena jale motlho mongwe masterata le ena ba boletse gore o bone go šomišana le matala le mmušo e le leano la go ikgweletša kotlo ya boletanyana ge a lebeletse taba tše tša matlala tse e sego go itshola matlala o ba sa itshole ba le o nyaka sekwebo sa boletanyana mantšwa mabjalo a ka ba le khuetso efe mo molatong wo o thoma go theetswa ke moatlhodi o mongwe he mo a tlhobo mo ga ta a tsana tabe ye ka boare e salola mathomo a ga e bona jang
3: awa a di melelo gore a tshee se se bolise go ma tlhobo mo gare ga se mo mo pampiring ga ga se mo sekwebo ke be le fela ke ntshela ba e vi ya gore e boletse e in passing obiter ka se la timbar ke obiter dictum ntse e boletse gore no no feta ka tsela a sentela ba di tsori ke motla ke kwekwe ya molato ratio decidendi ya le ira gore o atle go tla tsa molato ga sa tsa re master wa tolo mo boletse gore wena go kwagala gore bo re ipollelala fela gore o khwetse sekwego se sa bofefo a dirgo tseo e santse go bataba ena a atlhole molato go ya ka moo a o bona o le pele ga gago e seng ka gorena mabarebare goba mamang okile wa mmotsa wa re ke ka lebaka leo subsection ten e re boletšang gore tse di boletsego ka gare ga agreement ela le tseo di boletse gare ga record ela maserata o a boletseng tsona tseo ke therefo di mo teiting eutsa ga se seo sa ke gore di tle di diriswe ke maserata o mongwe go ba gatsetsa le bona bathuši ba dišomiši ntle ntle ntle ga ge yena mokoni a ka bolela gore nna ke a tidumela tšeo
2: batsewa ke kgatlha ke tabe e le bolelang prof ka baka la gore ka kgorong ya tsheko ditaba di ka no fetogela ka tselana e nngwe mane go na le kgonagalo ya gore national prosecuting authority e le go ba botšhotšhisi jwa bosetšhaba le yena mokoni o ba boela tafoleng ya ditherišano ba dire kwano ye nngwe ka boswa goba mojako wo o setse o tswaletswe ba ka sa e kgona ka gore o ikgogotse morago
3: subsection 10a e bolela gore ga gona tumelelano e nngwe e e ka tsenelwago on the same facts e re on the same facts ka mantšama ba ka se sa kgona gore ba bule le bati gape gore na monna nko boye jalejalo re bolele ae ka sa kgonega
2: e fela tlabe engwe ke ikuleng ke gore molato o boela pele ga mmaseterata yo mongwe
3: naoya
2: ka molao seo se dirwa ka mabaka afe ka molao gomme se šireletsa bjang toka goba tokelo goba go tlhoka kgethololo tshepidišong ya molao
3: age jale kana le tseba gore section 35 subsection 3h ya molaotheo e re o mongwe le o mongwe ga e tla pele ga kgoro ya tsheko go bolela gore ga a na molato and go fitlhela go tlile botlhatsi jwa gore o na le molato jale ge masterata o a setseng a kwele dintlha tsa ditaba a ka tla swara molato o gape go setse go ena le ntho fela ba e bitsang gore ke presumption of prejudice kore o setse o tseya lesakore di sa tloga o setse o bona motho o molato di sa tloga le ge ba botlhatse bo ka ba bo se ka mokgwa oo jale ke ka lebaka leo molao o rego wena ka baka la gore ditaba tse wa di tseba ee e se ka ba wena o tshwarang ditaba tse gape ke ka lebaka leo ga fa motlhala wa gore ka dinako tsengwe re ya go nthela ditsare ke appeal re ya pele kgoro ya kgolo ya tsheko ya tla ya re molato o re ya o bona re dilo ga se disepetso ga botse a o swarwe ke mosekiši a mentshwarelo moatlhodi o mongwe goba maserata o mongwe le re ba mosekiši ka no bone ola motšhotšhitse ka no bone o lapeng ga ena taba yeo eta wo a tshwarago molato ja le ka moatlhodi o santse goba o mongwe ka gare a tsena ka kwa a se ka bana le tseanago le tsona ka motlhogong tsa gore a o ebile ke a mo tseba ke ka lebaka leo go nna go le taba ya gore ge e ba ke tseba tlhatshe ge e ba ke tseba mosekišwa re tswalana re tsebana ke ntho ela ba bitsa re ke recusa ke ikgogela morago gore ee o molato nnang ka se o tshware kare o ke a mo tseba ka baka la gore go tlo ba le kgonono ya gore aa o montšhitse ka baka la gore a mo tseba o mokwebile ka baka la gore ba tsotana jale jalo ke ka lebaka le go thego e be monagano o moswa e be maserato o moswa e be moatlhodi moswa mabakeng a a swana go le ana
2: aa a re rumeng prof go reditse gore monne o re bolelang ka yena matlala a tswelele pele ga komišene ya matlanka go sasa na go tswelela ga monno komišeneng ye go ka ama bjang molato wa gagwe wa bosenyi goba motlho mongwe ditshepidišo tša kgorotsheko mola ile gore ka kua pe o ya ka commissioning a e ka khoronya tseko taba tse di ka ama bya mola to go ba tshipidisho
3: ba ba ntse ba ba shetse mba ba swere ba mapodisa le ba bangwe di taba di tsa gona ka kwa a ke re ba tshitse ba gona ka kwa le ba bangwe ba ba manyakishish ba gona ka le ke bo hlazi bo shetse go le gona bo ngwadilwe bo ngwadilwe a ke re ba ofitla ka kwa itlo ba taba re no ke kenya ka go bolla tereso tereso fela e seng e tsakilelo ge fela e recordilwe go a kgona go robiriswe go dirisiwe sona seo se boletsego and ka baka la gore boi ka nne jalo ge go itla kgorong ya tsheko go a kgonega go goga record ela e e dirilwego yeo go ika nne go yona gore ke boletse seo ka bole jalo ka bolela jalo ka bolela jalo jalo putsiso ya mokodi mogolo ke ya gore na wo mogone ga ye o fitlha ka kwa se a se bolelago na a se tla kgoma jwang tshepidiso ye tlago ya dikgorotsheko yes ka baka la gore commission yena e le ya semolao se a di bolelang ka kwa o tla dula tomatoma leleme goba tse dingwe a tšhabe go di araba ga se moikarabelo ya commissione gore ba tle ba re ee motho o na le molato go gana molato ke ka lebaka le ditshwaotshwao tsa bona di-recommendation tsa bona ba di romela go moporesidente morago ga ra ba fetitse ditao ke yena tla gore ga a di sekasekile a di isa go npa gore na lena le ka bona gore na le dirae epša potsiso ke ya gona botlhatsi yo a tla go gofa go sasa na bo ka šomišwa kgorong ya tsheko ee bo ka šomišwa ka baka la gore a wa tshwanela go ba temepedi o botse commissione o wa botse ka moletlhakore la ka gare ga seatla go ya ka kwa kgorong ya tsheko wa bolela ka ntle ga seatla itlo ba taba gore a ona therefo
2: nke le mbotse wa kgonagala ka boripana fela prof wa kgonagala gore ke le ka commissioneng ke kgetse o se arabe dipotsiso
3: le gopole gore commission ela jale ka ga ditheile semolao di-commissione re gopole gore ke act 8 ya 1947 go fitlhale ka motsotso more presidente wa diamoge ge o nyatla kgoro ya tsheko le ka kwa o ka nyatla kgoro gonne ebe taba ya go nna ga o sa nyake go araba dipotsiso o tlhetseng fa ga e ba o sa nyake go di araba ka kwa criminal procedure act section 289 e bona le taba ya gore go na le a recalcitrant witness gore motho a go retela ka kgorong ya tsheko a dira na tsewa ke nyake go di dira go na le tshepidiso e tla go dirwa gonne o ka kgwetsa o nyaditse kgoro ba go fa sekolo sa gore o nyaditse kgoro
2: Hey, prof ke le kwele ke a kgola le ka kgoro ya tsheko e le ka palela ke molato le ka lela le se le robang ke lebohile o boledišana le lena prof
3: re leboe basetšhaba

0: o swaretse tona ka leleme la geno go tabagolo thobela FM moshato wa tsebo le boithabiso
1: fi o magageso ke namele ke la tsedi u matafola nge re bone mothele jwa mathomo sho dumela ga amogela thobela
2: na ta ta tema maganda ta mashana ite
1: arlo cheng papa dia
2: le khile botlo tlo
1: go le botse le khile le sepila ga botse
2: awa a ke na ta ke na me mabakeng a mantši ya go ba thata motho ke go tofola gore se ka ba kry-a sekego sa godimo gore o to phokoletsa um sekwero ka gobane ba nyaka nnete banna bana ke segolo monno wa bolediwang ka yona mo ditabe a basantse ano teketla mengwago ba mo file go yona ba basantse ano amogela yona a ba botse nnete ebere a batlo a ba le sekwebo sa sengya
3: Go ra gore mogala jwa go e shoe section 105 ya criminal procedure act ra ba itse la ga botse ka gore bona gore ba re minimum sentence e tlo ba 12 years ga ile gore o runye ka go ba tlhatse ya mmuso ga ni bo le yena ga le bele tshe gore o santse re go bele magistrate e mmuso go bele go tlhatse yo boswa minimum sentence yo ba 15 years and 15 years upwards so bona gore taba tsa ga gona mo ga di be ga botse
1: o ya ba le baba muthushang bana mile o ka re ba tsena ka ra mollo ka ba ntse ba itsebeletse
3: gore le tok thagora ni tok feta e ka bona ntse go tsena go se ntla le ke subsection to la 9b gore go tsena ka kana go tsona nka re ga ba di tsingela gore ga se ga re bushetse mollato morago re kgogela magala tlhogong ka suka mantse mana kwa strata ka fa re di slam head ge fat ge fan ke go leboga tok
1: go le bogile go le bole pele mekwa la le boga monna ga tshumtile jo mo shora amogela le na dumela thomela mutheletsi ka mba khumo ja ka mutse ke tsha mo dumela mutheletsi amogela
4: tota mo go
1: aidi arlo tseng makobe
4: le ke le ke mo go ni
1: re bona rale na wesho
4: wa rona wa tsa mo khalaji o wa ke tsimatla na na o re ga botse re le naga ke sekolo ntse ke go tla ne mo ba pala ka rena jwale jale wa tswa wa re tswa re motho o pula tsela matlorotlo ga pa ga ne jale o tlo jina na go tene le tswa se se le bile nyane
1: o ka mantse mo ba le ba ka no mo fetogela e o ya ka mogola prof a bolelang ka wena ra makala motho a se tsheke tsima mengwe ma sempe dite
4: ba ka se mo fetogela go tla bo go le gona ka no mogo go tla bo mola go tla bo go bere ka gona ka no mogo ba tla mo fa sentence ye le gore e le ba ne le molata ga ka tla jile le 22 years
1: Ke go kwile makobe ke lebogile monna gešo le go kholofela re maloba re be re ke kwa gore thaka o sepetse ga botse o tlhetse tshebela FM le go tla gatsho la Afrika Borwa e ke be ke na le yena monno ma gešo gone ka kua ga molo ya Malthap nke ke bona o mongwe mothelete sho ra amogela dumela mothelete malo o dilele le ka pele o ne tsea a se arabe e maritse o mongwe dumela mothelete
5: Temogoni
1: Arlo tsi
5: Lara musu batta misira maso
1: Ke o amogela ra musu
5: Eh ana munu mogoni eh o ngisa point dilo no bala net
1: Panna we
5: Abe munu ekino ba sho hore one side muji ofechi kure nitele mara ba nyaka yo tswa ka mwana ga yona
1: Yeah
5: Agara ba ka simulo so bala nushi
1: O thoma o ntse na ruma mangwa re sa tsebego
5: E gape go thoma ba thatse mola lo mogona lo fetse ba fetoga thatse ba mudu aba ba mo mushuga no kwa botsa re ntongwe le ngwe ba ya ka mo wena ba o e hwetse jwana
1: ya le mbudi la motse ke ka bagala eng o bona a lisitse tabe ya kopano ile a bona lekwano ya bona
5: e tsa bona ke mo go nyama la re butse ke nana re ka di khone ka mo go wena a ba nagana ka ona a se ba mi da demande ja go mo go ni
1: o
5: a go jara if dikhe na ga le mthona hona re lesi X square one.
1: Ano ke pusha ona ka re o le mo gononelwa wa ba le dikwano tse dingwe tse di tshwanetse go tsenelwa na go ba ile batla ba re hey mona namela ka mo re o tla bolela pele e boena le polelo engwe gale ba isa ba e ba go tshwara mapodisi ba re yes al four prat go re o tla di bolela pele tse uwe ebile ba sa o balele le melato ya gago ba di o tsea ba bangwenyana ba le mogaue ba o botsa gore ntho ngwe lengwe e bolelago moo e tla šomišwa kgatlhanong le wena ka kgorong ya tsheko kaizer wa grootman show o re thobela mokone cat matala le boramelao ba gagwe ba bapala ka molao ba ka se obeše wa nama wa tuka gole go yona e molebane ke nna kaizer wa lekosi go tswa mo ga thoka kgauswi le apollo light o mongwe šom a re ke nna mogamane kgotsong dr mašamaete le tloga di ka fauwe nna ke nagana gore vosmos cat matala o lemogile gore a kaya a itatetša ka ditaba ke ka fao o bonago a gogetse morago kwano ya gagwe lebale ba botšhotšhiso ya bosetšhaba motlhomongwe ba moeleditše gabotse motlhomongwe ba moeleditše gampe ke nna ga gešwe ke mo ga maila mmapitsane mom o moso motheletši o ngwadile mo ke master crista di a re thobela kgotsong dr mašamaete le kekana ka mobu o ya ka nna mr cat matala o bone gore go ipobola ga gagwe go ka se fokotse sekwebo sa gagwe ke nna crista di go tswa mo atridville ga gešwe ke mola phatlhamanoge mola ga sekukhuni o moso ke albert machete albert machete le ene o ngwadile mo a re thobela dr moloko mašamaete le se se o ratile ka moo e thobela botswa mathomo bosmoskit matala o be a nagana gore kotlo ya gagwe e tla sesefala ge a ka dumelelana le ba botšhotšhiso jwa bosetšhaba bjale o lemogile gore hai kotlo ye o ka re ya oketsega ka baka leo le bonago a tlhanogela dikwane tseo ba bego ba na le tsona o moso ke westley sello a thobela dr mokone cat matala peleng o be a ipotsa gore sekwebo se tla ba bonolo bjale o bona gore a bjale gona le thaname le nna ke ya thaname ke le ka motho thanam šheli lego di šo o ngwadile mo a thobela dr mašamaete ka mo mošate malome le se se o ratile ke a le dumediša cat matala o senyeditše mmušo nako ye ntšhi kudu a ye kgolegong ke nna šheli legodi ga gešwe ke mo ga mašašane mola seboramola o mošo ke solomone modiba mmina kgomo o riela a re kgotsong dr mašamaete morena matala go phumula kwano ya gagwe lebaleba lekala la botšhotšhiso jwa bosetšhaba ke go ya ka gore molato o be bonolo e be kgotso banna we o moši wa re wendi mafalo a re thobela dr mašamaete ka mo wedumela le o ratile cat matala ke puleng o di ragela pele la re le sa re o di ragetse pele a di ragela morago be a nagana gore sekwebo sa gagwe se tla nolofala goba sa ba bonolo a nne a dutse ka kgolegong ba tswele pele ka melato ye mengwe ke nna wendi mafalo ga molepo ga lekgotlhane ke moo ke tswang gona ga gešo re a leboga matshwenyego jo mabota a re sephetho sa cat matala ke sešupo sa gore ngwedi bjale gona o thoma wa poelwa ke maru yena le boramelao ba gagwe bjale gona ba namele ba fitlhile magathanong a ditsela ba gakanegile bjale gona ga gešo ke mona laden village gomme ke a leboga o na le batheledi ba ba rongwaletsego mo ba magolopedi masomesenyane pedi re a le leboga ka moka lena motho o ba le nako ya lena wa tseba a itswa ka mo ya go ne o theletsa gona lebe le remelaetse ya lena le reng ka yona lengwa di le bjang ke moka ra kgona go tswela pele go ye kwa gore na le rileng ge le re araba godimo ga diputso tse di tla bang di latela mamotha ke la boka yena bale mamotha ke la bobedi a kere re sa gopola ja Caprivi re sa di gopola
6: Number 66.
7: The match war na show ke na le ene ka mo studio ka mo ke make ladies nka di me o khotsofetse o sola eng o ba o thagaditse go lukeng
8: ke khotsofetse ba tlile ka mogola kube ke kwa mba bolela ba re ka ga nka di me re phalaleng
7: yeah
8: ka ga nka di me le hono ba re phalaletse re thabile ka moka di jo be le maphapha a batho ba jile nna ba mphile cheke ya 66,000
7: palawe
8: Kono reka paving ke pave mo ke dikhutse go hleke hlagola maruang.
7: O ya. Reka paving wa ka shamo.
8: Ka peshamo. Ke re ba theleji ba bathalejang sale moya sa thobela FM wa ngwa go tlang ba 67. Ke re modimo ke se thaga le lena itike.
1: Baby, baby.

0: LTD. We both deserve each other. A ke yone leng re wa ekwa e le koše ya boraro go tswa go ya mathomo le ya bobedi tša mmino ke le thapa go e ba le neye thobela fm ke ka mokgwa leng gore ke go file tsone ka go latelelana ka gona ke dumela gore o itsenne ka tsone ka baka la gore ye ke ne ke ya gore koše gore ke bela gore ge re šalela re go fa tsona ka e le tše tharo ke eng le eng le eng le eng le eng love blood shine on a ke ngwe e leng gore le yona o ekwele ya bela gore we both deserve each other ke leng gore o ekwele e ya mafelelofelelo go e ba le neye thobela fm ke ka mogelong re ipsina ka gona ka mmino ke le thabo
1: mmino ke le thabo e ba le nna
2: mmino ke le thabo mo go e ba le nna
3: #mminokeletabo
2: Mankuku baby mosupologo go fitlhela botlhano
4: ile ya pele go fitlhela ka ira boraro
2: re gopola mogale go litlatla Madiba Nelson Mandela
5: Hasti Bonanga Bonangu Mandela
2: Tobele FM go tlotleletsa go dira ka go loka go abelana ka dijo go ba go tlhoka go thusa bao ba phelago ka malwetse ga mmogo le go tswela pele go fana ka thekgo ye ke kgwedi ya tata Madiba Tobele FM mošhata wa tsebo le boithabišo
0: ane de ke yona kgwedi ya tata Madiba nna le wena a re dire go loka a re tsene ka mokgwa e leng le ene ba kgona go dira ka gona ke ka fa e leng gore lechurching le e leng gore re lebile lechurching la tata ba bangwe ba tla ba ya kua ba bangwe ba ya kua le thobelo fe mo go tla ba go na le mo e leng gore ya gona wena o dile o thiletse gore kapele gore ya kae gore kgone go e šala morago o ipsine le yona bjelo ka stiši sa gago sa mmamorato ya mabane ke be ke se go ya ke gane fela batho ba ka kua Ramoloi, ai, dumelang lena. Batho ba Ramoloi dumelang. Re ke le dumedisang gape. Batho ba Ramoloi dumelang. Iketle wena o tsuka kwa Ramoloi, iketle ka bakala ra o tsuka Ramoloi. Na mogala o ka nolla ka mogomo ka re dumedisa batho ba Ramoloi. Ya, ra tla ra ipsina go atla go ba bose. Erna ke kitimela ditlhentse di taba tse di tshirutla di bolela ga ke boa stand putse ga matlo tlo re botsa gore ka bela gore ka ira bo dire letela dife

0: taba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego le tlhakolo
1: magareng a tswana mankoko e reng ya bobedi wa karatswa tsa gore committee ya parliament ya tshepedišong ya fellowship president setulo e re na le kgolofelo ya gore kgorotsheko ya godimo ka Western Cape e tla dumelela dinyakišo tsa yona phokong ya polaseng ya Phalaphala go tswela pele. Komišene ya matlanga e kwele gore mabarebare a gore modira dinyakišo mogolo wa IDEC Brian Padiashi o bololotse boteng ya sengwala sa dipharamelato go montha tsa tlhogo yeo a ferilwego wa bohlodi bja bosenyi Feroz Khan ga ana mohlodi. Molaotla petišo wa polokego ya setšhaba le tšhireletšo ka Mpumalanga Jackie Mashie o gorogile mokhutlho go la Bushbuck Ridge ke Stanford Mahlotho bela FM ditaba ka botlalo ke tša iri ya bobedi.
2: Number 66.
3: The match wa rena show ke na lena ka mo studio ka mo ke McLaren's Nkadi May. O khotsofetse o sola eng o ba o thagaditse kuruking.
4: Ke khotsofetse ba tlile ka mogola kubeki kwa mba bolela ba re ka ga Nkadi May re phalaleng.
3: Yeah.
4: Eh ka ga Nkadi May le hono ba re phalaletse re thabile ka moka. Di jo be le maphapha a batho ba jile na ba mphile cheke. Ya 66,000.
3: Kana we.
4: Eh. Go no ra ka paving ke pave mo ke dikhutse go hleke hlakola maluang.
3: O ya.
4: Eh.
3: Ra ka paving wa ka shamo.
4: Ka pe shamo. Ke re ba thele di ba ba thele jang sa le moya sa thobela FM ba ngwa go tla mba 67. Ke re modimo ke se thaga le lena itike.
5: Hashtag Tobel FM 66.

0: re o nyaka mmitse Super Africa re o rata mmitse Henry Maitse no ile go rogotsa ka Eldorado Park ke meleng go rothomile gona re lebeletse tsa mmino ka sehlopa sa Revolution ya ba le go rotswela pele go tsenelela ge ile go re gopola ga botsedi ka kapatsona le bo Tom Vuma le bo Salvin Chandela ke ba ile go re o shumile le bona kwa CCP record ya kwa morao ra go isa le gona isa tumile isa tseneletse kana kweo mmino e be ile mmino o bo le kae are love is on our side ka 1986 ya ba le gore e be le masterpiece e leng gore ba ba o lokolotse ka yona nako yo let's go shopping ya 1984 yona ke ipitsa gore ka 1984 o bo le kae o ba ka ga ba sa bia ka nya ba re e re bone gore re tla mmitsa mang go ba re tla mmitsa mang ya ba le re gone pele gona bo ikwa go thobela FM a re a leboga re a leboga ye leng re a idira gone pele ka moroga se re tsana thui go moshomoshi wori go gore Godfrey Pandeka o di tshwere byang
1: Ke o puleletsa o ya pele ke re filo ka mosepelo mo botse o ya le phurusa le botela le baneng nalo o fetela le dikoloto tsa ka moka go loan at ya FNB tree ka FNB app gore a skala fa dikoloto tsa ntshi ka mo le ka mo yale o le fa skoloto sa tee fela ka kgwedi ka sela sa setisa le sokotjo ga le fiti fela tsa go thoma mme o seketse 1000 rand ka kgwedi ka FNB credit switch go panya skoloto sa ga o se khole fa yang o botse fela tee fela go di ka kgwedi go FNB app gore ngudi le tshe go le fa ga ntshi go feta fetela skoloto sa ga go FNB le gono FNB tshe fetela dilo Sekolo te selekula ula tela tela yao qualifier. Wale di PLA no FNB. Ke karlo ya First Rank Bank Limited. Mwawari tila jari chela telo mwikita na wasa mulao.
2: Ibale na otorele FM. Ita web sinele mankuku baby. Weibale na. Mushubuluho. Kufitla labo chano. Iri alusume pedi msahare. Kufitla lagai labo raro.
3: Kiri tila chetekho lele rajo laga. Odintira segiling sona. Hagiziri mitlai. Kimwe kilongona. Kalibaka.

0: aye ke mo re go setse leng re tla go gopotsa gone ke mo re go ra go meleng re tshobela fa mogesha level mongwe re mo semetsela tsela ebe e itwa gona abuti yo go tswa go andile ke ena andile e ya ka nete ke ena andile o khumbule khaya ke ka mo leng re go file go se leng re lo gona bya le ba bantsi ba sa ira tsa ba sa e binela okay nalo na re lebelela gore go tloga mo re le ba ka re le ba temetsela tsa irobedi mo leng re ka mo re ga tsa irobedi re tla ba re lebelela hey fifa world cup ba biela gona gore ba re watse ba keng a re sa tse ba re sa tse gore meka ya re sa tse gore re tshwara ka ke bakala gore ba re kgwele le bile dino gore bya le gona ge di mafelong a re sa tse ba gore re emaleng ba ba mbara ja le gona re tla no bona pele ka bakala re kgwele ya maoto ga ina therefore Mutso kuti rikela go ditabatsela tsa irobedi pele ga fa re direse.
1: Malimi a o fapana fapana. Sechaba le na yeti. Toro ya tata madiba e tshwela pele go ba mushumo wa rena. Tobele FM e kitika go dia tata madiba. Tobele FM mushato wa tsebo le boithabisho.
0: Wow, moemedi wa di Phiri McDonald Law. Are ka sontaga e bile letsetse la ka la matswalo o nkolotsa keke ke tshile ditse tshina ka e ba le nna ke a le bogare mino mo botsuo gane he mino le kono ai a ke a le boga ke a le boga ke a le boga are go mmile kono ke ya mama birthday mabitso a gagwe ke Margaret Masilo Lowa o ile ngore wa gola a le ke go gola Pretoria mama go McDonald's le go le mama tle le wena le wena le wena le wena le go lang le tsetseng la le khone le ska dumela motho go tsetsa le tsetsa le nna le matswalo nna le na seleng re dira gone bile re kitimela ditsebentse la tsa area bobedi re go dibalela ke Stain Puti wa ga mahlo

0: Nna e ka ba le gore se ra goreng se ke letseng ke se bona bosego sheba nna e ka ba le gore tsorwe ke ile rileng e ra eng ya ei nna le se se mongwe di kgokaganyeng tsa le ya go ba re ke se se vika ka kwa re go ka lora o so tla o ra gore gore gore go ka lora motho a hlokagetse gore gore gore go ka lora ya a se mang le mang wa ka kgonang go tlhalosa ditaoro ke ka folo gona bele ko se e leng gore o theditse gone bele e leng gore o fetsa go ye kwa go tswa go steve ovo steve o ga ke kana ephupho a re nna e ka bela gore toro ye e ra goreng o le rileng wena mabane ha ya bankgopotsa tebogo ke mang ke ngwe re ko setsa gago ye senyane metsitsong le lone re tswele go e rile ya obedi a re e reke gore ka bela gore ko se e leng gore ya go ye kwa ke a setlhopha sa naga efe
1: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Thobela bagwera, ke nna Real Deal Loaded Chicken wa Devon's Pizza. Ke tsebega ka hashtag doing too much. Go mnega le sona le nna le ka topa 4,000 rand cash. WhatsApp a hashtag doing too much go 087 240 5777. Go mmeletele tsa thobela FM

mora go dira re go tsena go kwarlano ya rena ya go lebelela gore ke bela gore go digetlang bana ka tsela e feng go tsa mogopo le fase mo ileng gore na lona re nyaka go kwa gore e reng go e bapala go sha gona biale o itse ba go go kakange ka ba ile gore ke a setlhopha sefe ka fa kala re ke a setlhopha sa bo sechaba sa go le maoto na e ka bela gore ke sana gaife ash.

ge e le gore a seo ke gore Joseph o rileng e re ke nape ke gopotsa kanyane setlhopha se e leng gore Joseph o rile ke sona ke setlhopha sa bosetšhaba sa ka kua fora ke yona France setlhopha se e leng gore um bona ba ikgantšha ka sona ka baka la gore re a tseba gore DJ ke motho e leng gore um ke motlhatlhi wa setlhopha se mo kaptaine wa tseba gore ba re bombe

Tina Tena, the best. Ah, you are simply the best. Wena, ah, kina go botsa maka. Go tsana le go shengwe ya go ratwa ke Thabo mo Afrika ya go ratwa ke Thabiseng Boya ya go ratwa ke Mangoko Baby. O bolela mantjana gore a gone se sengwe se se kaone ka nnane. E ne ba le gore ke ne ba ke le na le tjana fela e nyane. There's nothing special about me. I'm just a little star. Ah. Re go melo gona fao. Ye maswe pedi tsela re tlo go irele ye pedi go ba le nae ya Thobela FM. Ye re nyaka go tlo e dira ka moroga dinhla tse ditaba. Re nyaka go kwa gore ka bela gore go gonagala byang. Go gonagala byang gore o dumelle batswadi ba gago. Go nyatsa go ba go tella go ba go se swara ga botse monna go ba mosadi wa gago. E le motho e leng re wena o re wa morata. Batswadi ba gago shiba. O ba tlogela ba nyatsa motho o wena o reng wa morata. Na go gonagala byang. Ba ka monyetsa ka ditsela tsa go fapafapana. E fela wena o gona wa bona. Ke ka fone ke nyaka go kwa gore go gonagala byang gore wena o dumelle batswadi ba gago go nyatsa monna go ba mosadi wo o reng o wa morata. Ka baka la gore ge ba shalla ba monyetsa pele ga gago o sa bolele selo o sa re selo gore gore gona le o itse bang re sa itsebe. Ke ka fone re nyakang go tseba gore ka bela gore go gonagala byang. E ka ba mosadi wa gago bo mmago ba re ge ba tsena gore ba memisa ka lotole le tee ka ba monna wa gago bo mmago ba bo papa go ge ba tsena ba memisa ka lotole le tee ya ba le gore wena o lebeletse di a gonagala dilo tse go ba re no inaganela a di direge gona ge le gore di a gonagala go gonagala byang 086 000 2452 ka moraga dintlha tsa ditaba ke nyaka go kwa go tswa go wena.

0: tshwantse wa tsebo le boithabiso
1: e biele ngala ba yeta ba shi go gonagala byanga 086 000 2452 086 000 2452 go gonagala byang go rudumela batswadi ba gago go nyatsa motho wena o reng wa morata re ya locha thobela
2: mangugo
1: ishe
2: are locha ngwana ba ragane
1: thobela tle
2: ya o bona la ka weeketa ke a tswara sona motho o ya rule wa population ere ke tsene ditabeng o bolela le setolo sa babiri wa triple m Martin wa so na mona di roko roko ngwadi ya mathata mo go tswang ona
1: triple m o tshile ditswe ke nna ka tsebetse pedi
2: mangu go wa gonala a ke bolela ka side la rena re le banna ya gonala o le monna o khumana o le mahumolela di sinyala ro bitse jwa le ka sepedi wa re ntho ngwe le ngwe le e leng bo tshipi ya ke ba tsadi ba o gathanong le molekani wa hao wa khumana o bo humula o re go lebelela ka gore ngwana ba thoko kwa bothoko le a re ke ya o botsa mangu gore na batswadi ba hao ba ntia o this and that wa khumana bile o sa bolele bana bongwe ebile o ralela gore e seng batswadi ba ka bjale nna e le nna motho wa monna ge e le ka mokgwane o mangkoko e ka baka la gore e le molekani wa ka ke morata e ke mo kgethile ge batswadi ba ka kore ba motaiša ke bona gore ba motaiša monna eso imean mangkoko sekgare sa mosuko se toela go tloa ka madi a gao botse kele o ka toa le re kobula ka gara motse wa bomma le bopapa ke ya batola ba le jalo ka nyaka mošašana wa ka bulela mosadi ya ka le bana ba ka ka e fua gore ngwana wa batho a thataisiwe e motswadi a sa loka fe yaka ngwana mogala
1: a kokwele kokwele ka tsebetse pedi martinos ya ke matsheni motho ke triple m e re ke napeke kwa wena gore ka bela gore o e bona bjang thobela re ya loja
3: mangkoko baby
1: yebo
3: dumedisa motsweletsi wa rena ka mo dok
1: motsweletsi wa ka doko tla dumela tle
3: ke a ntirisi mabela go japanse ka mamogolo mangkoko baby tla ko go botse ditaba ge bana nna a ke tshwanya ka motshadi e batlo motshwenya ka gore e tlo ba ile nna ke dirang gore ba motshwenye ka ga e le gore ke tlo ba ke lapile ka yena ke tšhaba go mmotsa gore a re ira geno batswadi ba ke bona ba tlo motshwenyang go fitlhela ena a e tokolola gore a re a ke sa nyaka ge ke tšhala ke ba dumelela ba motshwenye
1: ge o ba dumelela gore a re a o sa nyaka le wena o ne gore ei a ba motshwenye motho a sepele
3: ee gore o renke ke aka kea dibeke a sepele a kry-a o sa nyaka o tšhaba go mmotsa o ga o ka re wa morata mara o ne o tseba gore a sepele
1: Andres
3: Gokwele.
1: Ei, morero shu, re kwela ba side ya kere. Andres o tlhalositse. E re kwetse dingwe gore ka bela re ka lahla gore leng ba ba di bona bang. Thobela re locha.
2: Se se mango go le ga.
1: A re gona le kae?
2: A ba ro.
1: Mm.
2: Ga ke se ka mo ile ga nda ka mo.
1: Alfius.
2: Yeah.
1: Okay.
2: O bona ntle thola ke nge khadi.
1: Ei.
2: E thola gore wena le na ba le ka nge lelwa o mongwe o kitimela ga
1: gagwe
2: re ka re re fapana wa kitimela ga ge eno a fitha ba botsa gore mogala ba gase o dira 1 2 3 ke moka batho bale a ba santse ya seriuse le ba bangbonan
1: le ge re ka tshwarelana nna bona wena ba ka seo ba go tshwaretse ebile ba go lebelela
2: ba ka se tsoga ba ntshwaretse le ga letsatsi la mothono
1: re rilela kae alfios ge nna le wena re lwele re llela kae re tshabela kae
2: re ke ile le wena ka dikale nka nna ka ke ka ya ga geno
1: oh
2: e se gore ke ya ga geso nne
1: go ka ga geno a ebe bona batsebang magole a gago
2: ke ka wa bona nka ka go ga geno
1: eh
2: ka fitaka batlo se botlhotlhe ya ka re no baba le mma botlhotlhe ya ka shebo mangu go ya 1 2 3
1: mhm
2: le ja dilere fapana a ibine agona hore go dira gala eng gore ba go shiba deba ibine ba go shiba ga se go tsena le ja dilere motho la gore ba tsorna le nare pele re thula ka mogae
1: alfieso wa tsiba ke go kwele
2: ya aba se gore re a tsara tsara re thula nan mara enga dire re ha wa gidimela ka gene a deni u tsiba rona bile go tshe botlhatsa bengwa mafelele
1: ke go kwele ke a leboga
2: danke
1: hey batheletse a re tsengwa mafelele itla ba wena mama fello fello re ya locha thobela ar loche e ba le nna thobela ar che wena re ya locha
2: thobela
1: ligai
2: rona ligai
1: re gona tle
2: e taba ke go di khole ga re mae ma go la go ka tlo re di
1: okay ke ke be ke duma gore ka bakala gore nako ela ile re no re ba ba ikweleng motlhomo re ka tswalela ke mosadi wa tseba basadi nna le reng le tshaba go ba le lena banna ba ithlalositse gore ga o wa ge re dira se re bere nya ka gore motho a spile o mongwe ra wa re tshonya ke gore ge re lwa motho kitimela ga gabo re nya ka go kwa wa mafelo felo nge ebe mosadi tlhelena basadi le tshaba thobela re yalo tshotobela okay ere ke go mele gona ka triple ml andrisel alfios le lena ka moka le kang go tsena a ke tsebe ke ka lebaka la ngegana e fela re go mele gona fa gore re gone go kitimela go tsogang ke le leboga le go le hlompha ka moka ba ile ngore le gone go tsena ei e fela nga situasi yo se ke diri wa bona go renga se moakele ka ga eng ka tsenene malumos mwa ka medika sebele ka go mkopane a happy birthday to my wife Rose Malihuma ka medi ya o ke mogatsa malume ka sebele a gola gola gola gola gola gola gole go ska ba le motho wa mosinyetsang le tshetsi la gagwe la matswalo a ke marketing ka chaisha byale ba tshelitse ke tsinne go balele na tshelitse tshegole le ratela gagwe di ntira sekeleng sona dog a re kopana gape le motheletse go sasa tata
0: o le tshetsa ka bo ikhantsho ke SABC education mo go thobela FM SABC education enriching minds enriching lives
4: SABC education enrich your mind enrich your life yeah!

0: Matuka.
1: Dumelang botlhale le morao ka mo papushing ga so lena. Re sa lebale go dumedisa ba wa ra ba rena kwa gae.
0: Na Matuka ke tshebe jo go bona.
1: Ke a tsiba. Le nna ke tloga ke thaba ka metlhage ke le bona. Tulang fa se re itsineng ka kanegelo ya rena.
0: Yay!

0: kgale kgale go ile go aba le gabo bana ba mmatoka gabo ye e be dula ka gare ga sethogwa se se tala sa go pitlagana ee e be ena le bagwera ba bantši e fela ka gore e be dula e rumulana bagwera ba ile ba ikgogela morago gona fao gabo ye ile a nyama kudu-kudu-kudu
1: ai ke ile go tloga mo setsogense ka ya ka bona lefase ka bophara ke tla dira bagwera ba basa gona moo
0: ile a rialo he ya nama ya wela tsela e rwele dipanana ka mokokotlong wa yona matlho a yona a be a ketima kudu-kudu a lebelela kua le kua ge e seno fetsa go feta ka sethogweng seo hai ya re kua molaleng pelo ya yona ya thoma go kiba ka maatla a e kiba ka lebelo
1: yo ge le ke sa tsebe gore lefase ke le legole ka tselae yo ke ikwang ke ga ke selo le gona ke tshogile ke romele morago
0: e ipotsiša bjalo eupša pele e tla tšea sephetho selo sa go tshoša se ile sa direga bana baka napile lenong la re palakata aa la rwala gaboela la ikuka la ya le yona kua godimo awi gaboela gape e be e tshogile e bona lefase e le metša lenong le la lona le be le tiile kudu-kudu-kudu gomme le a fofa ka lebelo le le gare le ya kua godimo-dimo go tlogela lefase le sethogwa seo
2: haha motswana ka ka iphinya ka wena le gole ga o seo ka se dirago a re tola go tlhaba lešhato
0: lenong le ile la rialo le be le tloga le itumela le go itshepa ka seo aa ga ba gareng yo le be le sa tlhokomele gore moya o ata aa o napa wa tsutla lenong lela la thoma go se sa kgona go laola maphego a lona moya wa letsokotsa o a iša maphego a lona ka mo le ka mo gona mo maruwa ile a thoma go kgobokana bana ba mmatoka mogadima le ona a thoma go ratha a duma ka maatla
2: yo ke tla direng bjalo yo
0: pele lenong le tla tšea sephetho selo sa go makatša se ile sa direga le gadima la betha lephego la lona gomme lenong lela le a tshoga le a tlogela ga boela awi ke moo ga boela le yona e thoma go goelela gape e boela fase e sena taolo mokotla ola wa dipanana le ona o ile o a bulega gomme tša goela fase di ya kua le kua gona fao ga bošile bana ba ka e lebile fase e fela pele e tla tšea sephetho selo sa go makatša se ile sa direga ebile se kgatlhiša pele ga bo e ka betha fase matsogo a yona a ile a swara selo sa go kgwatlha sa bothata peleng ga bo be e nagana gore ke motlhare e fela selo seo se be se se magwagwa se be se le boreledi se na le maboya ga bo ya tomola matlho e le gare e theogela lefelong leo la boreledi
1: ga botse ke wetse godimo ga eng
0: he ga bo ile a ipotsiša bjalo e tshwareletse leya-leya ge e re phaphara ya bona leleme le letala le thoma go latswa tlhoo ya yona ga bo le mophološi wa yona ba rialo ka nako e tee
2: ke gabo lebe ke re kgane kone dijo tse di bose kudu-kudu-kudu
1: ka sena dijo tsa dibose ka sena dijo tsa gago go batsa lenong ke wena ma
0: ile a rialo e tletse pelo ka gore botlhe ba e bona le dijo tsa bona mophološi wa yona o ile a raba ka boleta a re
2: ke nna tutlwa e ba le nna gomme ke go laetse lefase
0: mme morago ga go rialo bobedi bja bona bo ile bja wela tsela bo sepela le aforika ge e le matlho a ga bona a be a ya kua le kua morago ga nako ga bo ya gogela moya ka gare le ka ntle ya re
1: ke dumela ge nka ralala le lefase le wena e fela ke dumela gore ka go yampona go bele ka dijo go thoma le gone
0: sesiwe sa mosele a seripa bana ba mmatoka re tla ra itshina ka kanegelo ya rena le gono na pja le mpotseng na go diragetseng ka gabo gona-gona ile ya phološwa ke mang ruri ruri ruri nna ke a lebotsa lena ke re go botlhokwa gore batswadi ba fepe le batlhokomedi ba bana ba anege le bana kanegelo ka tsela yo bana ba tla golae le bana ba tsebo le maitshwaro wa mabotse go fitlhela ge re kopana gape nakong yeo e tlago
3: bye bye
4: SABC Education. Enrich your mind, enrich your life.
5: Kanagalo ya tsogang, utshisa ka mikhantso ke SABC Education mo go thobela FM. Bara lokikisiti ba lendire, 6 mogashwa, biketo mamila, le precious bolepo. Mwana re ke bulolo sepolo kwa magongwa, ba tjoletse mechine le milimo. Ke re lusantsa thege le silo nintekwa, mo tjoletse le motlhagisa moyeng. Ke maphuti a lila mola, mola mo tjoletse mogolo ile Isaac Silo Mashila. SABC Education. Enrich your minds, enrich your lives. Yeah.

0: metsotso ga beleke le somiso swa go ya iring ya bone Novex Moonlight Africa ba re sa sezo la go ntshirogele tsobele FM shot what's up le bui tabi show ke na ri shang tshego ka re na wena o rileng go tlhogople di shadow re la re lebeletse gore na gara ga lotsetse nne ke go feeling tsona o bua ka ntshitse go ya ka botlhokwa bya tsona go wena re nyoko kwa gara ga go reka ntlo go nyala go ba go nyalwa go ba lengwana go humana moshomo o mokaone wena o bua ka ntshitse mabaka ga go go ya ka botlhoka bya tsona go wena biang le robetse di kgatisho tsa lena tsa mantsu le tsheletse ka mo di DM tsa rena e bile ba nna re leboga mantsu a maswa ba nna we a re go rena le robetse ka gore
1: hi hi madam speaker
0: hello honey
1: tsa Motswana ka alliance na ne ke bya ka ntse gore like o pelong ba ka ne ke bya ka ntse gore santore ke khotse mere ko ka one first
0: okay
1: and then kenyalwe and then ke rekentse and then ke bele bana so remember ba rengi we plan God to decide
0: hallelujah
1: so ke ho di tshe mere ko mokaone and then ka ba ke ba longwana and then ka ba lentlo so aksonyale so mara yeah mudimo ke na tsebang
0: Thank you. Kadde tbu dipikela tsebang mo dipu o laula tshotlhe a re kwe mo go sho.
2: Tobela tshimi tshuruga ele poelano se
0: skoli.
2: Eh na number 1. Ke go khuma na moshumo. Number 2. Ke ntjo. Number 3. Go nyalwa and then number 4. Ke gone ke dira ngwana. Ke le boga ke mantse di mogopo ka mo ga dikhala ga mogopo.
0: Ke bile go nna shwe wa tlaleletsa a re go bogwesho
3: tsabela tsabela sa tlhapa sa ntshorogela poela no khono e
0: tsabe
3: mo khashone mo tsholetse wa lena poela no tswa nna ke bona ntwe go tlhoka ende go humana mo shumo mo kaone o ke tsaba go nyaka lo ka bomadi mabe a wa go padile after go humana mo shumo ya ba ile go nakere ka ntlo ka ra ke re go dula ka ga e le go ba ka le nna e le nna ba bantsi go humana bile go tlhola ntwa
0: ya
3: ba se le sona se padile go nyala go nna go na ke ngwane sho nyala re le basadi go buima go rupudiwa ke re ka sapele je motho ra go nyane le nyano le bo ba ba mo ba nneng a ke re bana ke bana ba nyana nna basadi re ka se ke nyale e le nyano le go nna tla ba o ne amogetse no re bophelo ke ne to ngwane sho bana bona re no ba dira ntse re se nyala bana ke re no khona no ba dira se nyala ke motho ba ntse le re dirile bana re se nyala mara ke tshitse ke nna le ntlo ke ba re ka mero ko mo botse ke nna le bana a ba bophelo ba bo sepela ga botse unfortunately lo je ka mkana ga tsona a wa dorolo le di mona pokeng ga mamang khaina ga mona pa go shimolepa
0: thank you osneli archie ba mogala 0860002452 0860002452 wena o ringe bia ka nya dilo tse di latela go ya ka botlhokwa bya tsona go wena ke a mogala go ntshirwe le tshobe re bona le kae
4: le bula le mishaka ba lo ita mo tsela ya mo khosi mishaka ga
0: ba re mishaka
4: mme ntse go tsoka tsoka nna ke bona ile go khotsa mushumo wa re go khotsa mushumo wa khotsa ntlo
0: alright
4: wa re go khotsa ntlo wa plan hore ka montlo nne go tloro go bala bo manna go ne ka wife ba
0: wa nya ka wife
4: a go tsa wife ke mo ka wife sa ba ishara le se
0: Mwengwe mbua mbua.
4: Ha o fetse go ba mbamba fa mfa se di dima mo ka mo ka ke mo ka re ya tlo gore ba le gona wa. Re ni mo nwane.
0: Mm. Ya no.
4: O tswa ka tsoma, o ka tsoma, o ka tsoma e se se war lock. O no ya ka le sia.
0: Eh.
4: O ka wa ne o le botsa di ka re ke mo ke molato. Eh o tumelo ke nngwe gore o be le sia before le nyalo.
0: Yeah.
4: O dilo nale ke a le o tlo le tshipisa wa go ba kana ka molapeng leno le bana ba ga gona.
0: Mm.
4: Ba tswa ka mpara ya
0: dino
4: re. Go ba ka mushumo ba re nko wa re sia then wa le nya ka la marobalo. Mushate ke se ka le ke se ba. Ya le.
0: Re le bo ga bisha ka a re tsho mongwe sho ro mo gela go ntshirogela thobela.
5: Ke me ka bolo no.
0: Re gona le kae?
5: A oro ore man ke tshe bentsu nonga mo ga phatla magadi ba go tshile tiri phatla.
0: Ti a dille.
5: Aba ore ke tshe a dumela la ke tena jo ke tsholche.
0: Mhm.
5: Go ho tsama so ma ga.
0: All right.
5: Ka ro ho tsama so mo ka wa.
0: Esan, bana a sa go re boja ditaba bana we are tshe o mongwe bo tsholetse 0860002452. Be ga ga dilo tse di latela go ya ka botlhokwa ba tsona go wena motheletse go reka ntlo go nyala go ba go nyalwa go ba le ngwana le o humana moshomo o mokaone ke a o mogala go ntshirogele tobela. Hi hi, o gona mo mogaleng Thobela.
6: Khumbuzo le ri ka mo morao.
0: A ge le kae da?
6: Re gona. Se se poela le Khumbuzo, ba tsaba ntwa botlhokwa ye nna botsotse ke bona ngore itlo ntsa maela bo.
0: Mpoji.
6: O nyaka mushumo, wa runya ka mushumo, wa budget ka tsheletu tsa bo e berekela ngwara ka nto. O reka nto, le o ka dia gratinyana e wane. Wa fetsa wa reka koloi e le botledisi le bomosima le bopoelano bona re tafana le banyela ko morao ba uwe bona aowa ditlo reke ga yanto a mpotsa gore aowa o ishaka eight room kope re na le bana ba babedi fela ke nna le wena a lebeletse gore tšheletse e tshwantse e ka mo pokete yo o lokela dimanala le di-ilash
0: wa
6: lena le sa morao sesepoelano ja botlhokwa ke nto mereko le koloi then le na re tla le bona ka morago
0: aowa dikwagetse ke go ya ka botlhokwa bja tsona go wena ke rata gore ke ka wena
6: ke ragata tsi ka mo moletse ga legodi kgorefutse
0: re leboga re tsewa mafelelo re amogela go ntshirigele keep left pass right Thobela
7: pola marlotse
0: a ge le kae
7: a ka pele mo ripile wa rake kwale ya ba network o bolala le wa ka methas tlogolo sa babirwa triple m martin wa
0: bona na bomphetjona na ponte umphetjona pele itlo gaoga gape gape
7: ya na ke thoma go khumana mo shimo mo kaone ka ntlongwe lengwe lengwe lengwe e di ya ke tshelete ya le mo shimo tlo tshisa tshelete ka go khumana mo shimo ya ba ka ba hore a wa kana makaki e tshekela ntlo yana e botsinyana ngwana mokhalabe e ke tsone go khumana ntlo yana e botsinyana kana makanyala ke se nonya la poela no le ke sku ya le bona tabe ke phana re biale ngwe ngwe ngwe ke bona ke le tsiana ke se re ke le bona ya ka ntwa ne we ya na ba wa shebe shebe go rata re e ka bile ga ba ba sene ne gele ke tabe ke ba khone ka ba kala tshelete bile ba bolokile ba
0: a o kwa ge triple m re le boga tsholang pele go romela dikgatiso tsa lena tsa bantsho at poelano setwaba
8: swipe o hwetse go oketse go ka birthday ya boxer ka kubek beans 400 gram jenne ka 60 rand o gold tomato sauce 700 ml the crust and black well mayonnaise 750 gram bobedi ka 70 rand reka ka 1500 rand o je 3 gig boxer com data mahala kwa boxer
9: Kitika le railway franchise card ntwana kai chain. Ikoleje Nocturna Heritage Queen Base set. Fela ka 4.9. Ubo khete mpo mahala. Uka koleje le paela umbalo. Kuba comfort set. Kuba mprefacha bedroom ya gago. Ka matsela 2 piece bedroom suit. Fela ka 6.9. Ubo khoje matsela chest of drawer mahala. Harina mashokojo. Harina tshokoja ka thuko. O le fani khuri tshe masumo pedi nne. Etela le bengela la gausu le wena le kgolo.
10: Railway finishers. The price you see is the price you pay.

0: papadi ka khone majiba di khwetse fa ke safisha
1: e ke le bo ga morralo ka morrago wa bafana bafana thabang matuludi o re yena o sa tsiba e le morraluki wa Polokwane City le ge gona dipulelo tsa gore a kangwadishwa ke Mamelodi Sundowns go ba Orlando Pirates motlhatlho wa setlhopha sa Africa borwa sa rugby sa banna di Springbok Rasi Erasmus o re ge a kgetha ga a lebelele mengwaga ebile ga a lebelele gore o tumile go fitlha mo kae e ba le rena ka seripagare go tsoo iri ya bone
0: dibapadi ka kgone majiba tobel fm mošhata wa tsebone boithabišo
2: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
0: tša moragorago mebileng go ntshirogele
3: motheletši dumela go tlhapateletše go ona mathapo menga le kgone le ke nnete re tlo go tlišetsa tša moragorago gore di sepela bjang re thoma ka tshwane fa le kabelo mantšhidi a le gona go tlo re botsa gore di sepela bjang ka toropo ya ka tshwane dumela morarere mathapo menga le kgone le di sepela jang
4: ke leboge bagaši ba ntshirogela le batsheletše mo mebileng mo tshwane di sepela ka tsela e latelago re na le di-traffic lights tše mmalwa di sa šomeng ke thoma gona mo Rachel the BRL Jan van Riebeeck ka Pretoria North traffic lights tšeo ga re šome gona ka mo Pretoria North ke tše mmalwa di sa šomeng mogo le gona ka mo Bosman le Bloti bua mo le Bosman go šima mpuru le Struben le gona ka mo gare ga mpa ya tshwane traffic lights tša rena ga re šome ra le kgopela ge le di humana di sa šome a re di šomišeng go tshwana le stop sign batho bešo ga re kopana le bahlapetši ba tsela ga re šomišaneng mmogo botse re na le road construction gona ka mo Pretoria East ge o le mo Harrisfontein Road mo Moreleta ra le kgopela batho betse gona fa a re otlele motse ge re lebile gona kua the hills re lebile gona kua Welpetekent ga re le mo Moreleta a re otlele motse mo Harrisfontein Road mo road constructioneng gape re na le sepetepete sa go tsamaya ka gona nankela se a thoma gona mo mmileng wa lephefo wa R21 North go lebile gona mo N1 North ba o tlile gona fa mo caving a re tsena ka N1 North a re o tlileng motse re se ke bebe ra tšhabetša N1 North go lebile gona mo Harrisfontein Road le gona fa sepetepete sa rena tsamaya ka gona nankela se a thoma a re se ke bebe ra fela pelo ge le ka kopana le mathata e ka ba kae kapa kae mo mebileng ya tshwane ka bophara le re tsebiše mo nomoro ya mogala e le go 012358 7095 goba 6 goba mo social media mo Excel go at TMPD Safety le go tshwane Metro Police Department mmogo le mo Facebook ke leboge bagatši le batheletše ba tšhirogele
3: wish ke go leboga gona gore fa tsona mathapo mengwe le kgone le Johannesburg re tsena ka Marlboro Drive go pela gotlhele ka šedi go na le pitlagano mo N3 ya borwa go lebile ka kwa Butlew go pela gotlhele ka šedi makopanong ga yona le London Road re lebeletse ka Sun Hill mo e le goreng tsela ya mpšhafatša ka tikologong eo gomme go tloba le pitlagano ga e ba go na le ditsela tšeo kwa di šomišang go efoga Sun Hill go pela gotlhele ka ditsela tšeo ge go lebile gona kwa Rivonia Road mo le Witkopen go pela gotlhele ka šedi re felela ka Sandton mola sepetepete tloga go pitlagane ka tikologong eo re lebeletse Catherine Street mo magareng ga yona le Rivonia le Gracetown go fela gotlele ka šedi pitlagano e tloga e bontšha e goletše godimo re tlhole ka go lebalela ka toropankgolo ya Polokwane mo e re etlha gore di sepela bjang re lebeletše le ka tikologo ya ka kua Bakersfort ke a leboga
0: tša moragorago mebileng go ntshirogele Mushate wa tsebo le boithabišo. Madam Speaker, Poelano Setwaba. O ntshirogele. Turn up. You left, pass right.
5: Madam Speaker, we aku bujo rena le confidence mo wena ya hore awa e betha ire ya botshelela o ta go tamisha sofane se botse o sina le ka mathata ire ke arabe dipotsiso tsa hao ya mathomo. Madam Speaker, mushimo pele the mushimo pele re gone re bona tsa lenyalo re le nyalong re seno nyala re le babedi mola re tuwe re o nyakana le moe le goreng re ka dula ona o da ela ya nto yone re feleletsa ka ela ya goreng name thari name ya te yale e le gore ka moka tse dingwe re diphethile pele thari ke ya mafelelo. Madam Speaker, re leboga ke kwena motlhatlhana ka mo Pretoria ga e ke ya matlala ga selolo.

0: dintlha kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Magareng ga tsona, Madam Speaker, re ka letela tša gore Komišene ya Madlanga e botšitše monyakešimogolo wa IDEC Brian Padiachi ka ga go thulana ga botlhatse sengwaleng sa akeno ya botlhatse kore affidavit ya leloko la Palamente Fadiel Adams. Re sa lego tšeo leloko la EFF Palamenteng Lian Mateis o re pego ya komiti ya nakwana ya Palamente e swanetše go tšweletša gore maitshwaro a tona ya maphodisa yeo e lego maikhutšong a go ikgetha Senzo Mchunu a be a sa gate ka mošito nakong ya ge a šwalalanya setlhopha tšhomo sa go šogana le dipolao tša sepolotiki. Ka go le lengwe, China e rakile mohlankedi mogolo wa peleng wa phathi eo e bušago ya makomunisi ka Xinjiang. Tše le tše dingwe ka iri ya bohlano go thobela FM. Molatelo ke Constance wa ga Majipa Show o le swaretše tša dipapadi.
0: Dipapadi ka Khone Majipa, dikgwetše fa di sa fiša.
2: Ditaba tša dipapadi ke tše moralo ka morago wa Bafana Bafana Thabang Matuludi o re yena o sa tseba e le moraloki wa setlhopha sa Polokwane City le ge go na le dipolelo tša gore Orlando Pirates le Mamelodi Sundowns ba na le kgatlhego ya o ka mongwadiša o boletše se go se boka sa boraditaba mo e le goreng o bo go rulaganywa dipapadi tša mafori tše di ya go tshwarwa kua lepatlong la sešeo ka tšatši la 25 la kgwedi yona ye mo setlhopha sa Polokwane City Magezi Venda Academy le Sekhukhune ba tla ba kgata tema gana mo dipapading tšeo. Team Miguel ke moraloki wa setlhopha sa wena Cape Town City gomme ba molokolotse gore a kaya a nyaka mafulo a matala e ba moraloki wa botshelela wa go lokololwa ba bangwe ba setse ba sepetse bo Kikendoli le Njabulo Ngobo. Kelotso Magalwe o ngwadisitswe ke setlhopha sa Zimba FC ka kwa nageng ya Tanzania ka kontraka ya mengwaga e mebedi. Setlhopha sa Zimba FC se tlhatlhwa ke okileng ya ba motlhatlhe wa setlhopha sa Stellenbosch Steve Barker. Go dipapadi tša rugby motlhatlhe wa setlhopha sa Aforika Borwa Rasi Erasmus o re ge a kgetha ga a lebelele gore o tumile o fitlha kae le mengwaga ga e šetse kudu o lebelela bokgoni ba moraloki go be o file motlhala ka moraloki bao a ba kgethileng ba bane go akaretswa Jaco Williams o arolokang ka mo matlhakoreng le Ruben Van Heerden yena o raloka maemo a boloko. Motheletsi wa thobela FM iri ya go feta re boletse ka taba ya Guinea ba kgopetse CAF gore papadi ya bona kgatlhanong le Aforika Borwa ba e šuthiše ka ge ba sa bolokega ka baka la megwanto ya maAforika Borwa bao ba ipelaetša go mmušo gore badudi ba dinatša ka ntle ba le gore ba na mangwalo go dire se sengwe ka bona. Nke re ko rena le arabile ka tsela e feng taba e.
3: Thobela setlhopha ka moka sa ntšhirigele ke mohlakete ka matsepare ka mosperance banna ba ba tloga ba efošitše efe ba lebeletše dikgaruruetse taba e le go gone ya gading jalo ya gore sepediša bafaladi ba lephela ba tlile ka moka semolao ba tlore diantlo ya molao ge ba fetša ba sepela e ya gore ba bolokega aowa nna ke bona nkare e no ba gore ke ge re re kgogo ga gana go bea mae e no re ditlhoka di yantlhaba tobe
4: sekgone baolola motho sekwaila dikgale ka mo molejara mora number one aowa Guinea se ka ja setara sa ntšhirela setara sa ntšhirela a senya ke makini e tanga keno Bafana Bafana e le emetše le bolokeile ga ona le ka bothata le bo botititi bole ka lethaela e tankeno makini re lebeteng thunile ditoa a re nyake mistake makini elang star sa ntšhirela South Africa e ne re garuru eno wa xenophobia mara ke short SGG di fedile a ondela ka bothata makini sekwaila dikgale ka moaramoa number 1 tanko
2: re leboga bathetsi ba thobela FM ke na le go kgwetsa melaetša ya gorena ge re tšea ba re kgetha dikgatišo e ka ba e le gore re lebelela eng batheletse re le fa tabakgolo a kere ke moka le santse le sekaseke ka tsela ya go kgotsofatsa a se taba rutlo kgetha ra rawa ke motlhatsite ka matsepa le motheletse ga a raba gore o araba ka tsela efeng re tloga re nyaka go ba le batheletse ba e fela o ska letsa fela letsa o kusitse tabagolo ya letsatsi ke moka o iseka seke ka mogwele go renge nna le bathiletse ba bangwe ba bathiletseng ba tla gotsofala ke tshepa gore ke tloa ke kwagetse ga botse mosate
0: dibapadi ka kgone maiba Tobel FM mosate wa tsebone boithabiso YBF World Title, ye bitswa World Kings Boxing Tournament, ye le go ntwa kgatlhanong le dikgaruru ja bong, GBV, e le go lwela khutso, tshepo le botii. Ye ke nako ya rena ya go keteka katlego ya histori ya Afrika le go bontsha bokgoni, maatla le boikgafo bja rena. Lefelo ke lepatlelong la dipapadi la University ya Venda go thoma ka ira botshelela mathapama. Ditikete ke 200 rand general mo na VIP e le 1500 rand fela. O ka reka tafola ka go leletša Vangele go 073-591-7790 goba Alice go 067-121-068 goba Khane go 072-447-9873 Agani Sambo wa Manamulele o tla lebana le sebata Kenneth Albino wa Philippines Kenta Hosi Dynamite Makondo o tla fashana ka matswele le Khurumbi the big dog Chinguru go lwela go ba nkgwetsi ya province Siso Tlongwane o tla lwa le Cedric TLB Chauke go lwela go ba nkgwetsi ka provinceng
5: a re kopaneng re lwantse dikgaruru tsa bong ditšhabeng tša rena
0: Tobela FM Orisora 87.6 Ofita 92.1 Mushate what's up on the Tabi show
6: Ritshake shurwele mana na speaker go botse nnete le batho le ba Tobela FM ke kwa bo se ke kwa o te pageto te pa go re ka nnete ke twa o te pageto le le jenna ne o le na nshiruhele ere ke tsene tabeni madam speaker nna sa mathombo go re ke kire mmere kwa moka o ne sa bobedi go hona gore ke gone gore ka nto sa borwa re ke nyale la mafelelo go hona go ka kriya ngwana le baka la gore ke kriya nto ke diela gore ke te ke gone go ke tlokomela ke ska ba la mathata ke tlo ke tshwanela le batho ba bangwe sa bobedi tse di gore ke reke nto ke diela la gore la pala ka le ska ta gona o sokola sa borwa re ke sala ke nyala ke diela gore ka nnete le nna ke te ke gone go ba le lapa go dise la pala Jesu and then ngwana ke diela gore ka bosiu tebe kopia ka dilitakile ke seo mole fasene ke Albert Macheta ka process na mokopi ke zwa tsweo
0: ntshirugele keep left pass right

0: wenze njani mutele nje urile ke re nya go kwa go tswa go eta 086 000 2452 086 000 2452 ke a mo ke sa poke ra wena
1: o ba ke ke mpa na ka mama tsane re o tsarela no
0: nga
1: ba yimi re ba ipate tswale o go tama o re nga ba yimi le ba ipate tswale
0: okay o re go bolela le manga pa gape
1: o bolela le KK ka mama tsane fana
0: all right KK o ta tele tsa sele mo ya re go re na o ne pile are go mongwe show 086 000 2452 uri leng tobela ke ntshirugele hello wee arre ka gape 086 000 2452 she jile kule KK when all ring tobela
2: sizipela
0: are le kae
2: tsotsi le kae
0: ah kana le ga botata ke ma
2: ke mo go Vincent ke mo sprints ga ke
0: ah vini ko ra lokele yo no tata re botsa re urile
2: yo bapala ke mo go se bapala
0: tele ke
3: tuna botswala ne azi mina go tshumme ngani maze mkuzile nga isha ingoma
4: shai ingoma
3: isha ingoma
4: isha ingoma
3: isha ingoma
4: shai ingoma
3: isha ingoma
4: isha ingoma
3: kudlo botswala mncane bafethu

0: kwenzenjani?
1: Kwenzenjani Vini? Urile?
2: Yeah. Ori mikele zincane manje kune sophuzana.
1: Yeah. All right Vini. Uta tshele tsa sele moye. Ke le boga arjo bongwe ra o mogala go ntshirigele tso bella.
3: Ahe.
1: Are le kae?
3: Bona.
1: Awa urileng. Re ro ra lokela yona ska tswa re go ropile o tsa tlo re botsa mo re itimileng gore na urileng tshele tsa sele.
3: Urile.
1: Eh.
3: Urile. Iting.
1: Urileng. Oh, nem, nem, nem. Re tla re bolela le mang? Re nya go kwa re nem nem ne ke yona na. A
3: shegwa.
1: Awa, ra le boga o tla kwa sia le moyeng. A re je ba babedi ba mafelelo, o rileng. Go sha ke a woza Africa East Stokvel. Thobela.
4: Thobela le kae?
1: Re gona le kae?
4: Le bolela le Isaac Mzega mo ga mthapa.
1: Isaac go ra lokela yona ba wa tso re rileng. Okay, all right,
4: Ashi.
1: Alright Isaac o re ngam ngam. Alright Isaac ta go se le.
4: O tswa ga mthapo moshat.
1: Moshat re a le boga re tsewa mafelelo re go re da urileng. Re o mongela go ntshirogele tsobele.
5: Ntshirogele poelano.
1: Yebo yes. Re bona le kae?
5: A re bona ke Joseph Mahana ga Mthembisa.
1: Joseph. E stokfela man.
5: Go nyane poelano.
1: Ai teleja. A shiyona. All right, Joseph, re tla kwa sia le moyeng gore na o ne pile yo ba awa. Hey, mathata, re ba fe yona ka mogore itswakileng ka gona ka morago fa re tlatla re kwa dikaramo tsa bona gore na ba e gonne e go ba awa na a re kwa.
0: Shine,

0: Presidente Cyril Ramaphosa setulong e thomile ngwageng wa 2022 ge spikara sa nako eo e le gono Siviwe Mapisa-Ncakula a thwala setlhopha seo se ikemego sa go etwa pele ke moatlhodimogolo wa peleng e le go Sandile Ngcobo go nyakišiša ge e ba go na le botlhatsi bjo bo lekanego gore palamente e ka thoma ka tshepedišo ya go tloša Ramaphosa setulong ka lebaka la taba ya go amaphalaphala. Ngcobo o ile a neela pego yeo go spikara sa nako eo sa palamente.
1: The report consists of three volumes. The first volume, volume one, is the report itself. Volume two and three are the record of the proceedings, which contains every single document on which we relied.
0: Nakong ya ga amogela pego yeo spikara sa nako yeo e le go Mapisa-Ncakula o ile a tlhalosa tiragalo yeo bjalo ka histori ya botlhokwa go lebeletswe molaotheo wa naga le democracy.
2: The ceremonial handover of the report of the Section 89 Independent Panel marks one of the indicative milestones in South Africa's maturing constitutional democracy.
0: Setlhopha seo se ile sa humana gore go na le tshedimošo yeo e lekanego gore palamente e ka nyakišiša ge e ba Presidente Cyril Ramaphosa o tshetše molaotheo wa naga. Le ge mathomong palamente e ile ya vouta kgatlhanong le go tlhomiwa ga komiti ya go tloša Presidente setulong, sephetho seo se ile sa fetolwa ke kgorokgolotsheko ya molaotheo yeo e laetšego palamente go tswela pele ka tshepedišo ya komiti ya karolwana ya bo 19 kgatlhanong le Presidente Ramaphosa. Gabjale Presidente Cyril Ramaphosa o kgopela kgorokgolotsheko ya Cape Town go fega ditheeletšo tšeo ge a sa tlhotla dikotololo tša Moatlhodi Ncobo ka taba ya phalaphala. Pego ye le e tlhametšwe ke raditaba wa SABC Mokgokgele Bandla a le palamenteng go la Cape Town. Nna ke Eric Mashau wa Tlhokwa la Tsela.
3: Ge o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase. Merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O šireletšwa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tša tšhireletšo, go hlokofatšwa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tša go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tša rena di bonolo. Letsetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Merero ka moka e akaretša tefo ya beile go fihla go 5,000 rands. Ba Clientele Legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletšwego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo.
4: Router tša pelo ya gago marigeng a ka theko fase tša rena mo go Ladimo Hardware. Gwetša 6 meters reaching raw top ka 189 rand 90, 2500 liters ya Africa Water Tank ka 2399 rand 90, le Lars Aircon 12,000 BTU ka 4,999 rand fela. O tlhoka mokitlana, gwetša go fitlha go 750,000 rand le Capitec. Re botšiše, Capitec ke moabi wa mokitlana yo a dumeletšwego le FSP. Go na le melao le dipeelo. Where you save and score.
5: Baetapele ba kgwebo ba rata go bolela ka mešomo le kgolo ya ikonomi le bona ke batswadi le go lebjalo ga se gantši ba bolela ka bana.
6: Go a tshegiša ka gore maemo a bokamoso a kgwebo a ithegile ka gore re gola ga botse bjang. Re se re nka diatla tlhe, ke nako ya go bolela ka kgolo ya nnete. Etela holdmyhand.org.za.
7: Ke masomepedi metsotso re tšwa e rengela ya boselela. Re tšwela pele ka ditaba tše dingwe. Kgoro ya tšhomišano ya mebušo ya tšhomišano ya mebušo le merero ya setšo e re badikana ba go ka ba 35 ba tlhokagetše setlheng se sa dikoma tša marega lenyaga nageng ka bophara. Tona Velenkosini Hlabisa o re dikoma tšeo di sego molaong ke tšona di retšego maikarabelo a makgwa mantši, dikgobalo le ditiro tša go tšhabiša. Hlabisa o ipileditše gape go batswadi le batlhokomedi ba bana go kgonthiša gore ba iša bana ba bona dikomeng tšeo di lego molaong. Re itswetša pele yona temana ye ka go amogela mogaleng Presidente wa mokgatlho wa magoši wa Contralesa ke Kgoši Mathibela Mokwena. Kgoši Mokwena, re atamiša ebile re a phuphuta go la Tlhokwa la Tsela.
8: Magorena a ke go tamiše le batshaeletši ba motšhate wa tsebo le boithabišo. Magorena Tsobela.
7: Agee.

0: Khosi le lenyaga re sa tshola pele go bolela ka ditaba tsa go nyamisa tsa go tlhokagala ga badikana morereng wa gore e be ba sogana.
1: Re tloga re swabile nko go feta molomo ma gore na ka gore ke nnete gore ngwaga ka ngwaga selo sa ona le go sa ya ona e no swana. Se se leng gona ke ge re ka ema ka moka ga rena ra bona gore ditshitshinyo tse ka moka tse re tlang ka tsona tsa gore bana ba rena ba bolokege mmuso o re tsenya tirisong. E nngwe e le gore ke nyaka go fedisa ma gore na kona gore ka Mpumalanga gore fa Motlhala go ne mogalabetsoko o e le gore e tloga e le mogolo ka maemo mo magosing o e leng a fa taelo a re dikoma ka moka tse nleng ka fatsa ga gagwe magosing a leng ka fatsa ga gagwe ba seke ba dumela dingaka gore ditle di ba thuse re o ne mathata ke moka go thoma bothata bo bogolo gore ka tšhelete ga gona gore bana ba e le gore ba ba seswai tsatsi latelago gapeja ele go fitlhela ge bana ba ye ba 17 ka moka ga ona ke mo re go mmuso o kare o ka tšea seatla e ne ba gona maphodisa ba sa nyakešiša re ka seke ra ntšha leina la gagwe mo moyeng e fela re swabile ma gore na se se dira mo tukomeng tsa rena se mo Mpumalanga fela but Afrika Borwa ka bophara ma gore na.
0: Palo ya bana ba masometharo tlhano ka nnete ke palo e kgolo kudu. Re bolela ka baetapele ba kamoso bao bophelo bja bona bo kgaotswago pele ga nako le bona bao ba tlhapelelago setso ka tsela e lefetsago go bolela mo le go fa motlhala ka bao le ba fileng ba otlwa go lekane go efoga ditiragalo tseo gore di ipušeletse.
1: Bothata bjo mmaorena re tla bo kgona fela ge mmušo o ka tliša se re go ke di amendment diphetošo mo molaong o wa rena o sepitšang taba tša koma ka gore ga o lebelele a ba otlwe ka mokgwa o nyakagang ka gona ka gore ge ke le kgoši Mokwena ke lebelele tšhabeng sa ga Mathibela ge go ka ba le koefa e nngwe a no dia tša otlotseleng a ntšha koma go nyaka nna nka seke ka tšea magato ke le kgoši Mokwena go nyaka gore ke maphodiseng ka o bega maphodisa le bona ba ya moprosecutora le ena o nyaka gore a decide gore no e kaba o bula molato goba aowa e tloga sepitso ke tenne ma gore na re kona gore maatla a ne a ba a swere ke dikgoši kgolo le mešate nkane ba e tšere ba mmušo a ba buše morago maatla a le gore ge ke le kgoši motho a ye ka otlotseleng ka kgona gore ke emelele banna re šwalelanye koma e uwe ke mare tše bao ba sentšego ge ba etse maphodiseng go lebela o ka se go ba dira eo ma gore ga o ka e dira o molato ba re tsebiša bona ke bona ba tlatlang go ne koma tse ding re botse molato koma ga ba a loga ba se ba jea magato ma gore na ke e le gore ya re tshwenya molao o a o re thuše ma gore na tsobela
0: ge le bolela ka tsela ye kgoši tšhomišano ya lena ga botse le maphodisa ke a mohuta ofe go fitlha mo le goreng le lena ba le ka komiti ya dikoma tšeo di le gona porobense ka porobense le ka kgona gore ba gapeletše gore ba tšee magato
1: go no ba gore ye e le go le phodisa e le gore wa dikwešiša wa kgona gore a emele e le semetseng a tee magato ba bangwe ba tla re mošate aa re ka se kera dia selo wena ta mo bula molato ge o botse molato ko ona re tlayang ro emaema gore re tshware mongwe wa koma goba re tsela e itseng ka ona ke ka baka le ue re go gonnele le ba bangwe maphodisa ba bofile diatla a ba kgone le go tšea action e le go ya nyakega se re se dira ma gorena e no ba re diaka kgang ka gore setso se ke sa ga borena re ka seke ra phutha matsogo ge di ja mabele re no emelela le ge re tseba molao sa re dumelele re ra emelela ra e šwalelanya ra ite maphodisa ra ba ntšha ra diaka mogodiyang ka gona e fela ge e le molao ona a o dumele re diaka mogo e fela re ka se kgomole ka gore mo re leka gore maphelo a bana ba rena le bana ba batho a bolokege ke ka fao re go contralesa re kgopetse mmuso gore ra kgopela tle gore a re bue fase re šane re bone gore molao re ka o sokolola bjang o tle o thuše o akaretse matlhaka gore ka moka ga ona mma gore na tshobela
0: gape ge le bolela ka mmušo le bolela ka eng yona kgoro ya merero ya setso ye le yona e lokololang dipego tša go nyamišwa ke ditiragalo tše
1: yona kgoro e uwe ke yona e le gore ge go fetsiwa molao re ba kgopetse gore gape molao o ka mokgodiyang ka gona o ka se re thuše are aowa o se tshepe magoši ke e ba kileng bothata mma gore na tshobela na putšo ko gona gore go tlile bjang gore ba tšee maatla a e le gore na swere ke dikgoši kgolo le magoši ka mokgwa re kgona go lalwa dikoma ka gona kgale ka baka la eng ba e fa o fetusa go na le ba ka mogo ba tlhoile magoshi ka ona ba bona gore ba a ba tshwanele go ba le matla a re ba amoge matla a na rana mma gore na re di koma pele di rana ke se ke bora ke politiki ke rana ke parlamente koma go lebelle di tracara se ba di tlhomile tshe ba ro ke tsona nya le lao le koma ha di ne matla ha di ne meno a di lome e no ba di chairperson ya PICC ha o re se ba ga se dirang ka molao a ba dumelle o dumela fela mapodisa ka taelo ya di ora di politiki ke se o ka se dubisho mma gore na go se ka mo go lela ka gona ga re thoma gore gape ngwa ka ngwa ga ke bolla se ga se te e ka no tsola pele until ge ba re kwa re khopela gore mmuso bana ba batho ba fela a re go fa re lugise ngore molao o tloga gore tshusa gore o gore ba o ile ba senya re go ba a tsiba gore ge nka senya ba mushate ba etla ba tlo ntlhatlha molao ona mo ka ntle le mongwe ma gore na a tsaba ba reetse
0: taba ye nngwe yeo e tlhobaetsago ke batswadi bao ba tswelago pele go iša bana ba bona dikomentše bjalo tšeo di sego molaong ba gapeletswa go ba go na le se sengwe seo re sa se tsebego
1: ba bangwe ba bona ka go tlhoka tsebo o no jea ngwana a kwa gore no go tshole koma ka mo ano mo iša ba bangwe ga ba kgone go fitlha kua a botšiše mongwe wa koma gore mongwe wa koma ka kgopelotlhe kere mpoiše mangwalo a ga gore ka nnete ba mošate le komiti ya ntlo ya magoši e dumetse na ka gore ge ba ka se go boiše pampišana tse uwe o seke wa tšea risk wa šea ngwana gago mo uwe ka gore ke se batswadi ba bangwe e re gore ba palela go se dira fela ge batswadi e re gore ba nkwa ba tshaedi kare gašo e theisa ka batho ba bantši e sego ka Limpopo fela le other provinces ke re ke a gopela batswadi ba ka gore tle o seke wa šea ngwana gago go koma e le gore a one bonnete gore e dumeletse ba sa dumelelo ka gore ga o ka diabele bao ba dikoma tseoe magorena a ba dumele gore le ba molao ba tle ba di lekole gore ka ba tseo dinyakwa tse dinyakagago kwa kome le gona ka moka ga tshona na ke ka baka leo e le gore tse e le gore aa a di molaong goba ba leletse mašheleng goba keng a re tsebe ba bangwe ba bona o kgona le go hira bašimane a ba bie kwa mobileng kwa gore ge o bona mošimane a feta mo tope o mo tlisa ka komeng ke tla go fa mašheleng a ejeng seo a e sale ko mama gorena ke molato o mogolo e le gore contrales a re kwane le sona mma gorena tshobe
0: ge re ruma le lena kgoši go ya pele ga le bone e ka ba nako bjale ya gore go tshware mananeo a tlhatlho le borabadia ba baswa gore tsebo yeo e senwelelele le go beya maphelo kotsing ka gore dilo di fetogile bophelo ga bo sa tshwana le peleng
1: putšišo e botse ma gorena ya go hlweka ya botlhale se se leng gona ke nnete ba gona ba bangwe ba e le gore no kry-a motho ke gona fetsa go bolola ngwago ngwago tlang wa botoga o tla mošhate o re kgopela go tia koma wena o tlwa kome ngwaga go feta gore etsene go tia koma ba bangwe ka ga re tsebe o batla bangwe ba swere eng mo fase ga maleme a re ga bolela ke moka o ne mokwa wa mo fa permit e le gore motho ga ne maitemogelo ga ne selo le rena kwa komeng kua batho ba a ba bjang e le go badi ba bana ba uwe le bona a bone maitemogelo ka gona putšio e nthuša gore ke le go batswadi baka le ge diša bana lebelelang gore ka baditi ba bana ba ke batho ba bagolo ba maitemogelo na motii wa koma le ena ekaba o a tsebega mo setšhabeng gore o na le maitemogelo a go tshwara koma na ge o bona gore motho o kare o nyaka o ithuta ka bana ba lena le seke la šha bana ba lena mouwe ka gore le bašha selagapala sa e le gore ba ka kgone go ba tlhokomela maorena tshobela
0: re tshepa gore di kwagetse presidente wa mokgatlho wa magoši wa contralesa kgoši matibela mokwena ka metlha re lebogile go boledišana le lena re laboga go tlhomphiwa
1: magorena tshobela lena a go bebea letla le ka magorena se ka se kera fela maatla magorena
0: are go tloga gebele re namehile re ya go lekola ka fao mebaraka e tlholego e gweba ka gona Peggy Matšhitela.

0: re go leboga Peggy Mabaloi Mabitsela le na go shetse morago ka dintlha kgolo tsa continent ya Africa.
1: Ke yang leboga Beatrice le Peggy Mutheletsi Thobela re thoma ka tsa Nigeria mme tsona ke tsa gore banna bao ba bego ba swere dithunya ba thuntšhiše le go bolaya batho ba weka ba go ba lesome seswai ka benyo nakong ya tlhaselo yeo e diragetšego mafelelong a beke se se tlhotlheleditše badudi bao ba befetšwego go gwanta le go thiba ditsela tikologo ya benyo e tsebega ka go ba le dikgaruru tšeo di diregago kgafetša-kgafetša magareng ga balemi le badiši ba leruo le ditlhaselo ka ditlhopha tšeo di tlhamilego tšeo di lwela go naga moleledi wa maphodisa ka benyo Udeme Edet o netefaditše gore batho ba seswai ba tlhokagetše mme ba batlhano ba go ba ditšwe tiragalong yeo. Tiragalo yeo ya mantšhwa le ya dibekeng tše pedi tša go feta ya go bolawa ga modulasetulo wa mokgatlho wa badiši Kenya. Bjalo ka ge naga yeng lebile dikgethong tša kakaretšo tša ngwageng wa 2017 mekgatlho ya ditokelo tša botho e dirile temošo malebana le dikgonagalo tša go golela godimo mo ga ditiragalo tša dikgaruru tša sepolotiki. Mekgatlho yeng e rebola dipolotiki ba thwalang ka bontši ditlhopha tša dikgaruru go tšhošetša le go šitiša manano a baphenkgišane nabo se setlamorago ga go ata ga ditiragalo tše bjalo go tše dingwe tša dinaga tša kontinente ya Afrika fao bora dipolotiki ba šomišago mekgatlho yeo e sego molaong go šitiša masolo a go uauetša bakgethi. Malawi bafaladi ba naga ye ba go feta dikete tše masome nne ba bošeditšwe morago nageng ya bo bona ga ba gareng ga megwantong ya go ba kgatlhanong le bafaladi bao ba senago mangwalo ka Afrika Borwa go le bjalo. Batlhankedi ba tša maphelo ba tšweleditše ditlhobaelo tša bona malebana le malwetša wa ka go tšwelela go tšwa go seemo seo go balwa le gore ba bangwe ba bafaladi ba be ba sanwe meriana ya bona mme ba re seo se ka bjang lefapha la tša maphelo ka tlase ga kgatelelo ye kgolo ge seemo seo se ka se laolwe gabotse. Re ruba ka tšaka DRC. Bašomi bao ba šomago sentareng ya kalafo ya Ebola bookelong bja Rwampara Maabane ba be ba tsenetše mogwanto bona ba llang ka go se lefelwe megolo le mašeleng a tlaleletšo. Bašomi bao ba befetšwego ba thibile tsela ya go leba seferong sa bookelo go le bjalo ba bangwe ba thomile go gwanta bekeng ya go feta mme ba latofatša baetapele ka go palelwa ke go ba lefela mašeleng a tlaleletšo go tloga mola Ebola e phulegago ka kgwedi ya May. Ke tšona tšeo ke a leboga.
0: Mabalo ya rago leboga motheletše rena re gola ka thego ya gago o šetše o rometše maikutlo go WhatsApp line ka boripana Thobela.
2: Thobela setlhopha sa tlhoka la tsela ka mmogo le batheletše a moya ya badikana bao ba robetšego e robale ka khutšo. Lebolela le nna go tlelela mohlala ke le ka mobora suka ntlenyana ga Burgersfort ka re mošate.
3: Thobela setlhopha ka mmogo sa tlhoka la tsela ntabe a rantšhe tlhola ke dikwama tše rore a di molaong ka lebile ba sene maitemogelo bana ba lebešeo itirela mašheleng ka pijana go nyaka ba le bane letsogo la molao o kgone go ba otla batho ba ntšha dikwama ntle le mangwalo a tumelelo. Lebolela le kgolofelo maapola a le ka mo themisa a ke tswa ka kwa ZBD ela makweng ga jalo mošate.
4: Thobela setlhopha sa thoko la tsela ke ngwana thetane ke mapotlo ka Blood River re bana bešo ba meboya bana ba ue ba modimo e robale ka kgotso ya nyamiša bana ba tswile ba thagetse ba re ba ya dikomeng ya nyamiša ene ba bangwe a se ba batswadi ba ba dumeletseng ba kotoa ya nyamiša o botlhoko wa ya gore kotsi ya bonna wa palela ko o boya le bona wena wa šala ana ke we bonneng ya nyamiša wa tseba o ne o dia dilonyana tse dingwe tsa go thoka botatse ke Morex le mo komeng amen.
5: Thobela setlhopha ka moka sa tlhoka la tsela le bathabetsi ba Thobela FM. Go bolela nnete go tloša botlhoko go kwa gore go na le dikolo tša mmušo tšeo ke lefišago barutana ba mphato wa matlong dithuto tša tlaleletšo bodima bo tšatšwang le tšama bo tša dithabeng mošata.
6: Thobela go setlhopha sa tlhoka la tsela go kweša botlhoko go tloga go kweša botlhoko kudu ka go tlhokofala ga badikana dikomeng. Ke re a moya bona e robale ka khutso ke tebo setlola balwi ka mapela a remote mošate.
7: tlobela ka gwashu a ke le tamiseng ka moka setlhopha sa tlhokala tsela nna ke ne o tloga ke rakanega ke rakantšha ke tsona dikomiti tse bareng ke tja lebakanyana tja dipalamente gore lwale ge ba sa kgotsofale ba thoma go rakanega go raya gore lwale rena re reng e re le setšhaba ka bona ape nna re lebeletse bona ga se gona go ne o senya tšhelete ya setšhaba gona ka mo gona nna ne ke ne gore ga one go phatlalala se se belaelang a se belaele se jiwe maphodiseng ba ba bona melato ba bone melato go felelegana moka oka go gakanega bona jale rena re reng thobela jan castro le tlape ka bapompres
0: ke maikutlo a lena batheletše re sa le gopotša ka mehla gore ga amanefelo rena bagašile ba tsweletše ga mmogo le SABC News le lona lenano la tlhokwa la tsela e fela ga re a tšee lefase ga re a nyatše ka lebaka la gore a re laetša thekgo yeo ka metlha le re ne yago yona ba papatsošiba re tla boa re tswela pele
8: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwele botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
0: lenano ke la tlhokwa la tsela la mantši ba motheletše gabe le metsotso ke masomepedi re lebile e reng ya bošupa re nyaka go gatela pele ka tša go ama mmasepala wa selete wa sekhukhune gona ka mo Limpopo ka gore motlatša tona pušotirišano le merero ya magoši Dixon Masemola o tlhwele a etetše ka mmasepaleng wa selete wa sekhukhune gona ka mo Limpopo bjalo ka karolo ya ketelo ya peo leihlo go ya ka kgoro ketelo yeo ke ya go ikgatha motlhala morago ga ketelo ya letšatši la 30 kgwedi ya Aporele ngwaga wa 2025 nakong ya ketelo yeo go thadilwe le leano la go thuša mmasepala ka go potlakiša kabo ya ditirelo go maatlafatša taolo le go kaonafatša ka kakaretšo ka fao mmasepala o šomago ka gona go kwa ka yona ketelo ye re a mo amogela yena motlatša tona pušotirišano le merero ya magošing ke tate Dixon Masemola motlatša tona Masemola re a le amogela thobela
9: eaa re a tamiša ga mmogo le batsetši ba thobela ka kakaretšo mantšiweng a le gona
0: age motlatša tona napeng le re tšee kgopu ka boripana ka tšeo le dikwanetše go ketelong ya lena ya go feta ge lebele le mmasepaleng o
9: eaa ke nnete gore ngwaga o fetilego ka di-25 tša April 2025 re ile ra etela ka mo mmasepaleng wa selete wa sekhukhune bjale ka kgoro ga mmogo le mmušo wa province ke šomišana le mošomišana mmogo le nna MEC makamo e le ge re tlo lesekaseka le go thala manane o tlhabollo ao mmasepala le dimmasepala tša ona di tshwanetse di ašale morago jale šatšila le kgono re bošitše maoto ka morago ga ngwaga go tlo lekola gore a e ka ba jera go dumelana le tsona maloba ga retlile mo ngwaga o fetilego ba ka ba e tla mo kae mabapi le manane o tlhabollo ao derenke re futotšana ka ona gore a nyakega mo seleteng sa sekhukhune jale letšatši ka moka denke le ka kopanong re leka go sekaseka go lebelela gore na manane o tlhabollo ao mabapi le ditaba tša kabo ya metse e ka ba e le gore ba le ba šomišanang le bona ba lepelele northern water ba tla mo kae ga mmogo le ba kgoro ya metse le kelela tšhila ba ka ba e tla mo kae mabapi le ditaba tše ka moga tsona jale pego ba re filego e bontšhitše gore magato a tswela pele ile ge e le gore go sa nyakaga gore re tloga re tsetsepela re tiša go netefatša gore skemi se sa arabi se ka gele gore se fepa batho ba bantši go gapetša dimmasepala tša makhuruthamaga mmogo le Marble Hall dikare Ephraim Mogale tsego Marble Hall Ephraim Mogale di kgone ka otlologa ba tsela ye go swaretsego ka go jala mošomo wa dirwa modulasetulo wa bot le bašomišana mmogo le yena le bantse ba le gona ba re bontshitse gore ba tla mo kae mabile o tukiso ya manano go parara ka mo scheme sa ka mo le gona ka kua thoko ja botubatse ka kua ba re bontshitse gore go tloga kua teo malekana di-hop dam bole ba lele water association o sebana bana fatshe kua bo elephant sport ka mo bonkwana le bo appel ba tla mo kae ka mo motse ka mo le gona ba re bontshitse gore maga a tlwaele gore ba tšea go fitlha gona janong go leka ka maatla ka bojotlhe gore di-scheme tse kgolo tse ba nang le tsona mo ga sekukune jeka ba go je lesome le mjo mebedi tie kgono ka fa kabo ya metsi go fitlha mo kae le ge e le gore go sa re nyakego e ntšhi e kgolo e le gore re tshwanetse re tlo thusana le bona le kgoro e tsa metsi le kelela tšhila go netefatsa gore setšhaba se sa ga sekukune se se kgona ka thuša ga botsenyana mara e nngwe ya tsona ke batho gore e tsenelela ya go tloga mo kgorobola skal e lebanke go kua go la luka go fitlha mola go la Tafelkop tseile o lekola gore ya ba project e tla mo kae jale ke engwe ke ba kgone go re bontsha gore aowa o ka re kgwedi e tlago e mola go September re bue ba re boditse gore re bue di-engineer tsa gona ka masepala gore ba na le kgonagalo e tletseng gore ba tla ba kgone ka fa metsi go sebelela kua section eo ke mo mapeding kaekae mo motseng wa Tafelkop ka bophara gomme ba thome ya mangwe gape a mananeo a go tlo bja dipampa ke digolo ka moo baagetseng gona go raga metsi gona batla go a kgone go fitlhakana kua go bo leukao jale ka boriparen ka no bontsha gore lefatlhakore la metsi ke tloba boroko e kgolo e ratang go bona e le gore re na le bona re a e lokisa re setšhaba se se gone ka thuša ga botse taba ka ditsela di tsona ditsweletse ka baka la gore be ke na le mogolole e le go mahlaki a hlabirwa tonagolo ya maloba tupisten le mathabata jale ka ge e le gore ko mongwe wa di-champion ke mo presidente a ba file go seletsisa sekukune jale ka ga nna seletse bampile go sona e sa kwa Capricorn go na le nako tse ke yang go Capricorn go thusana le bona mare le gone be re lebeletse ka mo go laga sekukune go bontšhana gore bona jale ka di-champion e le go barwadi ba manane o tlhabolo wa mmuso wa bosetšhaba re tlo go thusana go fitlha ko kae jale re dumelane gore go na le nyakego e kgolo ya gore tla re bitse le kopano ya kago ya moruo ka boswa ya go mo tšea seemo se sa menyetla e leng gona mo ka ditswa mobung tša mo ga sekukune gore re tiše matona ao a nago le maikarabelo mo goro tša moruo ka ge e le gore re tseba go tsere kua go lapekasfort ba fetišitše special economic zone sa tuwats jale ge se kgonne ka tlhongwa semmušo se tlo nyaka gore lebelele gore na a mangwe a manane o tlabololo dimasepala tše ka moka tsona tše re tlo re tswetse pele ka moka mputamaa gomme ye nngwe ya tshwana ebile gore tshwanetse re lebelele gore go tloga ka mo go la Marble Hall re tswelela ka seabuswa le sebelela Burgersfort kua morago kua o kile go ba le mmono wa gore go tla nyakega ka baka la re go tloga kwa drop ya ko Chanfrance kwa kwa drop ya ko Tuwatse ditsela tše ka moga tsona metlo ba le mathata a mantši kudua a meela ya dikoloi jale go ile go ba le kgopolo ya gore go be le terene ena e tswelela go Pretoria e fitlha mo Marble Hall seabuswa se ke ya felela mola e fete Chanfrance sebelele Tuwatse gomme e kgone go tšea mangwe a mamane go a Limpopo ga mo go Limpomalanga jale kopano e re bile golana ebile kopano e botse e kaone e atlhegilego gomme re tshepa re na le bojotlhe ka moka gona gore ge re nke re swaletšane re le mmogo le tšhaba se sa sekukune guru le dimasepala tša gabo rena tša mo matiro ya sekukune mathata a mantši a re na gone ka thuša wa lokola gomme le magoši a go šelang ke ya le gona ba re tlhompile go tlile ba malwa lesome le mjemehlano e ba le gona mola kopanong gomme re kwane gore ka tlhompo e kgole re e bontšago le boetapele jwa se gabo rena mogae mo dimasepala tša gešo ba seke ba ethusa ka letolo ba tlogo ba tlema molomo ba tlema sa patla kgomo ba moe molomo wa ka fase e le ge re netefatša gore kabo ya ditirelo le kabo ya tsotlhe ka mowe tse dinyakego tša diplane le boetapele yo maatlafetsego ka tlatse ga meara wa seletesa sekukune e le go yena mogaleadi ebenke re thusana le bona go netefatša gore re ka tele pele ka tsone ya go nyakago kago jale ke na le kolofelo e tletseng gore jale kaa ke bosie maoto le mahlaki a tlhabira la bobedi e se la mathomo go fitlha mo re fitlhile go ntse re sekaseka re a dumelana gore aowa ga re boa nnete gona seemo se tla kebe se le kaonafetse go feta mo re le go ntse gona jaanong gore seemo sa go phela se kgone ka baka one mo sekukung
0: e namile motlatša tona go tšeo le di boletšego ka moka dikwano tše e leng gore le di fitlheletše tswelopele e leng gore le tlhathile le lena le a e bona go ya ka dipego tšeo le neilwego ke mmasepala go ya kua pelepele le ka tlala boelela gape mmasepaleng leano ke lefe go thekga mmasepala go kgonthiša gore tšeo di kwanetšwego tšeo di tsomago šedi ya ka pela di fiwa šedi ya ka pela
9: se re kwanego ka sona ebile gore ba le ba le fapala le pele water board ba se go meje go jadi ka bo tsa metsi ga mogo le le fapala leng go ronya ga shukwa re leng gona kwa ba sa rumilego ba le go tlala ga shukwa mogo le tsa South Africa borwa bona le le fapala re bitsa re la ga misa le o le na go le bana le basadi ba di engineer ba di tlhalifi tsa ma mehuta huta e fapane go guruma tabeng tsa metsi ditsela ga mogo le ba faratlhatlha e a ka bua ditirelo ya re kwane gore bona ka tlase ga boetapele ya CEO ya gona mme kgomo le ka tlase ga boetapele ya Dr Malahlela e le go HOD ya Cokta mo provinceng ba šomišane le ba water and sanitation ba tshwanetse ba tle ba dule fase le ba mmasepala wa Sekhukhune go lebelela gore matlafatso ya kabo ya ditirelo tsa borago engineere le mafapa a mangwe ao a nyakegago re tlo matlafatsa seemo sa mo seledisa Sekhukhune ka mokgwa mputamang go netefatsa gore ga re lokolola mašeleng ga re lokolola manane o tlabollo a o a tswelela dikgorong ke fapene go tsa mmuso wa bosetšhaba le ke ditlabo e le gore ke dingwe tsa tsona di šušumetsa ke barwadi ba manane o tlabollo wa president o le ka di-district champions ebele gore seboka se re nago le sona sa boetapele se tlile gone ka tekokotlela kuru go bakgoni le bokgoni bja mohutamang jo bo nyakegang gore batlho ba kgone ka rwala manane o tlabollo a magolo a go netefatsa gore Sekhukhune ka bophara go tloga ka sefata sa thoromejana go fitlha ka malebitsa le ka mo omotse ka mo ka bophara jwa sona ka moka ga jona ba kgone o ka bona karolo efe kapa efe gore ba kgone o ka bona monyetla ga mmogo le kgatelo pele ya go diša seemo se se kaone gore this project ya rive go fitlha gana kua bo bongwa le mongwe go fitlha bo mmathapisa mafelo ka moka a akaretšago ke dikhimi tsa go tshwana tse ba kgone o ka thusega ga botsiwale ke keng ke e le gore setlhopha se se tlobe se le gona sa banna le basadi ba ira engineer ba tlo o matlafatsa taolotshepidiso ga mogo le tlhatlho le kabo mo mmasepaleng wa Sekhukhune gomme ga re tloga mo ga Sekhukhune ga re feletse moo tlobe re ya go bo mopane re tla goa bo Capricorn jale ka seboka re thušana go netefatsa gore rena le mmera tsa gešo le dimasepala tsa bona ka moka ga tsona mo province ya Limpopo re le kra bojotlhe go netefatsa gore le mašhele ga ntse a e tla otlwa go methopo e fapaneo ke gone ka re thusa go ka potlakisa manane o tlhabololwa ka tsela go nyaka go ka gole ke sere le gore motshegare ka moka re le mo ga Sekhukhune re se feditse go mantsi ba le di dikela
0: rena re tlano ba re lešetse morago ga e letheta le yona mebasepala e motlatsatona puso tirišano le merero ya magoši tate Dixon Masemola ka metlha re lebogana kwa lena re re le ka moso
9: sepedi se re molelekisapho kwa lledu thabeng ba setse go khumoga matoo
0: a lelelele
10: nepegi a rebue tropong ya Polokwane re leba gona ka masepaleng wa Polokwane. Masepala wa Polokwane o re o matlafatsa lesolo la ona la go lota motlhala badudi dikgwebo mmogo le dikgoro tsa mmušo tšeo di kolotago masepala mašheleng a ditirelo. Masepala o dira seo ka nepo ya go kgoboketsa letseno la kabo ya ditirelo tša masepala ka gare ga pego yeo masepala o e lokolotšego o tšweleditše gore setlhopha sa batlhankedi ba masepala se tla thoma ka mošomo wa go lekola le go etela badudi dikgwebo le dikgoro tsa mmušo ka toropong ya Polokwane go dira mošomo woo go kwa ka botlalo ka lesolo leo re amogela mogaleng meara phetiši wa masepala wa Polokwane ke tate Makorompe. Meara phetiši re atametša le go le amogela go tlhokwala tsela
11: re ke le tamišeng ka mo lekgotlakgašong ke tamiše gape le batheletše ka moka ba thobela FM ke re kgotsong
10: age motlho mongwe pele re ka tsena ditabeng tšeo tša lena tša go lota motlhala wa dikoloto re thome ka go le lebogiša ka gore masepala wa lena o tlhomphilwe difokeng tša boditšhaba tša mafaratlhatlha a go tlhatha bodulo ka mokgwa wa mmepe ke re bolela ka GIS ka San Diego.
11: Re tloga re leboga re lebogiša le bašomi ba rena ka mmogo le badudi ka tshoka seo re sa emetse gore re tle re amogele bao re ba romilego go la United States of America go hwetša foka seo gore re tle re kgone go lebogiša re lebogiše le setšhaba sa Polokwane ka kakaretso ka mošomo masepala o tswelang pele go dira re tloga re leboga ka tšhomišano ye re nago le yona le batšea karolo ka moka ba thegile masepala wa Polokwane.
10: Age mayara re tlhalošetseng gore lesolo la lenyaga le ya go le sepetša ka mokgwa ofe gona le ya go fapana bjang le la mengwaga e mengwe mola le gore le kgweditswe ke eng
11: se se boetswang ke taba ya lesololo le la go parara ke taba ya gore re setse re amogetse ditekatekanyo tsa ngwaga o re thomileng go tloga mo kgweding yona e ya July, and go nyakega gore seo re se tshepisitseng gore re tla kgona go se kgobaketsa re se kgobakaetse gore re tle re kgone go fitlhisa ditirelo go ya ka dipeakanyo tsa diprojeke tse re di peakantšhang. Go ka lebelela masepala wa Polokwane ke masepala o letee mo provinceng ya Limpopo o sa kgwetsego grant ele ba e bitsang gore ke municipal infrastructure grant e le goreng ke 100% grant, e fela legatong la yona re kgwetse e bitswa gore ke integrated urban development grant if you are le di metro, e fela grant eo e covera fela 60% ya diprojecte. So gora gore re dependa mo tabeng ya letseno gore re kgone go fitsa diprojecte tsa rena ka kakaretso. And gape re šomiša mokgwa o le goreng ba o bitsa gore ke ward based planning, go raya gore ngwaga o mongwe le o mongwe re tshwanetse re tlhatlhele gore na diprojecte di sepela jwang go lebeletse mabato a go fapa-fapana a Polokwane. Seo se re beya ka fase ga kgatelelo gore go bele letseno le masepala wa rena gore o se ka balwa le dimasepala tse sa šomeng ka botse le go fitlhelela grade e re fitlheletse go e le grade ya botshelela e akaretsago ditoropokgolo. Ke taba ya go e letseno la rena le le mo maemong a mabotse ka kakaretso. Polokwane collector between 88% a mmogo le diperesente ke 91% mola le gore national treasury le bela gore masepala di swanetse gore di collect go fitla mo 95%. So re lebeletse gore re ka ona fatshe gore collection rate ya rena e be mo maemong a ile gore le ba o setšhaba ba lebeletse gore re kgone go ba mo mongwe wa dimasepala tse e le gore di kgone go collecta le go kgotsofatsa dinyakwa tsa setšhaba ka kakaretso mo tabeng ya go tlisa ditirelo le go godisa ikonomi.
10: Age ka gare ga pego yeo le lekolotsego le laeditse gape gore bao ba kolotago masepala mašheleng a mantšhi le ya go ba timela. Ge le re mašheleng a mantšhi le bolela ka go thoma ka bokae?
11: Go na le batho ba nang le mengwaga kore ile o lebelela batho ba e le goreng ke gale le di-department le dikampane tse e le goreng ke gale di kolota masepala, e fela di sa kgone go tla go dia dipoledišano le dipeakantšho. Ebile re dia go boipeletso gore go o tseba gore o kolota masepala batamela di-office tsa rena o be le peakantšho leswa ya gore o kgone go re patela goba yona payment arrangement e ka diriwang go ena le gore re tle re go timele go ya ka bašomi ba rena ba tloga ba phela ba le komana madula a bapile mo setseng sa gore re kgone go lokiša gore re se ka tla ra timela batho ba borena le di-department tsa go fapa-fapana. Ebile re leboa department tse dintšhi mo Limpopo, re leboa province ya rena ya Limpopo ka gore ke ba bantši di-department tsa rona di tloga di re lefela, ebile re kgonne go kgwetsa dimilione tse feta lekgolo ngwageng wa go feta from department ya go swana le ele ya rural development ya go tlhokomela kgodišo ya tswele pele mo dinaga magaeng tsa rena le mo kabeng ya naga ka kakaretso. So re tloga re leboa gore go na le di-improvement ka kakaretso mo mmušong, e fela ba ba private ba dikhampani tsa fapa-fapana ba bangwe ke gale ntse ba kolota. Go na le batho ba e le goreng re fela re dia ka dipego tsa rona re ba bitsa gore ba ka mogare ga top 10 companies or departments or individuals ba e le goreng ba re kolota.
10: Le ya go kgontšhiša bjang mayara phetiši gore bao ga le tse letlhakore ge setse le timela badudi lesolong la lena dikgwebo le dikgoro tša mmušo, ka gore badudi ba epeletša ka gore ge le tla go bona ga le dikadike go ba kgaolela ditirelo le semetseng mola dikgwebo le ditlogela.
11: Nna ebile ke nyaka go eta pele setlhopha se se tla ba sia dikgwebong tse re tshwanetse gore re di timele ka baka la gore re lebeletse gore ke bona ba santse ba re thuše go meka tsoe ya gore ba tswela pele re dia ditsela, re tswela pele re tliša metse, re tswela pele re aga Polokwane e le ka nnete ye e tlhokilego ye e le goreng e na le ikonomi e golago e kgatlhegong ya bona, ka baka la gore go ka lebelela Polokwane mengwaga e fetilego re bone di-property tsa rena goba naga e ka ba naga fela di oketšega, value ya tsone e oketšega ka lebelo la go makatša ka ge toropo e gola, ikonomi e gola. Gore e golele kudu lo feta re gona gore compete le ditropo go lo tsheding mo Africa borwa go nya ka gore bo ra go ba rena ba tsebe maikarabelo a bona so a gona mo ile gore ile o kgethologanya go ba ke ra kgwebo go ba motho fela e fela e le gore ke gale ore o kolota masepala if ebile o sa bontshe maikarabelo a o tlo boledišana le rena re ile go tseya magato ao
10: ka motsotswana fela bao ba nyakago go dira dipeakanyo le bao ba tswago malapeng a go palelwa ba e kopanya le lena ka tsela efe
11: ba ka e kopanya le rena ka go etela di-office tša rena mo Polokwane go ba oletsetša Polokwane megala ba tla ba iša mo departmenteng ya rena ya finance 015290 2000 e fela se sengwe ka ba go tla ka go bona mo di departmenteng ya rena ya finance re na le ba e le gore ba lebeletse tsona tša letseno ba tla kgona go thušana le bona mo departmenteng ya rena ya tša masheleng ye e tileng pele ke ntate Thabononyane le wa our group chief financial officer babereki ba komana madula a ba pele go thušana le bona gona mola civic center ba ka epatametša gona fao ba tla le ka go ba thuša gore ba tsebe gore ba ya diofising tše di feng go thušana le bona
10: motsotswana tsotswana ba tlhathabjang bašomi ba lena go fapana le dinokwane tšeo di ka ba tsenelago ka malapeng
11: bašomedi ba rena ba tla ba ipontšha ba na le dikarata tša boitsebišo tša go tseba gore ke bona bo mang ebile le dikoloi tša bona di na le maswao a maleba a re tshepe gore ge e le gore motho a kgotsofale a ka e kopantšha le rena ka mogala go kgonthefatša gore ke batho ba maleba ba ba leng fao e fela ba tla itsebiša go ya ka dikarata tša bona gore ke bona batho ba ba romileng ke mmasepala wa borena wa Polokwane
10: age mera phetišwa masepala wa Polokwane tate Makorompe re lebogile go boledišana le lena
0: ke la bobedi motheletše re le romile ka gore ya lenano la tlhoko la tsela la go tsweletšwa ke batsweletše Eric Mashao le Mmabaloi Mabitsela motsweletše Metšhineng Pontsho Motlhola motsweletše Mogolo Matsheko Malatši le motsweletše Phetiši Mmapetsi wa gabotlhoko šoo šetše ya gorogile ke Sethembiso ke Maebele a Phelati ka ditaba tša iri ya bošupa yena ga a fetša o tla šutelela ba mabaleng a dipapadi ke Clifford Mehala le Nathi Kubjane thobela.

0: le se metsa re fela metso se go tsa iringela ya rena ya bo senya iri ya rena ya bushupa ku ya fana mos dance on a dance go nna le bo ka moso emile rena mile ka riela rena mile re fitlile motsele jwa tsobelo phema ke se ka se ka tsamitse ke kwa mogele nna ke ne kuna di the host ke nna le kwa ma hlo re tlile go ba le wena go tlhogana bjere phlela ka ile rena ya bo metso tsiye le se metlhano go ya iringela rena ya bo seswai wa tseba ge se mogwa ke molao le nna mo sa le bo ka moso le tlubla litla go wena ka phela ka re o sala le dipapa di tsa mafelelo tsa mo go poa le fase nkha jang kha wana re kono motho le tsa tlobala pham ke mo le go tlobala le gona nna no lena mo sa le bo ka moso re tlobala le wena metso tse ka bo go ye masume a ma raro a ga motho le tsa tlobala pham ke nna me ke le bo go pham ba tlokwa la tse la re ya go le bo ga tsembise le wena ka ditsa batla iri ya bo shipa a ke tloki bontsha fa motho le tsa tlobala pham go le khone ka gara ga nna no la moswa le bo ka moso re tlobala le tsana fa le mashadi madira ena ke moemedi wa maphelo a monagano mental health activist yewe e leng gore motsele jwa tobele fm o tloga a boledišana fa ke le baswa kudu ba bantši ba le gore ba gotse ba na le mathata ka mo metseng ya ga bo bona mo e leng gore ba feleletsa ba bangwe ba bona ba ba le dikgopi e ka ba go batswadi ba bona e ka ba go baratho ba bona e ka ba go bo malomi le boragadi le tse ka mokana ga tsona a re di bja le re tlo ba re tswela pele
1: Nagana fela o laleditswe setlhopheng sa di-Springbok ke Mohlatsi, Rasi Erasmus, o le mo snapeng sa setlhopha ga mmogo le Sia, Chesley le Eben. Bo opela koša ya setšhaba o le kgausi le Brian Habana. O fogetse dinkgwedi tša lefase tweet mmogo le dinaledi tše dingwe tše diboke. Reka fela Springbok code pack efe goba efe e nago le snape sa di-Springbok o scanne QR code go tsenela padišano mme o ka noba yo mongwe wa diboke ka Coca-Cola. Bona le dipela.
0: Aha, re nna mme re tla pele ka gore ya le motshelo tsa tsobela FM, ke sobela tsana, ke sobela fa gore re tlo ba rena le moeng wa rena. Re lebeletse taba ya gatelo ya monagano ye le gore bontsi ba baswa ba ikhwetsa ba le ka gare ga yona. Ba bangwe ba baswa ba re bolelang ka bona motshelo tsa tsobela FM ke ba bo ileng gore ba feleletsa ba ba bia melwane gore nna la mpone ke le khunati. O fitla mo le go fitla mo le sa tlhole le ska bala la nkgwata. Kalva kala hore ba go tsebana le mathata ba go tsebana le enga ye ntshi kuduka matla mo o ileng gore ngwana be le motho ga se tsare nna a ke sanya ka selse le lena le skela dira selse ntira biale re fela ke re botsa rona e ka ba so ba ile gore ba gona o ka bia melwane e ka ba ke ba so ba ile gore mhlomong re bona o ka re bana le kgogomoso bana le makoko a bana tlhompho le tse ka mkana ga tsona re tlo le tsena lena motsheletsi wa tobela fm mashadi ka go ri ya lo ke a molata ge ke boya re tla be re dutse fa selena re bolela tsena lena re go gona ke le ka baswa bia le ka baswa go thala melwane mo gare na

0: wa tsebana kwa rena le khone le tlogeleng yana kudu ka matla ene tsa ba re bolelang ka yona ke tsa ba ile gore bontsi ba rena ba le ka ba so re imetse go imelwa fa o leng gore ga re sa tseba go lentso le tshweu ga re sa tseba pele le morago ke be ke re mhlomong a rena me re bolele ka taba ya generational trauma gore ge re bolela ka generational trauma re bolela ka eng ngwana mma
1: ge re bolela ka generational trauma se se funa di re bolela ka matsa gore a se pitse mhlomong ke tla thumile ka bo magolo khuku a ya kolo a tla go batswadi ba gago go me a fitla go wena ke gore ka molapeng e tswela pele ke tla nore mhlomong ke tla ishwe leng gore e ya letshwenya jwale ka ka lelapa gore e le tshwenya ka ka leloko ka moka
0: Ara me le belele motho mongwe a ka iputisa gore mathata a wa bileng le bo magolo a ka le mme wa ka le nna le ngwana ka e ka ba mathata ke le yabela
1: re ka se re ke le yabela mara bona ntilo tse dingwe tse leng gore re ya di fitisha ga re di solve a re ke mohlala ke re mohlomongwe kuku o ba le ka gare ga lenyalo le leng gore o ba bethwa a tlaiswa ma o gotse a bona kuku a tlaiswa Gomme lena dilo tse dingwe tse e leng gore ka seke tlhapi ke kare ke di-toxic traits tsa lerato gore ke a ratwa ke gore monno o a nkise seatla gomme sata mama a nyala papa goba mama le papa papa a dira tsona tsela re a golo ba dira ko kwago napile wena wa di bona go sasa ngwanenyana goba mosimane wa gopola gore lerato le gona ke gore re ntšhane diatla Natile tabe ya go tshana dieta ka gara ga dikamano e tswela pele education go fitlhela mo leng gore a re tsatsela go khona go rata ka nnete ntle le that trauma
0: yeah ntse re fela re tlo bora tshela pele
2: Nagana fela o laleditswe setlhopheng sa di Springbok ke mohlatlhi Rasi Erasmus o le mo snipping sa setlhopha ga mmogo le Sia Chaslin le Ebet o opela kosha ya setšhaba o le kgausi le Brian Habana o fogetse dinkgwedi tša lefase twi mmogo le dinaledi tše dingwe tša diboke reka fela Springbok code pack efe goba efe e nago le snepe sa di Springbok o scanne QR code go tsenela padišano mme o ka noba yo mongwe wa diboke ka Coca-Cola Bona le dipela.
0: Aga, motsele tshe tshebela FM re tshela pele metse tsike masimpe di nne go tjwa iringe le rena ya bo shupa tshebela FM ke le go tla ga jola Africa bo ra mashate go tsebo. Le bo itabisho, mashadi o gona mo mogaleng. Yena go ile go rona melo tshela pele go ka tshusha ba so ba ile go re bana le mathata gore a re le keng go ka bolela ka mathata a rena le ona. Motsele tshe tshebela FM, mashadi a rena me re bolela ka mathata mangwe a weleng gore a ka dira gore motho a gole a ana le mathata eish mathata ao a dirang gore motho wa gole ana le mathata mo ileng gore go go tshe gona motho mo go tloga go mengwa ge elsimine go ba go tloga go mengwa ge elsimitharo o no gola ka mogae ba go shumisa kudu wa go apelisa ba go isa dikgonye ba go dirisa dilo tse ka mokana ga tsona wa gola le gona wa soma wa re go soma wa khotsa gore o tsonetse gore o tlhokomele batswadi ka mogae a re bolela ka taba ya black tax gore na black tax le yona e ka ba ke ngwe e leng gore e dira gore bjale ka baswa bontsi ba rena re gole re le ka tlasa kgatelelo ya monagano goba re be le kgatelelo ye ya monagano
1: ke nyako thoma ka gore wa bona lentsi le black tax a ke itse o ba ke kwana kudu le lona e na le go tlisa idea ye nngwe o ka re go tlhokomela babedi ke phoso e fela ga re ibutse re e lebelele gore motho a ka se tlhokomele a palela ke go itlhokomela so ka re lebelela tabela gore go thusa ka gae o ba o thusa mo e leng gore wa kgona o sa in the process ya go thusa batho o humana wena o dipolaya but re itlisa ka lentsi le la Sia Tlhapi la black tax e ba o ka re natile ba o thusa moratho wa go ke bothata goba eka tsela efo a itse ke e dula ka botsenya e fela e ba bothata ge e le gore batho ba le o thomang go ba thusa ba dira ntho la re e bitsang exploitation a o sa kgona go šalela tsa gago from an empty cup so ge o thusa batho o seka lebala motho wa mathomo o botlhokwa e leng gore ke motho e le re o lebelela sepini wa mohumana and-e motho o tle wena so go thusa a se bothata e fela go thusa mo e leng gore go fitlha gore wena o latlhegela ke go tseba gore ke wena mang ke mo ka gona ene ga re lebelela malapeng a rena batho ba bantsho kudu ka lebaka le mo re tswang gona re a bona gore tsabe ya go thusana jwale ka bana ba motho e sa tsela pele ka gore nnete tsa masheleng re a shota mola le mola e re bona kudu mo ba neng ba mathomo di first born daughter le di first born son mo leng gore khumana ngwana mathomo a re le morwalo wa go thusa baratho ba gagwe es ke boletse gore a ke gahle le go thusa ba gene gore ba gone go itsosa napile ba letsoge e fela o ska re go thusa ba wa tseba
0: hey ya ona mama gona le go thusa go ngwe mo leng gore o kwa lo wena o imelega mo leng gore batho ba feletse ba e ba le ntwe re bitlang gore ke entitlement mo leng gore motho mongwe ba tswa di go ba bana ba ka mogae ditlogolelo tsona di shejile no re o swanetse ke gore o thuse ene go ntse ba rena bele ka ba swarre palelwa ke go kabolela gore a ke kgone go ikhotse le ka gara sona se mo se se biale o ka dira eng gore wena o gone go thusega ka bakala gore sa mathomo ga ba sa tsefelwa mo tshimong le ge o gola o no bona gore o kolota batho batswa dia ba sana ka go kusisa gore e ba nna ngwana a rena mothlomo go di go feta o lekile a wa wa go di mothlomo o tlapalelwa mothlomo wa na rena o patela di rente o patela di transport tsa go sekolong ngwana a rena mothlomo o sa patela di fatana ga letse ka mokana ga tsona o ke thusa biang wena
1: so tsena di ke rata tsabe mo ba rata gore honesty the best policy.
0: Mm.
1: Re motho mo di tennete o satsa ka sekwe a go shipa tswana. Ba ba tsatsa di ba ka go ba botsa gore mmale papa ke amogela buka. Wa ba botsa nnete wa ke amogela buka ke patela sele. Ke hlala ka. E le thusa go bunya le bo bushekeng. O tla go bona gore ge ile batho ka nnete le batho ba nnete ba tla gona go shona ngwana rena nnete o ile.
0: And
1: so in ka se sale ke sina selo la go tlhoka le gore ka borogo ba go wa mushumong. Mushumo ile ngore ke shumela le lena o le thusa. Ge ba batho ba go rata ba tlo fukutsa ba tlo bona gore a wa sela le tsela a re se fukutse re gone go shumishana le yena. Le ke ba gopela e tla bora o nnete ba gopela le tselo ngore di botlhokwa. E fela go ka re o bona o thusa batho wa kra o tshetse go thoma go tswela ntwe la ka re wa gapeletsega go pela gore wa thusa a o gapeletsega so o ka re o thoma go thusa batho wa kra o tshetse go bona mogonyane la gore le tsheletse a gone ba go founela e le di 15 ba rganikeng e tla le mogola gore o ka re batho ba lebala maemo a bona wa ba boya wa ba botsa gore la bona nna ke ngwana lena le mpele re ke ya leboga mara ga ke le kolote ene
0: tjela pele go nna
1: mo ka a re tabe e tlo senya dikamano tsa malapa kere ka go thusi go baka gare ga dikamano tse leng gore di feletse di go thusetsa gatelelo ya monagana o ka pima go bia nelwane go batswa di ba ile leng gore ba go belere e fela fo gore wena o be healthy mental health wa gago o be ga bo wa gapeletse ga gore o dile fase le mma go le tata go motse mma mo gone ke a palela ene ga ba sa e bone tabe gogela morago o tla bona
0: bele re dira byang ka batswadi ba boileng gore ba re kwatela kuduka matlhage re ba botsa gore re apalelwa ene na re tloga re gapeletse ga gore re bontshe batswadi ba rena gore re gola bokae gore ba gone gore kwisisa le go amogela ge re palelwa ke go ba thusa
1: a se nka se re ke gapeletse
0: ma
1: o tshedi mo ke go le mo sha motho ka gore a kere batho bana le gopolo ela gore o shuma kae kae ke ngaka ke morutisi ba amogela tšhelete ya ka godimo nyana e fela go ntsetsa batho idea ya gore a ke ka mogoli naganang ka gona and-e dikoloto tse ke e leng le tsone ke selefelefela ka gore ka nako nngwe batho ba ba tswa from point e la gore o ka rago nyana and-e gabedi motswadi ya gago a ka sera go rata wa re o mmotsa gore wa imela a go kwatela then e re tlisetsa gore ntse lebe re bolela ka yona ya di-trauma ka gore go fasa ka mokgwa mmago a go tshwereng ka gona ka taba ya tšhelete o tlo boya wa dira sona se go bana ba gago o avoida taba ela go tlotlhwa re tiša letswa la generational trauma ya go lloswa ke tšhelete bokaone o ke ka toše
0: wena bjele ka activist ngwana mama a re bolele ka dilo tseo di dirang gore rena re le balapa re palelwe ke go ka bolela ka mathata a rena a mogopolo o kgotsa gore lapa le ka mokana ga lona le na le depression lapa ka moka go thoma ka tate mme sesi le buti le gaitsedi le baratho le tse ka mokana tsona ka moka lapa le ka mokana ga lona le na le mathata ke eng se se dirang gore re palelwe ke go dula fase re bolele ka mathata a rena
1: ge re lebeletse malapa a rena jele ka batho fase a re ke ke re bolela dilo tse e leng gore ka seisimane ke tare things of substance re bolela dilo tse e leng gore re di tla ka godimo e ga gona sukiri a hona nyana rano e fetse gona mo a re ke dula fashe ra lebella gore ke tla ofa motlhala ke re motho mongwe papa o ritlogetse ka mogai mma ke le bana ke aba butse gore ka morao ga lehula papa lena le dikwa jwang re dilo ka tselele ya gore ke tshwanele o ba tshwanetse go ratoga mara go pola gore go ngwana wa 14 years 13 years o ka tlhoka lerato la papa ka o go e fashe le motimile sebaka sa gore a be le papa ka wa buya ga bedi malapa rena re le batho ba bantsho bontsi a re tsana the father figure ka gae either papa a gona jang ka ba gona o ba ka meeting dimi le go potse re gola ka gare ga malapa a di single mothers a lot mo ileng gore emotional regulation ya ka molapeng e ba very challenging ka gore e tsa from le tla gore le leteng o ka gopela lapa le tsiya ke monna le mosadi bana go leng ga bona ba tlhoka the guidance ya papa go bona le the guidance ya mma go bona gore se gore se re ke se botlhoko re ya go mma mara papa a tlise the discipline jalo wa kry-a le gore that unit ya family structure a e sa le gona already ge e setse e sa le gona o tla tabela gore ka mogae re ya imela o ba jwang le nako ya go tlo bolela gore o kole botlhoko o sena bogose o ka focus mo tabeng ya gore wena maabane a ba go boledisa gabotse re sena sa go so re phela ka ntsela ke tsa ebitsang survival mode re ya survivor ga re sa phele ke beleng gore o bona batho ba bantsi ba bantsho maikutlo a rena a re ya prioritize ge nka go fa motlhala ka re ke nka re wena ka go founela ka re se sena di ke a sepela ke ya kwa sepetleleng sa monagano ga matho motlomputsha gore e gane o latlhegetse ke monagano mara go o tshwere ke flu wa gona wa sepetlele wa humana ditlhare jaaga ba go makaleng se ba senaetsa gore taba ya mental health kudu mo reneng batho ba bantsho a se taba e leng gore re napa re iša shedi ka e busetsa moragonyana mo e leng gore re lebelela bokokwa go rena ba e leng gore ba phetse too much ka gare ga survival mode mo e leng gore bo sena nako ya gore dikwiko jwanjwanjwanjwang molekani wa ka ampoledise gabotse goba jwale le jwale ba phetse ka nako e la gore you must just submit a gona go kikwa goba go bolela ka mokgwa o kwang ka gona bana ke gare ba bolela o ka se botse papa gore o kikwa ka mokgwa re botsa gore ka se bolele le papa go somare ke ka mokgwa o kikwang ka gona so ge ke e tswalela ke ka re a rena the room or a safe space go bolela ka mathata a monagano
0: ešia wa tsa boletse dintlha tse dingwe tsa go kusa botlhoko bjang wa re malapa mantšhi ke ao e leng gore bana ga bana botata go bona eitha tata go bona o gona mo motseng mara ga gona ka mo bophelong ba bana ba ga gona ka bophelong bja mma go bona goba modimo a ka ba mogopotse tse gore tlo gore ne go kusa botlhoko kudu ka matlhangwana mama bjale ge a re bolele ka setso ke ne ka gore motlhamongwe re tee setso re se kopantšhe le maemo ao e leng gore re ikgwetsa re le ka gare gona gona bjale batswadi ba rena a se batho ba e leng gore ba kgona go kgopela tshwarela ge ba re fošeditse rena bjale ka bana ba bone and-e ba tla go botsa gore motho o mogolo ga a phosetse bana ke bana ba batla go diphoso ba nnosi ke ka mokgwa ba bolelago ka gona gape-gape o tla re ge o lebeletse mora lebelela bana ba borena ba basimane bana ba borena ba basimane ke bao e leng gore ngwana gore a lla ba mmotse gore owa o ka tlalela o le monna wena o ka lla o le monna wena ke moka ngwana ola o gola a tshaba go lla ba tlo mmotsa ka diema tsa go swana monna ke nkulela teng ke moka ba tlalelana ka go kwata ka mogare ga bona bele ke nyaka gore lebelele gore na a gona mo nka re go setso se raloka karolo ya go ka gatelela ditokelo tsa botho
1: ke rata kudu gore o ikisitse botabeng ya setso a re e thome ka go lebelela diema tsa leleme la ga borena wa gore monna ke nku o llela teng le gore go la pitsana la sego ka ba go buša ga bedi ba go botsa gore o fo go tlhala seropeng wa tswela pele mebolelwana ye ka moka ge o e lebeletse a e se a room to be a human being o pele maikutlo setso sa rena a se dumelele batho go ba batho gore ba kikwe ba ba kwa gore ba kwa jwa ba re mosadi o itshwara ka bogale e ka go tsega setso sa rena se a sena mo e leng gore se re jale ke nako ya gore ngwana a dule fashe le mmaage goba tatage a mmotse gore maabane ka mokgwa leboletseng le nna ka gona papa a ka kwa ke ntshwere gabotse a re nyatso goba ka go se ba tlhomphe e fela go laetsa gore le nna ke motho ke na le maikutlo ene yele ka motho le motswadi o gona go mphosheta re re ka malapa rena bontsi go ka botsa gore papatse ka montsi go go alapa mo ileng gore a re mmotsi ebile a re mmotsi mara se se create ntwela ka sisimane ke ka e bitsa eng gore an inhuman nature in a human being re a mo objectify ra fetsa ra nne in a king level so era gore everyone ka mogae o a sadika mara ge re sadika o gopola gore go fitlha go magoshi a o ba butisa a ke re ba a busa o no ba e di sa boya ga le di sa re go nyoka go tshipi go tloga mara ge taba e e ba in a setting ya lelapa era gore batswadi ba rena ba palla ke go fitlha to an emotional level ba dule le rena fatshe gore ngwanaka mara taba ya gore jwale le jwale ka mogae e go tshwara jwang ke phela ke fa motlhala ka lotsa go sebalega ka o tshwana le grocery ka mogae go tono rekiwa dijerate gore ka mogae re ja bogobe a zankala botšha bana ba gore mara bana ba ka bogobe bo le a borata a lenya ke gore re je le di-outsnyana le dininyana gobe ke mo o buiwang papa go lena o ne ka bogobe e fela mo setso sa rena sa setso sa creator banna ba e leng gore they are very angry the black man is angry because no one gives a voice to the black man ge monna a thoma a lla o botsiwa gore na o ile wa bona kae monna a lla o ka ke taba tsa mogutu ono but a gona the environment ya gore motho wa monna a ka sila ene o ka lebella le mo magu a tsaka ntshu ka bona monna a lla le ka tlhokofalla ke molekani wa gagwe but ke putse gore that feeling ka gore motho ke motho e ya kae e felella kae ke mo re bona banna ba rena ge ba sae go di okobatse ba felletsa ba betha because anger ka mogare e ya agela e ko felletsa e nyaka outlet ke energy needs to be transformed somewhere so out kuring ka idea ka gore setso sa rena se re diretse banna ba ba kwapileng ba tlaisa bana le basadi ke mo e leng gore taba ya mental health in the black community e remaina a big challenge
0: ya motsheletso tsebela fm nako e kenyane o sa renako rena kenyane jang mašadi ke be ke romile gore motlhomongwe nka tea batsheletse babedi ba bararo re ne kgona go kwa gorena ba go kwele bjang ka lebaka la gore re tlhoka gore rena beele ka baswa re be baswa ba o e leng gore re kgona go ruta batswadi ba rena ene bothata bo bogolo bo re na le bona kore ge re ruta batswadi ba rena gore aoa ntho e ga e diriwe bjale e diriwa bjale ba bona ba etša ntho o bjale ka telelo ba etša bjale ka lenyatso ke mo e leng gore re moso o feleletse a bja melwane gore ee nna go fitlha mo nka se kgone nna mo 1-2-3 kore lo tse di bjale nka se di die di-protection order di thoma go ba gona magareng ga batswadi le bana ba bona ke nyaka gore o ntswalelele yone ngwana mama bolela le batswadi bolela le baswa ka moka re ko gorena re ka lokisa kae re ka dira eng gore go feleletse go e ba lekwano ka mo gae ka mo se ka go tele gore supana ka menwana o mongwe o kwatetse mmage mmago ngwana o kwatetse bana mmago bana a rate bana go ya le ka go lekana ka gore go dadi wa soma o mongwe ga a some o mongwe o gola boka ngwa go le buka gore a re bolele le batswadi ka moka re be re bolele le baswa ka mokana ga bona o re tswalele yone ngwana mama
1: re ke thobe ka batswadi ke re batswadi ba rena ba tshwanetse gore ba fologe setulo sa bogoshi ba boye fashe ba be le bana ba bona ba be batswadi go bana ba bona ke directed to bo papa ba ile mo gore ba dila le bana ba bona mara a ba ka gare ga maphelo a bana ba bona tsena ka ga e butshe bana ke putshe ke simple go no butshe na le thule jwang le khono e sekolong go bile jwang ngwana o thoma go ba le ntwe la gore mara papa o ka le yena ke motho e sentle tsa gore motswadi a tsena ka ga e ka mka re a emela re ka dikamoreng ka gore gogo e buile goshi wa rena le bomma go rena ba fološe this god creator like on our fathers re kgone go tseba gore papa ke motho re kgona go bolela le yena ke batswadi ba ithute mantsiwa ya leboga ke kgopela tshwarelo ka gore ke mantsi a mangwe a e leng gore a re a bona le botlhokwa kudu mara re o thoseditse ngwana gago o a boya go ngwana ka ware ngwanaka gona ke kgopela tshwarelo ngwana phoso a dira a bolao phoso e dira ke motho napile ke kgona go bona gore ge mama a kgona gore a kgopele tshwarelo le nna go sasage ke dirile phoso ke tlo boya go mama ka kgona gore ke mo kgopele tshwarelo are not a kid of the best liars in the world. If I get strict parents, they create monsters. Uruta mwanaga or akone ubolela makaka technique ya godini. Kako, opilali kitifika mwaka izol, ukapele chaka or amulwele mami, or asati mwakilo waka kabani niku. Batwadi kifulushen, libe batwadi ubana, lifkaba di commander. Kivu ya kia kwa sumbarina. Rae kapele chaka gore ze ugudishite kifkawa. Luena uvese kawa. Mwana. Ke di mere tsane gore re di unlearn from batwa di ba rena a ira gore ge tata go a go shile o lengwana ke yona excuse ya gore o tipine le bana ba bagolo ka gore se re se bonang ke gore ba swa ba shumisa di excuse tsa di trauma tse leng gore di tswa malapeng a bona go dira dilo tsa go tswateleng change for maka wena e thoma ka go confront ya gore 1 2 3 ga ya loka ee ke go tsike bona tate a betha mmamara le khono nna ke nna monna ke re yeo a iko diragala ka gare ga lapalata gomme re thoma o fodisha monagane o thoma o bona gore o tlo ba le phetogo ka gare ga bophelo ba gago ene phetogo e thoma ge o amogela gore o na le phoso o bona gore ge batho ba bolela le nna ka tabanyane ya mokhutso ke na le go ba defensive ke kwa tsa ke gore ke kwa tsa ke pila fa se o e lebelele kwa morago gore mara sele sele sele ma o ba dira se ene ma go mmali yena ba re o ba dira se awo era gore go na le pattern ka mogae e re ke sedishi a ira gore ge le gore o tswala pende le ngore e be ile lapa le le ngore o molo mo itirela ka mogwa ratang a ba rutega thutwe ka palla ke go thoma ka wena o dile fa se re mathata a ge se ke a bone mara ke putaini go tswa go mathata a ge se ka gore I am not my family, I am just a product.
0: Mwana mama o tsa ke le bakalana gore tlo tsana gore na mere go mele gona fao ke kitsimela mahlakung re fe social media ya gago mo re go khotsang gona gore re gone go baga botsiretle re tlo ifelletse ga botsetsa ba engwana mma
1: se se tsena di kwa social media gona ke gone ke tla ba ke le go
0: mwana mama go na botsatsa ke nagana re tlo itjotsa pele taba ye re gone o mema le baso ba ile gore ba ka ba ikhotse ka re ga ona maemo a mabiale ke go lebogile
1: ya lebogile
2: Nagana fela, o laleditswe setlhopheng sa di Springbok ke Mohlatsi, Rasi Erasmus, o le mo snipping sa setlhopha, ga mmogo le Sia, Cheslin le Eben, o opela kosha ya setšhaba, o le kgausi le Brian Habana, o bogetse dinkgwedi tša lefase tweet, mmogo le dinaledi tše dingwe tša diboke. Reka fela Springbok Code Pack, efe goba efe, e nago le snepe sa di Springbok, o scanne QR code go tsenela padišano, mme o ka noba yo mongwe wa diboke ka Coca-Cola. Bona le dipielano.

0: ya mabose nako ya mahlakuma re go bia ka ntšheditše kgaolo ya bokeepedi magolo pedi masome pedi šupa kgaolo ya go bia ka ntšhwa ke kaizeta ka tlasengku mahlangu mongwadi ke ratabeng mike modiba motsweletše metšhining ke amogetse bodibe motsweletše le mohlagisa moyeng moleboga lebisa lady madira motsweletše mogolo ke isaac selo mašila ipsile ka diteng tša kgaolo ye ya lekgono ya bokete tše pedi magolo pedi masome pedi šupa 4227
1: ai wena misisi ya mina e le go balekene la ha mo o ka rena baesešiwa koka moya sofia koka moya rendanyana e nga ele mbelo swi ta endleka what if ke trap brandon le father ola ba rerile gore ba ne ise jele yo mina ni nge swi koti ku ri ni ya jele loko ku humelela swin'wanyana hi rihanyo ra mina ku ta endlakala yini mara e re ke tlogela go tshoga-tshoga mohlhomong ke no ba ke betheke letswalo a gone nto e ka diragang relax relax soso relax ke bona mabone a koloi ke a le yes mofalo o yeme mo bebe ke ena bebe ke ena
2: Sofia.
1: Brandy.
2: No, no.
1: What?
2: I'm going to go to man.
1: King, what's up, King?
2: Sofia, man.
1: King, honey, please come on.
2: Oh, Emma Bailey.
1: Honey,
2: hey,
1: Sofia, man. Shh. Honey,
2: man, we get a man. Kiki, Anna.
1: Brandy.
2: Hey, Sofia. Honey, Mara, what's up with you? Honey, hey, whoa. Hey, man. Sofia, or. Sofia,
1: King,
2: lo apara aso apara.
1: Yes, kiri.
2: Mara ba nje le bone. Na khane mara botse pele ke go di galang. Tlogela go
1: pele
2: too much. Bona, Sofia.
1: Bona,
2: ke go tla go tseba man.
1: Ba tlo re huma se ba dira next.
2: Khane mara mosadi jo. Bona bile o thuthumela. Khane ntwe botse e bia ka ntjo.
1: Tlogela go balabala. Se ke se go sina ka kere. Bona. O mphile lengwalo wa re o na le fatere o ile gore a ka re thusa ke so bathamela
2: ai man so mara o rafo man kana mara o sa iketle
1: ndi ne ke gale ke bile le motho wa monna bona go konkile ke re ke a zama o tshaba petkele sakile yena kola o tshaba basadi le ke
2: mara
1: nna ke motho o je tshelete ya ga
2: ka fela so ka
1: go pola Brandon ka re Brandon mona wa mina
2: iketle iketle so so go ga man
1: ka te wa mina ya famba man Brandon wa nga
2: mara lo yena o mara o fresh ke ya bo o so go go go
1: Come on, come on, come
2: on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come
1: on, come on, come
2: on, come on, come on,
3: come
4: on, come on, come on, come on, come on, Mena tuke ngolo tuku tsirina o sa fetse o selikile ke
3: watswa ke tla tsirina
4: o shunya le tube ile nkwa kwa mala tuke
3: mama we watswa motho do tswana le asina ngwana man
4: o ra jwang ka rona le ngwana ke re thabile ga le ke yena motho mo ga go tsentseng
3: gore motho ane o le reng ke thabile ke yena ntla ka tlhagang tsitseng gore sepedi sengkhatlhe sere wa tlhaolela lo kana la re gola la o tlhaba
4: ke eng e kgolo e re thabile nga go dirile yona go dira routine ga ka tsela
3: o ka tsepa gore ngwanola o re nna ke phala ke o la biza ke ra gore nna le thiki le o phala ke biza
4: o le phala ga a dirang bra biza
3: o re bra biza ona le yena kana go tjotle bile ba founelana continuously gore re na botse botse a re bone bele ka batho ne
4: ga botse gore re thabile ona le baka mo gajaka
3: lai
4: mmotsisha mo dilo le fase o mmotsishishe gore na ga botse botse le baka la gore ke eng le wena ona le yena dine ka moka o tswa go moloko la kae kae
3: mama we ha ona se o le baka le tsiwa ke yena e fela nka se do dula ka khalela biza njela ngwana ne ke tshwane tshu dira se sengwe
4: Pisa.
5: Mm.
4: A fa go polo re kwane ba. Ke reka gore a o phetha ga tjwe.
5: Aw. No khantu eno bulela ga iman. Ela ke nje o se tfan ba u dis ga brat man.
4: Yes.
5: No ba menje.
4: Re kwane ke lo tshidi nchi e ka ka ro wa ite ba tsa pizza.
5: Gore nge
4: wa le bala gore re kwane gore a re sa tlo phela ka diphiri o ya le ka mogore be phela ka gona.
5: Mara no man. E ka ne fistan ba for cut is dying.
4: Wa sore ke makala pizza.
5: Ke.
4: Ke makatso gore wena o tswa go botsa mampane gore wena ke wena boleile mosadi le bana ba gagwe.
5: No wena o kwa manda o tuisi.
4: Ke kwa ka batho ba ditsebang ditabatse.
5: Eh.
4: Kwa na pisa.
5: Mana, na se nna ke boleleng diamonds man. Le ena mampane ke reason to say ke ena ba boleile. Isn't it egg ni?
4: As when?
5: Ai.
4: Mampane ka ba bolaya le kae? Ka bakala re ba sa gausu.
5: O re metse batho ba gagwe. Wa bona ena hadi. Hadi. Diamonds ke ba ba spanela nge nna ne ne fa nda dinga kini
4: o ke ka laba ka lo wena o tswa go botsa mampane re wena o na le ditlatsi tse o ditlatlatselang gore ke ena
5: re go tsaya le grand jisin men sa ba stirileng da ne ke scope le mawidis
4: eh
5: ya and a scope e kuba thatsi
4: gele okay scope nya ne se sa gona se a tseba gore ge se ya go ba thatsi se ka nna sa swara
5: ne ke en mara se re di wa fustan kara nagetela botilum dzima ne tlaba thatsi tsha mushu wa bona so riding ya fitati tsebenja mampane a khaka khaka
4: a una gore mampane ska gafa pisa mampane o gafishwa ke goreng o ya go phela bophelo ya gago ka moka ka tronko o happy wena
5: ma
6: aha ka dia ditu ka mo putha putheli bona je wai ra dara iphila ka
4: Mara tsho tsona jadi tracks of card nna gana go kukelo tsa gale. Ka pakanya le gone tumo gotse. A ke tshepo rutla tlhasa di delo.
6: Wane ya o tshe o ra o re thantswa we ke taula. A tsena a etjwa. O hona o tshwane tsho go tshe o swa sa ke a mothokomela.
4: Mara ba le ka re tumi ke ya motse ba gore ga ane spiri. Ka go neng twa idea ya go tsebale. A
6: re
4: tono di kwa.
6: O ra o re. O ta bolela.
4: Ah
6: wana di keledi. A ka se bolele wena wa mmona ka mogwatha ke tsinka ona wa tsoba. O huma na Chester bo pele e makoko. E makreisa. Wo tsara motho o tlhage tona le ntwe motho ga tsa ngwena
4: mara koko o ya ka nete nete go noka re ka ba le gare
7: Muruti
3: go mme ke khuwa ka mago makupara tsa ke a go bona e ke tswella ka mogare ka go ke ro kre yo la libile ngoraneng ke mo ga tsa petola ke ka ka tabu ke ke o khwe jo sa tlo tsena ka se fa
7: tana wena o tswa le ke furaletse
3: haleluya haleluya mogwa ke re le gona ka molagare ke be ke re ganeng ka fetsa ke tle ka kantorong ya gao nke re tle re hanta wena ge ke ila lo ke gale ke go nyaka
7: kana gone ditaba moruti
3: ei
8: go ne tabane nngwe manne ke ikwele go ya go waya waya
9: ka nna
8: ee ya goreng ke go ne toronyane nngwe e o e lorile go anapa ya go shasherekanya ebileng ke sitsositse lerole ka kua lapeng
9: ee moruti ge nka botsiša le kole mang taba ya toro botsebotse
8: ai mago masedi ya gore ke kole mang ga ene taba segolo thata ke gore na ke nnete o lorile toro tsa mogute o na
9: ebile ke bona emonya sofia wena gapeeale
8: Hallelujah.
4: But ai mampane a ne mo bone ka re o dula a le ka mola seleng ya gagwe a le 111
9: a le te
4: e ke bona Brandon fela
9: gape le yona ge ba mmeile a le te ka nako nngwe ka tla ya tlisa bothata wa tseba
4: eh no ba re ba avoid-a gore a ka goba tša ba go legwa ba bangwe that is why ba mmeile ka mola a le 1
9: but they should have thought about gore ga a le te ka kua ga a ka ipolaya
4: ele nnete kore so ngwana batho ba ka dipolaya
9: ka direga ene o tsebe gore go ra gore ba ga bo mampane ba tlotla ba asiwa ba lefapala dikgolego a ke re o tla ba tlhokofaletse ka kgolego
4: matebanyene ko la ba he kongeresa re mo rapedise gore e yone e sekebe ba ya diega a se ka ipolaya
10: ke go bona re kwane ga botsa kere gore tabe re tlo go dira re iketlile ra loga le yana la rena re iketlile
4: le nna
10: re tloga la le nyalo la feta
4: le di tla
10: re ka morago ba ba bona re tshuma pele motla ka botsa
9: ke tsama sona se o ngwana e sho re re sentse le sa dilo di tsama e botse ka lena nae
8: e a ke riwa le le na se madi a lena le di sa lengwe go lela ka mogolo ratang ka ona le taka tantsa di dingwe o tsi ge ngwana ka ni bana ka imisha ke le gwara gwara le la leng le go robete le go re nyana bo o tsi
10: Ge
8: mosimanya no robetsa imisitse ngwana ka le go gona bolaya noga le nogana le maya yona. A bona lunkhotoletse matswa le nkarabe luwale
0: ai hey e ka mokgwa iphetagetse go ka gona kgaolo ele ya boketete nne magolopedi masome pedi supa kgaolo ya go beakantšwa ke kazeta ketlhetsengko matlhango roi ngwalelwa ke rathabeng mai ke modiba motsweletse metšhineng ke amogetse modibe motsweletse le go tlhagisa moyeng. lena mo labogele bza lady madira mo tjoletse mogolo ke aiseka silo mashila.

0: sa ditlo pele go tlala madiba a ka moshateme ga gešo ka metlha madiba a di go tlala go pseng ga gona re tla re bone a dira toka ka go shutelela madibana ke nnete go bile bia le gona fa ndi gore kgolo tsa moshate wa tsebole boithabiso e le go thobela FM ya ka ya ka go ya rena ya le go tla ga shona Afrika Borwa le bo shego mbele khono le tamisha fa ke ga di tsa tlhana ke itlo morwane a le amogela go la thuto le nana go la rena la batho le dikelo le o ile gore ka nnete le tla pele ga nako ka lebaka la khasho ya papa le bo shego mbio a magareng ga setlhopha sa France le setlhopha sa Spain ke le boga Stembiso Mabela ga itse di aka o tla boa gape ka selipagare go tswa iring yona ye ya bo swanye ka mehlanna ke shuma le Isaac Mashila biolo ka motšeletše mogolo wa manano a thuto le gabia le resansa re tšane mogo bo shegombele go nne go batho le ditukelo tabe go lgolo rata gore le go potse biolo ka ma Afrika borwa gore go di yona ye ke kgwedi ya go tlhompha senata Dr. Nelson Mandela e go miki mokare a le tlhotlheletsa biolo ka badudi ba naga ya Afrika borwa gore a wa le sekele ga tete magagešo la lebala go diragatša metsotso ela ye masome e tshela šupa go nama re tlhompha sona senatla se ka letlhakoreng le lengwe bošegombio re lebeletse taba ye botlhokwatlhokwa magagešo nke re dutsana ka mogare ga malapa a ga borena ka mogare ga malapa a ga borena ka mo ile gore re fela re kwa botlhoko re bona batsofe ba tlaišwa batsofe ba tlaišwa magagešo mola gape re tseba go na le polelo ya gore ge motho mogolo a gola e ba lesea goba e ba ngwana a tlhoka tlhokomelo ya ba o ile gore ba sana le maatla bjale ke ka madimo a bibiang ge kwa khumana ile gore batswadi ba rena ba tlaišega e gomme rena bana re sa le gona mabakeng a mangwe ba tla ixega ra ba le khatle go fela tabeng ya go shumisha masheleng a bona a mphiwa fela bangwe ba tswa ke ba tla ixwa ke ditlogolo bana ba bona ba fitile le fasele ka kene bangwe ba tla ixega ntse bana ba bona ba le gone magagešo re be re nyakile mo dira le a go bele ke mo ka taba tsa gone ya ba ile gore nke diregelo pele le morago ya ba gape magagešo ga di loki ba ntse bi tshefele ka siripagare go tswa iring ya botshipa gore a wa ka mothoko le ka nnete o tlo gwa tata fili ya ba ke moka ke fetela go botatestive mulepo botatestive mulepo ga ga shuke sitsibisa monagano ka re a wa lena le ya ditseba ga ya ga bolena etlang le re thusheng ba ga mulepo ntumele ke le dumedisha ga tshe diaka ke le amogela go moshate wa tsebole boithabiso bile gape ke le boga le maitapisho a lena ke ya tseba gore a wa le kgone gona ke dilo tsi ya ka molala thobela hle
1: are lo cheng namrane ke a leboga seskate ke dumediša mmago le batheletše ke leboga nako ye le mphileng yona le gone
0: go leboga rena tate molepo go leboga rena a re dutsea motsofadi goba motsofe ga botse ke ebega botse ka tselae a re tee motsofe ke yo yo e le gore re ka re aoa ba ba tloga ba phela ga botse le ba o e le gore motlhongwe re ka re ba tloga ba tlaišega ya ke kwele kua mathomong kua ke lesegora ka mogala wa metlheng ke ka moka ke tloga ke letlhaele re ke bone gore na nka se kgone go nama ke le kgwetsa gape-gape na nna ke tla šoma bja ngwana fa e re ke lekeng ke bone mogala ola ka metlha ke fela go ke go šomiša ge ke boledišana le bona o tloga o thatafa ka dilo mo ga o kwa re felo fa ga bose re tla ba le mathata a network ke ya le ka fa le gore nke ke namaile gore ke ya ba kgwetsa ga gona molatoma ga ge šometsetso ga bjale ke e lesomete go itšela gona kwa e reng ela ya boseswai e re ke lekeng fa ga ke tsebo gore le ka kgona go nkwana tatemolepobatho
2: le ditokelo go tlhobele FM
3: se
2: fetwe ke thuto go sepejana le ditokelo tša gago ka labobedi le lengwe le le lengwe ge Kate Morwane ga di etshetlana a o fepa ka tshedimošo
3: ge e le gore batlhokofetsi ba le mo mošomong go na le ka mokgoretso e calculatang
2: seripagare go tšwa go iri ya seswai bošigo se fetwe ke thuto ya mahala ya SABC Education # re mošate maleme a o fapana-fapana setšhaba le naga ye tee toro ya tata madiba e tšwela pele go ba mošomo wa rena thobel fm e keteka kgwedi ya tata madiba thobel fm mošate wa tsebo le boithabišo
0: re tswela pele go moshate wa tsebo le boithabiso bele gona ke bakhumane tate molepo ke be ke bolela fa ka motsofe yo ile gore ka re a wa ba bona ba ba tloga ba phela ga botse ba tlokometse le yo ile gore ka nnete ka magare ga ditlaisho tse ile gore re ya di bolela gona fa le ka batlhalosa biang bobedi bo ba fapana biang ga botse
1: le tlantsara le le khao e fela ke thele dije le le ka go bolala ka phapano ga ga mucho seo e leng gore o a tlaisega le wa sa tlaisegeng ke a leboga ke dumela ke re tlaisego ya motsofadi e tla bonala ka ditsela tsa go fapana-fapana motsofadi o e leng gore o tloga a tlaisegile ka boyena ga a ipsine bophelong ba gage ga a lokologe le moyeng wa gage re tla mmona a phela ka letshogo o phela a nagana kudu go ba belaela kudu a tshwenyegile moyeng nako tse dintšhi o tla hwetsa gore le boroko a bopate ka gore o phela a naganne gore nako nngwe le nngwe go ka diraga se sengwe ka o mongwe wa balapa la gage goba o mongwe wa ba e leng gore ke batho ba dulang le ena mo setšhabeng o phela a ikwa a na le letswalo le la mmutla le le sa dudišegang ga botse lethabo la gage le tloga le lefatshe kudu ka letlhakore le lengwe motsofe o e leng gore ke ya gore yena o ga botse tlaisego a e kgausi le ena go raya gore ke motsofe o re tla bonang e le motho a phelang a phelegile a le lethabong o le poledišano wa gage le baagišane goba poledišano wa gage le batho ka kakaretso re e kwa e edile ka gore a se motho a kwagalang a nyamile goba a le withdrawn goba a inyaka a le noši nako tse dintšhi goba a tloga gore se nka bolela se sengwe ke tlatla ke tsena mathateng a a rileng and-e ke motho a kgonang go fa maele o a kgonang le go ruta ba bangwe ba setšhabana se seswa se se golang ka dilo le maele a mabotse a bophelo ntle le go tshoga gore a ka ikhwetsa a le ka letlhakore le seng ga botse goba ka mošeng
0: dikwagetse tate molepo re a leboga batsofe ba ba tloga ka nnete ba sa swane o na le e le gore o tletse ka bophelo ebile gape a ka dula le rena a reeletsa ka selesela re lebeletse maitemogelo a gago a bophelo mo na e le gore yo mongwe o phela ka letshogo ga kgone go nama e le gore o a lokologa ke motho e le gore o phela a le kgujana le ba bangwe bjale melato ya meuto ke a dumela gore le fela le kopana le yona le rarolola goba le thuša bao e le gore ba tloga ba imetswe bona batsofe e ka ba e le gore gantse ge le dira dinyakišišo tate molepo go thuke ka lebaka la eng batsofe ba tlaišwa
1: batsofe ba tlaišega ka lebaka la gore rena jwale ka ba baswa re se ra tlhwang re tsofala re ba le tsela ya go ba felela pelo re nyaka ba dira dilo ka tsela tseo rena re bonang dilo di le ka gona nako tse dintšhi le go ba theeletša ga re ba theeletse ge ba leka gore ba ka re bontšha goba ba re tlhatlha gore bona kgolong ya bona bophelo bo be bo le jwang o tla kwa ka mabaka a mantšhi thaka e ntshwa e tla ba botsa gore ke lena old school le dira
0: dilosegale
1: go fela pelo ke nngwe ya ke e leng gore re ba re na le tsona go bona re gopole gore batsofe ge ba feta mengwaga ya bo masometlhanotlhano go ya masometshela le go ya godimo ba ba le mabaka a mantšhi a bophelo malwetse a tlwaelegileng a jwale ka di-lifestyle malwetse a bo madi a magolo malwetse a go lebala go na le malwetse a mogopolo re bitsa gore ke dementia go na le e nngwe ba re ke delirium gore ba lebala kudu o hwetša mokgekolo goba mokgalajwe a le ka mo ntlong ya gage mare a sa kgone go tseba gore monyako wa go tsena ka phapošing ya gage kofe o hwetša a latlhegile a tsene ka phapošing e seng ya gage ke moka re tlhome re momanye re mokgarimotse ka bogale re re o nyakang ka moo jwale le jwalo ka re ga bošego o hwetša a sa tshware ke

0: metsome soi le metsome gagešo go itšela gona kwa ireng ele ya seswai le ke la thuto lena le go la rena la batho le ditokelo re tlhompha ditokelo tša batsofe bao e le gore ka nnete ke ba ga borena ke batswadi ba rena batho ba ba re belege re gotse ka madimabe go na le bao e le gore re gona eupša ga re šetše gore na ka ba e le gore ga botse ba phetše ga botse na go na le bao e le gore ba tlaišwa ke ditlogolo ba lobile bana ba bona bangwe ba tlaišwa ke bana bao e le gore nnete ba ba belege ba godiša fela ge ba etla go bona ba di ba tšeela mašheleng a le a mphiwa fela ba se kgathele gore ba ja goba a bona a re lebeleleng yona ye ya mašheleng a mphiwa fela bodistiference ba gore ka moka ge re na le tšhelete re ba le lememeelo re ba le bophelo ke moka ge ke re lemoga gore aowa ka mogae ka mong batswadi ba rena ga ba phele ga botse ba tlaišega ba ka tlaišwa ke mongwe wa rena bjele ka bana ba ka tlaišwa ke ditlogolo ka fao e le gore ke gonne go laetša pijana gona fao na maikarabelo a rena ke afe mo motseng go ka ba le molato motlhomong ge rena bele ka setšhaba mo motseng ge re ka tsena tabe ka mogare re ae tate molepo le mma molepo ga botse ga ba phele ga botse ruri
1: ke nnete setšhaba se kgona go thuša sa raloka karolong e botlhokwa kudu-kudu go thušeng ka gobane ke setšhaba se tšhireletšago setšhaba goba maloko a bona a setšhaba beng ka seng setšhaba ka bona sepedi sa ka le kgone se tlhakatlhakane le ntshwarele
0: gape ke letopile ka nakong ya dibja tswelang pele
1: tsela eoe e botlhokwa ka nnete gore ge o mongwe wa leloko la setšhaba a kgona go lemoga gore ka mo motseng o motsofadi wa gona a tshwariwe ga botse go botlhokwa gore
0: ema gona fao ke tše mabenkele ke tla boa ke lefa sebaka tate molepo mabenkele ke ya
2: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatšwe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
3: O tlhoka di casing tša PVC goba UPVC irrigation le di pipe tša plumbing ka theko ye nepagetšego gona etela Tree mothopong re go tlišetša ditšweletšwa tše boleng di pipe tša rena di loketše di-borehole di pipe tša go nošetša dipolase le diprojeke tša kgwebo re etele mo number 68 Nelson Mandela Drive House le CTM Levana ka Polokwane goba 184 Boundary Road Centurion le letša Polokwane mo go 015-292-3452 goba Centurion ka 010-597-7843 Hurricane Pumps. We beat any price.
0: Aga re tšela pele magagešo ke masomepedipedi a metsotso go itšela gona kwa ireng ele ya seswai tate molepo lebe le sa bolela fa gore batho ba batsofe ba ge ba le mo motseng ga borena ke maikarabelo a rena ebile ka setšhaba go netefatša gore re ba šireletša re ba bontšha lerato go netefatša gape gore ditokelo tša bona ke tšeo e le gore di tloga di itlhomphiwa ntle le go gatakwa lebe le sa tlhalosa tabe go ya pele re ke lefeng se ba kahle
1: ke a leboga ke be ke nyaka le go e nyalantšha le ela le boletšeng ka yona gabedi gararo ya go tsamaelana le mašheleng re gopola gore mašheleng a batsofadi ba fiwang ke mašheleng a bona a kimollo a go leka go nolofatša maphelo a bona e fela ka lebaka la maemo a rena a ikonomi le maemo a seleago a selegae go tša gore mokgekolo goba mokgala

0: bophelo ke yana a šitšego le ditlogolo batswadi ba bana ba ba sa phela goba ba gona bana ba gage ka moka mara a gona o a šomago ka moka ba lebeletše mašheleng a jale setšhaba se kgona go tšea karolo ya go kgona gore la mathomo re a ruta le go eletša baswa ba ue goba bana ba ue ditlogolo gore ba tseba gore mašheleng a ue ga se a bona ba thušiwa ke motsofe ka lebaka la gore e le ngwana wa bona e le bana ba gage e le ditlogolo tša gage bona a bana maloka gore e be bona ba mo tlaišago ba mo gapeletša gore a ba fe mašheleng a ue gomme bona ba ya go dira lelo tše dikgotsofatšago bona ba le noši yena motsofe a hwetša a tlhokomologilwe a sa ba le se a ka kgonang go se hwetša gobane mafelelong go ka feleletša go fitlha mo e leng gore le ba molao ba ka tsentšhwa ka gare ba dirala leago ba ka feleletša ba fitlhile se ba fitlha ba dira ditshekatsheko tša maemo ba hwetša gore dilo a di sepela ga botse go ka feleletša go fitlha mo e leng gore le maphodisa a ka bitšwa gore motho a swarwe gore o tlaiša motsofadi ka yena and-e le gore baswa ba kgone go gopola bona ditlogolo ba gopola gore ge e le gore re šetše ka motsofadi o a le noši le letlhako la rena le re ikemeng ka lona ge go ka robala yena go raya go seemo sela sa ditšhelete se tlo gakala se go ya pele ka gore re be re itshepetše go yena ke ntho e e le gore setšhaba le sona karolo ya sona e tla gona faue go eletša le go tšhireletša batsofadi le ka go kgona go tliša ba molao ka gare gore ba thuše mo go tlhokegago
1: dikwagetše tate molepo e re ketše sebaka se ke le leboge go fitlha gona fa ke moka ke tla ketše tabe ke efe bathiletše ba kgone go nama e le gore gape le bona ba abelena maikutlo a bona le rena re ya leboga tlhegetše diaka maitapišo a lena nako le nako ge re le kgopela gona ka fa mafateng a matelele le a iponagatša seo ke moka se a šupa gore le rata mošomo wa lena le rata gape le setšhaba sa sa aforika borwa go tee le setiši se sa ethobela fm re ya leboga tle
0: ke tloga ke leboga se segolo ke gore a re tlhompheng batsofadi kare ba ga borena
1: ke nnete re a leboga tate molepo magagešo ke ba o e le gore ba be ba re tlhalosetša fa ba ruta nna le wena gore nke re leke go nama e le gore re tšea maikarabelo ka batswadi ba rena go na le diputšo tše e le gore ke di latlhele mola letlakaleng la rena la facebook la thobela fm yaka nanka bontsi bja rena magagešo re sena kgatlhego ya go tlhokomela batswadi ba rena ge ba tsofetše eupsia tabeng ya mašheleng a bona mphiwa fela e le mo e le gore re bonagala khutswana ke ka lebaka la eng re sena kgatlhego ya go tlhokomela batsofe ba ga borena batswadi ba rena fela re nyaka mašheleng a bona mphiwa fela ditlaošego tše re ka difokotša bjang gore batsofe le bona ba phele ka khutšo ditlaišego tše le bona re ka difokotša bjang gore batsofe ba le bona ba phele ka khutšo gape batswadi ga ba na khutšo ka mogare ga malapa ka lebaka la bana re thušana bjang le setšhaba 086-000-2452 ke nomoro ya rena ya mogale magagešo e le gore la šomiša gape le letlakala le gona la facebook la thobela fm yaka ebile gape ke leboga bao e le gore ga bjale le kgonne go nama le latlhela maikutlo a lena e re ke dule ka go lebelela maina a maswamane kua fase kua motlhomong ka bona bao e le gore ga ke ba tsebe ya ba e le gore le bona re a baakaretša ge re bala maikutlo tshedi mampa o ngwadile a re thobela ka kgašong nna ke bona bokaone ge batho ba palelwa ke go tlhokomela batsofe goba batswadi ba bona go ka ba kaone gore ba ba iše lefelong la go tlhokomela batsofe ke bona seo se tlanama e le gore se ba kaone lena ditshego o ngwadile fa a re sephetho e duba go nama e le gore ke moka o tla le ya batho ba goba molao ya ba e le gore o kgona go ba šireletša go na gape le mothieletše yo mongwe ke le gare ke tlhaola maina mola le mola constance sekgathume a re thobela ka gašong a re rateng batsofe ba borena gore re tle re kgone go ba le matlatsi ke badimo ba rena le gona ke bona re ka bega ditlaišo tšeo go ba o ile gore ke ba direla le ago go na gape le mothieletše yo mongwe ke yena mange fa ke mogodi jan j nkgapele a re batsofadi ba tlhoka tlhokomelo yeo e le gore ka nnete e tloga e tseneletše kudu go bao ba sa ba tlhokomelego e fela go jewa tšhelete ya bona nne ena ke re a ba lebane le molao ka gore ba ba kweša botlhoko bathieletše ba gona fa ba letša nke re name e le gore ba amogela timang se ya le moya le kae
2: re gona le kae ngwana
1: se re gona gape le ka dire le letša sea le moya sa ba godimo ka mo se dira kotsi dira bothata re a le amogela
2: tlhengwaneshokgopelatshwarelo ketekele gore ke dirile bošaee
1: a ona bothata a re tsweleng pele re a le amogela Ah, sorry, ngai. Eh, le tla ka gape motšhile tšo gona fa le tlhwele ga botsetobelo.
3: Ga be tsa dara ruku dumela seng ona mogala.
1: A ge ka bo ripana le tlhwele ga botsetimase ya le moya gape.
3: Ya kwala.
1: A ge a re tšeleng pele?
3: Ya ka bo ripana re batho ba ba tlaishang ba tšofo ba ba rena ba. Re tšola ka mara ka re ba bona ka re salo bana motho a hola. Ya le re ba di re ba bela khatlo la menana bena le ke re a re ba ishi re bona re ka re ya palelo a re ba ishi ma tsela re ba ka thomela ba jofe ba gona ba thomela ka ba gona re na re gentle re tsa bona re sa ba thokomele ba fa ke re ba re ba tsholla khatlo la menana le malotsi a mangwe mo meleng ka tsela ka go ripana ka gore e o re tshola ka mara ba ba di ya ke tshe bo re ba bona re ba ishan a re di tseng ba molao ba gona ba re ka bona Martin wa sona mona di rokoroko mo di ya mathata ga Jesu ka nka bona ke re ke a o lebo
1: mara Martin ke o mpotse ge o na le mma le papa ba le gona ba o di tsheka mo gae ke mo ka Elena ko ya bona ya gore wena o ba tlhokomela o ba isa gona kwa mafelong a le ga se gona go bona maile gore ba bola moya
3: a tla ga Jesu tsana o bolala nnete rena re le bana arna mata guru le tshwaro ye botse re ka tlhokomela batswadi ba rena guru batho ba re ba beyang gore ba ka tlhokomela batswadi ba rena ke batho ba bomme ka bogalo lo tse dintsi ke bore ba kgona gore ba go kgona go ba le tlhokomelo e botse mare ge ba palelwa rena banna o koma re ba le bothata ya decision ba solution ya gore re ba ise mafelong ana o wife wa gore ba jelo ditšhelete le go tlhokomela ga botse le mena re bona gore ba tlo thoma o ba lekgato la menano ke gore re bona kare mata a mantsi a mo batho ba bomme.
1: Alright, re leboga, re leboga maikutlo a gago, a re tse motšheletše gona fa le hlole ga botse, re le amogela hle.
2: Ga ke tsena le kae?
1: Re gona le kae?
2: Ga ke kholo ka mthembi sa ga e ntwa mela se gore ke metse ga bo kopana ne. Ga ke tsena, nka se re magolo ba bile ke mmawaka. Nna ka tla ka re me tsene e tsene ke tsoka mela magolo ke motšheni le le ke ke mise old age. E ka se khonege.
1: Wena o bona taba ye we ka sena me ile gore ya o shumela.
2: Ga ke ke tsana ka ofla rena rena go bo ishing go ma khulu go ma khulu rena ba sa thini e ka tsiya khone go mpile a nye go la tsama tsatsa go la tsama khulu
1: bi le ga
2: gore go la tsama tsatsa fa ke tsana go la tsama khulu re ka ke mo go ya go bolella mo go mkhoko la ka nna mela tsaba ka tsama ga
1: bi le ga gore ba tletse ba gona gona go ma filong a batho ba go loka gore le ba tla isha
2: no agree wala ga ni wala so ke ba ile sekolo mo ile go ko ma khulwa ba ishi di kulu ya ba re mo se ba re ka ga futi aba sa tseba bo ma khulu o sa se di papalla mo ke mbana bo ga ba tsaka le ma
1: wena tsa gore tabe gore a wa a re ba tlokomeleng
2: a re ba tlokomeleng ga ye ke tsana ne tsana ka motente ya tsare na ke ya go
1: ke go kwela ga itse dia ka re le boga maikutlo a gago ke tabe ile gore o ba a tsholetsa sa mafahleng a gago gore batho ba ke ba o ile gore nkile ba ipa nako ba go godisa le gone wena go tshe sebakeng sa gore o ba tlokomelo ba sepetsa le mafase ya dinaga tse gore batho ba tlokomele a re tseneng ka mola ka ntorong ya rena ditaba ke dumela gore ga itse dia ka gona stembiso maibela o ile gore fa ditaba tse o ile gore re sonetse go dikwa ka area senyane sa gore le ena o tla re ga fetse ba ile gore o rola merwalo le bagae re ya leboga tle. Thank you.

0: ke ba sepedi pedi fela metsotso re lebile e rinyela ya senyane go thobela FM ya lekgotlagatsela Afrika Borwa. Batheletse ba thobela FM re tshena kwa re le dumedišeng go lenano la mabaleng a dipapadi la go ikgetha mo letšatšing la kgone kodika gore le tshepišitše letšatšing la maabane gore tlelo fa papadi magareng a setlhopha sa naga ya France e le gore e thunana fa le naga ya Spain e le papadi ya seka makgaolakgang re lebeletše dipapadi tša sebjana sa lefatshe magagešo. Gore jalo nna ke fitlhile ke letlefatlef zitwa ga megala ke mokone gomme ke sepela fa le natinise ke mena phuthi magagešo motsweletši wa lenano le mošupile go fitlhela botlhano le lekgone le o gona lebeletše gore na ka ba ditaba di sepela ka sopego sefo se ka lebala fa gore Isaac Silo kwa ga mašila ke motsweletše mogolo wa lebeletše go mananao ka moka a mošhate kwa tsebo le boithabišo thobela FM go akaretša fa le lenano la mabaleng a dipapadi. Re namere le moleboge Kate wa ga morwane magagešo le montse o ele kgadi ya tshatlhana tša tšhina le kgone o bidile lena gona fa go mošhate kwa tsebo le boithabišo le nna gabelo ke le go lena ke rawa re leteleng letlele kwa gore na ke difentše re le swaretšeng tsona mantši beng a le kgone go lenano la mabaleng a dipapadi gona mo go thobela FM ya lekgotlagašo la Afrika Borwa. So ka se dira ke go ba le rena go ba go fitlhela bile ge betha iriela ya lesome setšhaba ga motshwano sepela fa le eke the commentator eke kwa ga tšhwene magagešo ke motshakatshe ke papadi ya lekgone mola ka go le lengwe e tla ka kodu ya mange tsena setšhaba ga motshwane ke motshwane wa thule a re magagešo ka kua mezanin ke mo e le goreng o ditse gona ka kua Auckland Park Radio Park mo e le goreng o tsena ma arfa papadi ya lekgone e re ke mabenkeleng gomme ge ke boa re tswela pele go mošate.
1: Re o nagana gore o ka se kgone go lefara molao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5,000 rand. Ba Clientele Legal o hwetša keletso ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General KFSP e dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo.
2: Dipohole pumps tša boleng, di-pressure pumps, ditanka, dipipe le didirišwa ka moka felong le letee. O ka ba o nyakela legae la gago, polase goba kgwebo. Ditsebi tša Hurricane Pumps di tla go thuša go kgetha seo se boloketšego ka thekofase. Re etele mo number 68 Nelson Mandela Drive, kgauswi le CTM Nivana ka Polokwane, goba 184 Boundary Road Centurion. Leletša Polokwane mo go 015-292-3452 goba Centurion ka 010-597-7843. King Pumps, we beat any price.
0: Rata mi dire tshola pele ka sona sepe go se go moshate kwa tsebole betha mashele mso ke ya solo le sume senyane faela re lebile irinyela ya senyane gona mo go thobela FM ya kgotla ga tshola Afrika bo ramaga ge show e ska na ma ole bala fa go rawa ke ka mogodi emego di tabatsa re na mantsi ba ngalo go nore tlo mara lebella gore na ke eng se le gore kana mara se tsa rabea re lebile tshe gona fa go moshate o ska bala fa gore o tla na mafitla mona ko nya sa fetseng pele e go the commentator tlo gona go bolela channel ena re lebile tshe papadi ya lokono naga ya Spain ke engwe ye le gore nge le khono le ya go kopana le naga ya France batho ba bantši ba dumela go gore e ka re setlhense ke bona ba e le gore makana bašoma ga botse mo tournamente goba ke rona phadišano ke ya sebjana sa lefatshe ka kwa Mexico, Canada gammogo le yona ba re ke eng na USA ee a ba le bonna gape e o tsebege ba ka re badi o ba kwele mosa banneneng ba founetse infantry ba mmotsa puo paore mogalape e ka kwa Afrika Borwa ba balabala kudu e lefatshe ka moka ba balabala ebile ke ya kwa gore go ne maleloko a mangwe kwa kwa go lekgotla twalo la kgwele ya motho lefatsheng ka bophara gore ba nyaka gore monno a itlokolole Gianni Infantino bjale ka moporesidente wa lekgotla twalo la kgwele ya motho lefatshe ka bophara e ka diphetho tse di kwa tse a di tseago omelang wa molaotheo gane matša polotiki ya tsena matšea ena tshike a re ga a dipapadi na ke ra gore e ya tsena a go poloka re ya tsene fela politiki ya tsene ke ra bala dipolitiki ba tsene
3: a ke re le melao ya FIFA ya bolela gore le dipolitiki di ska ba
0: ga re mola Donald Trump ga fa le life di re bo
3: e o nal matla e o nal matla
0: a la matla good e mo no la matla
3: no la o re ga bona World Cup e boela morago wa America e ke ma ile tlile
0: ai ga yo ke ba mo no la ga ga ibi ja ke le bo ja le tlile boela morago o ja president puo pa re ka tswe bona a ke se go e bona go la tele go a tshoko go rot ka tung go ile bela ka lesa e ka bat he ka ra go le motho polodi e ke mona ke go le tile go tle mo re tla re le go ise mo re bone gore na o reng kana ga ya France go di ka gore ke go lobola kutshwanyana ka barlo ke Dembele Olise Mbappe Tchouameni re go ba ne ba ya ke bona ba ile goreng e fela nna ke tla le tumela le tshepa gore go ka lebella maraloko go tsana le barlo ke ba maraloko go tsana le Lamine Yamal ko mongwe barlo ke ba kaone ene ba kotse kudu mo re tshe barlo ka le ditlhopa tse matla mo le fatseng ke motlo bonang bo kotse ba Lamine Yamal ke bona la ka maraloko pele wa tsapa sa yana Barcelona e bile le maraloko pele se pensa nna ga sa Spain ya la de la roja e tla passe le gore eng go lebeletse ba re loka tikitaka e tsala ke go ba tseba ntse ba re loka papadi yone le mmotlo ba sa re loka e bile ke engwa di tlhopa tse le gore eng ke pelo ya ka e go tsona pelo ya ka e mo se pensa sa Spain a tseba ba ntse ke ratile o tlo go morago e sa kitima ka bo phuyolo bo Xavi Alonso go morago ga mane sa re loka tikitaka ya e re tseba go bo Sergio Busquets ba sala gona mo la se pensa yona kana ka ya bo Villa mo pala jersey number 7 Villa David Villa a o marlo go ha kaona bana ga ya Spain ere ke ka mabenkeleng na tikina gana gore mo go kena kwa gore re kitimela kwa kwa go reaction re go reaction ga re bo mona Miller tsana mare tsela pele e ke shu fitile ke tla ka tla mpotse gore na gore nka France
4: Chill, gale ibitwa Rexona. Si pipa le fetla sa ketapele le fasting. Rexona, e ka so go swabishi.

0: Re tswa mohuta wa gago. Ei, re ra wena se tlhopa sa gago sa mmamoratwa sa di ba ba di tshe tlhwa tlhwa tsa kgoli ya maoto. E fela, a gago maitemogelo a thoma ka le shatala le go wa televisioneng. O na le tshekatsheko ya mano a papadi ka mo go tseneletsego. E fela, bo gausi yo o ka bo fitlhelelago go bona tjotlhe. Ke ge o gagetswe thekising ka gare ga sephetephete gausi le lepatlelo la Soccer City. Bjalo theletšamo, Coca-Cola e dira gore ditoro tsa papadi ya gago di fetoge nnete. Iya Coca-Cola Fan Park ya gausi le wena. Latela Coca-Cola Z e go mafaratlhatlha a le yago go hwetša 411 le ditikete. Game on, di tlogile. Scan up, feel it all ka Coca-Cola.
1: Tobela FM. Orisora go 87.6 go fitla go 92.1. Moshate wa tsebo le boithabišo.
0: Nito gona magagešo go moshate wa tsebo le boithabišo re namile re tlokitimela ga kwa go setšhaba ga motshwane re namerekwe. Ke kgopela gore pele ga papadi thoma o bue go nna re tla name re kgone go ka dira sengwenyana pele ga re boela go lena gape gape wena setšhaba. Gomme ka bojalo magagešo setšhaba monna dumela monna gešo motshwane a thule a re ke na le tshepo le tumela gore ditloga o dutse ga botse ka mowe. E re ke tle go wena semmušo go tloga mofa ke the comment italana sho o dutse ga botse o letile wena e re kwa gore na dipanna bjang ditlhopha tse ka bobedi.
1: Itlisho we na ke setšhaba motshwane dula fase o ipsene ka papadi ye go thobele FM mošhato wa tsebo le boithabišo.
2: Ke go leboge Tlebzito
3: Musam
2: lekgono ke badumediša go tšwa ka keno go la Mezzanine Studios mo e le gore tlo ba tšhetša papadi e le papadi ya seka magaolakgang ya papadi tša mogopo wa lefase e le papadi ya bolekgolo le motso o tee mo le papadi tša mogopo wa lefase di a thomang jaana 2026 ke naga ya Spain e le gore motšatši la lekgono e ya eto raloka le yona naga yana fora bjalo o tsere fora ba tsere papadi ya tata lekgono e le bona ba amogela baeng ba amogela yona naga yana Spain mo di tsone dipapadi tša bo 23 tša mogopo wa lefase bjalo ge o lebelela mo dipapading tša mantšhana šake motheletši tša ona mogopo wa lefase ke papadi ya bošupa ya ile yona dabi ya ka kwa Europa tšala go lebelela naga ya fora ba tsena papadi ya tata lekgono e le naga e leng gore ba tseba gore mo mengwageng mo dipapadi tša mogopo wa lefase tše pedi tše gore di fetile ba feleletše ba le mo papadi tša magaolakgang ba fenya ga tee ba latlhegelwa ga tee jalo go lebelela yona fora ba tsena papadi ya tata lekgono ebile ba nyaka go dira histori goba rekhoto e ke ileng ya dira ke naga ya Brazil le naga ya Germany. Brazil ba ile ba kgona go fihla papadi tša magaolakgang ngwageng wena lesomesenyane masomesenyane nne lesomesenyane masomesenyane seswae kete pedi le pedi mo le Germany ba ile ba kgona go dira seo ka lesomesenyane masomeseswae pedi lesomesenyane masomeseswae tshela lesomesenyane masomesenyane ba kgona go ya mo dipapadi tša magaolakgang a mogopo wa lefase. Motheletši wa Thobela FM o lebelela yona naga yana ya France ba le re ba tsena papadi ya tata lekgono e le gore ge o lebelela record ya bona ba kgonne go feleletša ba le maemong a pele mo legorong le e le gore ba le mo go lona e le gore la ae ebile mo dipapading tša mantšhana šakeng re bone ba fenya naga yana Sweden ba fenya le naga yana Paraguay ga mo go lona Morocco mo dipapading tša di-quarter finale jalo ge o lebelela naga yana la Roger Fury ke yona naga yana Spain ba e le gore le bona ebile di-stopper se e le gore se feleditše se le maemong a pele mo legorong la bona la H bjalo ba fentše naga yana Austria ba fentše Portugal ba fentše naga ya Belgium jalo go lebelela yona yona Spain ba tsena papading e le gore ke legala bobedi mo dipapading tša mopo lefase mo tsona dipapadi tša mantšhana šakeng ba raloka le naga tše e le gore ke baagelwane ba bona jalo o tsebe go lebelela yona naga yana fora bona yona Spain e ka tlase ga fora e ka borwa ba naga yana fora naga ya Spain bjalo ke naga tše e le gore ntwa gona e tswa e le kgole motheletše ntle le mo bokgoleng ya maoto ke ntwa e le gore e tswa e le kgole gagolo ntwa ya mathomothomo e thomile ka ngwaga lesomehlano masomehlano šupa ntwa e lere ile ya betsegore ke yona Franco-Spanish War gona ka kwa go la Europa jalo motheletši wa Thobela FM re ke go botse gore motšatši la lekgono tsona ditlhopha tšege ntwa ya tsona e tswela pele e le gore ke legala boraro mo historing ya tsona tlhopha tše di ya go kopana e le papadi tša seka magaolakgang ka tatelano o tse papadi tše pedi tša go feta naga ya Spain le yona fora dj ba e dirabekileng ba diralokile e le papadi tša seka magaolakgang mo dipapadi tša yona Euro 2024 le mo dipapading tša yona UEFA Nations League mo e le gore naga yana fora ke bona ba ile yona Spain ba ile ba kgona go fenya dipapadi tšeo jale re ke go botsere tsona ditlhopha dipane bjang ke thoma ka yona naga ya fora ba ile re ba tsena papadi ya tata lekgono e le bo mmamoratwa go ba go fenya papadi ebile e le bona bo mmamoratwa gore ba ka fenya bona mogopo wa lefase naga ya fora France ka mo di nonga jere sa bolo somet se labana le na Michael Magnan o ile re ke papadi ya ma somet me shupa mo di papadi ntsha mo sna ganya na fora mam nga veri ka jere sa bolo sana le Jules Koundé o aral ka papadi ya ma somet sana sana Luka Dine mam nga bolo ka jere sa bolo raro ra ka papadi ya ma somet se la taro William Saliba ka jere sa bolo somet shupa ra ka papadi ya ma somet taro se soaye Dan kena Dayot Opemecano Kajiri Shabu ni oralka papari ya masumi nesano Mami ngawa selela Panalena Orie kena Orilin Chuameni Kajiri Shabu sesuai oralka papari ya masumi sano Mami ngawa shupa Kajiri Shabu shupa ke Osman Dembele oralka papari ya masumi sela sela Abu sesuai Kajiri Shabu lasumi nekena Adrian Rabio Oralka papari ya masumi sela sano Mami ngawa sinyani Kajiri Shabu lasumi kena Kylian Mbappe Oilor oral ka papari ya ga ya bolholo le metjo e metsano mole ibili adra record mo na ganya fora e ba se papari sa go tsoka go fora sa oral ka papari tshe ntse tsa mo go pelfase ke papari ya masumperite mama bolo sume ka jere sa bolo sume te ba na rena Michael Olise oral ka papari ya masumperine mama bolo sume te ka jere sa bolo sume te ri ba na le Bradley Bacola oilor oral ka papari ya masumperi shupa go lebelela rena naga ya fora motheletsi ba re diphetogo tse pedi goldana la stopa sela re se fetse naga ya Morocco re tsena mo stopensa na la Roja Furi kena ya Spain ka morinong bana le na Unai Simon ka jirisa masome pedi tharo oral ka papari ya masome tsela tsano mama ga bebedi ka jirisa bolo sobe pedi bana le na Pedro Porro oral ka papari ya masome pedi tharo abo raro ka jirisa masome pedi ne bana le Marco Correa oral ka papari ya masome tharo pedi Mam nga abone ka jere sa bolo sume neke na Aymeric Laporte Ralka papari ya gaga masume sano charo Mam abo sano ka jere sa masume peri peri Kya na pao kuwase Ralka papari ya gaga bolo sume sinyane Mam abo sila ka jere sa bolo sume tsela kena Rodrigo Hernandez Seba ka biala kena Rodri Ralka papari ya gaga masume tsela sinyane Mwile mam abo shupa ka jere sa bolo sume sinyane Lamine Yamal Ralka papari ya gaga masume nne sesuai Abo sesuai ka jere sa bolo sesuai Fabien Ruiz Ralka papari ya gaga masume nne sinyane Abu Sinyani kajiri sama sumpiri tike na Michael Oyazabal Waral ka papari ya masumi tsela Mama bolo sumi kajiri sabla tsela kena Danny Olmo Abu bolo sumi tike kajiri si Ya bolo sumi sano kena Alex Paena Kipo na banaga ya Kipo na banaga ya na Spain Jalo ko lebella mupanke Kori chorin fapa jiri pa nibi amu teleji Kito maka na naga na fora Mana le Bryce Samba Robin Rice Malo Gusto Manu Kone Marcus Thuram, Panala N'Golo Kante, Maxen Lacroix, Manes Akluchi, Ryan Cheki, John Philip Mateta, Lucas Hernandez, Desiree Dom, Theo Hernandez, Warren Emery Zaire, Lena Ibrahim Konate, Patata Kennedy Dirda Sams, Ereko Kosha Chasichap.

0: yeo e be ile koša ya setšhaba ya naga ya Spain, La Macha Real. O tsebe ke ngwe dikoša tša setšhaba mo lefaseng motheletše e leng gore ga ena mantšu e binwa fela ka diletšwa. Motheletše wa Thobela FM e re ke fete go tlebzito a fete ka sana leng sona pele re totswela pele ka papadi.
1: Thobela FM o re sora go 87.6 go fitlha go 92.1. Mošate wa tsebo le boithabišo.
2: Yo, if it is FIFA World Cup 2026, it's a way to make a boss save Yagoseva, Pitcher, let's say, good screen, check colo, big screen, check Coca Cola fan park, Yakosuluena, Ocasarato Fito, La Tela Coca Cola Z, Ama Faratang Aliago, who quit a 411, little ticket, fill it all, le Coca Cola.
1: Papadi ye, itlisho wena ke setšhaba Motswane. Dula fase o ipsine ka papadi ye go Thobela FM. O shato wa tsebo le boithabišo.
0: Ke go leboge Tlebzito. Ke tše sebaka se motheletše go dumediša le go amogela gape mo tšatši la lekgono. O tseba ke sepele ke le tee ke sepela le ena Eki wa ga tshwene. Ke ne o sepela sekaseka papadi mo tšatši la lekgono. Jala re tsene le lenaneo la tlhopha sana Spain kwa pankeng gore ba eme bjange. Ba na le ena David Raya. Ba na le ena Juan Garcia. Ba na le Mark Pubile. Ba na le ena Alex Grimaldo. Eric Garcia, Marcos Llorente, Panalena Miguel Merino, Ferran Torres, Gavi, Jeremy Pino, Nico Williams, Martin Zubamendi, Pedri, Victor Munoz, Lena Borja Iglesias. Tse ba bona gana Spain ba tsatsa kena Luis de la Fuente ke na matsatsi wa bona yana Luis de la Fuente o le o gone go fenya mo go poena Euro 2024 le ona nagana Spain ka le go lebelela le nana ba maloko ane mo tšatšila le gono ba eteletše pele kena Ivan Barton o thuša kena David Moran ka mo lena Antonio Pupiro boraro bja bona ba tšwa ka kwa gola El Salvador ka le go lebelela yona papadi motheletše mo yena maloko ane wa bone mo tšatšila le gono e tlo ba ile na Glenn Neibek o tšwa ka kwa gola Sweden. Jalo o tsere go le re ba ishimisha mo tšatšila le gono le ge le e sa bitšwa re kana Tionda e fela e fetotšo a shela me bala bala ya tšatšila le gono mo theletše ke be ina le bala ona ina le mala wa ga uta e bile ina le maina a di drop tše re di shetše go toa tša karolo go toa mogela tšore papa di tše tharo tše re di shetše tšana papa ya mo pole fa se mora papa di tše tla le gono ke sebaka se mo theletše go amogela na Eki wa ga tshwene ke re Eki madumeki yao e bile botša ba theletše gore na bana ne wa tlhopa tše wa bona bja mo tšatšila le gono
3: ke tše sebaka se ke lape ke go tamiše ke tamiše le batheletše Motshwane wa Thulare tšatši la lekgono ke papadi ya kgolo kudu kudu go ditlhopha ka moka go wa le ka mokgwa e le gore re rebeletše mananeo a ditlhopha ka gona e kemo e le goreng re bona motlhatlhi Luis de la Fuente ka setlhopheng sela sa Spain e kemo e le goreng ga se a dira phetogo le e tee mola re bone diphetogo tše pedi ka setlhopheng sela sa yona France ke nape ke botse le batheletše gore tšatši la lekgono le ntwa e tla be e le bogare ba lepatlelo ke lebeletše gabotse bo Dembele bo Michael Olise ba e le gore ba kgona go raloka gabotse ka letlhakoreng le lala setlhopha sa yona France mo e le goreng ke lebeletše gabotse Cucurella o tla ba išana fase le godimo fa le Dembele mola Laporte a tla ba a lebeletše kudu ka letlholantšhotšho Mbappe o e le goreng o na le dino tše seswae o gopola gore yena Laporte ko e le goreng o belegwe gona ka fale nageng ela ya France fa e le goreng o ile a napile a tloga a ntšhiwa go setlhopha seo a tla ka nageng ela ya Spain fa e le gore o thomile dipapadi tše tša gagwe e le mokapteni go dipapadi tša under 17, 18, 19, 21 ka nageng ya France empa fela ga jalo o raloka kgatlhanong le naga ye e le gore o belegwe go yona o tla gopola motshware wa Thulare motho e le gore o ile a raloka kgatlhanong le naga ya belegwe go yona Pierre Issa o e le goreng o ile a dira dimaaka ke sa gopola gore motlho mongwe o kang ga kolola gore ke ngwaga mang nako e le goreng o be a bapala kgatlhanong le Aforika Borwa e le Aforika Borwa le France Pierre Issa ke a leboga motshware wa Thulare
0: e be e le ka ngwaga wa 1998 e le papadi ya dipapadi tša mogopo ya lefase e letšatši la lesomepedi kgwedi ya June ge Aforika Borwa e latlhegelwa gahlano le yona fora ka dino tše tharo go lefela motheletše papari tlo tlo ga itlo shake ba yana Spain ba ile re batlo le bisha le boala le patlelo mo le fora batlo le bisha borra le bela na gana Spain ba pere ba la emisho ka marogo a mamerone le constitution mo le go lebele na fora ba pere me bala a flaga bona di jersey tse mtala le godimo ka marogo ma tshweu le di coast tse khubidu bana gana Spain ba ile re ba isha borra pele le patlelo bana gana Spain Hitler le khile ba itse ba romela kwa morramo go nala ngena Unai Simon Simon o tsha go lefana Kukureya wa le bela kana Kukureya we sha mo bogare bela patlelo patla kana go lekena Rodri kana Oyazabal wa tsha go le romela kwa morramo romela kwa morramo go nala ngena ibe ile na la porte o tsha go le ka o sha kwa pele fela o tsha ka morino ngena Michael Mike Maine Maginan wa itse ba khwele Mike Ralga mo stepesana AC Milan yena Michael Maignan Ralga papa di jaga bo shupa mo di papa di chamo pa le face wa 2026 o tsha khole we romela mo bogare le patela mo gona le ngana Rabio Rabio tsha khole o isa ka go ba tlhabela ba le patela fela ha isa ga botse mo gona le ngana Britain Cup a khona ya mo shetjo le ka mo ntle khole yo o potse mo thelechi gore tsona tlhopa tse tsona dina ga tse e tloga ile ba agelwane ba ile re ba ile ba ngapana kwa morago yona na gana Spain le na gana forum ofihlela ba kwa ofihlela kwa no bana gana Spain le ona na gana fora ntoma thoma thoma e bile ka ngwa wa 1557 elendwa ya Saint Quentin e kana Saint Quentin ba bi tsha bya lantwa yeo ya mathoma thoma ya fora na gana Spain ba ma pani ba tsha khole ba re mala gona Dembele le ka feta ka tsela ya magoto fela ba gana bana gana Spain ba tsha khole ba re mala kwa mara gona Rodrigo Hernandez wa le bela kana Rodri o tsha khole wa re tla go tsoka morra shingeri tshe mo tsha le khono ya na Rodrigo tsha khole re mala ka brikela ba le patlela thomi le tiki taka ya na gana Spain ba ro fa wa pere go tsana le wena a o fe o mo tseba regisa monna kana Unai Simon tsha khole re mala ka go ba tlabela ba le patlela bo shaeri yo fela mo gona le na Rabio Rabio tsha khole re mala ka morra go yo kitimela kana Mike Maignan Maignan o tsha khole o romela mo gona le na Salibe wa le Ghana Salibe o tsha khole romela mo bogare pa tla mo gona le na Chuameni Chuameni o tsha khole fana Rabio Rabio o tsha khole ke tile go tsoka mo kana Rabio romela ka go ba tlabela ba le patlelo tsha mo gona le na Lucarine Lucarine o tsha khole o fana Mbappe tere ka rabana kana Mbappe tsenya motho bana gana Spain ba romela kwa morago ke ona la roja ke ona la roja La Roja Furi e ra gore tshe khubidu mo le fora e le ona le blue e bolela gore tshe tala le gorimo tsena ba ba di ba tshe khole ba e fana le ni Olmo Olmo tshe khole to romela ba bogare ba patlelo mo gona le na Fabien Rui Rui tshe khole to romela ka morra ba isa mo gona le na Pedro Porro wa tshe gana Pedro romela gona la Lamine Yamal tshe la tla kere la Lamine Yamal o tena ba bogare ba patlelo ke na Lamine Yamal romela ka bogare ba patlelo mo gona le na Fabien Rui Rui tshe khole we fana la mal le ka feta ka mona ba mo tshe ba me fase mala kwa na re botse papadi tshe khole ba rena ka go ba tlhabela le patlelo bana gana fora ba e fana Mbappe Donatello e ba mi tsha bya lokho mo stop esa fora yena Mbappe parke na Donatello tsha khole romela go bara ra ra saliba saliba e fara chua meni tsha meni tsha khole fara ope mekano wa ifanga na Rabio tsela bogare ba le patela ke na Rabio wa ifa bana gana Spain pele gona go ifenya gape o tsha khole to romela ka brikela ba le patela go na Dembele Dembele tsha khole tle ka fara Olise pele e fana Yamal re tla ka ra Yamal u ya rena go pele wa balata fara ba tshe motoholo wa ba tshe ke na mo ke na mal o tsena ga bogare ba patela o tla le ona mo pele Yamal Romela mogona le ngana Baina wa le bela ke Alex Baina wa le mama ba Sume o romela mogona le ngana Hernandez ke na Rodrigo Rodrigo tsha khole e fana Rui Rui tsha khole e fana la mo yamana ba tlo itse ba tlo romela ka go tlhabela le patela mogona le ngana Pedro Porro wa le bela ke na Porro romela ka morago ra mogona le ngana Pau Kubas Kubas tsha khole e fana Rodri Rodri tsha khole tlo romela mogona le ngana Laporte wa le bela ke na Laporte re mo tso go botsana ka le ke pele papari not of France not of na Spain ba tsha khole ba e fana Baena ka phosho yo fenya ke na Rabio wa tle tseng le bala ke na Rabio ba e kitimela pele tsela ka mo ntse bana gana Spain o tso go mo re ke na Laporte wa le bela ke na Laporte o tsha khole tore mala mo gona le ngana Rodrigo Hernandez o ka go pla Xavi Hernandez le ke le gore yena Rodrigo go bolela nete o ra le ka bjale ka yena Busquets tsha khole ba e fana Dani Olmo o ra le ka bjale ka yena Iniesta Olmo tsha khole wa le bela re shika re ke tsama nna ka mele ka ra tsi di go go sala patle tsha khole tore mala mo gona le ngana Laporte Laporte tsha khole fana Kubas ka mengwa le somo senyane tsha khole we fana Laporte wa ke tla kana Laporte ka khole yo tomile bana gana Spain ba tomile bana gana Spain ba tsha khole ba fana Mike Kukur ke na Mike Kukureya e ka go la Spain mo teleche re bona lina la motho le na le di LHPedi di bulela gore e fetoga go ba why a isa le LL ke why ke kukureya tere papa ne ba tsho le ba romela mo gona le ngena Kylian Mbappe o ya lona ka go batlhabela le patla le kena Kylian o romela mo go kitima ngena Luka Dine dino tsho le tore romela mo gona le ngena Bakola le ga o tsanya noto wa ifenya kena Bakola o tlobeta cross o dira khutla bana gana Spain ba dira khutla ba Spain e ba khutla ya mathomo ya na gana forum ele noto Spain noto France noto Spain noto France ke tsona ba pa di tsamo po le France ele khala bo be di na gana Spain e kopana le France Mori papa ninja mo po alfase la mathomo ebe le ka kgola Germany ka ngwa wa kete pedi le tsela jalo o tsebe la mafelelo felelo re naga ya Spain la tlhagela mo dipapa di tsa mo po alfase di papa ninja manchana sha kenye mo na kongwe ya MMTM to tsema sa arbo khutla ka radio tima shireletsa le ka gore raga kena radio o ra go le mahlaya ya kwa thoko be ke sala ka go bolela gore ge la mafelelo na gana Spain e la tlhagela ke papa di mo gona regulation time re bolela ka metso e masome senyane go ba go e metso tso e le kholo masome pe mo le metso masome pedi e be ile ba fenya ke Spain ka ngwa ga wa ke tepedi le tshela mo di papa ding tsa manchana sha ke e ya sa ntse ba ji ba ntse bo nola fela bana gana Spain re tseba ka ngwa ga wa ke tepedi masome pedi pedi manchichi ke Morocco mo tlhago ya di penalty ke tepedi le some se swai ba ntse ke na Russia tlhago ya di penalty 2010 ba fe ba ka go la e ka go la Brazil ba tshile mo dipapani tsa magoro mo le ka go ka kerola Africa borra ba ile ba lahlege ba fenya papani ya magaola ganye ba fenya Netherlands tere papani ba tshego le ba romela go pele kana 99 o le ka go isa bana ba khola o isa le ba Spain ya go mara go le wa ikitimela kana Magnan o to itiba pele tshola ka monte wa itiba kana Magnan Magnan o tsebe ke mongwe ile gore melu ya gagwe e tswa ka go la Caribbean yana Mike Magnan Magnan Wacha khile toromela ka brikela ba le patalo e fana ope mikana. Wacha kana ope mikana toromela ka brikela ga kunde. Kunde cha khile fana o tembere. Tembele cha khile ba tanya lo tokena Rodrigo. Romela mo gona lenga na Rui. Rui cha khile. Tse wa ba tse ba di pa di cha fora. E bile o tse ba bolela pole le se fora. Ga ba ka la hora o ra ka hora ka kwa la fora. Tse ba ba di ma cha khile ba e fana Rodrigo. Rodrigo cha khile toromela mo gona lenga na Fabian Rui. Rui cha khile fara pa u kubase. Ya lo no kopela kana pa ukubase ka ba tsamela le patelo o tsela sentara kana pa u romela bona le nna ya mal se se tle kana ya mal ba e fela bona lo khole ba e fana sa lima wa le kana sa lima wa le kana o tsha khole we fa o pa mekano tsha khole le ka go sha bona le nna olise o tsha ka yona le ka go romela gore Mbappe tsenya lo tobana gana fena Spain ba e fenya khole romela ka go ba tsamela le patelo mama bo shoot abo se swae mo gona le nna Deni Olmo wa le bela kana Daniel Olmo wa itsha khole romela gona la min ya mal wa le mama bo shoot we fa Olmo pela 18 Olmo nya go tsena ka 18 fela ba mo tsheba mo fa se mala kwa na push mala kwa na push ka na bana ga na fa ora wena Adrian Ramio ora le ke ma khwa shala robe tse mo fa se yena Dani Olmo ra ka mo stopa sa na Barcelona yana Dani Olmo o tsere ke papadi ya ga masome sa no tshupa mo naganya Spain mo tsa jola le khono o no shitidi no tsheka ba ntse le some pedi mo naganya Spain ga mo papadi tsa mo pole fase wa 2026 mo teleje ga so no shile ga ba no fela o khone go dira na assist ye te ke na Daniel Olmo mo ga masome pedi se soaye ara ba roto shuma shuma ba ka na free kick ba na ga Spain ara ba roto shuma shuma ba na ga Spain ka na free kick yo re le mo tsotsa go senyane ka lo ke pele papadi noto Spain noto France beke sabule la rochona na ga tshe motheletsi France le Spain ke ba gelwane ba ile re ba kile ba ngapana kwa marago pele ga ba gwetse tsela ya gore ba ka pidishana bona bana gana Spain na gana fora e bile go bolela ka fora o tlo motse tshela le gono ke tjatjela le some me khwedi ke ya July ka ngwana wa le some shupa ma some se soa e senyane na ga ya fora e bile re ba ketekana the French Revolution e ya la motse tshela le gono ba re ke anniversary ya the French Revolution ko mara gona le bo Marie Antoinette bo Louis the 16 kana ko ya text ya matswai ke yona na ko ya na French Revolution ke bona na Alex Payne mo kholeng e o yemelena ya mina mal e ka ba khato tse pedi fela go tswa mo mothala ding gore 18 mo theletse e ka ba ri khato tse pedi fela jalo go bontsha yana Ivan Button ana le mathata le ai o ka re o tshere yona vanish spray e seng yona jalo ba mo tisetsa ya nete ke na Ivan Button go tswa ka kwa go la El Salvador e le go tswa gausi le na Guatemala bo gare mo yana America bo gare mo America le bo wa ke mo le go tswa yana El Salvador ar bona to shimashima bya khwele e ya go tosha ke bana gana Spain ke bona na ba yana mo khwele nge bya lo Fabian Rui wa tloga lena o ba ra ya le tloga khwele ka lebelo yo wela go ya bal ya balo tsha khwele Zemal o tsara ka etlo ba ta cross ya ka ri tlhogo ya ba palela yo ke timela kana Fabian Rui wa tsha khwele to ba ta cross petition na kunde tshola ka mentle Fabian Rui raloka ka kola mo stopesa na PSG saka fora mo le go lebelena Jules Kounde raloka mo stopesa na Barcelona saka kola Spain e bia go tola fora go la Spain mo tele tshe se pela ka ka stimela ona po tshonya ka tsela yeo e ya ona po tshonya ka tsela yeo tlo go la fora o ya go la Spain tsere ba pari ba tshe go ba romela go na pa ukwa se o e romela go na po ke na pero poro poro tshe go romela go pele romela ba shaedi ba ishire tsa bana ga na France yo tiba ke na Mike Magnan wale bela kana Mike Magnan o romela mabona lenga na William Saliba Saliba o tsha go le fana Tshwameni Tshwameni o tsha go le fana Magnan Magnan o tsha go romela ka go botlhabela le patlelo bo iwe fa se ka gara kana Rabio o tsela sentara o ya rona go pele ka go botlhabela le patlelo o e gama go ile kana Rabio o e fana Donatello Mbappe Mbappe o tsha go le fana Rabio Rabio o e tsha fana Luka Dine Dine o tsha go le o isa mogona lenga Tshwameni Tshwameni o tsha go le fana Opamecano Mecano o tsha go le o e gormetsa ka lotola go ja kana Opamecano o e gama go le wala lona kwa braka na Opamecano romela mogona lenga Saliba wa le Ghana wa e tsheka na sa ibele na Tshwameni o e fa Saliba wa le Ghana o tsha go le kana Saliba o romela mogona lenga Tshwameni o nyaka tsela kana Tshwameni o e tlo romela ka bodikelo le patlelo mogona lenga Opamecano wa ke timisha kana Opamecano romela kwa pele mo ke tibanga na Olise wa le bele kana Olise ba mo khurumetsa ya go tsola ka mo ntlo le ba re goal kick kana ga ya ba re goal kick kana ga ya na Spain jalo egi go fitla mo spakeng se fa patse di bontsha di sa shimisha mano a ile go batla ba bona ba ba boditse ka ona bo re papa di topela ga papa di tsa thoma
3: ya go bulela nete ke ka faile gore nge o gona go bona gore ka nete e ke ka faile gore ba tloga ba swarane ka gona ditlhopha di tloga di tlhaselana e bile ga re a tshwa re bona se se kalo se le gore mothlomo re tla re Mbappe o ba a se dirile wa mothlomo go ragala ka dipaleng re lebeletse naga ya France re lebeletse le yona naga ya Spain ga sa tshwa re bona tse dintsi empafela papa di ke le gore nge ntwa e le gare ga boga lepatlelo faile gore nge ba gona go thupa di
0: Noto France, noto Spain, remote from the cemetery. Carro Capella Papari, Vajahuele Banagana Spain. Vajahuele Banagana Spain, Ota Gabriela Balapata, Era France. Kena Olise, Utermanaka Gobatabala Patel Monalanga Lucarine. Wafejang, what shall stop us and a PSG? Otela Centara Lona Felegana Lucarine. Urmana Mopijana Monalanga Bacola, Bretley. Petu Jahule, Faradona Tello. Walabella Gerambape. Unyagatela Gerambape. Romana Mopele Coletele. Yabashia Banagana France. Echola Camontebarre, Ivy Golki Canaraya. Spain. Barre, Ivy Golki Canaraya, Spain. Ele Nord of Spain, Nord of France. Kitchen Papa Jamopo in France. O ka ba karolo ya papadi mo theletse go ngwala gana sa mo tswana wa thula re rona papadi o e bona byanye mo tsa tsina le go lebeletse bo radio mo tsa tsina le go na mo theletse a wa se bo radio ba ba kwa ba gale ba re mo phasa go le kwa morago ba mathata lebeletse ra mainan ka tla go nna o thiba go le ka gona tsere papadi ba tsa go le ba e fara deni olmo olmo tsa go le o ya nna kwa pele o rumela ka kwa botlhabela ba le patlela mo bona le na o zaya ba ke nam o ba zaya ba la o tsa go le rumela kwa morago ra go era kubase kubase e fana Rodrigo Rodrigo tsa go le rumela ka borike Baisha mo nalang na kukuraya kukuraya o tsha khole we fana Fabian Rui Rui tsha khole to romela mo morago mo nalang na bla porte la porte tsha khole fana Rodrigo Hernandez Hernandez tsha khole fana la porte wa le mo morago ka ronya na gana Spain baitsa ba fana kukuraya u ya lona go pelgena kukuraya we tlogela na Alex Baena ba no tsha khole go tsoka brikela le patlo ke na Alex Baena we ya di 18 ke na Alex Baena romela mo ronya na gana Fabian Rui Rui tsha khole we fana Rodri Rodri tsha khole o nalena Olise fela gona go e fenya Bar posho ka wena Olish. Jalo o tsebe motheletse ge o lebelela swa police o tsana le yena Michael Olise. A tsebe polelo ya sefora. O ka iputsa gore se byang e fela. Ga tsebe go bolela polelo ya sefora yena Michael Olise. Le ge ile gore o raloka monageng ya fora. Ke swa police re o belegetse ka kwa la England. A go lela gona ka kwa la England. Bjalo se lo se dira raloka le fora ke gore ke bakela gore ke ka bopatswa di batswang ka batswang gona le ge lo batswa di bagage medu ya gagwe lebelela go ya kwa morago o tsaka kwa la Nigeria go se yena medu ya gagwe tse ba bane ba tsa kgole ba romela gona Rodrigo tsa kgole tore mala mogona leng ena Laporte fana kukureyam kukureyo tsa kgole ka karonyana gana foram ba lebele bana gana Spain kana la roya kana la roya furi ba tsa kgole ba tore mala mogona leng na baena wa tsa tlo lo roya shakai go tsoka brika le ba lapatelo kana Alex Baena o le ka ba ta crosso tshire tsa bana gana fora yo wala gona Olise tsa kgole fana Dembele wa tsa tore mala kwa pele wa tsa kana Mbappe o le ka ba sheba tsa moto e salo Mbappe o sinya nako wa tsa kgole ba fana Dembele wa tsa tore fana Bradley go ba khona o rarage wa phasa o efa Olise o rap cross ba dira khutla ntwa yana Kylian Mbappe le ena pa o kubase e tswa ka kwa mo stope mo go ena papadi yana El Clasico e le gore ga ntshi fenya ke ena ke pa o kubase o ba tshwile ke ena Mbappe fela a sinya nako tlogele ka lebele kgwele ba e fana Dembele le ka beta cross tshile tsa bana gara Spain tsa kgwele ba e romela ka kwa botlhabela ba lepatelo e beile na Oyarzabal romela mo go na leng na Olmo tsa kgwele tsa romela kwa pele go ena Lamine Yamal kgwele tswela ka montle lebeletse ko nageng ya Spain kwa morrago motheletša gona tsa gonne e raga kgweleo ge le širiletša lefana ya ona ba re ke tiki taka ke tiki taka ka kogola Spain seo se bolelela gore o fa wa geno ga o fe wa motseba o fa sepapadi se le gore seapere go tshwana le wena a re bone kundi o ya lena maemo ka bosupa go leka bankotsi wa itsetlo romela gona Dembele wa itsetlo romela mo gona leng ena Rabio tsa kgole fana Olise tsa kgole o tlo fa Opemekano tsa kgole fana Olise wa itse kena Olise o tlo tlisa ka bodikara ba lepatelo gona Usman Dembele o nyaka tsela kena Usman Dembele le ka beta cross o bintšha mona o dinaka kena Usman Dembele fela ba mo apere o tlo beta cross ka lotola go ja ya ka koba tlhabela lepatelo bakola o nyaka tsela kana Bradley wa lebele kana Bradley o tlo romela mo gona le nna Luka Dine dino tsa kgole e bitsa kana Chuameni wa le mamwe bo shiselle re sobe beta cross fa ga no tsoko bra kana la porte o ntsha mo gotsi a le go shaka go la fora e bina kana Veget Dream ra sa e bina go shaka pelele ya se fora mateletse ga etla molore ba bina kana Dembele ba re ke mangi no ha tse mo raga ka lotola ngela go bala go ja ba re Dembele ba ra tse mo raga ka le feng loto yena Usman Dembele Veget Dream fela babadi ba tsa kgwele ba e romela mo gona leng na Kunde fela motsetsi kwa bolo seme seswai karolo ke ya pele ya papadi e sale le fela France le fela Spain tsa kgwele ba nagana Spain romela kwa pele ba tlira phoso Spain fela ba ešhirile tsa kena Laporte ba ke tla tsoko morago ba nagana Spain ba lebelela go tsoko morago ba nagana Spain kena Aymaric Laporte sopare sa stopa sana Atletico Bilbao wa e tsoto romela mo gona leng na Fabien Rui wa stopa sana PSG wa e tsoto e faina Laporte bichetsa gona Rui tsa go romela ka brika la ba lepatlelo yo ke timela kana Kukureya wa tsa stopa sana

0: Yo ko shan ya tsiya super ko sare na ya se ba metsetsong ye le somme nna ka bra boga iri ya le somme ti Anthony Hamilton her heart to go tobela FM ka gare ga di aga metse tseo e le go gore re tlo thoma ditaba tsa rena mo nakong yeo sa feditse go pele mo theletse wa bona ka setse e le mashego ka mokgwa o re tsenwe ke nako ya dipapadi ka gare ai go tlo mema baeng ka nnete ke go tlo ba shitela ba ile bo shwala kudu le bana bana le go belaela ba rawa ma ke mane ntse di sa thoma mane ntse di sa thoma go a kushishagala ka nnete gore go tlo emela papadi go fitla kana kwe a se ka buka ba tswa ile gore ba buka la dipapadi bale a gone taba mo tshelechi nna le wena re tlo bolela ra ipsina ka lena nne go ra tlo bolela ka ditaba fela tse dintsi wena no ba o le kana fao ke be ke go gopotsa gore kgwedi ye ke ya Madiba ke ya Mandela
1: Tobela feme ke tika tata Madiba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela.
2: The time for the healing of the wounds has come.
1: Tobela feme iri direla ba utloka direla ba ba phela go ka bogolo fadi le botle ba ba imelwa go modela go tshe boima tsa ikonomi.
2: Thank you that you chose to come.
1: Utheletse Thobela FM o kwa ka ditaba tsa go ama tata Madiba le ka fao batho ba ka fetola go maphelo e le ge ba gopola tata Thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo
0: dipapading tša bogopo wa lefase England ya go kopana le Argentina yonna we Spain ke mokana mo ile se fitlheletše go ya makgaola kganyeng ro bona Spain le England go ba re ile go bona Spain le Argentina yo a re tse ka nnete tla ka ra bona no ba re fela se tsa papadi e ka mpa o ya khale go sha yo sa le go a tseba ga ka yona
3: over here man
0: ke bolela ka Lionel Richie o bona go sele ga Penny Lover sale ke ratile go tloga kgale ko shaye sine ka yona mo challenge

0: golo kilometeletše e re ke tšee papatšo ke a boa go wena mo go nakong ye e sa feriša bophelo
1: na le kgobalo ye e tlhotsego ke koloi mpia go bethwa go alafia bošaedi go thuntšhwa go welwa ka moleteng o sa šhireletšwang mo e seng phošwa gago goba o tshwere wa tlhatlhelwa mo go seng molaong e kopanya le mphela and associates boramelao ba maitemogelo a godimo re kgwetšagala 30A Bordenstein Street office number 2A and 2B RS Chambers Polokwane o lefa fela ge o atlegile molatong re leletše mogala go dinomoro tše 015 010 1176 goba o ka SMS a lentšu le law le leina la gago go 48390 mphela and associates setting the law in motion go na le mabaka le dipeelo
2: gare ge dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatšwe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
3: lephalale Ipsi nega 12 FM 90.9 FM

0: Yo wena we. What's up mino tla go tlhatswa pelo. Fallen Lauren Wood. E ka se tsoge e go tlapetse e go se. A go tla 0860002452 FM mashate WhatsApp le bo tapi show di aga metse chamber ba go loketsana che. O nya ka go aga malapa ka gore ngwe na bo se go mbya le khono ka no bolela se sengwe se o se tswa go kgopolong nya ga go ba sala mara go se sengwe se o ile ngore o ile wa hwetsa o sa hwetsa se ba ka sa go tsena le nana le la mara mogolo go bolela se o be go nya kile go se bolela re go fa se ba ka bo se go mbya le khono a ka se sengwe se sengwe e tsha taba tsa go ne be tsha mara mogolo chikara ibe cham diaga metsi akere ari direm fela byalo ke botsimegala 086 000 2452 kopana le na happiness tomo make ke mo ka ka botelecha ka poledi channel wena ra rabishana wa botsa yo e le go taba le nna ya ba ke go theleditse taba tsa malapa a dikakana di agalang ka mogageno goba ka baagišaneng goba boneng mo bophelong bja gago e le go ditaba tsa go tswa ka malapeng motlhomong kgaitsedi ya gago o na le seemo motlhomong o bone se sengwe ka molamo wa gago se o kgotsofatse tlhomongwe o lemogile gore ka geso le baga ramogolo le baga rangwane le baga semamang a ke tsebe go tseba wena a re lotšhe re a lotšha re a tamiša botšhelege o mpontšha le gona motšhelege upša a kwale a ke lotšheo ke a go tamiša
1: Kate, my advocate.
0: Yes, cabinet, my cabinet.
1: Okay, my advocate.
0: Hi, come on, I'll catch you there,
1: na. I'll let go on and put my gate. FM.
0: Yeah.
1: For a cabinet.
0: Babu Quail, catch it.
1: A little cookie.
0: Hmm.
1: Look at my gate. It's a little too much, but much.
0: Hmm.
1: Taba ke e re tete maki.
0: Yeah.
1: Nako e ntsi e dira ke rena bomme ba e le reng ratona le banna re na le bana.
0: Yeah.
1: Bana ba banyana tete maki.
0: Mm.
1: Ore o kumane le re ke ka mo family. Ngwana or malume e dia ngwana dilo tse e le reng a dia loka like.
0: Yeah.
1: O robala le ngwana.
0: Eh, ke a hoko.
1: Ka more. Come around that in my key, hat room put our mamma so or stepfather untrillo so. Kim Mute, Ukele, a cow garden, I can say, like it is a way I am in the demaki. Teddy woman is in the demaki, drinking, one high chalisa. But hey, it's covered with a mutuka, usually, if a lamb family. In turn, the demaki always in good cook because. Batho ba ba safareyang ke bana ntate Mike.
0: Batho ba bile a kitse gore ke gopola tse kae ditaba tsa go tshwana le tsona tseo cabinet tseo di fetile go lenaneong le mola nna ka lerago tsona tseo tsa mahlabisa ditlhonga ka malapeng hwetse malome a robalana le motlogolo a robala motlogolo ka kgang a mokata ka mantswe a mangwe goba tate a dira tsona tse bjalo ge di o tswelela ka malapeng ka fa yoyoyoyo dithibele dithibele aowa a e betaba a selapa a e be eng eng eng eng ditaba tse di bjale di a diega ke a tseba
1: Eyo ntate maki ya kuya tabe internet too much kore ke lebele ke re ngwana ke ngwana a e ka monna le la monna bo mmaha e ke ke kwa le ntate maki e tsitsa botlhoko ntate maki
0: ye ngwe wa tsebe ke go pela go ye ke go pela ga botsebele ya ka motsebidiela ka fa a ke re kwa ena le morato wa go ka mo gaya kere wena o na le monna wena le mogatsa go lena le bothata bja go se dire thari ana bothata ke bja mang e bja go bona la ile ba go boefe go bona getse mafelelong e le bja gago wena mosadi bja le go dutse o na le marathwa go se go mogatsa go o tsenelela maratwa go maratwa go sa le monyane kudu a ngwa no ga le ka go bolela bolela ka gae bo ma go ba tuka kgabotsa mollo ai na mogonyana ka ka sitlo tshewe na mogonyana ka ka sitlo tshewe ha wa go khonagala go khonala ngwana la ima ge a ima ga botsi tshwe ga imile a bile le ngwana wena ka hore wena le magatsa go a le hwetse ngwana mola magatsa go a mogetse go ba dirile ditabatsewe ba le ditjweleletse wena o nya ka o tshela maratho a go ngwana hore ha ya tlisha ngwana o ngwana o ke ngwana a magatsa ka e o pya o bo gana tabe yone ile ra ba le yone o tswana ka botsibitele ka fa ka ka botsibitele ra ba le yone bona momo yeng ra ba le nane o le la dira ka moka tseo le kgonne go di dira gore mosadi o ka lebaka la gore o ba tsietse maratho a gore tha go besa le ngwana o monnyane kudu a ba mo tsietse ngwana re a ba re a dira leano la gore maphodisa a tsene ka gare ga tabe ba mmusetse ngwana
1: otsa e botlhoko kore nana ngwana a etsa monna motswadi ka gobane nna ke ratile monna o feta bana baka ke mmotse gore ee tlholo ka taba eo
0: Ei, go nna le nna o bia le setjare. Ei, ha wa ne taba. Bia le ga tlisha ngwana a magatsaka. A tlisha ngwana a magatsaka ka e ka re ba go botsa re magatsaka go wa nthobala ka khang o gana wena le bo mmaka gae. Bia le ngwana o si o utlile le re a mo fe ngwana ka. Wela bana taba tshedingwa a di lights o ka re batho ba tshega.
1: Go nna le go nna ke maki. Re kuri re ana re nane la bana ba re nana o re nane la bana ba o
0: Mme cabinet go bona nako nngwe go ena le bana ba bangwe ba re ke tlhoile motswadi. O tlhoetse motswadi tsona ditaba tse di bjale tsa goba a ile a bontsha go se mokgole goba go tlhokwa kwešišo go botlhoko bjoe ngwana ba tshepile go yena gore a ka mo thusa go bona ebile a ka mokgola bjale ka ngwana gage.
1: Eish, ntate maki, watswa keng, nako ngwe tlhole re ipotse re le basadi ntate maki, watswa gore bana ke madi a tlhokang molato ntate maki, watswa o botlhoko ntate maki.
0: A re le se cabinet e ya diega ngwaneso o tsweleditse tabeng o e leng gore e kweša botlhoko ka nnete, eupša e direga kudu ka malapeng a mangwe, e no ba taba ya one o gopotsa batswadi gore lena o e ka moe gae ae bosaedi ga bo thibelwe tle, ga bo fihlwe ga botse bo ne go tsweletsa. Motho a no le bana le dipoelo tsa ditiro tsa gagwe ge re bolela nnete e le tsa go kweša botlhoko ka mokgwa o tsa go swalalantšha bokamoso bja bana ba bangwe. Ke leboga kudu go boledišana le wena. Re a papatšong.
2: Ona le kgobalo ye tlhotse go tikoloi mpi ya go bethwa go alafia bošaedi go thuntšhwa go welwa ka moleteng o sa šhireletswang mo semphošwa gago goba o tshwere wa tlhatlhelwa mo go semolaong e kopanye le mphela and associates boramelao ba maitebogelo a godimo re kgwetlagala 30A Bordenstein Street office number 2A and 2B RS Chambers Polokwane o lefa fela re o atlegile molatong re leletse mogala go dinomoro tše 015 010 1176 goba o ka SMS a lentšwe le law le leina la gago go 48390 Mphela and Associates setting the law in motion go na le mabaka le dipeelo
3: dinkgwete di swana ka tsela tše ntši kgotlelelo maikemišetšo phišegelo tše dingwe ga di tlhoke lepatlelo goba dinkgwete Moputso wa bona. Calling Black Label. Bjana bja semmušo bja FIFA World Cup. E diretšwe dinkgwete. Ma Afrika Borwa e bang sharp. A se ya ba mengwaga ya ka fase ga e 18.
0: 086-000-2452. Go tobela FM, Mashatu Watsawala Boithabišo. Happy to skara salama ya sa gago ke tšea motheletše šiu. Arlo Cheng.
4: Ovela ntate maki.
0: Ngwana esho, madimeshi ao.
4: Awa, re gona go monate go ba nna Tamisha Motsweletši. Monna gore thonkga dikgontse ka mmino wa gospel wa dikwaere a seka le karantsi.
0: Ke le kwele ngwana esho le ena o beile tsebe.
4: Awa, re a leboga a ke Tamisha le batheletši.
0: Age.
4: Ate maketa wa sikwe itlo ga eno ba pharela.
0: Age.
4: Mabati go tsaya ka lapeng o ne bana wa go tsela gore ba gola ntire ka sala borena sala re wa mosimane le re kwa bofelo ka tabeng ya basimane e ba yena e leng gore no ke mosala wa teng ba banka malapeng ka demaki ba tsere karolo maphelong a bona ba bereka ka ba nyetse ba tikile gore ba tlhoge ba tekagele mekutlwana ya bona mme re batswadi re bantse ba ya ba eya modimo a ba gopola fase le re tshelang go lona ntate maki o kgwetsa ko mokana e ba tlho ba boroko ngwana motho o kgontile gore ka lateng ka gore ke mošhala lateng a tsiatsiatsia go le ena mosadi ba boledišana ba lokišago ba lokišago ebile ba nyalana mokana re batswadi ba robala go tswelela kgaetsedi ka thokoela ka moke ka gare tswelela le bana ka thokoela go tswelela ramogolo le nna ka moke ka gare šule ge ba e tla ba todia dilo tse e le gore ke tsa setso ka gore tseo ke tsa borena ka phela le tsona go kgweetsa ba e tla ka mokgwa wa boikgogomoso goba nka nore lenyatso tate maki jale taba eo ke mo e leng gore nakong tse ntsi ke bona mafapeng a mangwa e le botshwadi bo bogologolo ge motho a setse e le mosimane ka lapeng motlogeleng a tswele pele ka lapa leo a le tlhokomele and-e o santse gore a tsebe gore ke ka gabo lena ka santse one fela le tla le tlo rata mabala gore le mane oi a kgone go ka le fitlhelela o e le gore le tlabe le phelantse jale ntate maki gone jalo o kgweetsa e le gore go tsewa ditlhakatlhakano o bo bone ela go tsena mošhala lapeng a tsea mosadi wa gagwe a tlogela lapa a setsela o tlogotse lapa le kobakoba le mennosi o bo kgwetse ko mokana ba boa ka tsona tse tsa setso ba re o tlogetse lapa ile di tlaise o fela tabe ke go tsena ka ngwaga wa 2019 ba te maki sa le a tla mo le mane go ka ile go rokola ga botse ile mo mongwe le mohala jwa ga go ba bolela ba le tsene se gore go bo go no ba ngwa go ile mo nyane ya le rena re ile ga tse ka ra tsoka ra lokisa ngwa go la itela ka ona mogodile go tlogetse a taba ya dipelo tsa te maki
0: ya wa tseba ke ipotšiša gore ke bašala lapeng ba bakae bao ba feleleditše goba no o bona gore a e ka mo ga gona bophelo ke a tswa tša gore batswadi ba ntheile ba re ke mošala lapeng le nna ke a bona gore ke mošala lapeng e se ke tla šala bjang ka lapeng le dikgaetše di dilwa le nna bo wa rra re kwane mo go ka re go bakwa lona lapa le ba nyaka go dia tša gore le gore ba mpeela melao ka mo nna ke nyetse mosadi go na le bašala ba lapeng ba bantšhi ba tsere baga tša ba bona ke ra ba banna ba tsere baga tša ba bona le bana ba bona ba re ae na re nyakela disatša rena re ikagele malapa a rena ge e le lelapa lona ae ga le dulege ke mo o tla bonang nakong o malapa a mangwe a setse a le teng o kgwetse ba bakišwa ke batho ba mangwe ba e leng gore ke bana ba bo bona ebitla ba setse ba le ka malapeng a bona ba beya molao ba dutse ba lagana ka fao malapeng a bona taba e tlholwa ke eng na bana ya go feleletša e ngadisitše bašala lapeng
4: taba e ntate maki ge o ka lebelela ke no tlola ke taba ya gore batho ga ba neye tsebe batho ga ba kwešitse sentle sa borena gore na se reng gonjale nka naka go fa mohlala ka nna ke ngwana bobedi ka lapeng la gešo ke ile ka fetsa e le go keile ke a tsebatseba ka roko e tshweng ke ra thebela nko ebile ke ne e le sethana sa ka mo e le gore ke yabile dinko ge ke ya kua ke tipoditse gore ka kwa lapeng lela ke belegetswe ka ntse ke goletse ka ntse ka ba ka ba tsena lenyalo e fela ke tswile se se leng gona ke tshwanetse gore ke dile ke tsebe gore na ke lelaba la komana gore lapa lelo go na le o a tlang ka morago gaka ge ke ne bana ba ka ke ya kua ke tshwanetse gore ke ye ka
0: tlhompho
4: ke nna ka bonna ge ke ya kua ge ke tsena ka kwa lapeng tsantse gore ke tsena ka tlhompo ga go kgone gore nka nore go tsena ba kgwetsa ke dile le go mo fetela ka dikamoreng ne ba ga go re a tsela go le metsi le gore o gona le ga ile gore metsi a gona ba tsa di ba le gona a ntse re tibe le magomo mara se ne le gona ke sa gae mara ke go metsi le metsi le gore mo tsa botsa ka se ka ngere ba ga ba tsena di tsa se ke ntse ke metsi o no ya ga botsa ka tsala teng a tsa mara tsia ya mo a tsa ba mo di se ya ba ya go wa ba tsale se ya la ka ba potela na tsuku mama ba tsoka bola le bona le le na tsilo e bile le mo tsena le tsaka e ya ngre na bua go tsia le ba ba ntse ke ya tsimbolo ka ga tsana ka ka
0: ngwana eshu ke nagana gore o iboletse ka dintlha tseo setsong o di bontšhitše a re e tlogelagana fao ke be ke nyaka go kgaogana le wena ka go lemoša motheletše tabeng weši nna le wena setse re bontšhane gore bašala lapeng ba na le go feleletša ba bangwe ba tswile ka malapeng eupša batswadi ba ba tlogetše goba go ena le kwešišo ya gore e tshwanetse go ba bašala lapeng ba bagolo ba ba no kgona go tsweletša tsheleng wa rai a bona mošala lapeng le ka mo gae ka fa ntlo e ke family house ntlo e le rena ke ka borena ntlo e ke family house ngwako ke family house ba feleletsa ba tswile bašala lapeng ba bangwe ba no bona gore go le fa ga go tlo ba le phedišano eupša ke go kwela ngwanešo ke leboga kudi go boledišana le wena age motheletše madimeši yao re gona
5: ke a thoma go tlaena mo lenaneong la lena
0: ke a go lebogiša ngwanešo
5: le kgopela le dinomoro tsa lena e go na le bothatanyana bo bongwe e ba direga
0: o na le taba yo o nyakang go tla go e tsweletsa le rena okay tshwara bjalo ke tle go wena ganyane tshwara bjalo
6: mogumagadi a ga go ba nepile gorene ngwana o se ka tlhwa mothelela ka maina la gale o thoto mo imetša ka maina so jale ka mantlo a mangwe wena le bagale bege lebe le dutse le bone go le kaone gore ngwana a ka notla a thielele ka mainanyana ana a majajea jalejale ke nyako gore motheletse mo monnageso wa bona nna ke le sethosa ka mokgo ke le mothethea ke sa eme mantlong a ka wa ka ngwana o tlo thielela o mongwe wa batswadi ba ka
7: Aya, ke tsa laboraro le tsa mahlakung hloetsewe ka kotara pele ga ira se so I got to eat bo se go bia laboraro le mahlakung
0: e tobela FM mošate wa tsebo le boithabišo a re tsweleng pele ke tšee motheletšišu a re go lotšhe le gona
8: ere
0: gona motlhomphegi ya moeng wa rena wa maabane wa diaga metsi o kwese ke eng botlhokong wa lese go bo theleditše
8: ne mo tšhomo ja mo tšhomo ile ba ile ba mo fatana na bo bo si wa mo tšile fatana na bo si wa ile ba mo spotong
0: ya ya ke a bua
8: ba mo tšela di drank ka mo ara di ka mo ara bi ara na bi wa mo tšile go yo ya mmerego
0: ya
8: para ba huma na ba huma na go lela a itira le ga le ga le mo tšhomo le bile mmerego bile ka le ga la ka ka di ding di ya
0: motho o dirwa keng gore a hloke maikarabelo go fihla leemong le le bjale go le go molaleng ga ka ka batho beso gore o ka se kolo e sefatanaga sa mošomong wa ya bjaleng ka sone
8: abaera mogofe
0: mogofe
8: o kgathisa bakgotsi
0: ya
8: bomponeng
0: o le mponeng batho beso mponeng ya bolaiša mponeng a kere
8: a ya bolaiša a tshwanetse batswadi a tloga le mokgwe yage a tšhile ke batswadi
0: ke go kwela ngwana ešo re ke go leboge
8: ke leboge
0: age ke a go tabiša motheletše
9: tlhoelang ka tumake
0: age le kae
9: re tlhole botse
0: re gona lena
9: re gona ke kwaleso re yemo ya bomošhalagae
0: awa ke ngwe e leng gore e tsweletše motheletše o mongwe o e tsweleditše
9: le nna ke mošhalagae ke le sonta tumake and then the tata ba ka mo ga e gore re ba ba tlhane so wa di raru o ntle a tloka sala se ka le fashion la ke
0: yeah
9: and then mo di dang go na mo ga o di dang go bona ba ka mo kana ha bona gore nna ke na le bomo ya ka buti bo buti ka ba bararo ba le sisi o motle ba ba sa dilimo mo re go di ke go di sitse ke papa o se go wa maki
0: yeah
9: and then o wa bararo ga tlo tlhopofala ke motho le gore o ba tloga ka go ha ka kwa a fela etela ka mo re ba re dilang gona ke fela ba sa dilimo ba re tsena mo re ka tshwane go dilang mola ka gore re nya ka go dilala le papa wa maki a sala ka kwa nna ka tla le step father ka mo
0: yeah.
9: Oh, wa bona re ha go tlhoka fa. Ba le ba bang ba ba shitseng ba ba bitse. Ba re no. A ga se go le ke le ka mo ka re ha se ka ha bo ba pa ga re wa phela. O ka ya go le tsoga go ha papa ha. Ba tla ka mo ba tsiya dilo tsa mokhu ba di sa o ha bo papa bona.
0: Yeah.
9: Ra go ha re mo re dirang gona ra ya poloko gona ka kwa. Ba tswa di ba ba monkunye ye papa e seng wa maki mma le papa ba tlhokafala le stifpa o tlhokafala mma wa madi le stifpa ba sia lelapa le leyangwa
0: ee ke theleditse papa
9: jale mogare ga bone ka moka go setse fesi o tee le o nna ke motlhatlhamang ba babedi ba fetile be re le ba batlhan ke tswa kaona le mmalo wa mshina ndula le nna ka motlwe
0: yeah
9: le lapala ga go bona le dula ke yo nna ke motlhatsa mang papa wa maki ka kwa motse wa mongwe jale ba le ga bana tsala le nna ga ba le se ga ba re silo e bile ba be ba tsiba gore bona ga se ba lenyaka e bile ga se ba nyaka go budiswa ke papa wa bona o se wa maki ka lapeng
0: yeah
9: ke le ke tsinga ke tsogolo
0: he bana
9: gore ke se tebile ke tso jika le ke high court
0: a ba pe stogolo sering stogolo sering
9: eh o mokhekolo o rile go fetse le before a go feta mokhekolo le fashion la ka keng ba motsere ba modi ba moisa old age home le ga ile ba tsofe a fetse a la bona kwa
0: yeah
9: ya re mola ke mo tsere ha pele ke khumane black kai kai kai kai ke a khile mo kutana wa ka mola ile ke ne ke la ka le fa re o ka tla ba bona o khopela ka a re na ho na mo yang kona la pala ke lona le ntla le ke le shibe kwa
0: yeah
9: ka gore o ena la zipone ya ka mola
0: yeah
9: wena o hudisitse ke Steve pa ya la ge wena o ha ka mola ka re na o tsiba wena le wena tshwantse o shale ka mola ke nna mo di mo ka khopola o tlo di ala ka le la palela
0: namile
9: ka dula mo ka tloela le la kwa ka mo di rente di a kolota ka re di sale tiro le ka khadara di rente tsa ka
0: mo ka rom ponche taba ga go le stlogolo re ska tsa se bakare le momoyeng
9: ke go o ba ntse dula montlo mo ka ka mrene mo a ba di ke mo fekola a sepitse ka khumane le re tsa ke le mo na le mmiana ka montlo o ka mrene ya bomma ka mo khalemela kudu ke a nkwa a se sa e busheletsa taba e bothata ya ba se motlhokola tlhokofala then a movela ka mo kamoreng ela ya mokgekolo jale ka bone gore kare le motho wa tlang ga e se motho o motlelo ka feleletsa ke kgalemela gape tabe ra sekwane o tshwara nna ka diwasheng ka mo gae ke ye kwa mogobo molao ke fitlhe ko kgotso ke tlhalose taba e ba ntse protection order ba mmotse le gore ka moya mokgekolo ga e se ya boralo kele ebile yena ga ana tlotlela gore a be mo kamoreng ela a tswe a tswa kamoreng ela he bothata ke gore ntlo e ge ke sepela nna ke mofedi wa difatanaga tsa botlhe nna ge ke tsoga fo ke sepelang ke ya mošomong ke tsoga
0: I came such a woo to a motorolo over what tattooing. I click a mo and almost salary motorolo unalmuare megae. I came such a woo to a cafau.
9: Never give you a protection order. Give a giddy yahore bamun second amorinia womb. Mola kibo nang gore jale ka gore o bone o buditse dilo tse a satsonelang go di dira gale ka mo o gore ha re boledishane e mara o gore o abuse ka di exu o mola o phela o buti ka sepila ke bo mo ga ka bo half past 8 9 o'clock go le tshufi mola go buti ha se tshile a se
0: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
9: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ka gore mama ha e le madula go bona sisi ya ga di tlile re di la ga ke na a tsela ene a ta mo se go la tlhokofala mama ha ile a tsiya tsene tsara ka mo ntlong ka ya ya thutla ke yena e ba ke na tsela gore o dula kae ma ha e ke go ya go mama ha e yena o le go se go tsena le nna ka mo ha e ka
0: e tlogela fa o ngwane se ke go koela ke la bua go di bo le di tsana lo wena ke nya go tlwa le tsa taba yengwe malabana le sona se o be go se bolela wa tsaba ka malapeng ga mangwe go na le ka malapeng a mangwe go na le dintwa magareng ga batlogolo le bomalome go ba magareng ga batlogolo le bommane a kere re ba ka mo gae ka fa re le masogana a mararo go ba mane le dikgaetsedi tsa rena tse pedi ba senyalwe ba di a bana gona ka mo bana ba ba golela ka fa mwana lo ipona a bele go ya lana ka mo a ina le rena bo malome a go re nyala ka o tee re tswa go fitla go sala mosala gae dikgaetsedi tse di no ba gana ka mo gae wa no ba bialo wa no ba bialo wa no ba ge bana ba badutsi ke bo and taba e ke bo thata ba ka mo malapeng a mangwe ge bana ba badutsi ba le gona ka mo bona o ne le ga ile ba letsebago ba tseba go loka fa ga makgolo a bona ga bo mma go bona e le ka ga bo bona ke ka lebaka leo tabe motheletso a e bolelago ya gore ka gabo e le go mošala gae yena go tsogile kgakgathi magareng ga gagwe le motlolo ga o ka gopola ile ya feta lenaneong le Malume a tlile mo gore ape re tshwenya ke batlogolo bjale batlogolo have taken over batlogolo bjale ba tsere lapa la mmaletate ebile kudu ka morago ga gore ba tlokofale a ba sa re tlhompha batho ba o ile ba re botsa gore bona ka mo ke ka ga bona a se ka ga rena se ka tlompotsa sa gore le koko a sa ka mpotsa seo se ka tlompotsa taba gore le rakgolo a sa ka mpotsa seo ene ka mo nka setswe ka mo ke ka mo ga gešo ka mo rena ka mo re ba ga make yana ke ngwana a kgaetse ditatago ke se mammang wa go dula kae kae gore bale re lebelele taba a madi bjale gape tabe e gona ka malapeng ya phela go na le malapa a mangwe bomalome ebile ba tswile le bommane ebile ba tswile batlogolo ba tsere malapa batlogolo ba tsere malapa ba bangwe ka dithekgo tsa bomma go bona gore ka mo re a dula ge fela re sa nyalwa gore bjale ba thusa bomma go bona gore kokore go tsogile ntwa motlhomo o hwetse ka lapele le go tsogile ntwa ya malome le dikgaetsedi gore a o ne ka mogomo a o ne gore ke moshalaga ya ka tla shala ka lapellela la mmale tate a le tile la pa le le kakakakaka ke mo ka khaetse di ga nyalwa a shumisha bana ba gagwe go lwesa o malome gore ka mona re ka setse bana ba ka re tlo mo lwantsha go tla ba tswena ke nnete ba pa feletse ba tshile ba bangwe malapa a tshere ke batlogolo le bo mma go bona e setse ile ka ga bona ho la ba be go ba mo lebeletse batswadi le go ba mo lebelela kgale gore e tla tla e ba phejane ya ka fa ke re mo shalala peng wa ka fa o e ke yona phejane e tla tla e ba mo shalala peng wa ka fa a wa se shumi ye wa se shu go tshe ditletse ditlogolo setse ba godile ka difaka faka a ile ka saba botsa selo bona ba ba be le ge tshuka mo batse ba ga bo bona ile ka mo ile go tabe nngwe ka malapeng a mangwe le bone go ka malapeng a mangwe ba na le go e bona motswadi a e bona re yo ah bana ba ka ba ne nyana ba nyalwe ka mo badi a bana ana milara a e lena a le itswa ntisa nya kanditsa na kongwe rena le go swala batswadi ge ba dia ka mogo e ka dikhutlwane go tshe ba sa batswadi ba bolela ba re a bona ba o sasa bana ba ka ba ka stole diula la pale ka la ba ka la bona bana ba ditlogolo tswana tsa ana mara ae le na ba baninyana ba ba saga ditene kwa hare sala ke ditene kwa hare sala ditene kwa hare ke tla go thusa gore bana ba motswadi a ilebele tsa direla gore bana ba ba bone ka pela gore ba ikemele bo mma go bona le malapana a o a bona maswa ka mola palele na le beng ba bona ba bang batswa di bana le go e bona ba e bona pele rena mo hlomo ra tsiya gore yo motswadi o ka ra a lo ka lena a kana mars mamanga sa shumi le morodi a gagwe ana ba montsha ka balapeng he go batate se mamanga a lo ka awa ba bang batswa di ba e bone ba e bone tshipele gore gape rena ka mo rena le bana ba rena le bona bana ba bomma go bana ke bana ba rena ipitsa bana ba bana bana le go e bona pele re bona bana ba bona ba tse ba ga bona le ka mo go sasa go tlo ba le go tlo ba le bothata malomo tlo re ga a bolela ba re bona se ka tla re botsa selo a se ka ga ga go ka mo e tabatse di bialo la tse ba di gona motheli tse tabatse di bialo wa tse ba di gona tabatse di bialo wa tse ba di gona tabatse di bialo di gona motheli tshe mari mesha
10: bontsha bontsha ka fa o le nna ke bone go ke itse ba go ka bona ga botsa itse go nna itse go batheletse
11: di mo di mo a tsena go fela tsona
10: mongwaka
11: mara ye in tsena ga go lo di ye ya ga mshala
10: ya mshala ga
11: e fa le en fa monna like ga mkho e tlile ka bona a iso ve ta ba e khulu mo ke mara ja yo na re ya khole
10: la i bona re ya khole
11: ya khole ende ke di di fa se ga re ja le le la ka ba ga mana moro ka re ma fendo ni ba mele ke no rola di pege tanga ke tsa mai
10: au bana wi
11: e nda de mate
10: a walena le rwale se ile go salena le sepile le tswa kae ka ga lena go ba ka ga bolena
11: ka ga bolena
10: ka ga le mosala ka ga le mosala ga bo thata king na bana
11: ene mantri a go bujung go tswa di baga
10: ya
11: before ba tlo fala ba re le monna ba re a go tlo dinga na le spend so go tsenisa ka kwa ba le motho mo na se na pleke a nya na le pleke ba di sebera go ba mo first tene tsa ka tsa di baga ne ba fanga di sona le nna e ke fika e ba tsaba ntlo le ba re mwana ga nna fase mo re ne ba o botsa taba ke e ne se ba fa ga o ka kwa ke ke re fi le motho so so because ma so go la pleke o dula ra bona gore wena ka rumo o bona mafelo ka moai kwa ba shimane o ga se tjola moai wa tshe modri kwa ba le streaming sa o tamile o sala ka moai
10: ahe
11: hey kai wona le wi mo nya na mara ga re di ba tsadi ka dumela di bona le taba ya e kwile ya ofita le kwile ka June
10: re se tsika metsotso e mebedi papatso e tlo re kgaoletsa ge le ka no bolela ka metsotso e mebedi ke emintshi yana le ka ba le feditse
11: okay ka June ke re le dile ding la fasile o mo ka itile ya ke mo tsabire mo ne shu ape o ye di wena ka mo a e ene no nna ke mo ya le nna ke tlo nya le nna a lule mo tlo bona ke di tshilo wena le mo sa le re pele ke mi wa
10: ya
11: so o ka ba ke mo dikise tsa le ke nna la ba di go tsena la o di a le mama thata ba go ne ti wa di wena no ba le mo nna nga ha ha ma ba ke nna ke ya tswa tshele kholo
10: ya
11: ke kholo ya go tama le o tsama yena
10: e kwa
11: o tama le o tsama yena
10: e tsile ba ka ke o reng ka setswe ka mo ga mmale tate
11: ya ba di mabile na go thata ka ke mabile mara ke ta go khotelela ke ta no bona o ka wa ya fitla go dira mba e le ntwa a o ke ta rola mara to fase
10: a sho what's about ngwana e sho lo ena gape ina o re thata fale tsa ditaba ko re na kongwe o ka setsebe gore go be byang ka lebaka la gore motho na kongwe o re nka setšwe ka mo ga mmale tate nnete gona ya re ge re lebeletse ra re etse o ya kae ka gore ga aneng ga aneng yupya hona le bana motho yo wena ka mowe o nyaka go nyala ka gore o moshala gae ke lapa la gago bona ke ka ga bo bona ga botse yo go di aga message le hono re no e boledishana re dirang ga ntshi ge seemo sa ditaba se le ka mo go botheletse mongwe ile a e bolela tshetleng a re make mo sa di mo bia le re a mo thusa ra mo nyakela setsa wena ngwana bo wa mo thusa le gana mowe le bana ba gago wa thusa le gana mowe ka gore ke go pula tshetleng re e bolela taba ka gore bana ba ge ba golela ka fa ba tlogolo ba matshatsi a ba tsa malapa a batho ka mo ke ka ga make motho o tswelela kae kae e le sebanyone o tswelela kae kae e le sengeng tatagwe gore a re se ka re o tswelela kae ke setlogolo sa rena yena ga a nepono yeo ya gore e se ka madi o eme kae ka fa o ne o tseba e le setlogolo sa ka fa ebile a tsa tseba e le setlogolo o tseba ka mo ile ga gabo tle gona bana ba nako nngwe re ka seba seo le ka re ba be ba tlhokile thuto ya go fela ba le moshatšatši ka tšatši ore e wena oe gape ka mo ke ka ga koko ka makgolo ka ge ka makoko bjale le bjale ngwane sho ka re motsetso e le mebedi e fedile a gonete ba re leboge ke leboga kudu boledišana le lena motlhomphegi aga thobela fm moshata tsebo le boithabišo papatso
12: Le khono le Master V, tsena le rifilwe. Yo a tsonya go ke scroller lights.
13: Ah, Master V, ga ke robale. Ke dula ke scroller bo shego bohle.
14: Ah, ona le scroller lights.
13: Ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials ntle le go felelwa ke data.
14: Beko ya gawe e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela. Gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data. Le di khodi che pedi ja YouTube Premium mahala.
13: Ya leng ka ihumana bjang?
14: E go tsaga la fela go vona app tjola pele ho ba bonje gore o tsoritse jompele
13: ah ke tla dira bia
14: bona le dipielano further together Vodacom
10: WhatsApp ga re bolela ka taba ya bashalagae a sorry o ka re go thoma go lawyer taba ya bashalagae motheletse ke go gopotse o sa dumelegile go tsweletsa se sengwe le se sengwe se sengwe a se gore namehile gore godimo ga tabe ke tla no bina godimo ga yone ka lekala gore batheletse bao ba tsena go ba bolela ka yone kutswanyana tabe e baselagae ke lemoga ka malapeng a mangwe ba idea ka mokgwao ngwana o re o lemoga gore ke moshalagae a re yo ke moshalagae ya ke moshalagae eupša ke na le dikgaetsedi ke tse tharo di na le bana ga di a nyalwa ba bangwe banna ke tle ke ba bone ba ne go boledišang le dikgaetsedi tsa bona gore a e ne o dulang gana ka mao nne molato ke ka gae godišang bana gana ka mokgwa kana ka mo ke ka ga bo bona gone molato ke moka a itswele a enya ke le setshafale a ikagele ka gaga ga enya le le mosadi gona mmoe a itlhome lelapa la gagwe a bone gore o tlo phela ke šetšešetše dikgaetsedi morago setse bana ba ge shomorago gore tswang nyakang ditsha e bjale le bjale ke go batlaisha ga bana ba nna sa ke ra bana ba ba file bana ba batlogetse a di batsogele ga botse batho ba bangwe bana le botho bo bo bjalo ba shala gae ba bang ke a batseba ke ba bone bana le go idea ka mogore na ke tlophela ke ma mistake ka itse tsa ka ke ba bontshitse ka batho e bjale le bjale e ke mo ka pa pa no tlogela setso se sa sa ga gore na sa re kwa mafelele go ba ke motshimana le ti ka gae ai a di lebala dilo tsewe a inyakala lapala gagwe e a itulela gona mowe kgaitse ditsa gagwe tsa phuthega ka gae ka nnete le bana ba bona e ya no ba go rawa a go netaba ke ka ga bona ke ka ga bo bona se be le taba le gore ke bo mamba go ba botata go bona ke bo ma a ba ngwa tla ba nyadisa ditlogolo tsa gagwe di tswa le dilegana ka moga kokwa tsona dire ke ka ga bo rena wa se be le mathata ba bang ba di abela ba bangwe hey aba yemele ba bangwe aba yemele bana ba bangwe ke ba bone hwetse wa tseba kgaitsedi tsa bona di tlaisega ke go botsa nnete di tla rogwa tsa kodutlwa tsa bitswa eng mafetwa hey hei batho besiwe tsatsi le lengwe phatlho tsa bona tsa tsiwa tsa ntshiwa tsa latlhelwa kwa he ka moke ka ratate mosala gae ke nna he bjale le bjale ke mo bona go nako nngwe bana ba motho ba isana kgorotsheko ka gore o tse gore tabe ya bosala gae ka molao ga one taba ya bošala gae ke ra re ko go botse taba ya bošala gae ke ya setso sa se ga boreng ka molao a e gona ka molao go šoma will ka molao go šoma will ge fela batswadi ba tle ba tlogetse will mohlomong ya gore ka mo ke ka ga gago ba e dietse le will tla ba ka ga gago eupša ge e no ba reta ke taba ya sa ga ga borena fela ba re o mošala gae aowa ba itlhotlha ba bangwe dikgaetsedi gore ke mošala gae ba re o mošala gae bjang ka mo ke ka ga borena le rena ka molao bane le toka batho bawe gore wa bantšha ba kuša kgorotsheko kgorotsheko ba re apa se ka ga gago le wena mošala gae apa se ka ga gago le wena kore bjale mo a re berekiše setso re berekiša molao ke rago a re šomiše setso re šomiša molao ke rago re itlhokomele taba ya bošala gae motheletši gore a e namile e wela ka gare ga molao ke taba ya setso ke taba ya setso ge e tla ka mo molaong molao a o ne taba ya mošala gae ka mo ke ka ga borela ka moka a one wa o ra ka ntšha o mongwe ke ra ka molao ge batswadi ba sepetše ke ka lebaka leo le bonago mengwako e mengwe bane gore o ke family house a one gore ko amang one ke ngwako wa rena wa leloko goba wa lapa le re goletsego ka mo batswadi ba rena ba tlhokofetsego ke ra re o ikwešiše gabotse ya ka bontšhi go sa latela taba ya bošala gae eupša e gare o kare ya sesefala ka lebaka la gore matšhetša go tsogile taba gore o kare ga e sa le gona mo go ba bangwe ya bošala gae ke taba gore e batswadi ba sepetše le ke lapa la rena ka moka is a family house ke bolela taba oitse ba a kere motheletše a re lotšhele
15: re ko go tame maale
10: go tabiša rena tata gore ena
15: le tlhoile ka mo Polokwane
10: e a wa go hlogile ebile šimo go sele
15: ba go e sere ke ya botšeletsa ke a e gobotse jale e ya ka mebotwana tabe ya go rulana
10: aga
15: jale ka botse mmušo wa rena o ne re kgaetsa kwa moragonyana wa jela magosi ngata
10: aga wa bo wa sa akaretse le ditlwaedi tse dingwe tsa ditso tsa gabo rena ka gare ga molaotheo
15: jale tabe be ya lapa ke dikgosi kgale ke gopola ka mmotwana wa borena ka mo go bantau golo segomabagadi mladu kwa sufi ni kama shale.
10: Uya.
15: Kwa swana lege luri umuna ulipaka gala bini. Mladu kwa sufi ni kama shale wabago buja kore. Kakoro wena utaka wiku. Kya iya suju gala bini.
10: Mutompe.
15: Yale, di haka mego ino bata baja kudula makeshe ni kafasara di kansala. Mara mkare ula kwa makai dave ya shula ke mshate.
10: Dave ya shula ke mshate.
15: Ine mshate kuhu nukulwela liku mshu. Ke dave ya shashuli ka khuru. O tshile ka motlhobolo o bua ka lapeng go ba o le le tharu go dile go me di nonyana ja go di me di mafofa ya le di fofa o le khorulana go me isa ka mosabe wa ero ga mosabe ba ya tlhola ba re awa ka gore wena o tshintse wena le thari to ere go tsamogola
10: a ge
15: ya le ka se jalo ya le se sa go tlhoka dikgosi ino ba le sita phile
10: ino ba go itiela ka go rata
15: ina le sita phile empa mara nna mmoto ane go dilang gona Oga ni jia wa isa ka mchante awa. Bago namne.
10: Bago namlela.
15: Eee.
10: Tata gore na kele kwele se. Ari humele mfawi.
15: Mshate.
10: Kele wili. Aga. Papa Joshi.
12: Liko ni mo Power Flex Play ni le Master V. Krena li shadi. Ka arato kubofelo na kecha mupi.
13: Oh, Master V. Kina kase kanti langor kino kulure. Kikona ufetu la plan ya kakaka kirata.
14: Ah, peko ya oke Power Flex ya Vodacom. Plan ya kwedi kakwedi isina kwedi kontraka. Takule ya di koloto ibilo. Ukai ferisha waba wa ifetu la na kwe mwile mwe.
13: Ah, nayo.
14: Itaka 40 kiko wa 300 minutes ya ufone la network ife waba ife. Chika muka ka 299 kakwedi.
13: Yale, kibu kumana kai mchibi.
14: Kwecha wala kako Vodapay app. Oba online tshola pele oba bontshe gore o tshwere tshe tshompe
13: ke tla dira bialo
14: bona le dipielano further together Vodacom
10: re tshola pele ka le nano la morobo go lo di aga metse re no tshwele tsha yengwe le yengwe le yengwe yeo e tla go kgopolong ya gago ya go swanela di aga metse

0: so gare o bolaela
1: heban
0: go bolaela go bebe wa la tsaba nna ke be ke tletse ke gopolo e fa gare o bolaela ke re gane wa tsaba o nyaka go noela final go ru nyaka go noela go bonwa gore ba ba morwale ka kiribane go khona wa bolaela a wa ka kwa ra wa ye ti fela ye ti ye ti ti ti ti
1: wo tlo ga mo khona e go go be janga gone mara ai ya matshelo mari ke bolaela kara u go ka ru ile o nyaka go mufa thuso a ya go nna le tabole sa ka bonna mari yo no sa o bolaela e ka tsara sa ka bie
0: a tabe ya ya ya ya o ri ke gopela go bolaela e tswele jang e na le pontsho ya e re bontshang e re fa kgolo efe
1: a ka se botlogele ba le tsona go di ga go nna ka tshufu
0: a ka se botlogele ne
1: e bua ke tlhabo e bolela mo tsela o ja ka tshufu o di ga go kgolo o ka laela jang
0: a wa mo tlo mo gore go bolaela gore hey tlhatlha poke a ke tsebo re tlhatlha poke ngo tla re go bolaela ko kurku botlhomo go bolaela ko re tsiya botsentsha ka rasti di fatse ba re twe wa re ke ya ka kwa ke nya ka kwa bo sibya ntwela mafelelo bana ko re ke no laela hore yo ke ke khona ke le ke re biala a be lo na na ke se tlona hey ke o busi man ke o busi man
1: umma ga di jakuru ile mo nyaka la tshusho e bone tshusho ga nyaka gore o ta mo ruta mo nyaka la tshusho ara nga la go nna ke tla di ta gona mme ke tso sa sa ke ba ba ya bona e
0: ke be ke re re shangwane sho a ba ba mmalo bona re ba thushitse
1: mo pepe yo na yo lenga na yo ke go bona na go sa sa na yo la go ke mo tshuna ma ke yo la ba a se mo tshuna ga re ro pa ga di peke ke ya moleji
0: ya
2: yo a so na ke go tshisa gore o ka no re ba mo tshala pe wa go ja re ga ke ke ga le go buka ba o fudile
0: ba bu diang
2: wa shudulo ga ba ya ditseng ja bo
0: o e
2: wa go ja nne ke tsari mo hopo hopo hopo le go dia ja se go ga mo gae
0: ya
2: le sa nya ke ba sa sa ba nya ke le gore ba ba tsere mola le re ga bo bona ka mo ka gare
0: eh
2: wa ke tshisa
0: etse go na le batho ba bang ba ne le go sekushishi bo shalala peng gore ke ka ga bona ke ka ga bona
2: a tlo mo tsoga ile lo a bui para e ka ga gawe
0: ya
2: e nna mo khala ba mpetsa re re ga ke le bo botse ba tla ba die ke ba di jang ja setso ka mogai a fetsa gore a itse niwe
0: a itse lo ra ya ba ska tlo nna le o tlo bua bua ka magaka
2: na di tshwara ka na mkhona o e nda re le hore wa re tshwara pe o la le mata ro utswe e tso o go tswa gore o bolo mabel ka ga ga
0: ka go kwa
2: e ska ba gore e ba tla re he ke ga shala mmal papa ba tlo jena ga mo
0: ya ya ya
2: e ba sa go re selo twa ka re msa di wa ga go a so nya le go buya mo ruba ba la ga ga
0: ya
2: o gra lo bona ma di khaji bana ga o bona ba fika go ga fika ba no bua di fridge ba baya ba tla jaga se di ba tswaso
0: ba tlogolo ba ba rena ba
2: eh
0: ila le go fete ba na le go fete relana mana ba le malome ya bona ka mo ga bo malome ya bona le mogile tabe le mogile
2: re le mo ayo
0: o khwetse se tsa bo pa ka fa biale a se sa khalega e bile a le botsa re a le tlomodi ya selo ke ka ga gabo ka mo he bana le mkana ngwana o ya motsema
2: le ge ba le go ba dira ngwana e ba tlile ba tswa ya go kwa bona
0: ya
2: mo ga tsa malu le tle le malu le di jang ba ya
0: ya

0: 往那里付的去，往前借了点钱，一千是拿嘛，我给修啊。哎，搞我们原来就那二千左右，我不要了，我把搞我。
1: 嗯。
0: 哎，我那我这个不来了，我来去干啥？干啥？我过关的。
1: 嘿。
0: 哎。
1: 呀。
0: 我给非洲我那木给他们了，再给他们冲冲冲的在那木上嘛。
1: 家里那不给什么冲皮？家里不。
0: 哎呀，给他们这里，给他们这里干嘛木？
1: 家里贵了。
0: 我来当的。
1: 啊嘿。a re go lotse motheletse
0: maake re a o lotse
1: go lotse a rena tata go rena
0: le ka morwa rre
1: re gona motlhomphege lena
2: rona wa papa ba le le kwena wa malebana ke tshopotsa ko moletse bo marwe
1: ke letheleditse
2: morwa rre tabasimane ya jala
1: ya bjala e
2: ba ronwa jala ba tsena gara difatana ra ba le dikotsi mo tseleng
1: ya
2: ke taba ke le fita phiri taba e ya jala e o kere le ola moeng wa rona wa
1: maabanewamaaba
2: ka mogodi a bolela ka ona o na le tlhompho e gapolelo ya gae mara ena le jala ke borogolela panta
1: botse
2: kore ke tlheledike o tsama mathomo go tlhola mafelelo jala o na le bothata mo basweng a ke tse gore na re ka dia jang gore le ke wa bontšha gore jala botsebotse bo rona ke batho ba ba le maikarabelo jala jo wa bona re ka kgona ebile nae ya rena ya Aforika Borwa o na le moetla yang
1: ore ka ba le banna le basadi ba go tea ga botse
2: ee wa bona le ane ele mo ke leng ona motho mo jaleng mara ka mosomo
1: ka mosomo
2: o sale ke fitlha mo ka fast past seven a se ke tshwa ke tsena le mo gateng ke sale mo laneng ka baka la jaba
1: ya
2: and go ka lebelela mo mo borokong ona baswa ke ba bantši a nne le dilo di phethoile
1: ya
2: a e sa le banna fela le basadi
1: wa lese o ka re wampona ge ke le mo ke ipotsa gore ge seno o kgaogana le nna ke nyaka go botsa motheeletse taba ye nngwe eo ke e bonego mo mafelelong a beke ebile ke e boledišana le wa rrao mongwe e no ba moisa fela ke a mo tseba gana fale ke tswa o ka gona ke mona kere ya banna we gore banna baninyana matšatši a le bona ba nwa mabjala ka mabotlolo ka dikgotho mo tseleng a boswere ka seatla a sepela a eta a bobethela tlhogong a boswere ka seatla ebile ke era moisela kere e re ko go botse nnete a se ore ko o mogolo go lekalo eutla ge ke be ke sa gola ke sa le monnyane ke sa le mosimanyana mokgwa owe wa go swara bjala ka mabotlolo o hwetse motho a thekesela re be re o bona ka banna re be re o bona ka banna re be re o bona ka banna le gona o bo sata kudu ebja re be re o bona ka banna go bo o bona banna ba dikaka dikala ka mabotlolo eupša e sego basadi banna matšatšia gape banna le basadi bana wa go swana ba tshwara mabotlolo le bona kakore ka hwetsa le bosaedi bjo bongwe re itlwaetse ka banna ga re re ke bothakga ge banna ba e dira eupša matšatši a le baninyana banna le baninyana ba tshwara mabotlolo
2: re ke o bontshe nto
1: wa banna we
2: a ke sebjale boa go tšhetseng ka mogare
1: ba re ba botšhetse nto engwe go na le koše ngwe re bjala bo ba botšhetse nto engwe e re nna a ke tse gore wa itse ba košela ya ba re hei bantu mara kahle kahle botswala bo ba botshetseng mara ba re ba botshetseng nto engwe ithi nna o ka re ba re go na le nto ewe ma
2: jalo bothata seboko pele mmake
1: ya
2: ke lebeletse ko pele kwa ke sa tseng gore ka ngwamang nae ya rona ya Aforika Borwa e tlo tseya ke batho ba ko ntle ene ba tlo tseya sesolo
1: Yeah.
2: A ka se sobolele.
1: Ke a bokwa.
2: A tsaba tlo ja se solo, se solo ba hala hala hala hala. O ga lebelela mo matrition o lebelela le go di na magae. A mo thawa tswana.
1: Mm.
2: A mam tla tsana papano.
1: Mm.
2: Papano te iwa re bola tropong ya gole.
1: Mm.
2: Mara ke go le ma ba dire ke tonosa. Na kere ke di konkeng.
1: Yeah.
2: Gore mo di a konka mo.
1: Yeah.
2: O ga mo di konkeng. O ta khumana ba mamman ba ba nyane ba mo 15 years. Mo la ile re ba re batho ba 18 we a fase le seme se swa i we a ka fase.
1: Mm.
2: Ba ska ya ya le. O thoma ipotsisha re mara ana mo re mo ga. O ka le bela go mara o kwa. Ka le ba ka la hore ba tshwana ba ba o ba mela mela.
1: Mm.
2: Na go re sa hola. Tattoo o ba mala wa o wa mokhuta no ba tattoo mo motho.
1: Mm.
2: E be le fa le swao la toronko.
1: Yeah.
2: Ma motha tattoo. Ke se ga di se sa mmeli.
1: Mm.
2: Hore o ta di fa so wa ipudisha wa re re ya ka.
1: A re tlogele ngwana eso re tswalele ka putsiso yona eo re ya kae ke le buile kudu o boledišana le lena
2: ko le buile morara
1: age Arlo Cheng
3: e tshwabela Mr. Make
1: le gona
3: re gona rra lena
1: motlhomphegi
3: ya lena le Thomas Phalamashuka mo Mochate Gardens
1: ke le kwele
3: ee ai ya maabane yona ke ile ke nono palose na Mr. Make
1: mm.
3: O kirile monna o tsana le wena hore e go ne le lana go bona o mushe ga dikugugo
1: e ke butshishitse ngwana eso
3: o mushe ga ra dikugugo wena o tuwe o rate ba mpoinela ba mpi
1: mmm
3: ka mona le mo sadi ka mo dikugugo
1: yo
3: o ya kae ka mothelo gona mo
1: ya o ba magatsa
3: bana ba rena ba tlhabisa di khala Mr. Make go rela ka bona jalo ka mkhoboni wa ka bona a ba sena taba gore motho ona a tshwere jalo go bona ka re ke ntlengwe ya hore ke
1: maemo hey ngwane sho iri ke itswe tshepela ga nnyane ke kwele dipolelo tsa gago ke a leboga
3: Mr. Make tshobe
1: ya la bona taba re bolela go ye ya ya bela nna ge ke bona taba e mama felelong a beke ge ke be ke bona taba e mo mafelelong a beke ke shala ke ra mo iso mo kra wa bana bana ba ninyana ba go ba lebeletse mengwaga motlhompo masomepedi nne bo masomepedi tlhano gana fawe ba feta ba tshwere mabotlolo he banna we a wara e bolela gona fa pele ke tlala ke se sengwe ke re ebile taba gona e bua gona bjalo ka iputsisa ntwe nngwe karata ga botse go phela o le motho go phela o le lesogana mo sechabe o phela ibile ke bolela ka batho ba iseng go ba nyale go ba banyalwe go phela o le lesogana go ba o le moshimane mo sechabe o phela o le ngwane nyana go ba le kgarebe mo sechabe monna go go ba mosadi wa go o tlotswa a ka notswa mo a ka no tswase tshabeng sona se o phela go sona mogatsa go wena ngwane nyana a ka no tlotswa gana mowe wena o phela go gona mogatsa go wa lenyalo wa tlo go gonyala la ba le bana la agalapa a ka no tswa gana mo tikologong ya geno le go le le sogana mogatsa a go aka notswa mo wetikologong ya gene o mo sadi wo tlongo monyala la agalapa tabe ile go ntlela gore kana kana go bialo kana re hudisa bana gona fa ngwana ka tsatsile lengwe o tlotsoganyetse ngwana ya no mongana mo kana kana mo kana mo kana mo dulang gona mo khona ga le yo e gona ye ntshintshi a go rophela gana mo go ne ba nnyana gana mo le ga ile ngwana nnyana a go rophela gana mo go ne ba simane gona mo pela ka lotla nyalwa mo tsatsile lengwe pele ka tlala ke tabe gore go tlo nyalega gore ngwane yana nka monyala ga go tlo felela fela ka gore o botse ga pa re nyale basadi ka lebaka la gore ba botse go a felela fa a bue aua a no khatla ke motho ba re o botse ya ka morata ka monyala mekgwa gore a tla nyalege gore a tla kganyogega gore a ka nyalega ke mekgwa ya gagwe ke dibopego tsa gagwe motlho mongwe e upša se segolo gape ke mekgwa ya gagwe ya gore eupša motho o ge ke mo lebeletse ka gare ga setšhaba ga banenyana ba bantšhintši goba ka gare ga masogana a mantšhintši a ka nnyala yena yona ge ke mo lebeletse ka mekgwa ye goba mošimano a ka nnyalana goba ngwanenyano nka mo nyalana nayo e ka ba ngwetsi ya gešonna ka se tlo lewa ke ditlhong ka ena ya se tlo re ge ke tlo o botsa bomma ke re ke mma ke bone lekgarebe ngwane yana ga semangmang ba re wa ga semangmang o la wa go dula kae kae ya kere ke ana mo motseng tagwa lona lela o ra ngwane yana wa mehuba wa manyena mo mohubeng wa go feta fa a tlhabile masata a tshwere lebotlolo la biri a enwa tlhabile masata a rogana gape ke tseo ba di diago ke dipolelo tsa gona gape goba o ra mošimane wa semamamamang wa ditlhephio wo o bonago marokgwana a ka gare joki e tla fale yena ola bjale ke mo o tlo o tsena go batswadi ke gana mo motseng baswa oe re ke le botseng re ke le botseng ke nyako no le botse ke nyako bolela tabe o dula ga molepo o dula ga mothapo dula ga mphahlele o dula skinoto o dula mabopane garankua mogogelo surman o dula hebron koru dula giane dzenge dzenge ka bongeni hey shayandima venda tukulugo nyona yo ya geno ere go botse go le moswa mogatsago o tlo monyalago a ka tswagana moe gore go ara gore mogatsago ga botse ge ile gore o tlo o tswagana mo tikologong ya geno o gare o go lebeletse a sa tlhoa lora re tšatši le lengwe o tlatla go yena o le mošimane wa morao a re ke a go rata ke nyaka go nyala le wena lesogana motlhobo ga sa tlhoa o bona o mongwe o e leng gore o tla go gapa pele wa re bjale o ena ke nyaka go monyala eupša matlho ago a go lebeletse ge re botsiša puša gore ga botse o nyala mang o nyalwa ke mang ka gore gore o rata motho ga o felele ka gore o botse goba ga o felele ka gore o lesogana mmele go thuswa gape le ke gore mekgwa ya gago ke ya mohuta mang na go le botse eupša o rogana o ka roga mma nka tla ka go nyala le ge ba re o sephalaphala o fitlha kae ke tlo o nyala motho wa go swana le wena go thuswa le ke gore mekgwa e kae pjale ge re sepela re tshwere mabjala batho ba modimo ei yona we
4: Le khono le Master V, rena le refilwe. Yo a tsonya go ke scroll lightes.
5: Ah, Master V, ga ke robale, ke dula ke scroll bushi o bohle.
6: Ah, ona le scroll lightes.
5: Ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials, ntle le go felelwa ke data.
6: E go ya wa e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela, gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data. Le di khodi tshe pedi ja YouTube Premium mahala.
5: Ya leng ka ho mana byang.
6: E go tsagala fela go voda app tjola pele ho ba bonje gore o tsoritse jompele
5: ah ke tla dira bya
6: bona le dipelano further together Vodacom
1: ga botsita ba ikile kang go e bolela ke gore bona ga lo tsa rena tsa ka mogowe re le go ka gona le seo re le re ipontsha gore le sona se tshabeng mo re dutse go gona gore go kela gore re ka tla ranyalana le batho gore go kela go ratega go ba go senyakege gore go kela go ratega go ba go se ratege gona ka mokgwa baswa le itshwere go ka gona mala kera ditšhabeng tša ga bolena mekgwa yona eo ya gago ya go tlhephiša marogo o apere veste ya ditšhila o sepela mo tseleng botlhale bja mathomo go wena e le go nwa bjala le go eta o rogana mo gotlhe fa le go sa rogane eupša maitshwaro a gago ona wa go bontšha gore a o ka ra wa tlhamega gabotse o ka no ba lesogana mošimane goba lekgarebe goba ngwaninyana ponagalo ya gago ya ka mokgwa wena o intšhago ka gona gore o bonagale ka gona baninyaneng ba bangwe goba bašimaneng ba bangwe go bakela gore go bakela go ratega go ba go se ratege ke ka lebaka leo batswadi ba bangwe go ka tlotswa go mmoditse ka ngwana a semamang le thoma le go no sekwane di sa tloga gore wena wa mpotsa ka semamang o mobjale o mobjale o mobjale wa go dia ka mokgole ka mokgole ka mokgole ka mokgole ka mokgole ka mokgole a kore o phela gana mo gae re a mo tseba pele ke go ditse tabe ya baninyana ba o no sepela ba tshwere mabotlolo banna ka ka matso a ka itlwaela la tseba ke tle ke e bone ke itlwaetse fela ka gana mola bjaleng ka bjaleng ka bjaleng ba re ka mo go rekišwa bjala ke na le go ba bona ka fao ke tle ke e bone e amogela ga ka mokgwa eupša ya go sepela ka bjona o hwetse motho mo skontiring go tloga bo fitla kwa a sepela yo e befile kudu basadintlha e befile kudu goba a kere nna ke bona empifetse kudu hai aretse 086-000-2452
7: 086-000-2452 a go fihla kwa pele motho o no lapa a khala ke ba ka ntle a go lapa mo le gore wa bontshoro lapile le nyalo la tsinyega so nna ke re batho motho a tsena ka re ga le nyalo e le ge ana le rato a ka nnete nnete nnete nnete ke ka motho e senya lenyalo ntate make lenyalo ke ntho e botse e leng gore e tlhotse ke modimo so ke ba botlhoko ge motho a re kaga lenyalo o ne o ka motho wa re wena o lapile o tsewa ntate make motho ga o mo ratane leke dintshila go befa a lena bothata gore efiso
1: a e bobefa bobefa se le ka no yishumisha bobefa
7: botlhoge motho o morata le ge maybe batho ba ka bona a di fike mara wena ke go bona wa morata
1: a bona a sa lebelelege
7: a sa lebelele wena a o bone go tswa morata e jole ka o ka o ratile motho wa monyala wa tla go tiga le kwa pele o wa tla go dira motho la ga mo lebelela go tlo re a sa go gahla ke era gore o tsene o mo o tsene ka lenyalong o sa morate ka nneng
1: nna ke go kwele
7: e so in go sha botlhoko ka bana ke a kwa bona thobela seme e go no re pusha ra man ba ba tuka ka manyalo ba tuba sinya lenyalo ba tuba sinya lenyalo ona le motlhe jo mong tsala tlo ga bolela bona mo moremo go re are ba tsadi ba go nngwe tswa romanya ba romanya gore ke di khomo di tle mara maikutlo na ga na tsela motho o tlala ke maikutlo a maso a le ka re ga lenyalo
1: ke tsamo go tsala
7: bo thank you tate matso
4: Mogo panwe le a welwa tobele feme kitika le tshila tata madiba le wena badudi ba ga mokaba tsa mahantsi moshatele mafilo a gauswi etla le dire ka go loka le rena ka thego go tswa go thushana foundation e le ga re shumisha metsotso ya 10 tsela shupa ya tata madiba re tla be re thusha mokgatlo wa Hans Rise and Shine Disability ka mapela Hans mokopane ka mokibelo wo wa la lo somisa swa July ngwa ga ke dipedi masome pedi tsila
8: task in life is one They are the men and women who wants to put sunshine in the hearts of the poorest of the poor.
9: We miss you, Manelo. Where are you?
4: Kiri, le nana ola tse masubitaro ka petmurudu le tla gashwa go tswa fao. Itla websinele a fama suma. Dr. Mapalle, who did the host? Happiness Tomomake, Alila Mola, le baralo ke ba go ba mama ratlo ba mathlakung. Ba tla be ba le gona. Itla ndirileng ka go luka. Ile ga re go pola tata madiba. Kiri, senatla gara ga dinata.
10: Thobele FM. Moshati wa tsebo le boithabisho.
1: Re a go lotsa mo challenge.
11: Ke ga ntse ke mangi.
1: Re bona tata o rena.
11: Ntse ke mangi go ala ha ke di ke santane ke lo wala ela.
1: Mm.
11: Wa la go tlhola he bu dirisa diphoso.
1: Yeah.
11: O ka tswala go supporta ngwana o lebele ke wala go tswela ngwana wa la ka jwana.
1: Mm.
11: Ana le ka mohai. Nke re le ke hore re kgone go fa bana ba tsela ya nnete.
1: Yeah.
11: Ba kusha ntate mathe
1: ke le tele di
11: mwana a ka re tswana ka mohai o tla jana he nga ska khoya ka mo
1: mmm
11: ene ga ka mwana wa ya kwala ka mo sapalo ne mwana o ka yena
1: ke
11: tele o ke kula ha ya ha mo ke kula ha ya mwana a tlhudula le yena papa o la tsanya go re ka sele
1: ya
11: a ska go le la go mo go bolae a o re la ra ya go ha maiti maiti mi sireng a u tloela ntate mathe
1: a wa upi ha re wa bolaela o ra re wa bolaela ba sa tlo bonana kere
11: le jwala
1: eh
11: nda de magara le mo tloela ku botsa nne ta ka se tloela mo khala ba eso e na ka tsaupa ka mo pelo a ka se tloela o nyaka o itlaupa ka mo pelo nna re noele ntate mako o tloela ke go tloela ka ra sa o nyaka dilo lo re bolaela ba ke di gore bolaela
1: ke le kwele wa nesho a wa ke le kwele ke le kwele
11: ke nna ga monta de mali
1: ah ke le kwele kudu
11: e pele tata
1: nna me cancer
11: banki wa
1: arlo chain
12: mama ke le kai
1: re gona
12: motho wa mabane mothanga wa mabane o mpolai le a re ke la ela jwala mola nna ke re gana o tawe re a o ke a khuna mabale ke a rapela ke a bushia ka se sebaka o se bola ela ile khale a phela ka yona ka meta iri
1: malolo mo motho mo a re kushisha a ke re go laela selo ko re le bonana la mafello na bana la khane kana mo na o kara o kara
12: mara ka baka la re a ba bolela wena ke le ka o go ja kere ha re ke tele di jam pe ma ha ba bolela wena make ke na na ka mare a mpa denke bolona ba tsana ke kana kwa no wa no ipotsa re dile ke a bolaela wa se ba ke tsena mo hefi ye ke ya ka o ba ka yo ra mkala ke na ka o
1: le mana lo yale le dale le ra ba bolela le la ba ba re o ka le ka ra ba bo bo le go na
12: be bo le gona o ka re direng a se nna mo profeta be bo le gona ba tsane ke ana na ka mogwana wa ipotsa re no ka re a mpa ya ka ka re shubu mo gona wena lwa la ke laela na lwa na ka mogwana e tshaili wele ye ke nyaka go tsena mo yona ga holo holo be ke nyaka go thoma ka ye ya nna ntwa ya ditšhalala teng wa tsere ditšhalala teng sa le re o tswa make nna e re thomao o thalefana mo lefatsheng lana le kwa morao nyana kwa ntse di le gona bana ba modimo le ntse le ditšhalala teng ene tšhalala teng ke o ra o reng ka nnete o šala ka molateng wena o le morwa o lukile le le mosadi a ona tala ka no ba tshalla pele gore ka maabo lena ona mothanka make a ibe pele ke ditele le ka utswa gore nge ke le tshalala pele ba maloko ke ba tlonya ka o phasa ba tlotana ka maare a lapa le mosadi a hao a be le tsebo ba tswa le ba khale ba tsema botsobotsobotsobotsi o reng jwa le ke tshe ke tshalala peng ba maloko ka moka he ba eta o phasa ba tlotana ka maare a lapa le ba tswa le make ba bana le pelotsi ditelle gudugudugudu ba le maja tshe dingwe tsha maja tsha ke ba swalana ba o ba bolela gore ba tshara mabotolo ba le tuntunyetsa ka manong a sepela mo tseleng mo strateng ebile le a tsamaya mo sekontri a phamoe ko le iphamoela yena nna ke ba bone gape ke bola ntse ke e boneng o le tuntunyetsa ka manong ana batho ba re gane ba tuntunyele botolo fela le ntshwarelengre le patse ba itsuba ba tsuba le patse ebile ba re edumeletse ke mmuso bana mmuso wa efo le ona nako e nngwe o ka rekaatsaesengwe ba ka ditumelela ka taka palamenteng ba tlhalosa dilo tse e le goreng ba di dumeletse gone bua le bona di a ba palela ande ngwetsi go ya ka lapeng eya o ela o e godisa lapa la make o e tsosa lapa la ama go a le gola e sengwe yela o e thuba a ba sana kgotelelo ga ba sana dipelo tse ditelele e ba fitha ko kwa motho a teng o ya ka le lla gore ga fitha a khumana bokhumotswa ka mogae le botebo o re a jale ke tlhalala peng bale ga batswa ba sepele ba tswa sepele ba ye kae ke botšhia ka methata ba ke rena ba ye kae ka motsotswano le mokekolo ba re atswe mara ba tho gare ba khumane mokekolo ka re a lapa le digadi le ntlo le barwa ka mo ba setšheng batho ka malapeng ebile o tshwanetse go tseba gore ke o le ka mokgwano ke nyaka gore le rena bo mmatswale e nna ke le mmatswale bokoa ke ba botsa dikgadi ke re lena ngwetsi ya bolena bonang gatle a se a tele o to ba seberekela ebile a tela o to ba football ebile a tela o to tshwa a kgotagotiwa ka mantsintse le re ke ka borena ke ka borena napile ebile ba dia le bana ba le le bona ebile ba e kwa mantsi ya le a bolela kmo mma a bona a bula freke o bula diaka mokgwa rata re ka mo ke ka maa bokoko ka mo ke ka maa bomma ke ka bo bona a re di jwale ka moya wa kgotso a re thompane dingwetsi thompang dikgadi le bommatswale bommatswale thompang dingwetsi ka baka la gore ngwana o a motho ole wena o nyaka ngwana a gago kwa yang a e tshwariwa botse o ka se thabele ngwana gago apela e tladitsengwe le lengwe le lengwe a re ke kgaitsadi ya monna wa ka e be re tshwarane ka matsogo ba be re gagana ka mantswi a re thompaneng dingwetsi ja majati a tsere ba diang ba taka mo malapeng a mo batho ba ikanetse batho ke se itse ba motshenyi
1: ke le kwela malolo ke le buile kudu
12: ee ke go lela ba le kela ba le go rarwe ke khona o tla re tswana ka moka le ke di tshetse aya e thompen le na dingwetsi le lo sha batho le gata ke le ntshira gore batho gore a wa ba tsenya dingwetsi le le la tla le di kana tsho tsenya batho ba bohadi
1: ke a leboga ke a leboga ke a leboga arlo cheng mo cheletse
13: ba be mo ke le ga
1: re gona
13: e ke se ra tawe mo na ma wa ne go lela ba na mara ke mo kwile o ntato mi sula ntato mara ke bona ka re o ja ka tshuso
1: a o itla gale taelano a e gona bana ka sa bo rena na bana
13: a o wa ntato mara ke ra e gona ya gore ba re wa tlo ya jwa le ngono la maselela a o a e gona e a bo se ya maka se botloge
1: nna ke bona o ka re monna wa le mokwešiši
13: aaoolaela
1: ko bolaela taelano e gona banne ke tlile kaa ke a bolaela gore
13: a gone se bole sengwe senggatlhe maabane sa re jala ga bone ye bothata ga bolatele le wena wena wa bolatele ke nagana le mo a boga rutsi a le gona a baka botepotsa gore no a ka ke bondirisa go tsona a se tsona ere ke nolesa re ke nolese se gore ore ko o laela ko onwa e one ga e kgone e o sa ile o nwa gape o nyaka tshoboso monneng
1: ngwaneso ke le kwele
13: o le bona ntate
1: mae